0: Intentional Travis Green di Toro Jaka go tebele FM le go tlagashela Africa bo rapela ka go share of the Pendergrass ba truly blessed yengwa di go share of the Jordan holy holy holy go tsho Tony McLaren ke le fa mo ya tlabya le ke le fa sebaka 0860002452 re mo la khatsha ga go ya le tshe gore bo re ya WhatsApp 0828691645 a rapele magesho fela le re ka dira seo re ke re ke shema magesho ke gona o tshebegala le ga botse re tsene mo thapelong re a tseba o go pole magesho gore basadi ba re bolela go ka bona ba ile gore ba se tshwara le go tshele fasting la kakelo le bona ba be bana le ditoro tsa bona le nade o la rra la ditorong tsaka ge re le mo bo xego bo bo bo bongwe masama go le mo re bula re bolela ka ditoro tsa rena lo tse di diragalang ditorong tsa rena dilo tse o re duma gore di ka ba ka ra ditoro tsa rena bela go mongwa motho o kgethile gore a nape a bolae ditoro tsa batho ba bangwe tsa basadi ba ditoro tsa bona di nape di felele gana mo a thobile gore ke tla ka o ba bolaya ba gešo a re tsene thapelo
1: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah, nnayo
3: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yale ke bo humana kae bontsi bjo
3: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Go na le dipeelano. Further together. Vodacom.
4: Why o go ba mma batho tjonjone? A ke re o imile na. Le tla se bie bophelo bja ngwana go tsi.
5: O imile ngwana ma. He? Ke ke show ya gore ngwana la go a ka nna. Ae, a ke tlo tla le malaika ga bathethia. Never. A ke tlo idira ye uwe. Bona. O botse petola ke please gore nna le ena re tla kopa
6: ke tsala bonele tsa mahlakung ka lebaka la papadi ya kgwele ya maoto magareng a setlhopha sa Orlando Pirates kgatlhanong le Durban City ka seripagare go tswa iring ya bosupa re tlo go tlisetsa mahlakung ka metsotso e mehlano go tswa iring ya bosupa 5-7 bošego bja labonele mahlakung.
7: Di toronjaka mushupulugo go fitlala botlhano le Sandile di gari man of the match
8: man of the match ke go dumedisa ntate ke tshe spakanya na seo go rumela mulaitsa le thapelo go ka malapeng a ba bohle ba ba go lembohloko ka bakala le tsogo la diabolosi wa tsenengara tlhogo ya monna monna o e leng gore o kgopisitse ke tse di mo kgopisitseng a tseya pefelo a e romela go baneng ba batho ba bangwe ba e leng gore a se bona ba mo dirileng gore a be jalo tlhe morena modimo wa ka phamisa letsogo la gago o re le ba botlhe ba e leng gore ba saletseleng ya molaba wa ena diabolose o ba phološe morena modimo wa ka o ba efoše go tsena tabeng tse tsa bohloko tse re rapela ka matšatši a ohle re rapela ka mehla le ka mehla morena gore thato ke ya gago fela morena thato ya mokhutao nke morena o e fose re se ka ba ra e bona e diragela motho o mongwe le o mongwe o a phelang ke a leboga tere mo boya ka segagapeng
9: modimo ntate modimo mora modimo galelang papa ka lebisa la morana jeso papa ke a gome masetatla sa le godimo tsena mo nageng ya rena South Africa morana papa pedisa dintlo le masenyego modimo wa ka Pula ya basaki mutimo matla mutimo wa lokeling ra ho me masala sa lo khotimo i ba lerna ga rena ba ba itshile ke sirile tsa ba ba tswa di ba rena re sirile tsa le basaki mara na ba porra ga o hele i ba lerna ga tla le mo bo mo mo rena mo ke tse pa le mo ya o khutse mutimo matla re mema moya go mofetwa re tatisa mo go di modlana re fetse mo tsafa a utle thata fa fa dira mo le passe jwa ke dira la go di mo o re pele go mo bana ba ka metla re ba mena tla rena jwa le ka re le balla ba mana le nna to go nna o se re se melo ko mo re se mo beng o bana mo se ka go le matla le mo se ka masapelo go ke a le boga amen.
8: Men of the match, men of the match, Sandy Gilkhare. Gerata, o grata o bolela mantsha gore meboya ya bana ba borena a ke robale ka khutso ka ke modimo a kwe dilo tsa malapa a we a weleng ka matlhong modimo a be gausi le ditiro tsa bona. Jwale ka lentswe la modimo le bolela mantsho gore modimo o gausi le bapelo tse di robeilego. Sandile gare ke rata go fa lentswe la modimo mo Acts chapter 4 verse 30-31 yona e bolela mantsho gore morena emiša letsogo la gago go fodise batho ka moka ba ba kwileng botlhoko le ba ba weleng ka matlhong. Ke re modimo ga ke a bee letsogo a emise letsogo la gae le letona yena modimo wa rena o mokgethwa yo a bolelang mo ke moruti mabotsa from Mankweng. Ke a leboga amen.
0: Re tloga re leboga moruti mabotsa 086 000 2452 086 000 2452 agešo go ba e le gore ba nyaka go tswela pele go tliša thapelo e nyaka rena magegešibele ka maAforika Borwa re rapeleng ba inyaka rena re emelele bjale ka badudi ba naga ye re rapele kgatlhanong le lehule a re lotšheng thobela
10: santile a re lotšheng ona mogala
0: thobela thobela
10: monadi rokoroko e re ke re ka momodi ya mathata ke thapelo e nnyane santile e re ke re batheletse a re ponye mato modimo wa lekgaola modimo wa sepaleke selo papa kgoši taua lekola juta re farra perisha bona bontate papa papa tlhorišang bomme papa re anke o beeletso le mosa papa go šimeselo ka godima lekaloka wona sapala ke selo papa o fedišetse o papa go šimeselo ka dimala re tsebore banna re kgone go thompa basadi re tsebore ke batswadi ba rena gotlhe gotlhe kotetsentse lefashe papa go šimeselo ka dipolano tse beng ona re farra perisha re wena mokgaiwela o sapala ke selo sebile letso la gago re wena a letso la gago a lepala ke selo papa re wena gauela modimo wa gao le gauela gona sapala ke selo maina ke a mararo ntate le moya o alala o ya kwa safeng amen.
0: Re tloga re leboga monna direkoro ka re lotšhen thobela FM
11: letsogile gao tse sandile legare
0: re tsogile re ka botsiša lena
11: polepolo thologela go tswa seelane
0: principal
11: age go tsoga ke mogau wa morena ga e le boroko go robala yona ke tlhago a re rapileng le bona bana ba modimo ke re modimo tate le motsa le morwa le moya o mokgethwa modimo wa ka gare ga malapa o a kulo go botlhoko modimo wa ka ke re tle ba le bona bosego le mosegare mabadi a maatla bophelo tau yo loko la tafe taone fofa go lefaufang wa tla bona ke lefatshe la mahlomola tla o re ukamele gare ga lefatshe le mabadi a maatla bophelo tla o fediša dintwa le ditsidikano tsa meno gare ga lefatshe la gago papa gobane mesia jwa fagoši ya go loka bana ba ba rena ba sepela jalo ka dikgogo gare ga lefatshe la mahlomola modimo wa ka re tsea dithapelo ka mo ka re di bea pele ga sefatlhego sa gago tate gare ga malapa a bona modimo wa ka ke re tlhe ga ba thobege matswalo mabaledi a maatla bophelo ka inela tateng la motshwa le morere le mokgethwa amen modimo wa ka amen tate
0: re a leboga tle right re pele re tswela pele a re lotšheng ka mo le gona
12: papa Jehova wena o tseba ntse rona tsotlhe modimo wa ka ona o tseba diphiri le makoti modimo wa ka lokileng ke rerapedisa malapa o a kolang botlhoko sena tlasa legodimo ka lebaka la letsogo la monna motho modimo wa ka ke a ba rapelela modimo wa ka ke re bathobe tsona dipelo tse di robeileng sena tlasa legodimo bathobe modimo wa ka o ba fodise gobane e rile motsotso le sebaka papa di tseba ko wena modimo wa ka lokileng papa ke la le bona modimo wa ka ke re amebo ya bona e roba le ka khutso modimo wa ka ya lokileng o ba fodise papa o tlo ba tlhatswe ba phumule me go di fatlhong tsa bona ka molapa e modimo ka lokeng malapa wa go le go tsena ka sala go dimo ba ba tsaha fa ke ba rapelela tsena ka sala go dimo ke ba rapelela mo yo halalela ke ba rapelela tsa yo go le tsa ya le go la shuta o modimo re ga wa le modimo re shopa ba ba Jehova tsena modimo ka kara di pelo tsa batho ba ba nna modimo ka lokeng ba nna ba ba khuile matswalo tsena ka sala go dimo o modimo re ga wa le modimo re shopa Papa Jehova, ke rapela papa mo maineng a mararo sena ka sala go dimo a mio ya bona e roba le ka khutlo mo maineng a mararo ka ina la ntate la morala mohala amen
13: modimo papa tate rona sedia bophelona sa tlhelang ka selo re dutsa re mama wena ka gare a kgora le godimo re dutsa rona sedia bophela ko tšhireletša bana ba gago ebale bona boshego le mosegane wa sepolang wana tata re masedia bophelo a ke mošhebobosi ba dula bobogile ka metlhale ka matšatši kgatlhano le dipolao tse di diregang ba mongwe le gare ga lefase a ke mmolai wa bana papa re masedia bophelo a ke a bonagale papa re masedia bophelo sa tlhelang ke selomaina ka mararo amen dipolelo leswe ke nna ke legang kona ga ke bogamoda mokrobisata
0: re tloga re leboga metse rena ke masomepedite re tswa e reng ya pele ya bobedi ditorong jaaka go thobela FM le go tlhagaselwa Aforika Borwa nane o le bagešo re le dirile gore ebela makgethe re rapele re rapelela polokego tšhireletsego basadi ba naga ya rena ya Aforika Borwa kudi ka morago ga ditlaišo tša sete gore di bone dipolao tše le gore sete re di bone magešo ke di bone dikgatiso tša lena e sale tše dintšhi ke tlo di tšea re rekišeng re tlo boa re ditšere tswela pele magešo
1: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsenego kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
14: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tša YouTube.
15: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 160 fela o hotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
14: Oh Master Vicky go tsa ka idilie
15: e go tsa gala fela ka go vola pay app bya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompele
14: ke tla dira byala
15: bona le dipielano further together Vodacom
1: seke se ya le moya fela se o ka se hotsa go ka Afrika Borwa tshe di ngwetse di tuta ka thobele FM
16: mo shata wa tsebo le boithabiso
17: torong jaaka ditorong jaaka rarare re thuse modimo re thuse modimo re thuse modimo re a rapela ka se sewa ka modimo a ka reetsa go wena modimo a go sepalele ke selo modimo wa motlhale mabaka re ke tsona sebaka se le gore go tlhoka le go feta ka se sebaka wena go sepalele ke selo wena Alpha le Omega re tsenelela modimo wa ka o tsenelele ka gare ga leuba le le gore motho o tseng modimo wa ka o tsenele dinaga rwana thusha mulimo wana thusha mulimo ba malapa ile gore lepelo tsa bona di robegile ka barato ba bona ba ile gore ba tsogile le fasting lena ka bakala siata sa motho ana ma re ba fole moye mulimo aka re go tsiona na go le re go tloka le go fetwa na spalle ke swana mthala mabaka tsenela mulimo Afrika Borwa ya swa tsenela ramasedi maina ke go mararo la ntate la morolo la mo halalela re tsenela mulimo

0: Modimo tate mabale ja go loka pola Israel e Jerusalem a go loka ra rapela re kana e re seba ka modimo wa ka re tsena ka gare go lefase la rona la South Africa ube khutso modimo wa go loka ka gare go basadi ka gare go banna ka gare go bana a ba tshireletsege modimo a lokile modimo a Mosa re hlengwe tsena ka gare ga pelo ya monna ore letsogolela le bolayang letsogolela le phedišang letsogolela le fetišago bophelo ba motho o lesogofatse modimo wa go loka e re matlho a bona e re ge ba bona basadi ba seka ba bona ka matlha mahubetse modimo wa go loka gobane re a fetswa re le basadi ba South Africa modimo wa go loka tsenelela ka gare ga South Africa mabaledi lefase ka bophara re kana e re le sebaka modimo wa go loka mebo ya bana ba borena ba tlogileng papa ka baka la letsogo re tle ga ba robale ka khutso modimo wa ka
1: mabitso ke a mararo lantate la morwa la moya o galalelang re re morena modimo a ke o tsene ka gare go sona selalome se se tsamayang se gaila bomme ba rona selalome se se tsamayang se utlwisa malapa a batho botlhoko selalome se se editseng bana ditšhuana selalome se se editseng bontate gore ba tlhoke ba kaolengwe re morena modimo theoga re romela ona mollo wa gago mo selalomeng seo gore morero o se o thomileng o felele gona mo ka yona nako e ka gopela ga re o laele morena re re ge e le gore ke motho wa ntate ke na ka gare go rona bontate morena ka gore lebaka leo tebedi o isa sereti sa rona re le bontate ra gopela mesi ya o loka ka gore ko wena motlhodi wa legodimo le lefatshe ko wene a re tlhodileng mo rena bophelo ba ka jeno re bo changetse re le batho ga re sa tshaba diphologolo tse re itseng gore di bogale tsa ko nageng mo rena re tshaba motho o modimo a mmopileng mo laboneng wa ka jeno le lona letsatsi la bommela merapelo re re morena a ko theoe e le gore no le kgolenyana le rona re gopela mabitsong a mararo gore theoa o tlo emisa selalome se se gailang lefatshe la gago mabitsong a mararo obi obet modikwe a le ka mo brets industrial society a tswa le ko thethele wa mmakau amen.

0: empa ba re re ba rapelele re ba re ba kgopelle ditshego fatshe lentšhu le riale
1: o tla re lwena o botsa re batho tswelela ba tla tshwarwefae
0: re a leboga ke tšea ba bararo ba mafelelo ka mošate re a leboga go se e le go sagaleše ei Nels goreng ne le se awa a gona taba go tsogegele re ka nnete re a tlhoka go dira taba e
2: re a tlhoka mara seskave motho a fetoga tshwanetse o re a ikemisetse go fetoga le ntse ke kgale re ba rapedisa mana ba rena kgale re a rapedisa ebile ka re akelemisa le go feta
0: o bona o kare taba e a e ba fitlhele a ba sokologe a ba fetoge a ba fetoge a ba sokologe
2: awa e ka re ba galefa le go feta
0: ge re ba rapelela
2: rena re no jela pele go rapela
0: All right.
2: Mane ya ka wa gola mmotlhamala selo mere molepo ka mmangagele morako kwa sangpitori ke kwa mamelodi wa gola mo motlhakere a golagola
0: ao batsha a gole ya gole ka nnete re a phadumelo ke tsotlhe nelsewe ke ya go leboga ka moga molepo ka fa moshate sho kwa tsebo le boithabiso re a ba rapelela taba ye e gona re ba rapelele re be re ba kgopelele ditshegofatso na ge ba tswela pele ka tsela ye Nels o fetsa go bolela jalo gore empa o ka re ke gona re ba gakatsa o ka re ke gona re ba gakala taba ye o ka re ebile a ba fetoge ge ke re ka nnete dithapelo tse di a ba sokolola di a ba fetola ge ba tswela pele go dira jalo re santse re dire eng re tswele pele go swarelela re tswele pele go ba rapedisa go se le go sagaletse
3: Kotsonse
0: SKV. Ayateng.
3: Le kai.
0: Go sele go sagaletse samma.
3: Go sele go sagaletse.
0: Ke le
3: ke filmon mampa, mo le ke filmon mampa.
0: O kwa ke nna.
3: Ai ga mo le pram mama. SKV a ba rapeleleng re tshware le motumelong. Re be le tshep ya gore batho ba ba tlo fetoga.
0: Re se ke ra fela pelo
3: re se ke ra fela pelo ka gore thapelo ka mehla re rapedisa batho ba le go dipetlele ba na go le mathata gore re se ke ra be ra felelwa ke matla a go ba rapedisa batho ba re no ba le tshepa gore ba tlo fetoga dipolao tse di tla fela seskave re se ke ra be jwalo ka badumedi re se ke ra be ra latlhegelwa ke tshepo seskave
0: taba seo ke ya go leboga re swarelele mo tumelong e ba re a re sken ra e latlha ke yona na taba ye ke yona na ya gore re tswele pele go ba rapelela re tswele pele go ba kgopelela ditshegofatso ka mošate go se e le go sagaletse ee batho mago mokoba ke magobeni wene le kae atšhe re gona re gona ka nnete
2: Ai, bana gore ga se ba ra rata gore re na re ke tshepe re na ba dilo.
0: Ee.
2: O ke o ile tsatsana gore ke se mong fase o ne.
0: Re ske gore ke matho me re sa tsona go ile bala. Gore etse motho o mo ene etse morero wa gagwe ke go dirang ke go utswa. Ke go bolaya. Ya. Yo.
2: Ene gore ka rona a re ka tshoka tsepurene. Ke re rutu a ka tsala fatshe.
0: Yo. Kharaswane

0: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go tshobela FM. Nna ke nna Peter Mabula Musha.
1: Re ke nape ke go leboga go fitlhe fa Dr. Peter Mabula. Re lebogele Luther Barnes. Thank you for your mercy. Gospel Thursday re nape re fitlhile. Colonel, salute, salute, salute. Re leboga Colonel go sele ka mošate lo lena go sele ka fao. A re lebogeng Colonel, ke la bone la ditemošo le e leng gore re tseba gore Aforika Borwa e wele ka mahlong Colonel. Dipolayano tsa bana ba borena shidiwo re le setšhaba rena re le thusa jwang ka nnete ka gare ga ditaba tsa go sana letse.
2: Ya ke nnete se KB e tloga e le taba ya go nyamisa kudu jwale re re ga jwale ka ge e le gore ga go tsirege gore botanyana go ditaba tse di thoma kae ya kae and ba phethagatswa molao ka bona Gauteng ba tsentse dinala fatshe gore ba kgone go kry-a motho. Re ba fe sebaka le tshedimoso efe kapa efe le re ka bang le yone ele re ka kgona go dira gore o kgetsa kona borarolo ka pela pela
1: ka nnetseka
2: kgorong ya refo ka mo Limpopo ka mo be re nagana gore tharela ya leruo re tswele pele ka yona le ka re ele gore ke nnete re sana le bothata bona bo ba leruo. Ere bolela ga jwale le tla lemoga gore be ke ya go feta ka la botlhano re ile ra ba le pego mo e leng gore go ile go ba le dikgomo tse di ka bagolo tse supa ke e le gore tse re retswe go isiwa fantasing mo e leng gore go bonagala dinokwane ba ile ba lemoga gore ba jewa leungnyana mme tsona tseo sa dira gore ba tšhabele dikgomo tseo ka gore yalo go a direga gore ba ba tlhokomelo ya go utswa ga leruo ba thabe dikgomo tsela gore ba thope dikgomo tsela ba di beye pounting mme ba dire boipiletso ka molago la mokopane ka molao gore motho mang kapa mang yo leg a ka ba latlhegetse kele ruo a ka gokaganya le constable Palma Malindi yena o soma kgorong yene ya gabo rena ya thibelwa go tsiwa ga leruo o humanaga mo nomoreng ya 060-906-2971 go ba nomore le ya go selepelo ya 0860-10111 goba mapodisa a kgausi goba go šomiša epela ya mysubs app jale bere re go ya pele se sengwe se tshwanetse re se tlhokomele ke sone seo sa gore ke nnete dinokwane teki ba šomiša tsenana tse dintšhi o akaretso yone ya gore mafelelong ba re go utswa leruo ba le utswe e le gore ba tseleng ya gore ka pela-pela le tshwanetse le tseiwe motlho mongwe ge le tseiwa ka mogolokwane le šiwe lephelong tsoko mo e le gore a se kgaose le polokwane ka maikemisetso a go timetsa motlhala jale le jale jale bere re a re tlhokomeleng kudu rena re le barui ebile se sengwe se segologolo se e le gore re gopela gore re se dire ka re ikopeng re be mafapeng a lena a le re a bitsang gore ke a rural safety maikemisetso a magolo e le ona wa gore re kgone go ipopa le go kgona go tseba gore mekgwanakgwana e mešwa e le gore ya tswelela e fa mathata e ka ba mokhutsa mang gona re ka e karabela jwang ka go dira gore re kgone go ikgwetsa e le gore ka metlhala ka mabaka re dula re le komana madile a batile maikemisetso a magolo e le gona go netefatsa gore leruo la rena le bolokegile and se segologolo ke sone sela tsa gore batho ba ile ba tlhokomela leruo a ebe batho ba e leng gore re tloga re ba tsee ba re dirile se re ntse profile ka bona jale ka ge e le gore nakong entšhi ba fetsa ba re ga ka ntšha go kgwetsa e le gore ke bona ba ba fedisang leruo mo e leng gore ga se go lebelele go tlo tloga go nyaka gore tle re kry-a mošomo wa kakae.
1: Colonel, re tla re leboga taba yeo ka nnete ka gare ga letšatši le legono mošate.
3: Batheletši ba thobela FM, ke rata go tšea sebaka se ke le dumediše gotlhe mo lekabeng le legona leineng le le maatla la morena wa rena Jesu Kreste. Leina la ka ke Moruti Mabela go tšwa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle. Ka ntle ya go senya nako a re baleng lentšu la Modimo mo go Isaia tema ke ya 60 temana ke ya 22 e re monyatše e setšhabeng o tla tswala ba sekete yo a fokolago a tswala setšhaba se segolo. Nna morena ke tlo phethagatša dilo tše ka pela ge nako ya tšona e fihlile. ke rata go bolela ka tabe mo theletsi wa Thobela FM ya re nako ya tsona e fitlhi go na le nako ya dilo re e fitlhi Bible ya ka mo e le ka hore bontsha hore dilo ka moka di diriwa ka bakala gore nako e fitlhi ene re nako e fitlhile mo theletsi wa Thobela FM a o ne ntwe ka o yema mopile ke re bolela ka nako re bolela ka ntongwe motheletsi wa Thobela FM ye o ka se goneng go ingangisa nako ya gore letšatši le tlhabe ge itile le ge o ka se rate letšatši le tlhaba mara nako ya lona ge e fitlhile a o ne wa ka le yema mo pele letšatši le ya tlhaba nako motheletsi wa Thobela FM e na le digoba nako e ya fenya nako e na le maatla nako ge e fitlhile e ya garametša ke bolela jalo motheletsi wa Thobela FM ke nyaka o fa motlhala anabele ke nako ya phišo ke nako ya sethitho nako yeo ge e fitlhile sa rena batho ke go šomišana le yona ra tseba gore re apara diaparo tše di laete tša o bontšha ga botse gore ke selemo ge e ka re e le selemo motheletsi wa Thobela FM wena wa ba kgahlanong le nako wena wa apara di bottleneck wena wa apara di jase wena wa apara mapai wena wa apara di butsi ka nako ya selemo di ka o gobatša selemo se ka o gobatša selemo se ka o kweša bohloko o ka feleletša o tswile mokola ka baka la gore o e lwa kgahlanong le nako e re ko o botse motheletsi wa Thobela FM ge nako ya ga o e fitlhile ngwana papa ya gore modima o emeletše e le kgalontše fase mana ba o tsheya ba opola o ka re ba o tseba e le kgale o le mo fase mo mara ge nako e fitlhile ya gore modima o emeletše e re ko o botse o tlo emelela ena o ne ntwe ka o yema mo pele ka baka la gore nako ge e fitlhile yona ka bo yona ya itwela yona ka bo yona nako ya ipolelela mo re badileng gona mo motheletsi wa Thobela FM e re ka nako yaka nna modimo ke tla dia gore di phethagale na nkana ke tše dife na tše di tshwanetše di phethagale motheletsi wa Thobela FM ke toro yeo kileng wa ba le yona ngwana papa ke pono yeo kileng wa ba le yona ka bophelo jwa gago wa ba le yona ka lapa la gago o bo o emetse nako jale ke mo o botša gore nako e fitlhile ya pholo ya bophelo jwa gago nako e fitlhile motheletsi wa Thobela FM ya motlholo wa lenyalo la gago morena Jesu Kreste a o thonolofatše ge nako e fitlhile a o ne wa ka eyema mo pele e re ko o botše le ge malwetse a ka tswelela ge e se nako ya gore o tuwe mo lefaseng o ta ba ka rea malwetse wa ba ka rea di-tripi-tripi mara o tla tsoa ka baka la gore nako a se tshw e fitlha ge nako e fitlhile ebile a o tlhoke o lwala ge nako e fitlhile a o tlhoke bolwetse motheletsi wa Thobela FM ntwe nngwe le

0: wena batswadi ba gago ba o file leina ba re ke wena mmaleswane nna ba ka ba re ke nna tiragalo motsweletse metšhineng ba re ke moraka ge e le yo ba re ke magalane
1: ke lebogile maleswane le tira batheletse thobela sa lefatshe re thomang ka jaaka Gaza batho masomebedi tee ba tlhokagetse go akaretsa bana ba seswai morago gare moago wa go senywa ke ntwa o phutlhame ka Gaza mabane bošego United States basadi ba babedi bao diswantšho tša bona e sa le bana di hweditšego magareng ga diswantšho tša mapona tšeo di tšeetšwego Jeffrey Epstein ba botše molato maabane ba nyaka gore thuto ya Epstein e šomišwe go ba lefela phumola meogo Yemen difofane tša ntwa tša Saudi Arabia di ruthutile naga ya Yemen ka dibomo fa o setlhopha sa Houthi le sona se ikarabetsego ka go thuntšhetša di-drone le mesebo ditoropong tša Saudi Arabia European Union President ya Komišene ya Europa Ursula von der Leyen o re o nyaka go bula sebaka sa gore Canada e kgone go ba leloko la mathomo la mošomišana la setlhopha seo ntle ga go ba leloko leo le feleletšego maloko a palamente a amogetše taba yeo ka diatla tše pedi Venezuela moetapele wa kganetšo ka Venezuela Maria Corina Machado o lebagane le sephetho sa gore o ya go boelaneng gae go ya go uauetša thekgo ga ba gare ya go diadia ga mmušo wa President United States Donald Trump go modumelela go boela gae re ruma ka jaaka Ukraine ditlhaselo tša Russia tša lefaufaung di gobaditše batho ba lesometharo tša senya meago ka motsemošate wa Ukraine Kiev le toropong ya kgauswi le lewatle ya Odessa maseng a lehono ke tšona tšeo tša lefase ke a leboga
0: Rachel era go leboga ga bia le motheletse reng ya ka go tšea maikutlo ga go WhatsApp line ya rena ra lotsha. Rolochiche. Arloche.
2: Aga ke le ka mshate go tee le bana ba tšea kgalaka nnete gona go foka shedi ga enengwe ya meloko le metswalle go dira gore ba fetse beke go ba bona matšatši a matelele ba sa tlholana gomme seo se kgatlhanong le polelo ya Motswana ye re go bošego ke tau gore go sa ba tlholana. Ke a leboga thobela ke mathome Charles Monyela go tswa ka metlhareng sebediela
3: thobela setlhopha ka moo setlhokola tsela go bolela no le feminitšhene motswana a dikwane le go bolela ba bulele gantši ba kopana ka melato ntho tša mohutoi so ke lebaka la gore humana le go motho a timetšhe ba sa lemoge ka taba re a gona kwano ka mo malapeng a go fapana-fapana le bolela le kgolofelo moapola a le ka mothembisa ga ke tswa ka kua sebediela makweng a tšala mošate
4: Thobela ga mošate setlhopha sa tlhokola tsela le batheletše ba thobela FM nnete kore bjale ka lelapa ga re a tshwanela go dula nako e telele re bone yo mongwa leloko re sa mmone re tshwantse re nyakisise re nyaka go tseba roka ba o diregang le e le gore ka mo malapeng o na le diphapano mara e yo mongwa leloko a nyameletše re tshwantse re nyaka go tseba roka ba o diregang ke Albert Machatane Jusens Great Higes Cosses no
5: re etamiša ka mošate tloga go kuša bohloko kudu o bona tšatši ka tšatši re kwa ka dipego tša go bolaiwa ga basadi ke iputšhere go ba go diregetšeng ge go šala go bolawa batho ba bangwe ke motho o mongwe le gona ke nna malapane Desmond ke bora sekupeka spot mošate
6: o se setlhopha sa tlhokola tsela ka mokgašong o se tlholane re le ba leloko nako engwe o fela ke gore ga re nošane metsi mola ka ga le lengwe mme go tla re tlhoka moya gore re ka tsošetšana ke fao gore o gore ge motho a timeletše o tšeiwa nako go sa tsebe gore motho o timeletše ka gare ga re ke re no tsošetšana gore na a le tsogile ba le ileng ramabelesufi mo sokodibe mabulane mošate
0: motheletše maikutlo ke ya gago ga manefelo le bagaši le batsweletše ba lenanao la tlhokola tsela e fela re a leboga ka metlha a re tšee ba mabenkele re tloboa re tswela pele ka tše dingwe ditaba
7: Zuruthwane se fitlhile ka Mall of the North kaonafatša setlha sa gago gomme o utolletša go thabiša mabenkeleng a go tshwana le At Home Living Space JD Sports Psycho Bunny le Soberman o ka itemogela gape Pick n Pay le Galaxy Boy tšeo di kaonafaditšwego etela Mall of the North matšatšing a beke go thoma ka ira senyane mo mesong go fitlha ka ira ya bošupa thapama le mafelo a beke le matšatši a maikhutšo go thoma ka ira senyane mo mesong go fitlha ka ira ya botlhano thapama Mall of the North fofela ka gare ga seruthwane ka sengwenyana se se fresh
8: Big Red Weekend ya Shoprite e buile mo matsatsing a mararo fela o seketsa go fitla go 50% go di ntshola ka tshebelo ka 2 kg ya Clover Medium Cream Mask ka 27 rand fela o seketsa 8 rand 1 kg ya di Kellogg's Corn Flakes cereal ka 59 rand seketsa 28 rand di 500 gram tshepedi tsa Sunlight Laundry Soap Bar ka 38 rand fela o seketsa 14 rand 750 ml ya Handy Andy Cleaning Cream ka 20 rand o seketsa 10 rand le mini oven ya 24 liter ya Essentials ka 750 rand fela seketsa 250 rand di hotela go fitla ka Sontaga se sa di 20 tsa September 2026 Big Red Weekend ga Shoprite fela
1: ele senyane go ikela go ireng ya botselela go meratela pele fa ka tsa gore kgoro ya dinamelo a maemong a bosetšhaba e go potse go tsena fase ka lesolo la go shogana le taba ya go tlelwa go sirile madila le go dira dipetogo go molawana wa bosetšhaba wa sephetephete mebileng e le go the National Road Traffic Act ka boripana kgoro e re kgato ye bjalo ka karolo ya masolo a bona go kana fatsa le go tiseletsa polokego ditseleng e re ga e sanyaka gore go bele ge e ka ba le rothiana la madila mading a baotledi goba go šomišwa go ba ge go šomiša setlabela sa go fothela go lekola ge e ba motledi o nwele go se ke ba go ba le selo goreng se a humana go kwa ka botlalo ka lesolo le re amogela motlatša molao dipharephare wa go gamaya lefiša kgorong e ke tatelebogang twampera letamiša le go le amogela thobela
9: ke a leboga mogašhiri leboga go ba le lena mesong ya tšatši la lekgono mošate
1: thobela le ka re tlhalosetša ka lesolo la lena la go bitšwa zero alcohol limit for drivers
9: ke le bogemo ga shi go batheletse ka mokana ga bona rata gore re le faphala tsa dinamelwa nageng ya rena re lebeletse kudu-kudu tsela yeo maitshwaro a baotledi a tlišago go se bolokege ka gona ga batho mebileng ya rena ka ge re lebelela tse dingwe tsa dibakwa tsa gona re bona gore batho ba otlela ba momile madila ge re mola ba šetse ba nwele ke moka ba ya mebileng ya rena ge e le engwe ya dikgato tse re di tšeago ka leka go tliša polokego mebileng ya rena re bone gore re leke taba ye ya gore re fokotse goba re tloše taba ya gore batho ba otlele ba šetse ba momile tse ba di momilego o ka elelwa mogaši gore go na le melao ya ne e re be go re na le yona ga jwa le molawana o ga o sa tswe o biwa ka semolao eupša re sa rerišana ka gare ga mmušo go lebelela tsela ye re ka direlago gore maitshwaro a baotledi a be ka gona go tliša polokego mebileng ya rena ka bophara ke a leboga
1: ketse go ya ka molawana wa bjale baotledi ba dumeletse go humana ba na le diperesente tše kae tša madila mmeleng re ba otlela le ge mohlomongwe ba sepela motseleng
9: ka bo dipana nka no rata gore ka le lemela go adimiwa re ka re ba ka ba dumeletse ka molao wa gane jwale se se ka ba go 0.05 grams per 100 mils so ke bonnyane ba gona bo bo dumeletse go ga jwale ene ge re ya pele re le ka go ka fetola dilo tse ka go bana ga ntshi le ge ba momile ga nyane ke moka ba tswela pele ba ya le go fitishisha go ba go fihlela mo tsela ya bona ya go otlela e tlisa go tsela ya go palelwa ke go ka otlela ka tlhokomelo ke le lengwe la mabaka a re re go maitshwaro a baotledi re tlhoka go ela tlhoko go tlisa polokego mebileng ya rena
1: ka gore seela sa madila ga se hwetswe fela dinotaging go na le meriana le dipilisi tseo di fela go di tswakantswe go le madila le tlosogana seo ka mokgwamang
9: le kile lengwe la mabaka a o re sa tamaye go ka lebelo la go fitishisha e utswa re le ka go bolela le tse ba kgoro ya tsa maphelo go tlisa bonnete jwa gore ge motho a momile madila le motho ya kere go ba ona diokobatsi tsa go tswa lefapheng la tsa bophelo re kgone go netefaletsa gore re ba le tsela ya go kgona go tlhagisa tse di le go madila le tse e le go tsa pheko mara kudu-kudu se re lekang go ka se bolela ke gore batho ba e leng gore ba tswa bookelong ba humane tseo le bona ba leke go ka tloga tabeng ya go ka otlela ka tlase ga kgatelelo ya diokobatsi tse ba ka go ba dikgweditse segolo ga dimogaši re rata gore batho ba ba otlela go mebileng ya rena ba otlele ba se ka tlase ga kgatelelo ya diokobatsi go ba tsona go ba ona madila ka bona thobela
1: ke tsere go ka direga gore bona ba otledi ba hwetswe ba sorile madila go fitisha di kilogram tse le boletse go ka tsona le ge setse le tsentse tirisho molawana o dikotlo tse ba ka lebana go natswe ka ba dife
9: mogashi ga jwa le re sale ka go shogana le yona taba ye re lebeletse tsela ye o re ka gonang go dira mara re lefapha la badinamelwa re rata gore segologadi a se taba ya go otla epša e le taba ya go ka thibela dikotsi tse re bana go le tsona ntumelele mogashi ke re ngwaga o mongwe le o mongwe re humana gore go na le batho ba ba fetago lesomepedi ba ba tlhokofalago mebileng ya rena bontsi jwa bona ba tlhokofala goba ba latlhegelwa ke maphelo ka baka la diokobatši go tloga kgweding ya March ngona ngwaga o goba go fitlhela kgwedi e fetša go fela ya Agostos re humane gore re swere batho ba ba ka bago lesomeseswai dikete tse ka bago lesomeseswai tša batho ba ba otlela go ba ga motse ka seo sebaka re bona go le bohlokwa gore re leke go ema kgatlhanong le go otlela batho ba ga motse goba ba momile tša go gala ka mebileng ya rena
10: ketse ka baka la gore le sa swere ditherišano le mafapha a fapanego setšhabeng gona le ka tla mohlhomongwe la e kgaša
9: re ikemišeditse re lefapha la badinamelwa gore re tlise tshedimošo le nnete le tsona ditaba tše ka mokgwa wa maleba go thibela taba ya go hwetsa batho ba sa hwetse tshedimošo ya maleba re le ba lefapha la dinamelwa rata go ba gona re šomišana le mafapha le go bona di-provinceng tše senyane go ka leka go boledišana ka yona taba ye le go thibela dikotsi tše di le go mmeleng rata gore go thibela dikotsi go boloka maphelo ebile go ka direla gore metse ye e tswaletsego ke mašaša go bona bana ba bannyane ba etelela malapa pele ka baka la dikotsi tša mebileng re ka kgona go di thibela ge re ka boledišana ra šomišana mmogo go ka direla gore mebila ya rena e a bolokega ebile batho ba thoma maeto a bona ba fihla mo ba yago gona ba bolokegile
10: le thoma leng
9: re setse re thomile ka yona dipoledišano di gare di tswela pele go rena re le ba lefapha ba dinamelwa le mafapha a mang ka diprovenceng a senyane le lekgotla la dinamelwa ka palamenteng re gare re boledišana le bona go leka go ka fihlelela mo e leng gore re fokotsa tše mogashi ke rata gore letona la dinamelwa le file di-priority tše ka bago tše tshelelago ye nngwe ya tsona ke go fokotsa dikotsi tša mebileng ka diperesente tše ka bago 50 gore re fihlelele moo re lebelela maitshwaro a baotledi go ka leka go lokiša tšeo ka mokana ga tsona jwale dipoledišano di gare di a kgatlhampana se se le go gona ka jwale ke gore re thibele dikotsi tša mebileng le baotledi ba otlele ka tlhokomelo ba fihle mo ba yang gona ba bolokegile
10: motlatša molao dipharephare wa ogamaya lefiša kgorong ya dinamelwa maemo a bosetšhaba ke tate lebogantwampe re lebogele nako le tshedimošo le ka mosotlhethobela
9: re go leboge mogashi mošate
0: a ga ke mebedi metsotso go ikela e ringela ya botshelelana nao ke la tlhoko la tsela ntshebele motho o sabela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba motlhomongwe re tope ba babedi ba bararo letlakale la rena la Facebook le Siba Jeffrey a re ka mošate a re re leboga IEC go lemoga leano la ANC go ipobola kgorong ya tsheko ke sešupo sa go bontšha mekgatlho e mengwe go lemoša gore IEC le ANC a se selo se te le Siba Jeffrey makafo la kazebediela ga rakgwatha o mo ke magesi binki malau makua a re tshobela setlhopha sa tlhoko la tsela a se gore a re tlholane ke gore motho o bolela maaka gore o ile molekong go se bjalo a re o kata folkop ga kgošibo leo ramopudu gae a re ke a leboga o mo ke magese mokgadi maria a re kgotsong setlhopha sa tlhoko la tsela go a kgonagala ge le sa kwane lerato lela ba lerato le la be re tlholana ka lona ga le sa le gona o mo ke mang ge se Jones Mokwela re madume ka kgašong a re madume ka kgašong ba eta pele ba dipolotiki ba na le ditlhong pele ga setšhaba tsona dikolo tšeo di tlholang ke di tlhokang go tlhabollwa ga nke di etelwa motho a ipotsiša gore ke ka lebaka la eng ke Jones Mokwele a roka letlora village ga se le ka o mo ke mang ga se tlhako ya pitse a re ke nnete a re sa tlholana a re sa tsenelana botse mongwe le mongwe wa iponela matjatji a ka jeno a jao Zion le mpatlang Zion ra go leboga wesho le wena ditshotlo poli ra go leboga Madix Madimetsa ra phadu ra go leboga Thomas Rauswele le nyanya Mary ra go leboga wesho Khosi Solomon Papa TK ra o phala ra go leboga Mashabela Jack Mutupa ra go leboga Peter Modibela ra go leboga Noku Witness Masoga ra go leboga Zeph Legodi ra go leboga le wena class molekwa ka gore yalo re le rumile la mesong ya le khone banyana
10: ka nnete re le rumile bile re le bogale bana ba tjoletse ba lenana yo mo tjoletse le mecheneng ke Moraka Tefo mo tjoletse mogolo ke Rachel Tsere mo tjoletse petishwa lenana ke Mapitsi wa ga botlhoka gore le tloga fa re le ba ditabentsa iri ya botselela ka mpho morwa swilene o tla shutela setlhopha sa ditla le meso mirwa ba re shako la shoka thobela ke mojano ka nnete botho buile e fela re le keng ka mishe go fela bana ba tshegala ka go tsoshetjana go hlolana le go nushana metsi ba re di hlabana ka di hlogo tja bua tja nushana metsi
0: wa ba tlhola
10: e ya wa ke ba tlhola mihla le mabaka tshobela nna ke ba le tshwane ba yana letsalo la mata wa magasha
0: tsaila so roga bo mosho
10: motho ke motho ka batho.

0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Sipo nyo nyo nyo sa mama kwenya sipo nyo nyo nyo
2: kamachatu fana
1: kari kicheke na fellowship shika kidira le phalela kwa maitela tsa kwa grade 7 kitsona sekolo sa maitela tsa primary school bana ka ke memmokobane tla ke go botsa malumi ika.
2: Okay.
1: Batswadi ba tshwanetse go tlhokomela bana ba bona ba se ka dula ba le noshi ka mo motseng gape le bana ba bona ge ba utswa dikolong ba tshwanetse gore ge motho a ba bitsa a tla utswa stock fit a gane a kitimatle gae a tlo bolaya le batswadi ba gae le maphodisi ba tshwanetse o tiša taba ya gore batho ba go bolaya ba tshwarwe gore taba e kgone go fela
3: na ke ba no re mmusho u bule di koletsa tsa karate gore ba sadi ba khono ikemelela ba ba ruta karate hape ma podisa di camera tse ba bileng nko go tlebo tsontse ba di lebelle every day ba ska no di lebelle e ba thuba swile ba sadi ba swile kale bo wa ke mama tla senyane tsana tike mgonya primary school
2: re
4: ya tuma pimba na ga macha
2: tsobe
4: ena ga ke na ma kama tsa le mse tsa ga ma bona ba pa nna ke na na wa re ba sa di ba ke thokomela ba ska bi tsaki ba na ba gore nga ba batsebi e bile le bana ba bona ba ba thokomela ba ba ke ra pupupupu
5: thobela batho ba kana ka dile ke nna kgotsa re pata ke leng kgotsa station sekolo sa ke go selo sekolo school ba re ka tsara ma primary school na re ba sadi le bana ba tshirele tshe ba ka mo South Africa nka re tsho re ba e re sepela re le re ba bana ba ba sadi re tsa mae ka ra batho re tere go lo tshirele tshe ya re ska na melo dikodi tshe lo re a re ditsebe le bushu lo ka bona taxi le mtris ka ba ra dinamela ene mola o nna nka re tsho gore o bua ka mo South Africa nka re tsho South Africa e shimla wala hore motho a sentjele na a bulele motho ba mo ishe thapong ba yo mmolaye cause la ni lo na le motho o bulele basadi ba seswae basadi ba 8 na ka mo South Africa ene na engana ta hore di tjile ba mkhumane ba ni misha tronko a ye thapong
2: yo
1: ka matsa tu ma pimpan thabela manu jeli ma mi ka na ka bitse ke na ba pla ra le ke re sekolo primary school ke bala grade 2 na me ma ka ke memonic na kaisho ya ba sadi ni kaisho ya bana ba ka itshibela ka o bitsa maphodisa ba bitsa maphodisa e ba tshwa taisho ba le ba
2: pokopokopela
6: kama cha tuma pimpana kama
2: cha
6: la manil jeli manu iga kali na ke napa wala mal ga dinas
2: pabal
6: jana school sa tuma primary school ke bala mpato wa shupa murtu sa ka ksen mama bolo bana ba ka itshirele tsa ka hore ba ska tsa maela kgole le motse ba sadi ba ka itshirele tsa ka o tsa maya ba le sekhapana sa bona motseleng uri tabe e urtaba eri tshireleke musho autisha letso ba ba ka rata pupupupu
2: re much marato
1: kama cha tu ba pimpa
2: kama cha
1: nakala ka sikuba kitana skala ka dakcha diksem patel ga ke cha ki ugara mus eri ko bo cha malumi i
2: bo cha mfana saka
1: kutumela go tlaishiwa mo South Africa ba na le basadi ba sanetse gore ba seke ba sepela bosego ebile mo ba sepela go bona ba phele ba tshwere pepper spray le gore ba kgone go kešireletsa yangwa ke gore ba kethite kamfu gore ge banna ba etsa ge banna ba nyako ba usetsa ba kgone go kešireletsa nna I say no to children and women abuse. Baba baba baba. Atima pimpa. Kali na ke nanta la makopule glow to koi tumelendi RDP. Kitana skolo play di primary school. Or na basadi nar chireleje. O chenche rekeli ni na labo shali. Eri kati ku kosi rile press. Rokono pilari safety. Rekeli pepper spray. Oreto ti eta risi premas. Kuhopelo re happy birthday. Humaniaka. Yena ali mo bretse yena lina like mabukati mulamudi yena mo bretse ka moshumo kiripi
2: hure a gole mabukati
1: ka machato mabimpala ka machato na ka lina ke nna tshono tshile tsena sekolo pila so pa sekolo ke sa yamala kana KV ka ku botsa malimi inga nna ka botsa uri tla shaba sadi ka fela joang mosadi le a sepela a re ke spray ga motho a bona uri motho o ya ka mo attacka a mochele ka spray matlhaki a sa re wa ipiki tla di se batla gomo ke a leboga ke lerata rati rati
2: mach marato re a leboga bafana ba ka nnete ke gore ba latlhetse jalo o ba kwele botlhale bo botswang mola yo re a leboga barutisi re a leboga le batswadi ba ile gore ba ba fa botlhale ba ba fa tlhatlho ile gore ba ba fa yona tse dingwe tse ile gore ke maele a ile gore motho mong ba ka ba lona ke bone ba phatlala ditsetse ba bontshitse gore batho ba bomme le bana ga ba tshwanna o ka ya motlhomongwe dikopano tse ile gore ke tsa bosigo tse ile gore motlho mongwe ke dikopano tse ile gore wa bona gore e kopano e ga e botlhokwa ga bjalo ebile nako ya gona ke ya godingwana ebile gape ba re mo sepelang gona mo sepelang ga bona shetsa gore o seke a sepela o le tee ebile o lebelele gausi le wena gore na ke eng se ile gore se sepela mo gaufi le wena surrounding ya gago o e shetse kudu gore na o sepela mo kae ke tse dingwe tse ile gore ba tloga ba diphatlha tlala ditse gona mo bueng nnete ke gore ba re o ralokele tlase ralokela fase mola go dikgokano tsa le ago se ka khumana o fofa phatlapatlala tsa dilo tsa gago tsa botlhokwa gona mola go dikgokano tsa le ago ke engwe e le goreng e tla ka yo boloka laela wesho ba re laela nako le nako ge e le gore o tswa ka gae nnete fatsa gore o laela batho re awa ke a mola ke a boa gore ge e le gore ga ba o bone ba kgone o ka o leletsa gona mo bueng tswalela mabati ka dinako tsotlhe le keiti we tswalele ka lebaka la gore a tseba gore batho ba bomme ba latelelwa le ka gae ba tlhokofatswa le ka metseng ya bona jalo le jalo ba re bana a re netefatse gore ba fitlhile sekolong ebile gape ga re netefatse gore ba fitlhile gae ra re ba fitlhile gae ra netefatse gore ge ba fitlhile gae re ba latlha mo e le goreng go na le batho ka motseng re a tseba gore metse e mengwe o khumana e le gore ba ile meshumong jalo le jalo jalo le jalo malome wa difatanaga ja botlhe o du ba latlha gona mo bueng bana ba šala ba le teka gae jale a re direng bonnete ba gore bana re ba latlha mo e le goreng o tloga go ena le batho ka gae he is my papa Theo Kio na moraboa ditlalemiso ya Thobela FM o na le kgoši SS.

0: Bophelo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta.
1: Ha ke le borampo mo theletse ke go loche setlhopha sa baraluki sa basadi sa rugby Springbok se tsebišitswe se o slabe go se raloka le Wales ka la botlhano. Re beletse motlhatlhi wa setlhopha sa Amajita Molefintse ke yo le gore o re o shetse a kopane le motlhatlhi mogolo wa setlhopha sa Bafana Bafana Pitso Mosimane gore ba netefatse gore mekgwa ya bona ya go kgetha baraluki e tswela pele go tloga mo ba tlogetsego gona. Se shute ka seripa gare go tswa go ira bosupa ke tla ko tlolele tsona.
0: Boitshimo bja dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta. Just a pitipiti, o di tla le miso. Le go tlisetsa jona go tswa diprovenseng ka moka ka Afrika Borwa. O lokela mmileng, Tswana FM, o shetla tsebo le boithabi.

0: Ashile mizo tsuke ya masopere pere go jana iri nyela ya bo seswai ntere ka gare go iri ya boraro ya ditlalemeso Tina Zungu o mo kwa gabotse bua lentswe fela aga o kone jalo the freedom gospel sing us barile go wena bare oh freedom are bana watsakeng ditaba di ha di fela di ka ka motho a boletse mphomorase le re tshetse re tso kwa gabya le gore setopo sa bosenyane se kgweditswe ka kwa ekurulene letšatši la maobane ge be re robala re kwele gore ditopo ke tše seswai jale ga bjale go tšweletše gore setopo sa bosenyane se kgweditswe ebile gape re kwele gore ba sephodisa ba ntšhitše setseka se se itseng dikete tše magolo a mane ke ile goreng ke tsa o di hore motho a ka tswelela bana a thusha ka go dira dinyakishisho dipolang nje re di bona ka kwa gola e kuruleng jwale re bone gape ba mogatlo wa Democratic Alliance ba DA ba tlaleletsa sona steka sela ba ntshitse dikiti tse magolo a matlhano 500,000 go tlaleletsa 400,000 ye ile gore ba sephodisa sa naga ya Afrika Borwa setse ba e beeleditse go raya gore palomoka ya tšhelete ye e tlabe e le 900,000 ka moka go di gore fela o ka ba le motho a ka tswelelang go thusa dinyakišišo tše e le goreng di tloga di ba gona ebile gape gopola gore dipolao tse di bile gona magareng ga kgwedi ya July le yona kgwedi ya Septemere ngwagono wa 2020 ka mo Captain Parker ka mola le ka kua re kwele le ka kua Olifants Fontein le ka kua le Cliffville ra kwa le ka kua Rosfield le ka kua kwa Thema jwale setsentse e le gore re kwele le mabitso a batho ba ile gore nshetse ba tsebisitswe gona mo weng ba le bala pa ba tsebisitswe le ba bang ba ile gore ba tloga ba tsebagetse jwale go sa ya go sa ya go sa dire nya ke shisho tsa gore a na di tupotseng ke tsa bo mang joang malolo kwa bona ke a mafeng ba sephodisa ba phatlala di je re ba nna nke le ketleng ka go phatlala tsa ditaba tsa maka ditaba tse seng tsona go dikgano tsa le a go ba panel ba go na le pampichana go ba kere mothlomong post ya tswelela mo loud kaone cha le a go ye le gore ke ba re ke monna wa nya kiwa go nyakelwa wa mantšwa le tsona dipolao tsa ba re a ga se yona a se yona monna yo ke motho yo ile gore o nyakelwa molato wa o kata ka mola Dobsonville jwa le ga mantšwe felo le dipolao tse di tlhagang ka mola e kurulene ka mola ebile ga bjale ga se tshe o ntshwise se bitsang gore ke identity kit go ba ke mothlomongwe ba etse ba jwala ba sephodisa se nepe se swantsho sa motho le goreng wa mantšhwa le dipolao tse tša ka mola e kuruleng ga bjale jwale ba itshwela mareka thoko jwale ke tše dintše e le goreng di tlogang di bonagetse gona mo weng aga nna le wena a re fete ka mo
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands a Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General get a speed meletso go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditefetso tsa tloelo re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Diteketso tsa Box Surprise Knockout se tlaelwe. Reka spaletha goba two soft drink tsa mehutahuta. Two ditlhatse tshelela ka 90 rand. Maya magolo a ma 30 ka 55 rand. Dintšwela ka etša pedi fela moreki ka otee. Ke stoko se sa le gona. Box Surprise Knockout.
3: Ke go ngwathele borotho bjaka.
4: Bo na di amigo.
3: Aowa, bo na le flora.
4: Yo! Bao ge bo na le flora. Bo na di amigo tše ntši.
3: Ke eng di amigo?
4: A ke tsebe. Maore ke mašala a manyane kudu a go tswa Mexico. Aowa phela go ka bogotsong bja gago. Ke ba gwega ba mmele wa gago.
3: Di sona le mašole a wa hlapetšang pelo yaka.
4: Ee, tšatši le leng le le lengwe.
5: Flora e phuphuma ka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba o itšhele bogobeng. Setse kana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago. Pelo ya go e dula e phetše ga botse. Phetha Flora.
6: Clientele Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwelobotlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
7: Letšatši le lengwe le le lengwe go na le maAforika Borwa ao a ikgafago go thuša ditšhaba tša gabo bona. Shoprite e tloga e le ka morago ga bona e tliša kholofelo le phetogo go bao ba e tlhokago kudu.
8: Kametome ke a leka mehla e nalaka ke nna gabo khumotso wa ka magara go tswa go Pinefy Consolidate. Re leboga Shoprite ka go matlafatsa meloko e e tlago mananeong a bašwa. Re a leboga Shoprite, re a leboga.
7: Thuša Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno. Kgetha projeke ya selega yeo e tlhokago thego go *120*189# Act for Change. Tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Aforika Borwa tšatši le lengwe le le lengwe. USSD e lefelwa 20 cent mo metsotswaneng ye 20. Go na le mabaka le dipeelano.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Igale le Joy ke a leboga. Motšheletše ka ere ya senyana o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Go sa tšo hwetšwa setopo sa bosenyane sa mosadi mo mesong ya lekgono. Tše dingwe tša ditaba ke tša gore Democratic Alliance e re fana ka diranta tše dikete tše magolo a mahlano go mang kapa mang yo a ka go thuša go lota mohlala wa go golega motho ba batho bao ba rweleng maikarabelo a go bolaya basadi ka tikologong ya Ekurhuleni. Batho ba bararo ba hlokofetše nakong ya kotsi ya go thulana ga sefatanaga le lori mo mmileng wa N10 kgauswi le Takastad ka Eastern Cape. Ga re kopaneng ka iri ya senyana go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: O ipsile ber papa di go tšwela FM le Vicky Sijamoleja.
3: A ke le boga mpho motšheletši madume re thome fa ka o lebelela motlhatlhi e le wena JP Peterson ke motlhatlhi wa setlhopha sa Sharks yo le gore o tsebišitše baraluki ba masi metshela šupa ba setlhopha sa Sharks ba setlha sa 2026-2027 ba o raloka morago ke baraluki ba masi metharo tee ba masi metharo tshela ke ba o raloka pele setlhopheng se ke setlhopha se e le gore se akareditše matlhwadi bona ba Springbok nka bolela fa kana le tšana Ox Nche, Thomas Dutoit, Eben Isabeth, Andre Estezen, Ethan Hooker, le Edwin van der Merwe, ke bangwe ba le gore ba akareditswe mo setlhopheng se sa Sharks sa maemo a godimo. Re lebeletse fa gore Sharks e tlo ba ira loka dipapadi tša bone tša URC ka kwa Kids Park go thoma kgatlhanong le setlhopha sa Osprey ka Mokibelo pele ba tlo tla ba raloka le bašireletši ba Sefoka Lista ka tšatši la tharo kgwedi ya October. Mošireletši wa Sefoka e le go wena Matt Fritz Patrick o re ga a kgotsofalele go tšea leeto go leba Dubai diphadišanong tša DP World Tour Championship ka kgwedi ya November. Monna yo wa mo England ke yo leo gore o re a kgotsofalele maemo a polokego o bolela fa ka dikgotlhano tša go ama Iran, USA le Israel. Israel ke tšona tše e leo gore ga a bolela o fa metlhala ka tšona. Le ge go le bjalo DP World Tour Chief Executive e le go yena Gay Kinnings o re ba tla lekola maemo ka kwa Dubai, Abu Dhabi go tlhola gore na ka ba ile gore seemo se eme bjang. Setlhopha sa Ronald Davis Cup se maemong a papadi go kopana le Bosnia ka mo gae ka Mokibelo le ka Sontaga ka kwa Irene Country Club ka kwa Centurion. Ka le lengwe matlhwadi bona wa Spain papading ya tennis yo a itokollotšego e le go wena Rafael Nadal o boela papading kgweding ye e latelago ya October la matho homo e sale a beya racket ya gagwe fase o dira se e le ge a keteka mengwaga e lesome ya tlholego ya Rafael Nadal Academy ka Maloka. Sale a itokolla ka November ngwageng wa 2024 morago ga go tshopa di Grand Slam tše masomepedipedi. Motheletši tšatšing la lekgono go na le papadi ya Betway Premiership mo e leng gore setlhopha sa Orlando Pirates se tlabe se raloka le setlhopha sa Durban City ye papadi ke e leng gore tlabe raloka go thoma ka seripagare go tšwa go iri ya bosupa. Re tshwara gona fa tše dingwe mo mosegareng wa letšatši ke a leboga.
2: O ipsile ber papa di go tšwela FM le Vicky Sijamoleja.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. A Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
5: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honor Pet XAB LTE. E tlang le pen. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
6: Tlholong pya ke ego mo go Channel Africa go thoma ka la 20 Setemere o tlo o itemogela di-podcast tse tharo go Channel Africa tseo o tlo go ditlogo thabiša manne whatsakeng la bobedi le lengwe le lengwe o tlo o kopana le lenaneo la Tech in 60 seconds, in 60 minutes, laboraro le lengwe le lengwe wena o tlo ikgweletša lenaneo le e le goreng le bitswa Planting the Seeds. Ka labone le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation. Di-podcast tse tharo, maphaga a mararo a ditaba, Africa ye tee ya dipoledišano. Theeletša ebe o bogele dipoledišano mola go channelafrica.co.za le mola go Channel Africa mobile app ya bonagala le mo go SABC Plus go thoma ka la 20 Setemere e ba mogo dipoledišanong mo go Channel Africa, the African perspective. Ibile o se ka lebala go tlhaelwa ke nte bareke kgatišoši go ba kere motlhomongwe kgašo ya motlhakanelwa ya ka mo letlhakoreng la ka mo Thobela FM. Nnete ke gore ba tla be ba ena le bale ba Phalaphala FM.
7: Aye, Phalaphala FM, aye, aye, Thobela FM, aye.
8: Ke nako ya go keteka kgwedi ye ya borwa.
7: Mebemošomo ya TV, dihasa thwi, na Afrika ya dinaledi.
8: Go thoma ka iri ya botshelela mathapama go fitlha ka iri ya senyale bošego. Mokibelo ngwana wo ba na lesome senyale le wedi.
7: Afrika ya dinaledi na TV. Zona Betsy wa katoga yele. Maine Cheva, Professor Mahlae Labari, Riro Tengatwa Yeli.
8: Lisike Lahlae Nwakile Nanole Labu Iketa.
7: Watangana na Wumpuwe, na Mugwasha, Happiness Mage.
8: Tobela, Ndandu.

0: Episode 139. Caleb Gorens o hoela se aga go netiko gore o kole jwa lo matema ana le spirit of praise bina moya waka a ba ri sha go weshu a shuka mo karata sa sa netiko gore
1: na ba ke nna
0: re a lo charlie guy
1: ya ba rata misha
0: a ka le kwela batho ba ke
1: re le bo a ke rena ba
0: batsa ke
1: batho ba go bala khausi le morena
0: aha ba re khumane mmele wa bosenyane go ba ke re stopo sa senyane ga bjale la a itse a keng mabane re robetse re le mo wa bosiswai stopo sa bosiswai jwale ga bjale mesonya le kgone re kobare o ba khumane o mongwe wa bosenyane
1: wa bona iga ditewe ke dutse le gore di dikwesa botlhoko re kwa botlhoko kudukudu re no iputsisa gore na ga botse go direga eng epša re ne le tshepo go sepodisa sa naga re ne le tshepo a re beng le kgolofelo
0: bile šetse bantšhitse le mašeleng dikete tše makgolo a mane le mokgatlho wa da le ona o bošitše wa oketša a bedi gona mo bueng ore motho a di o tswelela a re bana nna ke na le seng ka lefang sona tselaše nyakelankwa
1: are ipsine ka dite di diragang ka kua Gauteng ka kua a
0: ke
1: bo se le ga tete
0: tanga ni ba sa di fela
1: goreng
0: ai
1: na bibile ke fela ke mantjwa bona ka mogokeng ene gileng ke angenega ke nagana ditabatse go thoma mo misong e ke bolela ka tsona ditse kore ke kwa ke felela ke maatla ke ipotsisa gore na go botsebotse go diregang ka ko
0: gona bothata le re tshwaretse mo bosedibeng
1: are dumelang batheletse gotlhe mo le ka bang le le gona go thoma ka ira senyane go fitlha ka ira lesomepedi re ya gono thoma ka go tseyang phago wa letsatsi la lekgono mo e leng gore maabane be re ele ka kua tlenkgabi ka kua lenaneo la sedibeng le gašhala ka kua re e le gona go thagola palelo morago ditlhatlhobo tsa mphato wa marematlou bele re tlo ba le moruti gore a tla re rapelele a re fe maatla kudu-kudu re šheditse bana ba mphato wa marematlou e namile e tlo re ka moraga fawe ya ba e le gore ne e le karolo ya rena ya HIV le AIDS mo e le gore hashtag botsiša ngaka re tlo ba le ngaka fa go tla go araba dipotsiso tša lena tse e le gore tabe le ne le tsona e tlo re ka letsatsi la 2022 yona kgwedi yena e naneo la sedibeng le tlabe le gašhale le ka kua lephala le ka kua e tlabe le letsatsi la lefatshe la maswi re tlo rata go ka kgola ditsela re tlo boledišana le bona beng gae ba modiri o le gore o tla ba gona ona ka kua lephala le ka letsatsi la 2022 potšišo ya rena šibatheletše re no botšiša gore na mo dikerekeng tša go fapana re ne le baruti ba e leng gore ba ne le maemo ba filwe maemo maemo re no bolela ka ditaetlele ba bang ke dibishopo ba bang ke diarchbishopo ba bang ke direverente na maina a tswa kae na gore ba fiwe e be e le gore ba boneng batho ba ba fileng maina ba boneng goba le bona ge e le gore ba iphile maina ba boneng ke eng sa go ikgetha ka ona maina tlan re tle re boleleng batheletse le gona re tlhatlha ke mangwelo a makgethwa a reng ka ona maina ba filwego bona bo bishop bo reverend bo archbishop bo le a mangwe e le gore enka no ba ke senetse bo godimo ga ona tlan re tlone metsi ya mogako go thoma ka dira tsomepe e batse bakeng ke nagana tabe ya ka kwa igao bona nna ke gobala monagano ke a gobala go thoma ka dira senyane go fitlha ka dira tsomepe di batheditse monane o la sedibeng re a leboga a ba gole
0: re a leboga pisale mist masha
1: aa wa thoma ke kwa a tswa ka yona maina ba file ke bomang
0: re tla ke re theletse bo se ke ke to bia tse ke ya ka bo ke tlo ithusa
1: se monyana o tla itope
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatsa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o ona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, ke FSPA dimoletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
3: Mid-month promotions. Mole benkelela A1. Kweta 2 plier A1 toilet paper je 18, 69.99. 2 liter delight oil, 54.99. 1 kg ya 7 a.m. corn flakes, 29.99. 20 gram je 50 jar knickknacks, 42.99. 2 liter NG bubble bath, 39.99. 300 milliliter je 6 jar Mr. Orange juice, 19.99. A1 supermarket corner Divination Jubet Street, Mopolokwane. Simply the best.
4: Bahula, urudisha mangeholo, uditla le miso.
5: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday. Baile gore bahula ntjatji lela le khono dirang jwalo ka nete. Mogala shule ke 086-000-2452. Aga, o ka tlogela molaetsa gatisho nete ke gore re tla ke rora le ka bogwari ka go tlhoka le tepe. Ke a tseba gore wena motheletsi wa magontho ya go diega go tla ke o dire jwalo. Na re ke tope o. Thomela FM dumela tle. A o be ile fase. Thomela FM re a locha.
6: Hi hi hi igali joy lolo tlisi ja baledi go tso.
5: Thobela.
6: Batho e ke go di tsangwe tie kgolo ya ga mama ho ana pela ma ho a kwa Swati ma o Daniel si Johanna Moruna wana motswali
5: a re a go ya gola ke
6: ma ho wa Johanna ma ho wa
5: aga
6: Johanna ma ho wa Johanna ma ho a kwa exe kwa Swati
5: a re re lebogile a gola gola a itse ka jajila ga ga ke
6: Eya hole Johanna Mahua.
5: Are. Thobela FM dumela wesho.
7: Go tshwetse fela ga di ga mathato ya go gatla go re tsaba tsa morwa modisi. Ba ma bana ba go
5: tshamenta mentle.
7: O bo go bona moshomane mo wa ka ba re ke tse go mkhabela. Kwa ga bolo imara ga le bonne ke tsela ya sigara sa makudi sa mang ga le mogwara ke. A gona taba go la go le skwa ka ka tso. Ke ka ba le ngwe ya ba ga magolo go makudi sa mang ga jenfese. Ke tia mo nyati bona go hoshi.
5: A re thobela re lebogile a gola gola. Ke di go gora ona taba. Ke eng a o sna taba motho a gola? O na le taba mo motho a gola.
7: Ke di mwana go hoshi ya mpopote nya ke ga go bala bala go hona tebo.
5: Ke nna o ke a rialo. A re thobela FM dumela.
8: Thobela le kae?
5: Re gone.
8: A wa rona ka mona na ka vali fango.
5: Ehe.
8: Ke khopela ho di sa sani boy motena. Ka mo ka tempisa ke re sane bola o hole o hole mama o hole ke ngwana ke se ka motena ka go ka tempisa
5: a ge a itsine a hole sane boy ke
8: ba u di sa ke ma tena mona na vali mo
5: a batho ba vali le ga ina ri a fitla le ka mo ri a le tswaga ra ri a le rata ka mo
8: a ka le rata ke nna wa ntle tele di tselona jwa ke
5: a ri a le boga thego e ri le bogila ke re
8: a ke na le bua mo le ba le tsatsile monate a ke re
5: a le bele tsatsile monate a thobela dumela tle re a locha ke nna ke sa te e thobela
9: ke le kae ke mo re tsho ka mo tsimbisa ke rata wa ke le mo khotse ya ka yena ke khosi ya mosima wa go la fitla mo re metsi le bona
5: a re a go la
9: ya le ba ke le rata mo nama ka mo ga
5: ke tsebisa monne a re tsebisa monne ba mona mari a le go ga ipsine ka mo a shu wa mafelelo ri a locha
10: iga
5: ele goi
10: ne le tsavo ke nano dine tshi ya ka ma kwanto ri ke akele mantupiseni maruping malepe ke akele le tshweni wa moyaga o be a gola mavane ke dine tshi ya le ka ma

0: ye ya go hlaga mo mesong ya lekhono mo leledi wa mapodisa FC Van Wyk o hlalositse taba ye mo le bakelle re tjola pele ka tseo dirego batho ba bararo ba tlhokofetse nakong ya go thulana ga lori le sefatanaga se sennyane mo mmeleng wa N10 kgauswi le Takastad ka Eastern Cape bjale ka ge ke tlhalositse re fetela go tšeo dirego mokomišenara wa kgoro ya tshokolo ya bagolego wa maemong a bosetšhaba magosi Thubagale o tla go tšwelela pele ga komišene ya madlanga ka Pretoria mo mesong ya lekgono Thubagale o tla tlhalosa ka fao kgoro e šomang ka gona go lota bagolegwa se se akaretša magato a tšhireletšo le ditatofatšo tša dingwana tša bosenyi ka gare ga dikgolego re ruma taba ye ka tabakgolo ye e rego maphodisa a sa tšo hwetša setopo sa mosadi ka sethokgweng sa Down Park go la Boksburg ka bohlabela bja Johannesburg mo mesong ya lekgono re di gomela gona mo re buša re kopana gape ka iri ya lesome
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka mpho morwaswi Thobela FM Mošate o tsebo le boithabišo
2: Why o go ba mma batho tšontšone a ke re o imile na le tla se bie bophelo bja ngwana kotsi
3: o imile ngwana ma ke ke show ya gore ngwana o la kua ka nna ae a ke tlo utlwa le mmolaika ga bathethea never a ke tlo e dira yeuwe
2: bona o botse phetola ke please gore nna le ena re tla kopa
4: tšalla boneletša mahlakong ka lebaka la papadi ya kgwele ya maoto magareng a setlhopha sa Orlando Pirates kgatlhanong le Durban City ka seripagare go tšwa iring ya bosupa re tlo go tlišetša mahlakong ka metsotso e mehlano go tšwa iring ya bosupa 5-7 bošego bja labonele mahlakong
1: se ke sedibeng Breadwin, the Timmy Thomas.
5: My man, I want it.

0: Metsotso ye lesome go tswa go yona iri la iri ya senyane go sele go sele go sele go sele go sele dumelang dumelang go tlhokotlhe mo lekabele le gona nano le le botse le nano la sedibeng nne tya ditaba ke gore le thomile ka yona iri ya senyane re tlo fitlha ka iri ya lesome pedi bose ba lenane o lela le kgono ke a tshia go bona botsa ba bangwe gore batho ba modimo yo laetsa yo go tetsang yo tshumang ka lebaka la gore go go bose go lenane o la sedibeng magesho re a lotsa
1: are re le tambisha batheletse go tlhomola ka balele gona nete re a leboga re leboga theletswa lena sa le moe sekisa lena nena mpitse maiselo ga mashampitseng ka rata sa re sepela le motheletse wa rena ke ena pharepare ke mokgatlho wa motlebo yane ke ena motlhokomedi wa sediba se sa metsi a mokgako wa resa gadi ya ditou nnete se sengwenyana le tla itopela lenaneo le la sedibeng a re be mmogo a re no tshwaranang gona ka mokgwa nowe re maatlafatsaneng ka gare ga lenaneo le re tišetsaneng ka gare ga lenaneo le
0: re tsere ko shaetswa go morele yena a re o apere maatlha metsotso ye le somepedi felang go tswa go iri ena iri ya senyana ke mmina thoko o mo botse e le ruri ke kopane le bo moruti sekong ya tlhabirwa ba re le go botse gore ba sa le gona ebile ba thabela gore o felentse gore moruti re ya lotšha
1: kere
0: awa kere wa tsare bana ba motho ba abe bana ba motho ko emelelana bana ba motho ko emelelana magaere e le mo tla mpotse gore o bona bo moruti sekong ya gore re ya lotšha ke nna ke lebala ke a o emelela motho le nka tsebara
1: ngkemeng re le boga ga diwa tseba re le boga ba rutiwe re le tamisha ba ruti ka moka ba ile gore le theletsa lena no le la sirbeng kudu ka le tsatsile la bone mo ile gore re le ralokela mini wa sedumedi e bile tabatantse di sepelitsana le tsa sedumedi go etse tlhogo pollution ya rena ya le tsatsile le khono ka mora iri ya le somete ye yona e ile le bantsha thwi ehe ele ke swere le ngwalo gadi ke swere lengwalo la Jacobo kgaolo ke a boraro
0: Jacobo a boraro
1: temana a re thome mona go ya lesometharo go fitlha go ya lesomenne
0: yona moruti ge e khumanegile ba lega ka tsela e latelago e re yo botlhale wa tlhaologanyo ke mang gare ga lena o tla bonagala ka mekgwa e mebotse le mediro ya gagwe ka bokwala bja matlhale ya tswela pele ge re 14 re fela re le galakelwa ke mona a bolela ka jala se ba re le le ba dipelo tša mereba
1: tša go se loke
0: le seke la aketša la kgantšha thereso
1: gorore ge e lele batho ba e le gore ne le pelo tše mpe le dira dilo tša go se tsebalege gora gore taba e le ya botlhale go modimo ga ego botlhale ga bogo go wena ka baka la mediro e ya gago ya bogopo mediro e ya gago ya go see ka tsela botlhale ga bogo yo botlhale ke mang
0: ge o kgona go tswelela ka gare ga merero ka moka o tswelela ka se wena o ipitšang gore wena ke se botlhale mo go wena ka lebaka la gore o kgona go jabetša bretwin o kgona go jabetša tlhabirwa o kgona go jabetša motsweletsi wa rena tseba gore ke botlhale ba gago a se botlhale ba
1: modimo
0: o seka wa iphora wa re go boja batho ba re wena o tlhalefile wa ba o bona o ka re motlhomongwe wena o file ke yo godimodimo
1: ga
0: se yona modimo ga e dumele ke lengwalo le tlhabira moruti le bolelang ka lona
2: wa kushisha mabola magetho tlhabira o tla modimo a tsela morena re tlhotsana ka rlwaneng e botse ka rlwana ya rena ya go tlhotlheletsa tsa tshila le go ne rata gore re tle re rapediše taba ya kgatlhano le dikgaruru re kwele gore mona go ire le mo go yona re bolela re tshoga re phela re gadima rena ba bangwe ba dipelwana tsa dikgogo ba o etsa go nna jwale kore a ke sa itshepa tlhabirwa le ge ke tsetswa ka lebe ka mmotorong ka sefatanageng ke tsena ka lebenkeleng a ke sa tseba ke ba ke dula fase pele ke re modimo nna ntšhireletse ke a tseba gore maano mabe go tloga ga ka mo sefatanageng o tsena mo dikgoraneng tša lebenkele e ka no ba taba ye nnyane go yena gore a ka ntira se a nyakang go ntira
1: sore
0: a re ko re ipsena jale taba e ka nnete magagešo e sa tloga e nyaka dithapelo a re tsweleng pele re repedišeng lefase le eme ka maoto a re sebo rena go diragaeng batho ba tlhokofala go itaetsa ebile ka re ba tlhokofala ka lebaka la batho ba bangwe ba e leng gore ba no nyaka go fedisa maphelo a bone epe mara modimo re morapela magagesho ba tlalositse gale ka malema go fapa fapana ba re ke modimo wa go gona modimo wa gona ge le mmotsa le mmotsa o rena le nyakang re sa motle ka thoko le sa motle papi no le tshetsa tsheng ya

0: ye le semese sa imetse tso gabe ya le go tsho gona e riela e re ya senyane ndula le rena mona go sa fresh go pele bo muruti kupa ba gona ba tlo re tsha gopu mabapele tsa ba e re bolelang ka yona taba ya di kharuru tshe leng re ditsogile go njwa le nnete eng re le bakeng le la le leng re se bo rena le boletse ke mang mo leng re motho wa msadi wa bolawa batho ba ba khumane ntle bora ke batho ba basadi ka bontshi ba bona ke
1: batho ba basadi
0: ke batho ba basadi le go pulong re batho ba basadi magagesho re batho ba mogwao le ge re ka ba joang go ba joang nnete matla ona re na ona a go kikirisana le motho wa monna gore nka tla ka re ke a itwela le yena ka fa o basadi we go sale maotolong rena le dikgopolong tsa rena gore re boele go modimo re modimo na o re timile matla bala a ibo wena o tswelelago
1: a ibo wena o
0: urlwelago kana go lenako a buleng gona mo ska ba ra shutela ga tsere ya bua
2: big red weekend ya Shoprite e buile mo marketing a mara rofela o seketsa go fitla go 50% go di ntshola ka jebelo ka di 6 pack di foroba di feature baby tsa di 100 gram tsa yogurt ya clover go ba tropica ka 30 rand o seketsa 18 rand di 410 gram tsa nne tsa right brand baked beans and tomato sauce ka 35 rand o seketsa 17 rand di 175 gram di foroba di feature baby sesepesa go tlhapa sa Protex ka teko fase ya 24 rand 750 ml ya Domestos thick bleach ka 26 rand le di 9 package ya pedi ja di toilet paper ja 2 ply ja baby soft ka 99 rand a fela o seke ja 81 rand di gotela go fitlha ka sontaka se sa di 20 ja September 2026 ga Shoprite fela
3: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bja motho go ba dirisi ka moka batsela khutjang di kilometara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane di iri tse dingwe tse pedi ge o ikwa go lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tseo di fela go di tsea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela tuko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego robala mo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand wa Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, get a speed dimoletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
2: Se. Ke se dibe. Ka breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shito tsi go le ithabisha.
1: Fare bele betsotso ke masome pedi pedi re tswa iring ya senyane ke nako ba thaletse gore re khotse mpa wa letsatsi la lekgono shedi ya rena re rapelela dikgaruru tse e le gore di ba gona kudu-kudu taba e le gore e rogile shedi ke ditiragalo tse e le gore di direga ka kwa Gauteng ka kwa mo e leng gore basadi ba bolawa re a ipotsiša gore na e ka bele gore go direga eng bele rata go ka no ya matolong re bitse modimo wa rena gore a re tsupulele a re bontshe gore na e ka bele gore ke eng se se diregang sebakwa ke eng re ile ka kwa gankwana ka kwa re kopana le moruti Josephine Kupa go tla gore tsa kgopu mabapi le mpago wa letsatsi la lekgono moruti ra le tambisa go thobela FM ra leboga re lebogana kwa lena
5: kea leboga malemešadi ralprat katitšhe sebaka se ke dimediseng ka stituong ke dimedise le bathieletši ba botlhokwa letsatsing la lekgono re kwele malomi le prete gore moyašo o tšutlile kudu-kudu ka kua go la Gauteng mara go tlhokega dithapelo ga re go na le leihlo la modimo leihlo le gona le le ka sekeng la re khutamela motho ya ka ipotša re yena o khutamile mara go na le leihlo le o ka se likhutamele mosego le mosegare tsapelo golo ya rena le gono go gona re modimo ha expose ba diri ba ba bolaya go basati ka lena la morena tseso ya le go hlohleletsa ka lentshukile go kenya Luka chapter 18 go thoma mo go verse 1 ha go e bala gore ke save nako mara ke nyaka go tsheleletsa gore yona e bolela ka taba ya gore tseso o ile a bolela ka seswantsho sa motho ya selang a rapela a sala ape ke nyaka go tsheleletsa taba ya gore ge re rapela ba tsheletse ge re rapela Modimo wa rena ke modimo wa go wa re rapela Modimo wa rena ke modimo wa di tsebetsa ga go di ka sibaneng ke re rapela ke ka tsheleletsa mantsha gore mo go luka go kile go aba le mosadi mosadi wa mohlologati ya bengaya go mahluti ka mehla a re nka hlulele nka hlulele go mpega ya a re nna molele a re ntse go mosekisa yo o be a sa kwiwe mara ba re mosadi o a phegelela go ya go mahluti ka mehla letsatsitsi la modimo le re ga ya mo go yena a re ke re nna molele go mosekisa o ba re o ba sa mo ise matlho ka lebaka la gore e be e le mohlologadi mara mohlologadi e ga sanka lapa go ya go monna o wa moatlhoti gore nna molele jale ke nyaka go tlisa mantšhi ba geso gore ge re ntse re phegelela re ya go modimo wa rena re le modimo wa rena ke rena ba re nna molele modimo wa rena ke wa go kwa ga e fita moatlhodi lentswe la modimo le re ka le lengwe la matšatši o ile a ntšha mantšhi ka molomo wa gagwe a re nna modimo a ke motšhabi lebile ga o e bala o theoga le yona o re nna modimo a ke motšhabi lebile le motho a ke ise felo ka yena moya sotsile a ka na ba boletse lenaba le re ka na ba bolaiya boletse gore nna a ke ise felo ke motšhabe le modimo mara ga re tswela pele re rapela Modimo wa rena o tlo mo tsenola Modimo wa rena o tlo mo tsweleletsa nyanyeng Modimo wa rena o tlo re nna molela ka gare ga lenaba lona lewe mosadi o ile a tswela pele a ya go maatlhodi a re ke re nna molele a tswela pele ka lengwe la matšatši ore a re ke re ke monna molele ka gore o tla banna a ngantšha kartee a ngamola a ngamola ka mantšhe a ma fitlhela malapa le rena le rnaba ba re rapela ba geso le tlo dirang le tlo lapa ga lena lega re rapela setšhaba sa geso ge re rapela basadi ba geso ge re rapela bahlanka ba modimo ge re rapela wa rena modimo o tlo re nna molela ka gare gana motho wana o mosenyi wana o wana mmolaiya gae tšatšhile lengwe modimo wa rena ge re rapela o tlo re senolela yena and-e wa rena ga yee ga araba o tlo re senolela re a rapela gore la modimo letsogo le fihlelele ana monna wana o ana modiri wana o ana mmolaiya na o ka leina la jeso e re lentšhe la modimo ge go luka gape chapter 5 verse 5 ere go be go na le monna ya tsetseng ka moya wa madira ga a gatlhana le jeso e re ke le botse madira ga a gatlhana le jeso a khunama re ka tlelese a tsetse go o katang mara a ya khunama ga a kwa leina la jeso ga a gatlhana le jeso ore o ntlaisetsang e re ke le botseng le kgono lona le ge re saya go rapela go na le modimo ya e le o gatlhana le yana ye a tlhetse go madira ya bolayang a keka a emeletsana le modimo wa rena a tla khunama le kgono a tla khunama yena a swere go e kurulaina bolaya bana ba batho a tla khunama a khunama a re modimo se re tlaise ka leina la morena jeso re o rapela modimo wa rena ya tlhetse go maatla le bophelo ke a rapela ntate we swa le magodimo go swa le tao wena o modimo papa na ga go le isoga le roba le ga le o tsele ge rena re robetse modimo la ga go ga le robale le iso ke a rapela go swa le tao motswadi a ka ya maatla otlhe ge re swa se modimo ya basadi ba bolayang
6: bana ba shale ba di tswana go tipo ntate ke a rapela mi shale tswago la gao la patla ga o lela se tshaba sa gao ya pala mo le mokhetswa ya pala mo ga di aka ya phela ba bolai ba ba tshelele tse ba senule tali di sola tsheso kreste wa nasareta modimo re a rapela papa go shale tago re a go tseba morena wena ga o robale ga o botsele ene modimo ya re kwa le ntsha ga o le re wena wa re kwa papa wa ka ga re rapela re kwa modimo le nako ya jwale re le gona go shale tago e go eletsa tshobele ene modimo ka ra nako ya ntate bona dia matla o se senola tali di sola tsheso ba arrest na dira papa wa ka ya lukile a sware mo yo mokhetswa ka le biso la tsheso ba sware in the mighty name of Jesus re rapela gore modimo wena la ga go letsoga selele kopana di nyapolle modimo di nyapolle papa ba nyapolle mo yo mokhetswa ba sware ka le biso la tsheso wa Nazareth gore le fasela ga o letlele le khutso ka Kriste Jesu morena re rapela amen
0: amen
1: muruti re swa le nyana ga nyane fela re ya go thiltsa ntlhata ditaba re a bua re le letaba e re tango ka e tsebisa batheletsi ka lena re ya ka morabo
0: magashimetsetso ke masimo mararo fela mo tsha go iriela ya senyane ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: Simona.
1: Simona Kabane.
2: Simona Kabane. Tlabela bona. Ba go phala phala Royal Festival. Tlabela bona. Re sha ke. Re aya. Age, mora mo yena mo na re tshere go sha itsha go Rampola Family Choir mbona ba re Jesu ke se tshabelo. Ba ke shimbizo se ke masime pedi pedi fela go tsha go irie ya lesome ena mile re tjola pele go phela gore na go nye ke karolana ya dijo le ka tsela yeo re phela go ka gona. Misenya le khono ka re be re le kalatsa le go ituma toma gore le re batamele re boletse gore go ne le tjatsi ditlatla ke le tjatsi la maswi. Na le wekena na re ke le khono tlhabirwa. Jwale tjatsi le la maswi ge le tlotla magage sho thobela FM e tla be itjuile. E le ka kwa sekolong sa fase sa Mera Primary School go me ka kwa le phalale jwale ke rata gore re tle re kwa gore na ka ba sekolo sa bona ke sekolo sa mokhutamang na bona maswi ba tla ba bona tjatjilana le we la mathomothomo go ba batse bana ntle le mo we tjatjile o tla ba le dibuledi tse ding tshe tse re botjang ka ga botlhokwa ba gore bana ba swamtshe go ja maswi maka sho re fitlile re gona gona ka kwa re ne le mma morutishi a naseleka ke botlhogo ya sekolo ka kwa go la Mera Primary School rata go bolela bona re go rena ba itukisha na
3: na ge ma ana re le amogela re le tamisha go tshobela FM
4: ma ke le bo re ba a tshwarana ba tshwela FM le ba tshele tse ke re dumelang ke le bo le motsamaisi wa rena wa station sa rena sa tshwela FM wa moela kgopelo ya rena ya sekolo le go re dumelela re bolele mo moyeng ke re thobela ba re
3: a re ratamisha ma ratamisha ratamisha tloga sekolo mawe nke le re botsegang ka ganyane ka lena le thomile go ba tloga sekolo neng ka moe tshipidiso e ka e bjang
4: re nna ke bolele ka tsela e ke thomile go ba tlhogo ya sekolo ka ngwaga wa 2020 mo e leng gore ke be ke le acting principal ka moraa gore botlhogo ba sekolo ba ba tsamaileng ba bole mosomo ka lebaka la fela la bogodi fela sekolo sa rena se thomile ka 2005 se thomile ka 2005 ka August ka di 1 ka bana ba 340 ka barutisi ba e leng gore ba le 7 fela but ka nako ge ke bolela sekolo sela ge ba setlogela be se na le barutisi ba 18 le bana ba 705 ka nako e sekolo se gotse kudu ebile re na le bana ba 899 mo e leng gore ge ke lebeletse ngwao o tlang tlabe re tshwere sekete go ya ko godimo ka baka la tshepidiso e botse e ke e bonang barutisi ba rena ba e dira gammogo le nna
3: ke a leboga se lephala le mokae
4: ke mo lephala le mo gashongwane 2 mo ba reng ke phatlha dira ka fatsa sediko sa rena se ba se bitsang gore ke phala la south ka mo Waterberg district
3: nare ka la masome pedi yona kgwedi yona e thobela FM e tlabe e le gona ka kua go keteka letsatsi la lefatshe la maswi e ka ba dipeakano di eme bjang
4: kudu re le sekolo ka baka la gore ke la mathomothomo mo historing ya rena ya ka mophala la south re ba le mosomo wa mohutao thobela FM e etela sekolo especially sekolo sa primary like se sa rena se jalo ditukisetso tsona di botse re lokisitse ntho e nngwe le nngwe bana ba itukisitse barutisi ba itukisitse le bona di-stakeholders tsa rena ba ready for letšatši leo ebile kore botsebotse re tlo itshina ka baka la gore bana ba rena ke bana ba e leng gore malapeng a bo bona o ka re ba itlhakela jale ka mmeleke wa rena wa ka mo sekolong ba bona go le botlhokwa kudu-kudu ebile ka tšatši le tlabe re keteka letšatši le tlabe ba bona le botlhokwa ba gore mmereko o botlhokwa le batswadi ba tseba gore ka nnetse ba tshwanetse mo dijong ge ba reka dijo kgwedi ge e fedile ba lokele le mmeleke mo grocery-ing ya bona ditukisetso tsona di botse re emetse fela thobela FM ore etle e tle e gatshe mo moyeng bana ba rena ba kgone go itshina ba tsebo radio le mo bathong ya fitlha
3: re a leboga ma ana lenaneo le la sedibeng le tlabe le ga swa thwi go tswa gona ka moe sekolong sa gabo lena go thoma ka iria senyane go fitlha ka iria lesomepedi re re le tlano phatlhalatsa molaetsa gore nna ka sebele ke tlabe ke le gona gona ka moe go tlisa ditaba tse go batheletse ba rena re a leboga tlhemma
4: o ka tsela re feditse
3: o le sa rata go bolela se sengwe re ka lefa sebaka
4: aa
3: gona bothata
4: se tlhomile e le primary fela ye e nyatseileng
3: oh.
4: Fela ka baka la boikgapo ba barutisi ba rena ba thekga bana ba ba rekela fela le fela le ka nako ene ke bolela go na le barutisi ba e leng gore ba ithaopile go rekela bana diaparo tsa sekolo ge e le maria o ka kry-e le ngwana le o motho ya tlhoka jesi kore ba leke ka mokgwa ba ka kgonang ka gona and-e sekolo sa rena ka nako yanae se ICT literate gore all the grades across all the grades re na le di-interactive boards re na le di-assistive devices tse e leng gore di file ke bakgoro ya thuto inclusive directorate le bona ra ba leboga gore ba assiste bana ba rena ka baka la gore sekolo sa rena se designatile go ba full service ka 2019 ka April bjale kore barutisi ba rena ba leka ka mešogo fela gore ba fe the moderate support ye e leng gore bana ba e tlhoka kudu-kudu bana bale ba nang le di-barriers to learning
3: o oh, le sanya ko tlaletsa gape
4: ya ke se le
3: gore ke
4: le ke kwa ke nane mapolopolo
3: o ma anasile ka tloga sekolo ke kwa ele re le ra gore re feditse ke re gane motlhomo le sanya ko tshela pele a go di botata re le bogatlema re tla kopana ka letsetsi la masome pedipedi nna no la sidibe le tlabele ga sha gona ka kwa sekolong sa ga bolena re ba mema le ba dikolo tsa gausi ba tle ba itopele mahele ba tle ba be le gatsho ye ba bone gore ditaba tse ka moka di a direga re kgone go gasha re tswa sekolong sa ga bolena di tla kgonega re le bogatlhe tlhompotse go fitlhela re tlokopana
4: le nna ke lebogile ke lebogile kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu thobela FM ya rena ye re e
3: ratagoalala
2: re a
3: labaaa
2: seboseo o tseba re utlwa bolela ka eng a bona sea le moya seboseo feta mara ka o tseba fela re utlwa bolela ka
3: engre
2: a leboga mma re a leboga nnete ditsaba kore dulang se ka bala shuta magagashimale motlhabiri a o tla beya le gona gona ka mmue a tla ba a re thankgolela tsona re e kwa gore na e kabe seswa ka eng ke re gane o tlare ke tlo o tla le maswi nkane o sa ba boje re tlo o tla le maswana
3: re tlotla le maswana
2: he nka no sa re ke tlatla batho ba ipea pele wena o setse o bija batho ka moka nka re setse o bija
3: bolelagoo
2: ba bone tšai le uwanaso ka baka la gore o ne le bonnete ba gore o tla wena re ke tlotla le mase
3: ge nka ya ka shia thang diphoso ko morago
2: o tla ba bolela ka letsatsi la gona metsotsi e re ke ba se ba ba ra re go tswa go e riele seme ke nakwa dintlhagolo tsa ditaba

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC. Ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng a tsona metsotsong ya masometa re otlwa gabjale wa kare jwa tsa gore badudi ba Villa Liza wola Boksburg ka bošhabela bja Johannesburg ba re ba phela ka letšhogo morago wa humana a setopa sa mosadi tikologong yeo mesong ya lekgono. Security Personnel Party of South Africa e nyaka phethagatso ya kotlo ya lekgo kgatlhanong le bao ba bonago molato wa dikgaruru tseo di bakwago ke bong le o bolawa ga basadi. Mokomišenara wa bosetšhaba o ditirelo tša tshokololo ya bagole wa Magoti Thubagale o thomile o fa botlhatsi o komišene ya Madanga ka Pretoria. Ke Stanford Mahlha o thobela FM ditaba ka botlalo iring ya bolesometeng.

0: Amen.
1: Akena Moses Mukondo, Moses Makondo, yena are murena oba etele. Ka bale mesese re ke masema be di fela ngwe gone e riela e riale someti dilale rena.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Letšatši le lengwe le le lengwe go na le maAforika Borwa ao a ikgafago go thuša ditšhaba tša gabo bona. Shoprite e tloga e le ka morago ga bona e tliša kholofelo le phetogo go bao ba e tlhokago kudu.
4: Kametsometso ya lekamisa e nalaka ke nnagabo kgomotso wa ka magara go tswa go phaile fi consolidate. Re leboga Shoprite ka go matlafatsa meloko e e tlago mananeong a bašwa. Re a leboga Shoprite, re a leboga.
3: Thuša Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno. Kgetha projeke ya selegae yeo e tlhokago Tego go *120*189# Act for Change. Tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Aforika Borwa tšatši le lengwe le le lengwe. USSD e lefelwa 20 cent mo metsotswaneng ye 20. Go na le mabaka le dipeelano.
5: Bafana, we ke molaetsa wa lena. Tsela ya go ya go Afcon e thoma mo. Ka labone la lesome supa le wedi. Nya ke shisha gore ke bo mang ba o batla go apara jersey ya go tuma ya Bafana Bafana. Sehlopha sa Bafana Bafana sa diteko tsa Afcon 2027 se tsebagašwa semmušo. Ke bo mang bao ba kgethilwego? Ke bo mang bao ba loketsego go emela setšhaba? Sehlaiwe ke go tsebišwa ga sehlopha. Bogela tsebišo ya sehlopha sa Bafana Bafana sa diteko tsa Afcon 2027 tweet go SABC 1 le SABC Sport ka iri ya 12 mosegare. Setšhaba se tee, sehlopha se tee, toro e tee go SABC Sport fela.
6: Lero ya HIV AIDS le malwetse a go se fole. Tšheletša ditsebi tšeo di tlo go ruta go tšotlhe go Thobela FM. Mošeto wa tsebo le boithabišo.
7: Gore bele betsotso ke ye le some seswa e re lebile e renyale sometee. Batheletše ke nako re tsene karolong ya rena ya HIV le AIDS re hashtag botšiša ngaka. Tatši na le gone re tšaaka le manoga le lengwe re lebeletše legano go motho yo e leng gore o na le twatsi ya HIV na go ne le ka mokgwa legano le amegago ka gona na gona ke dife tse e leng gore di ka dirwa go thibela diphetetso tse e leng gore di ka ba gona ka ganong re na le Dr. Mashitisho ke physician ba somela ka kwa Dr. George Mukhari Academic ke bookelo bo ka kwa Garankuwa ba somela le ka kwa legae medical clinic ke ka kwa Maopane ka kwa re leboge sebaka se a re fang sona go ithaopa ga gagwe go tšea nako ya gagwe ye e le goreng ke ba e šomiša go thuša balwetse ka kua a re a o imphe nakonyana ke no bolele le batheletse ke bolelele setšhaba se sa rantsho re kgone go thušana re kgone go tlhatlhana a re tšee sebaka se re leboge doctor re letamiša go Thobela FM
8: kidimeshe
7: ka mestidio
8: kidimeshe
7: ba tshelo tsa mo ga ke tsapa doctor re le HIV gone le ka fawe le gano le ka amega go ka gona
8: le amega kudu and then that's about re motho a ja and a wana wa hema ke le jwa jo ka molegano akantsitse go re gore bolla ke gore bolla le bana ba sekolo ba ba bitsa re go nala re la hano ke area yang u ye le re ne le ditwa ke tshe ntse se go feta mo meleng ka moka gore ne le ditwa ke tshe ntse go dikulipulu le re le go le motho le gore o phela ga botse go na le ditwa ke tshe ntse se lo di hona mo laganong ka lo kala le gano le re re le exposed ka montle gore ka montle moya go tsena di jo everything e tsena ka molaganong so le gano le ke black e le gore e na le ditwa di tshedintsi go di kudi le tshwenya ka go ya gatella taba e tshwetse re motho a na le HIV e ka re tseba immune system ya ga ya theoga ya kwa fa se fa se kudi mo le gore matla a mmele ga a tla le gona gore a lwantshane le di twatsi tse di leng gona mo mmeleng gore ke no di ka tsena mo mmeleng di twatsi tse di ka tsena mo mmeleng gore malwetse a mongwe a ka tsena mo gore ga city di city for county ba go fase go kudu kudu kudu then ge motho a le mo maeng a mo kuta mo a ne le legano le le gore a be le di immune system or nga re matla a mmele a ile kwa fase kudu kudu kudu ka mo leganong go ne diranlwe tse dintshinyana ya mathomo ke gore motho o ba le dilo tse re tsuyang ke di-infection ande di-infection tse re bolelang ka tsona tse ke tsa go sekita mokhuta o ya mathomo lasebago ne leng teng o ba bitsare ke bread mold ke na bona mo borotho go ka bobeya wa kry-a bothonyana go ba le ntlwanyana tse ngwe tse di tshwanyana mo bitsare ke gantse re ile bitsare ke bread mold le motho o ba le yona re bitsare ke oral candidiasis ke candida re bitsare ke thrush ye e le goreng ke ntse nngwe e tshou ka moganong ga go komagala teng kua gare kua ke ntse re bitsare ke bread mold mara ke ya mo mothong ke nyakanoe bolela ka mogore ba ikwešiše re bitsare ke candida and-e e dira botshounyana bo bontsi ka molagale ka mona nako nngwe e fatshefatshe ebe ko mogolong kwa and-en e dira gore motho ga a ija a ne le pain e ntšhi kudu-kudu-kudu and then re bitsare ke oral candida ke thrush ke a tshapa ya kwa gale thrushe e tla ka lebaka la gore maatla a mmele a tloga a senele a se gona nne a e le ko fase sa bobedi re tlampotsa ge nka emanyana e le lekabale se sengwe ka moue sa bobedi ke gore go ne dintengwe ba itsare ke kankere ya letlalo re bitsare ke e thomo mo letlalo re bitsare ke carposis carposis ke gore ge motho a na le maatla a mmele a theogile kudu-kudu-kudu o ba le kankere ka mogare ka moganong ka mmalanyana e phepholonyana so o ka bona le sešhunyana ka moganong ka mo se se phepol o emaeme ge le o ne le h i v and then e le goreng ga o dire a o ne di-a r v and then tlo kgomane le goreng ntlwane e e kotsi kudu-kudu-kudu kare e kgona gore e senyelegano le ka moka ga lona kgomane le legana le betletse ka ntlo nngwe e le goreng ka ke nama e kgolokgolo ka mogare ka fa andand motho wa ona o kgomane le nako nngwe o kgomane le goreng e thiba molomo ka moka ga ona ke kankere ya ka mo molomong and e dira ge motho ya re kare ke boletse a ne le h i v and a ne le immune system ya ko fase tse dingwe ke tshele goreng gantshe re diromela ko di-dentisting tsa go tshwana le nto di bitsa gore ke periodontal disease kore ke o kgomane goreng di-gums tse di ba tse di red diba and o kgomane gore motho ya gone ebile o losa le bone lerapo ka mogare ka mo le gona le ba affectedand then ge a le problem ya mokhutao and then gantshe re ba romela ko di-dentist re omona re nke le theko le motho fela
0: gore
8: le di-gums ya go tshwenya
0: a re tshwareng nyana doctor a re tshwareng ga nnyane fela re fetisiwa re tla boa re tswela pele a re
9: ka matšatši a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya tarama go SABC 1 bogela skim sam ka 7:30 bozalo ka 8 le generations legacy ka 8:30 lebelela code ya lenaneo la letšatši yeo e bontšha go TV gomme o tsenele ka WhatsApp goba ka USSD e ka ba wena kgwetsa a time le data letšatši le lengwe le lengwe 10,000 rand beke nngwe le nngwe goba o thope moputso o mogolo wa 100,000 rand go na le melawana le dipeelo bogela o fenye le SABC 1
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Merero ya HIV AIDS le malwetse a go se fole. Theletša ditsebi tšeo di tlo go rutwago tšotlhe go Thobela FM. Mošhata wa tsebo le boithabišo.
7: Gore bele metsotso ke ye lesome re lebile e reng ya lesometse re boledišana le Dr. Mashidi Shofa. Re rata go ka kwešiša gorena go ne le tswalano goba go ne le kamano mo go twatši ya HIV ga mmogo le legano na. Doctor, bebe le sa tlhaba dintlha le ka tswela pele.
8: E nngwe gape e nngwe gape ekile ka go ne le ntle nngwe bolwetsenyana bo bongwe bo bo bonagalang mo lelemeng mo nkere nako nngwe ma leleme o o lentšha ka mogane o lentšha ka mothoko basana and-e nako ngwe motho a gana le HIV o kgona le goreng that age ya ka mothoko e kantsa ga yona ke tshoo e ne le lebitso la yona nte re bitsale ke bjale ke oral hairy leukoplakia kore ke leyara e nngwe e baka mo mogolomong mo lelemeng kudu-kudu mo lelemeng ga eme mo dikamoseng mo e mo lelemeng fela ke nto nngwe e tshoo ke di-patches ye tshoo and mo siting ya leleme e and-e yona eoe le yona gantsi le nakong tse ya ntsia ga o ka le wa e tlogela wa senye dikgale ka tshwanelo wa e tlogela ke batho le kgongwe le nako ngwe ba bale dikankere ke nngwe e e le goreng e ka dira gore motho e progress e be kankere e nngwe gape ya botlhokwa kudu-kudu-kudu ke nke engwegore ke yona lebitso la yona ke thatanyana ma re no ebitsare ke dry mouth ka seja tlhatlhelo ke lebitsare ke xerostomia gore ke molomo o oba dry go kgomele o ladile saliva mathe a fedile a fedile e kare ga a gona le go ba gona le ga teng and then yona gantsi e ba gona gantsi le gantsi yona bolwetsana bo mo mothong HIV gantsi o kgona le motho ra ebile le meno a fela a no ikwela a bola a noswa ka baka la gore a a sanle mo a tshwarelelang gona ka baka la bona bolwetse e nngwe ya mafelelo ke no dia tsa botlhokwa fela gone jwa je o kgole motho ana ere gantši re motho a ka ba le flu ba tle ba re o na le disonyana mo molomong ka mothoko ka mo molomong rebare ke bare ke gantši o kgone batho ba re ke diso tsa mokgotlhwane mare motho o kgona le HIV a e ba le tsona gantši le gantši le gantši ge go le jwajo tabe kgolo ke ya go nna ge go le jo tse re bereka
7: jwangtabašio
8: ka dilo tsone se jona re di bona ke mathata re di bereka jwang dilo tse ka boka la gore gape tshwanetse re bele di-solution ka re o sa kgona re na botsa batho ne mathata a mantši mona mathata a lena ke a mantši ra tlhoka solution rena mo thobela FM re thušane le batho nke re ba fe solution ya rona go diriwa eng ya mathomothomothomo e botlhokwa kudu-kudu-kudu ke ya gore motho ge a seno ba le a seno ba le bolwetse ba HIV a tseba ka mo kopela kudu-kudu a dire gore maatla a mmele a be strong gagolo and-e o ka dira ka gore a ba strong a nwe di-ARV ke gopela batho ba borena ba tse gore treatment or prevention ya dilotse ka moka tsa se boletseng tse tse kotsitse e le bokankere ya le tse dingwe di ka ba tsa efoga ge ba kaona bana ditlhale ka mokgwa o tshwanetseng ka gona nna gore immune system e ye ko godimo nna ge ntse a ebise a enwa ditlhale re na le dingaka mo motseng mo gotlhe mo bongaka re ba bitsa gore ke dingaka tsa meno anke re la tseba ka tsone re gopela gore batho ba direng tse o di bitsang gore ke regular dental visit gore o seka diwa nna fela o nna fela gore ke tla lo bona ke tla nwa di-ARV mo o leng gona mo e ka bolelo gona
10: go ne le bonga ka ba ba leng well trained ba tsena ka botsubo se re ba tlhokomelela ka nona gago so se ke re o nne o ba etela gafetsa gafetsa go ka mmona ga ke ema motla o tlo go botsa gore na o tle neng ga ntse re tsere re go ba tsere re o ye go dentist a go bone every 6 months o meke se gore wa mo etela ene o tlo go fa dikhalo tsa go tshepetsa ka maganong a tsheka gore a tlhatswa meno a tsheka gore na ile gore ga gone bolwetse bo leng gona gore bolwetse ba gore ke re bo bona mmere ke kaposisi gore ke eng re kgone go e bona e sale ka pela then ke o le busy we enwa di ARV now ya bobedi ke ya gore batho ba borena re ntse ba ya ko dentisting bo al eletso ke re ka gare ba eletsa mamotlha gore ba tshwanetse gore ba dire make sure gore letsatsi lengwe le le leng ka teng or gabedi goba gararo go fetolelela ka letsatsi ba dire gore ba tlhapeng ba tlhakapelegano le ba tlhapele meno gobe clean clean gore ditwatsi tse di leng ka mo ganong ka fatshe le goreum HIV e katle ya difa sebaka sa gore di gobatse ka mo ganong ka fa di kgone gore di ka tsa kgona go dula re bia gore ke bia gore ke daily oral hygiene so gore batho ba dire ka mokgwa o nngwe gore se go bona o doja wa tsamaya o ka thapa meno beke e tsaba aua ga go diri jalo tshwanetse gore o meke sure gore legano le clinical letsatsi le letsatsi and e nngwe ya botlhokwa kudu-kudu-kudu o ne le batho ba e le goreng a kere kente kare ge ke bolela kare molomo o ba dry nako e nngwe o kgone le goreng o dira gore ditwatse di tsene so gore molomo o sekaba o omeletse nako e nngwe nako e telele-telele gore ditwatse di tse di tshwenye ka moganong ka fane o dire gore o be well hydrated o nne o enwa metsi letsatsi le letsatsi o nwe metsi gantšintši yale ka re tshwarebolola re batho ba swanetse gore ba nwe metsi gantši le gantši ba nwe kudu-kudu and then se sengwe gape se se botlhokwa kudu-kudu batho ba bangwe ba e le goreng ba ne le HIV ba dira jala ba nwa jala ba tsuba metsoko swanetse gore ba di-stope ka baka la gore motsoko o go batsa ka moganong and motsoko le jala di a go batsa ka moganong swanetse gore motho a dire gore a di tlogele gore se kgomone le goreng di go batsa ka moganong ka fa se ba tsa direla bothata so ke prevention ya malwetse a na re bolelang ka gona now se se botlhokwa kudu-kudu-kudu se tsa re fetsa ke gore go e le goreng o kgomone le goreng ka moganong go nyakega gore go be tlini ka metlha le ka metlha ankere batho ba bone leke ka bolola maina a dilo go le dediyeso chewing gum ankere ba di bona o nyake tse le gore ga dina di sukiri mme o nnentse o di šomiša se ka kgomola goreng o ka tsa go ba le sukiri di tlo direla bothata ka baka la gore sukiri ka mogare ka legano la gago e ba dijo tse di botsebotse for di-bacteria mme di tlo golaba tse dintši so ge o lere o ja chongam o dira gore o direng o make sure gore e ka ba ye e le goreng e na le sukiri gore e seka ya fa dijo ditwatsi tse di leng ka moganong ga gago so ke bodipanyana gore ka bone re botshwere mamotlha ka taba e nto di tlare ke oral health mara nto dine ka bo e gatelela e dilo tse pedi ya mathomo ya ke boletse ke gore batho ba nwe di ARV ya bobedi ba ye every 6 months ba bone bongaka ba re ba bitsane ke bongaka ba meno ba kgona gore ba go ne le ba bangwe ba e le goreng ebile a sengaka tsa meno rebebise di-oral hygienist ba trainwe ga botse mo di-universityng ba gona mo motseng mo and then le ele ba etele gore le kgone gore ka moganong ka mo go nne go le clean mara ande le enwa di-ARV re tlo kgone le gore ka moganong ga rena re phela ga bone se kgone gore ke a bolela batho ba lebelela ka thoko
7: ka baka
10: la gore ka moganong ka mo go se ga botse ande o tlo kgone gore ge batho ntse ba lebelela ka thoko batho ba rai wena I'm sure one of the HIV ke ka baka la gore ga re kgone go tlhokomela legare
7: re leboga goba motho a thiba molomo ka seatla ga a bolela le batho a tseba gore o ne le bothata a re lebogetlhe doctor a re leboga nako ya lena doctor mašitiso le ka moso tlhombotse go fitlhela re kopana nako e tlang
10: re a leboga ke tshepa gore taba ya rona e fitlhile re tloga re leboga kudu
7: age re a leboga batheletse re leba ditabeng tsa iria lesomete steny o tla re botsa gore na ditaba tsa lefase di tshepela bjang moraga fawe re ya go tumelo yaka re a botsiša batheletse re a botsiša mola dikerekeng tse fapanego gone le bo mopishopo gone le bo baprofeta gone le bo archbishopo bo reverente maina a tswa kae na maina a bolela eng na gona maina ba fiwa ka mabaka afe maina a tswelela kae ke ka mo baebeleng ba gona bo mo bishop mama arets tla nletla le re botse batheletse re no fana tuto re kushisheng gore na maina a bolela eng gona ge motho gane le bana maina a ra go reng go yena motho yo a feeding lona lena le o fa ke mang tla nletla re botse nomoro ke 0600002452 0600002452 gona bele ke iri ya lesometee steny ditabaga di fela.

0: Yo, uy kwela kere.
1: Ke kwela.
0: To. Eh, ya ya. Ya di a photo finish.
1: Yo, na AI.
0: Photo finish. Mhm, ke photo finish. Ba ga shimisa se re tsere re kosha, metse se re ke le semeshupa go tswa go iri ya le semete. Ye semeshupa metse o go tswa go iri ya le semete. Re tsere re kosha, Kelly Roll when my spirit is weak. Pele ga yona re tse re kosha e tswa go Joy Celebration bona ba re my help mme se dulang le rena se ke la shuta le ga tete ra ga re tlhela re tla re tsena ka rlana nya rena e botlhokwa ka rlana ya tumelo ya ka dula le rena
2: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha. Ye sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE. E tlang le pene. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagala lebenkele. Le online bona le dipielano further together Vodacom
4: ndi gona gona ba ikedini
5: tumelo ya ka mo re lebella tumelo ya gago tsa sejo tsa sedumedi le tse dingwe tobele fm mo shata wa tsebole bo ithabisho
1: Bona bele betsotso ke ye masoma mabedi re tswa iri ya le somete ne tere tse ne batheletse taba ya rena shi re ya botsisa gore na maemo a e o ke di title but re ba bitsa ka maina re ba bitsa bo di bishop re ba bitsa bo archbishop re ba bitsa bo reverend le ya mangwe maina a ile gore re ba ba fiwa na ba fiwa ke bomang ka mabaka a fe tabashi ba fiwa ke bomang ka mabaka a fe gona maina botsebotse a tlhalosang ga botsebotse gona ge ile gore ba o botsena kereke la ya a ka kua ga a ba go fa maemo ba re kwena archbishop ena mile go kgeloga ge ile gore wa tswa o ya kerekeng ya B na o sepela le bo archbishop bobola o bitswa archbishop ka kua he a wa re tshuseng gone le mangwala a re tlhatlhang gore motho yo o santse o fiwa maemo a ba fiwa ka mabaka afe Nomoro ke 0600002452 ora bo sa tsaketla ke le archbishop hey ka kare ka pura fura gone le pura fura
0: ka go kgeloga kwa o thoma ka o tsena class
1: o gona mo
0: go thoma ka thomo o thoma ngo tsena gone
1: ya
0: a ke tse
1: gone le lefelo tsoko ka motoropong ke bone ba re ke sha di pura fura kana e thekela pura fura kare ke nna archbishop
0: a se buji shor ka boka
1: a se nka buji a re bolele nomoro ke 0600002452 re thuse ntle le filwe maina ka mabaka afe a ra goreng ga botsebotse
0: botshelo jwa mathomo sho yana tlhabirwang ke re
1: aga
0: moshate thobela fm re alotha
6: morarre tomas ere mane bredele ka
0: rona rona
1: lalena
6: bana gaji nyake pelelo le di rota fulu
1: eh
6: bana ke tsinke ke tawa zira magauti
1: Ah, unwa se kama ka rena di retshwentse wesho.
6: Eh. Ba ka tuka ya ba. Na ke tsena ke ntse ya gore. Wa re tsendo re pleno mo pontsena.
1: Ah wi. Ah unwa se wesho.
6: Ba ka mere go ka khona ke mo pontsa mme. Ba nna ba ka dira le community ya rena ka mao.
1: Ah o unwa se wesho. Le rena re tshwentse, e re tshwentse e butia
6: ka. Ba rena ka mao tso le mphakati. Ba di bua ka mo tendise ka mo. Ba ka tiwa ka go bokana mola. Before 2 days,
1: what about the new battle? Nagar, Rokwele, Rokwele, Rokwele, Eupia, Rasuri, Rasuri, Tabanwasi, Arsaringi.
0: What did you show in a machate, Realocha?
6: I'm not a machate.
1: Ah, Ratavish.
6: I will like to sort of take love, like you are about to. I got a rag people, Nova.
1: Are we, Leona?
6: Ah, what? Is it like a book of the about?
1: Oh,
6: I live in the little one, baka sa tsarena ba re go ka lebelela ke Peter 1 first Peter 3 mole e go lebelela gore o bolela ka mogala jo mo mmitsa gore ke king king James ya na bula ila ba le toro mogala jo ka tsona ke tabati tsa maemo a gore ba ema a skaba a shushiwa busaidi ka mogala ga kereke ga tlano le batho ba ba ka fatsagare tobe.
1: Are motlatli o ne letse bua gore ba fiwa ke ma maina
6: a kere go ka lelela dikereke go aka go fapana fapana ga tsona di fa ke gore e kwe e ba le e kwe title e ba ke go fiwa ke ba fa ke ba lokwa kereke
1: o
6: ka kereke nge so o kere ba re e mogolwantse ke a speak up mara kereke nga o e nwa o ya o kere ba re ke e kwe ke reverend mama le ge lore e tsamaisa le dina la tshebi kamka kwa go bona go wa mogolo wa bona keng a iswane go laetsa gore ifiwa ke ka mo malokong a kereke
1: a ge mohlatli re go kwele botse ka ra le bo
0: ra le bo ga mothele tshi yona mohlatli ra lo cha
6: mahlala se tsa le rekile man
1: a ge tate mahlala ra le tabisha ra la mogela
6: e tsone ka mogoma fela le break
1: a ge
6: a re mola o a tsene re pele kere le ntle bo bishop ka bibileng a lego bo Christa le ge e le gona ga ya tswelelela gantšhi ka bibileng ga ya tlhaitlhageletse ka makgetlhonyana a seng kae fela le Jesu ga sa ka bitswa ka mokgwa mane be e le ba morra Josepha wa Nasareta mara a re mo go a re no tsaya mangwala mabedi fao mohlhomongwe Osia 4 le tsee 6 e re sabatsa ka tsheletse ka go tlhoka tsebo ka re tsebong ya ditse ko wena le nna ke tle go nyatsa setlhoi ba mopriesta wa ka le bana bagago ke ra lebala ka re le wena o lebetse melao ya modimo wa gago ketole bopriesta bobelwa ga temo ketsame ke fetotse masela gare e dirile go baba re keng ba kgetha ke mang ke ata kwala mo
1: are la kwagane
6: motlhamongwe re gape go morero wa modimo o ba moruti santse o ba jwang ga re ke reye go male ya ke thure ba le 7 fela e re molomo wa moruti ke wa go lota tsebo ka gore thuto batho ba enyaka molomong wa gage ka ge e le motshetsa wa modimo wa masaba e re jale lena le latlhile tsela le kgotitse ba bantšhi ka lena thuto la senya kgorano ya lefi gona mo re thomang go bolela kuru ka le re ke direngene dikwao ka rurjalo ke tsona tse ke re bolelang kuru ka tsona ke tsona ditlhwetse mathata a go baka morero wa modimo ga botse mo ge ke fetsa go bala puku e ke fetsang go tloa go yone e bontsha gore morero wa moruti goba o shwantse ele bo ka sebaki go ka tseba mosomo wa boruti ke go tlhankela batho le go kwalatatsa ditekanetso tsa modimo mme re ko mogolokolokolo ka setsegola bo baka ka gore o ka nne wa go baka mare wa go palela ka baka leo ke nyaka go laetsa gore tse dingwe di tlhola ke gape re ne le kereke tsa bo santara ke ke nako ga santara e napile o mogolo tla ba mane o ka se go fitile monga kereke o neela o ka se go mo fitile ke ne fa motlhala ka yone ya bolelega o ka se go mo fitile renkela a isereng ke moruti yone ola le ge o ka tla le go ka ba le tshwetsentsho o ka se go mo fitile namile mo ke thoma go male mainyana inyana a mantsi a wa kwa nga tswa ile rile le khono mara se go ka mo bibile gore ba dile ga botse ga go no paba kudu gore na ke na bo mang re re mo dimo a o nya ka mo a bolelang ka bona ke gore na re dire la bana ba modimo e eng se ka go tsena na modimo a tla mo kreke nga ne mathata a mang mara I know we come tomorrow a tsamae a kholike tharolo gore o ile swatlho go ntsha moruti ka khathalege gore maemo a moruti o bitswang sa botlhoka gore o swanetse go ba le mogola mo baneng ba modimo ka mogoko go shumela modimo
1: tata mathela re a leboga
6: o lebogile o
1: lebogile
0: re a leboga metse tso ye masome pedi se swa ifelang go tswa go e riale so meti ya taba ke tsona ke bui
1: taba ke tsona je
0: Are ka bira motho le tshe mong shwena moshate thobela FM re locha?
7: Se bredwe.
0: Are.
7: Wo di thini?
1: Buruti.
7: Kolo le le bolelang. A gona motho a ka thoma ba le greke. A sabe ka ka sa tsaga greke ya motho o mongwe. O ka no ya unisa wa ya kae? Ba tlo nyoko tswa rena botswa na greke o itsana o undermine. Ene ge lo rena ke tle greke ya masha nga tso ke fitile masha ene o lebelela gore na mekgwa ya ka ke e mejwang ge lo re gudula gola ga ra ra di branch di branch ya gagwe na pile branch le go ra re le nna go ba na pile go branch ke e di le pele nna ke na le maemo ga ba lo mongwe le yena o a thokometse kereke go a ka mogoreta ba re motlhomo a ke rebile mengwaga rena motho o re mo promota ka moraga mengwaga e mekae mogole go feleletsa mogole gore a re go na le a se mang le mang a sentse a bereke mmereko wa bishop goba wa moruti o mogolo o mongwe le mongwe o na le mmereko wa gagwe gore go seka ba le go baka
1: bishop bo o bea ke moruti o mogolo
7: e bishop be ke ira era re ke ena agra re bana arno faro no bishop e bon tsa re go re ke ena mo nya greg ene mo nya greg o we le ena ga ba e tswa le greg ye nngwe na pele le ena o bia batho ba gagwe go aka go fapa go selana morago ga gona ntwele e tsela gore o ska gra mo tswano feletsa a di letente kwa a re ke ena muruti a thoma o jisa batho le noga mabyanye a ba buisa rena motshoko o tswa o greg efe a zivege
1: Tare tate magwa magwa re a leboga tlhe moruti
7: modimo shu
1: aga gone pele batheletse re kitimela di ntlhantsa di tsa ba ra kopara le steini a re botse gore na tsa iri ya le somepedi di tlabedi me bi andrea bua ga ra iruma re a bua

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya bolesomepedi Timitom o akaretswa tša gore tona kgolo ya Gauteng Panyaza le Sofi o re bao ba melato bao ba bolailego basadi ba mmalwa ka ekurulene ba lwa le mmušo komišene ya matanga ka Pretoria e re botlatsi bjo bo tswelelago go yona bo laetša go ba bona ka bosenyi bjo bo tseneletšego lekaleng la tshepedišo ya toka. Mokomišenara wa maphodisa wa motšwa o swele ka Gauteng Fred Kekana o re ga o maano a go romela mašwale ka ekurulene fao ditopo tša basadi ba mmalwa di humanwego. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomepedi.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo. Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše dingwe. Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Age re le boga tseni re tla letela ka dira le somepedi nke re bole re sotla sotleng na maemo a af ke mang aba a fang maemo a bo bishop bo archbishop bo mama ba fiwa ke mang gona e ka ba ile gore ge ile gore nna ba mphile ke nna archbishop ke tswa kerekeng ya ga mashupya na nka sepela ka kerekeng ya ga monyamane ka bo archbishop bola ke filwego nomoro ke
3: 06-00-0245-2 motabeng tša ditumelo ba gešo re na le dikereke tša molao di-mainstream churches tše tša molao re na le dikereke tša setso mo e leng gore go ya ka mokgole bo ipotšišo e leng ka gona ba bangwe ba ya sekolong sa boruti e ba tšea kwane ba bitšana ka di-tite le tsona tšeo ka mo dikerekeng tša rona tša Sesotho bo bishopo go ba boruti o be re bewa ke beng ba dikereke batlhami ba dikereke ke bona ba ba reng wena o tla ba archbishopo go ba o tla ba bishopo go ba o tla ba sekete that is why ka mo gare ga bible a rena ge re e bala go na le baprista go na le mantšu a baprofeta go na le baapostola ke nagana gore ke tsona di-title tseo e leng gore go ya ka potšišo ya lena nna ka kwešišo ya ka ditumelo ya ka e tlhalosa tsona dilo tseo le tse baruti ba bamosetseng ba di boletse
2: age re tloga re leboga re a lebogatlhe
3: ke a leboga
2: re leboga maikutlo a lena
4: re a leboga mošato thobela FM re a locha re a locha
2: age re a letamiša re lemogele
3: kae
2: re gona ra lena nare au
3: tabele tsherenye e na ka le ditse fa se go e sengwe tse tsema se ba mararo
2: re tuti
3: le ditse fa se di iri ka ditse a gre fo mo le bolela ka tumelo
2: e re bolela ka tumelo
3: le bolela ka tumelo le bolela ka dilo ka maemo a tumelo a se gona ka bibeleng a baiwa yo a kere se sengwe sen se se tsamaišanang le tumelo santse se gona ka bibeleng
2: ke nnete
3: ke nnete jale ge le re tse dingwe di a ithomela bo bolela ka tumelo ba ba bolele ka bodumedi ba ba bolele ka bibele mara e le gore tse ba di beileng ebile ba di tumiša ba di tshwere ko pele di se gona ka bibele mora a re o na le mongwe re a timela a kere maemo e re thaere re kereke re bolela ka bibele re bolela gore a re rapele re bolela ka bibele ora re maemo tshwanetse a sekaba e le gore motho re molatela o ba a sena maemo e leng Jesu Kereste ora le rena ra tshwana o ba le maemo ka kerekeng
5: re sa motho maemo ka kerekeng re mo foya ka Bible ka ge re dire ka kereke re tisa tumelo bile re tisa ke Bible. Ka re e le motho wa tumelo sa itirela o ra re tsere di bula nang re boela morago Bible nga re bolele tsona. Ka re tlabe re ipeile baemo bile le ona re atumišang ra eteletse pele bile re akwešiša re kona re tshwereng o rata re iša mošomo wa legodimo mara motho a re iša mošo wa legodimo maemo a tshwereng o tlhatlhile ke mang a sa tlhatlhile Bible o itlhatlhile o ra re setse ena se abirile seko go ya ka Bible e le goreng o taba a dumela gore Bible e mmotsa nnete o retile pele ka tumelo ya sebe ka gore gore botsa se se seng gona ka Bible a leboga.
2: Re le koele rra.
4: Re a leboga.
2: Re a leboga. Hei! Maikutlo a fapane. Maikutlo a fapane godimo ga taba e. Age? Re reng ra e ruma?
4: E rume bute. E rume re ko re na o. E bona bua ngwena o kwa o ka re ba e boletse e go lekane go tseneletse ga botse go
2: a se ka tuke ke kwa go
4: ga botse o nyaka o nyakega gore batho ga ba tloga dikerekeng tsa bona ka marapa a bona o duma e ka re mhlomong ka re ba ka tswela pele ka marapa o ko ba yago
2: ke botsisa yone eo gore na ge e le
4: gore goreng ba sa kgone go tswela pele ka ona
2: o file bo archbishop go tswa kerekeng ya apostola motlhala.
4: Re
2: sepela le maemo a gago wa ba archbishop kerekeng ya bazalwane e ka kgona
4: a re tsebe o tla ya le o re na melao ya kereke o e theile godimo ga eng a kereke nngwe le nngwe e ne le melao bote ke potsiso e botse potsiso ke potsiso e botse ka lebaka la gore ge e le gore dilo tsa mannete ge o sepela o le archbishop o e ya kaekae ge e le gore wa kgeloga kerekeng yane ue ya a o ya o kerekeng ya b o le mo archbishopo o duetse moletlo o mogolo o ratlhare o shetse mosrago mosegare ka moka ba re wena o archbishopo re nagana gore botlhomo o tshwanetse o tsamaye ka dinama tja gago ee go bontšha gore lo tse a o due le godimo wa e bona tabantse ele potsiša kore bo matlhaela ba tsene mo ba botsiša ba bolela gore na dilo tse tja dithaetlele mare wa re ya kwang batho ba ipitša ka ona bo ash dindindindini ka mogare ga dikereke ba rilo tse wa di gona ka re a pue kgetho
2: e kwa
4: kapa yo e le morutiwa ba moruti ga a senya ko ba moruti tla ba rabi ga a senya ko ba rabi ba tla mmitše ka mangwe a maina a uwe gore moruti fela mara rena lefaseng le re ne le bona ba re bone le re bo achi le bo
2: dibishoporestrara
4: minista bomorudini hei re a senne maina u ebe mara
2: eitsaetsa
4: kare ke maina a lefaseng le ka lebaka la gore le ge re a itswa re kgeloga ka kerekeng o ka se tswe ka lona wa rena ke nyaka goba dini ka apostola a e kgonege go fitlha ga dula sešwe kgonega e sa tse bo re na tla kgonega ka morago a sešwe kgonega ee mara moruti no ba moruti ka pokong e kgatha moruti no ba moruti moruti no bitswa moruti a e kgata bantshe jole le boletse baga bore epia mara go ne o tloga re ipotsiša gona moo nna ke kole karetate matlhaela o ne o yara ba re sa thoa matlhabirwa gore maina ke a maitirelo a re dirileng a a pokong kgetho a gona ke ka fa re kgone go abela ra tsamaya ka ona ra dikerekeng tse dingwe ra o tswetsa pele mošomo uwe wa magato uwe modimo a tla be a re beile mo go ona
2: ebile ke kgatlha ke goreng ga senkane o bolela fela o bolela a topa mangwalo a makgetho
4: are ra leboga dule le rena
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
7: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: Are re le bogatlhe batheletse re le bogatheletswa lena nnete re akatakata ga re katakata ka tsela ye re leboge re lebogeletso le re leswere go thoma ka dia senyane go fitlha ga bjale re akatakata namile re shuthelela mokoni mokoni o setsa o rogile tabakgolo go thoma ka dira lesomepedi o ratile ke kana bjale ka motsweletsi o mo potapotile re leboga gadi re o swetse
1: Ege
0: fsi etse. Are tsantsho tsheledi ya mathlakong ba tsheletse ra lokile mabane be le la lesometse. La le khone ke la lesomishu pa le tsheti ka makata.
2: O kwa ka mlochana gore ke nako ya babosi nako ya mathlakong. Re go bia ka tsheletse gaolo ya boketetse nne magolopedi masomishu pa taru. Khaola go bia ka ntshalo go ngwala ke ratabeng Mike Modiba. Mo tsheletse metshining ke amogetse bodibe. Mo tsheletse le mohlalisha moyeng. Malebore le bza lady madira motjweletse mogolo Isaac sile mashila itsine ka ditjengja gaolo ye ya le khono ya bokete tje nne magolo pedi asome shipataro 4273
3: Ei bana
4: mina tau
3: ke moruti wa kana
4: Hallelujah, hallelujah.
3: Hey man, hey. I get to have a lot of water, Maruti man.
4: I get a man.
3: Hey.
4: No, I want to have a matzwani monna.
3: Yeah.
4: Hey, kumbi valo, egi feta.
3: Hey.
4: Bila kamutzi kuhubwene kisa yare la mola.
3: Hey.
4: Kerawa, wola leke bardi aswana. Kita tau mchichi.
3: Kande tu.
4: Hey, jolo kiki batamela kebono rawa kini tikwela. Kerawa. A ke no tsena nge ke la gashe ba bina tao
3: a wa re tloga re thapa
4: ke le talenta
3: bona ngi rialo lo lo ke ke parola go le amogela re ka no dula gona mo ditulaneng mo ke re ba ke sa tsore suti ya le na etla lo kana go ba ke nya ke le
4: shelana ba tswane ke bona go tlo tshwenya ga mare ke tla no re tsokora gona mo pankaneng yona
3: ya
4: a
3: la ye re ke na beke
4: amen Hey, tsholo go no ya maema ka montlele tsa tibile le tlatloga. Le dula thaba ka mmeane. O no ba no o jigane, maoga.
3: Ya, ke no shiman muruti.
4: Eh.
3: Mao sepetjelo la masedi le spirale rwane. A kribele go na le practice yela ya dilo tsa maphunguve.
4: Wo,
3: ke le ba busy ka tsona.
4: O ya.
3: Eh.
4: Ya o kwa. Hawa, ye we ye. Go mmeli nna ke ifelela pelo mo nna batswane ka gore. Ba tlo go ba nkgopedise mufo.
3: O ya.
4: Ba re muruti gore modiri wa rena o tlo sepela ga botse. Go nya ke ga wena o tlo re gopelle yo go di modimo. Ke ya go bula ka thapelo.
3: Hawa, ke go ke tsaba tsere botse muruti. Ya tsabisha ka nne.
4: Amen. Amen. Folo ye, bina tao. Le sobe ke monna.
3: Kenet.
4: Aha. Ka go ilalo ke no ra gore a ke seka ka tya nako.
3: Eh.
4: Mogwa le gale gale ke be ke go duma gore nka go bona. Ke ne taba ke pedi ke tharo.
3: Ai le ntsho sha jwa le man buruti man.
4: Eh.
3: Eh, jandile.
4: Taba ka ke gore o mpotse gore na o sepedi jwa nka tabela gore o swantse o buela setlakahlaka.
3: Oh, awa. Mabapi le we muruti. Ere kwa ne la ba kwa sekolong kwa gore no ke tla no thomisha ka mushumo ga botsegengwa ga o thoma. Eh ya ke gona go le bana ba busy ka go prepare le tlhatlho bo ka lawa. O ga sina mo lo tsena ka gara ga skepe o le ka ntwa di o fofela tla go ngwa di metsa.
4: Amen. Ha wa re le boga yo go di modimo go buela monna. Eh re rwalo ye. Eh ye mo shi ye ke beng ke duma gore ge ke o botsisa ya ba le mogekolo o ma go gona.
3: Ke feng jwa le moruti na
4: ye ya go nkgwa ya go ya ya gore ditaba le bitla le bitla le morwa go re go le gona ka mola ka
3: ke moruti
4: ya lena
3: na le lena re bole di tshana ga botse ka lethabo
4: eh
3: jwa le ya senya jwale ga botse taba ya le bitla moruti le taba ya gore le shunya shunya dingko ka gare ga merero ya kereke ya rena la gapeletswa keng
4: awa sokware ke a shunya shunya ka gore ka go ilelo tabo nkomanya le gona a kirewa kwishisha gore taba tsa kereke gape di ama ba kreste ka moka
3: ya ba
4: tsone re na re a tlabega gore le bitla le reng ka gara ga gamiane
3: ga botse ona le ntongwe moruti a le ile mo
4: eh
3: le a bona o la morwa ka motshitshi ya kere
4: aha
3: ke ena gana gore ke swantse gore ke mo ishe sekolong sa batho ba go se itekane le botse mo menaganong go ka re a tshi botse moshimanyana lo o gona gala jwang gore motho a le o fata le bitla thana mphetho a re le bitla le he papa o pe tshidilo ka mo kirekeng a le khone o bona gore motho a tshi ga botse
4: ai man motshitshi se ngwana matsoba
3: ya mara tlhaloganyo ga kwa e ga botse
4: kahle tsa go ri yena wa epa o tsaka e matla go epa le bitla e ba mokoti o mokaka wena ke ana go ne se o se fitla-fitla matshwane
3: moruti please ke gopela gore seka lamferetla
4: o gona go lokile ge jalo ye morwa wa re go wena ebile o biditse a lefuse gore a tla mo thuntšhe
3: ebana le ra gore o gona motho wa go tea ga botse wa go rutega a ka no decidang gore yena a ka nyaka go bolaya ngwana wa gagwe le gona ngwana a le tetete ya kgona ga
0: e hey, Brandon
4: ai
0: man ke kwa boka ono kudu majaji a mala ke sa phengwe sa nwa dipilisi tsela man
4: na no ke ya go bona re wa tlhagelwa monna ga ishu mara mampane bona man ke go peta le yana le ra o dule tlogela man
0: o
4: tlogela go tlhwa o itwa tsa mampane go be straight
0: man Brandon ngo mboje ora gore ga gona gore di testinyana ke la ba dirile monna ga shu di ka ntatla motseleng so
4: na ke tla re mampane tshetse ke nora a re no di emela re go rena di tla reng motho mongwe go ka ba le something yana
0: hey mara wa bona nna ke rapela gore di notswa di re ke a gafa wa bona ke a lwala le ge ene gore wa bona dipilisi nyane tsa mogasuti a di nyake
4: no ke ya go kwa mampane le ge lo re taba ga go e buima mane a ke no tsapela go modimo motho mo go tlaloka
0: yane
4: e go tlaloka
0: ai mara ngo mpuche mane ka tabela ya uri wa e butsa ke Sofia ka tjonjone le phepo
4: gore mampane wa bona ka taba e mona ga shuti tlo buya wa bona matlhakunye e tlo sharakana tsholo wa madi yetla mona di tlo buya mampane
0: pele mpotse Brande go ya o diragang ka jonjone le mma batho ka baka la gore ge e le nnete yone e tswele tsepepenene
4: batswagre ke monna gaso go le ka mogola ke koleng Sofia a bolela ka gona ai jonjone a ka sa bonana le mma batho e mona mogala o le a bo bona ba re o kwatile go kwata fu
0: ebanna ebanna ngwana matsobane
5: motšhiši wa mamotlha o nna ke na ele matlha se ka kgotsa lena ka mogae re a golo mojela
0: ebanna kgone wena oa gafana nkile wa tlana ka mogae ka mo wa ntlhoka molae bang wena ona o tla ba o e tla o latamang ka baka la gore nna a ke nna ngwana a thaka ao ka mo
5: ga o ba gona a se gote nna o tlile bomma lale ba ra go tele tšhabile le seo ka gogo le se bona ka mogae
0: motšhišing ka re o tlo thoma o ntwalela e le gore ke a tšhaba ke tla tšhaba eng kakana folo ka mo ke kaka seletsa o lela saka mane ke tla tšhaba
5: le tla tšhaba maphodisa
0: adio
5: ka gore ke tswo letlaleya
0: wa tlaleya ma wena wa ikwa gore ore botsebotse na o tlo bantena wena ngwanangwana matsobane mane e le gore botsebotse o nyaka eng gone o ntlaleya o ntlaleya ke o dirileng ka gore o duo ba ngwanangwanangwana o nna nto nka e baka le wena mane
5: asvar ke nna ngwana mara nna dilo tse le di dirang ke a di tseba diphoso tse tsa lena ke a di bona nna motheke ngwana o bakeng mara ke a di bona
0: aowa mane bona motšhiši ngwanaka mane wena nka re o tlo olela kudu o ka ba yang e re ka ka mola sefatana e raona
5: ga ona sefatana se rang se ka re bolela mo monica ga o se ka bolela maaka mone ke thakane le ena e ya kua ntsa selala tsa basadi a rele diaparo bjalo se ka bampotsa maaka re bolelana mo
0: allright ana a diwa le ngwanaka mane bona e re lo re bolela mo ore o dieng
5: nna ke nyako tseba nnetse ya gore le epetseng ka kwa morago ga mission ka kereke o ke nyako go
0: etsemotšhiši a se blief man obona janete o se ka tlho bolela ka tsona mane
5: ande ke nyaka nnete ka gore le mpedi wa e nyaka
0: aiaia bjalo o bolela ka maphodisa ngwana ka bona ne ge o thoma o bolela ka maphodisa o tse gore motho wa ka tla tshwarwa mo ke papago oa o nyako o tlhoka papa apoa o tla tlhoka papago mane
5: jone ga e ba wena ga o tsefe goreng mo papa ba o rometse gore o tlo nthuntšhe bisawe
6: what
5: akatlala metlae mo ga gago wa kere nna ka nnete fela
6: aha na hanti esay with the office o tlompo jaaka di nnete fela
5: ke la katlala metlae mo ntlhalosetse everything mpotse mathaite ka moka wa dirileng go ba o fitlhelela o humana matsotsi a phetola leng ba batho
6: mara ke jo tla ra futile man gore di e le tla ra motion e tlile ka maguda man
5: ora gore Robert o botlhale o fitlha ona mo
6: tubaya Dynamite man is vastly more fit than all the other guys. Rikopan.
5: Eh?
6: Yeah. Ke na thomi ne ndi ile utizi ufwa mathomong uvita mafelelo.
5: Yo, ai. Ai. Akitsepi.
6: King. Intleke dai boy wa talking. U bora ke taba ya phetola o kidiranga ntsontso ya mo mathakung. Le bukhodu.
5: Bukhodu.
6: Yeah.
5: U bulela ka bukhodu beng pizza. Oh! Emola le sawola mmogo akere.
6: Man, nishuni man. Tala ke na betiding zaka ya ola saki. Di yele 8 million.
5: What?
6: Yeah.
5: Ebisa.
6: O
5: nya kumpotsa hore tshelete ka mokaetsa ke a ihumaneng. Like no.
6: Yo che. Ke le na petulu ru nya go gaya saki 1 million fela. What is that thing?
5: Ah. Hey, a ke tshepeta bompotsa nyo.
6: Yo che la man. yaotshela wa bona matsheko wa batho hai onkosa botlhoko man taba a kgwa ka pelo mana ka baka la bobae ba die boy
5: a nagale ke mmotsa ke re dadinyane o le a ga gola ke matšhila monna a se monna wa selo ape
6: phetoo
5: bjale mpotse wena pisa ngwana ka o sa tlo tswela pele o shatha go babega
6: eo ke botsise wena coding lena mosolere le nyako bolaya makuta
7: Men of God, woman, go to my pastor. I flew for a little bit.
8: Relax, Mutaika. Walk a roll of Sierra.
7: Is my man, what's your name? Where is good, Germanish? Manula, go to Janita, Ulla Kerula. Ah, guess I'm a step,
8: I'm a bill. Who's on that trailer under Telaga?
7: Give out good sorrow, Mutta Hulu, go to Janita, Mutokamela Manula.
8: Nna ke tla swarwa ha o sa re re ka mantšu a mangwe wena o thoma go ba le a ruri motlae ka
7: kwena sore ke le a ruri bothata bao kore ga o mputse dilo ka monka mane mputse o nna eng edia eng e sepela
8: bjanga theeletsa ke go botse ke go botsa eng motlae ka ka gore nto ngwe lengwe wena o e dirago
7: No, if I like some tools or not, if I like any chill to eat an uncanny, redealing, but a lane, man.
8: Am I being a mistake?
7: King,
8: can you much show what you think or get over no carucho, man?
7: Eh, Manula, also, she, little or more, and ask you won't show the tree. Happy or you. Yeah, Nellie Pedro, but Rock were creaking by a pull and Larry Pitching. Will you believe those things?
8: Ah,
7: what's there? You need all the men of God.
8: Born a mistake. Tabin Tabisha.
7: Yeah,
8: go le ke nako ya gore batho ba tsebe gore na ge re bolela ka matsoba ne mabona re bolela ka mang.
7: Ah, woman of God, bo kwala o le proud gani bo putse putse mara mpotse. E le hore ana kwa re epeteng, lo mpotjani we fela.
8: Ntshele je mo mtla ka kwena.
7: Eh.
8: Wena sepela le mogonyana nyana o la wa gago ba ro ke mpedi. Le kwa kreking a ke le fithlele e polle. Ga le ka bua le phela. Le tla ba le nna mathlatsi.
7: Ah,
8: le ntse le go tselena.
7: Wa matsubane.
8: Ene go wena ke a bona go thoma o telela.
7: Ah, wa be ke gopela swarelo e fela mara wa makatse man. E singwe ka re majiji a wena o thomile o tsuwa. Wa e ka bolo yana nyana so.
8: Bona mo motlaika. Ke a busheletse ke re gele ka e polla kwa la kwa le phela. Le tla ba le nna mathlatsi.
6: Ai man. Pero visiti e no isha pela pela so si tiki gili lena. Uta kwecha li ti, tanya wampu choro fiti li dali. Ok, kiro et. Eri kuma rabi. Hello, Ruby.
9: Aike, lei.
6: Eita.
9: Eh, wana, kime chile dremu we, na vele ke wana kari amma wana taimi, ne gabe ta yu tena sim taimi, ma. So, au chay. Uwa chuna ngese sere da.
6: Ne man, tenya go tsiwa rene man u je ga daza gore o bone taba tsetsa petola le mmabatho.
9: Eh.
6: Wa ba.
9: Then wena mo tsheji ka re na ke tsheta wena ke naka go balwa wena ka taba re tsabile.
6: Na ke to bari ta go dilo. Nte se di ile ka motion kwena u tlile ka mano a u. Wa ba. Ke lo tenya go tsuba le mmo.
9: Ne man a ke da bodi le flow po da man.
6: Ke yuga. Watswana man ene ane di jenya go tsubo rene o sa lo tshwela pele o chatha le re thabile na coding le na khale le bolela ka di europe le ne ene ha o ntwe dira gang
9: ne anke le etenge sa ntore ke thoma go bontsha diamond a refuse le matsobana gore ke nna ma
6: bo
9: ya no di men seven tele janke le ba ba nna ka go tsata ke
6: eish ya mara jikene zwa ne ready na denge sa ntore future ka petrola pele wa ba ke ya gore go be mo fa sa rapele zwap bon re go ne o rutlola titi le bagabo molao
9: eh ankele patrona ka gore go dire eng ka yena eh a me di sa tsara matsebo wa mfo wa mfusana ro lwa nga ke
6: ya je ne masedi shule yena man o tlolwela gore ne mma go se ka ba tlhalana le papa a wena
9: eh aye
6: eh ya
9: e tlhoki ke na le plan man
6: what is that
9: ne man e ke na na re thoma go dina ka yena ne
6: Eh ya ne dodge is right me lady. Mara bon.
9: Sure.
6: Na vel nem to see man ula jonjona bula iphetula pili man.
9: Eh ankele. Kanjani na?
2: matsobane mabona o botsa Alfios gore ge a ka leka a ya le Mpedi kwa kerekeng ya gago go epollwa sewa se epetsego gore ba boe ba phela atšhi e ka ba matlhatsi nagane go diragalang ka Matsobane gona ke eng ye e leng gore batho ba tla re ge ba epolola ba napa ba tlhokofala a retse
10: Matsobane o tlhatsa gore ge Mpedi le Motlaika ba ya kua se ba se epetseng ka kua ke sona se o bolayago bo Motlaika le Mpedi jalo Motlaika o tshwanetse a galege ka gore if ga akwe Motlaika a gabo ke thabeng ke Andries Mabela go tswa ka Pentsi ka mamogolo ke re
11: mosadimatlako se sele bja nnete kogore e le Matsobane o dirile seo ya katelo ya yo a molaolao santara ena yo a mo fa o maatla ke nagana gore seo se dira gore yo a ka ya oa epolola kua e tobe e le gore ke setlhabelwa ka ena ke Albert Matata le Joseph Pretiket kosa selenampo
12: a e sesile bo ge le ka lebelela Matsobane ka mogolo o reng o bolela ka ona o itshepile santara o a tseba gore e maphodisa a ka ya kwale ba o epolola ka kwale santara ko ona le goreng o ile o thuša maphodisa ore se ka ba bona tse e le goreng Matsobane le yena a lefio se ba di epetse ka lebitso ke nna Charles Raletsene ka mo Pretoria ka mo Bricks mo 55 gae ke tswa kele ka mmapela a Rawele mošate
2: lucky le gwabe fanselwane a re tsobiwa digagatla ka gore o phediša Motlaika boima o tlo ya kgolegong ka seo o ngwalale ka mo mogoto ZB Minentle Praises a re ke nagana gore ba epetse santara Siri Tembi nna ke nagana gore o epetse setopo sa santara ke modipane Siri Tembi go tswa Aikenhoek ka Brook Lane kgošikgolo tšatši a re noga kgogo tše pedi Puti Ramokgaba a re Matsobane o bolela nnete ya e tsebago gore go epetse ditlhare goba ditho tša batho go thekga le go ipha maatla kerekeng Patrick Ramokgaba ka leoaneng Makating Kuna a re se se lebojo santara lena wa buša wa rena ka tsobi rurina atšhi batho ba mathateng a retse ruri ke Makating Kuna Thabang Setoboy Sethole a re na ena ke nagana gore go epetse setopo sa motho o ngwalale ka motlhogo ya nku hashtag mošate ditsepitlenke rames mapulari yo se se lebo a wa Motlaika a bolela nnete ga re Matsobane o ka re o na le bolotsana awa ke Florara Malepe ka Solomon Dale Chabalala Oscar Rijombo a re mogo ke le ka Mokiane Sekukwane Matsobane o epetse selo seo se mo fa go maatla gore batho ba kwe ka ena ke Jimmy Earl basupoga ka mo madiša a ditoro sebetiela le ga sa matlhase a rena ke bona o ka re go epetse noga matlhodithaga ke ikasa a re Matsobane ga a tshepiša ka ba a swere kereke ka setopo sa motho ke a boa le ga e la mahlakong ruri re mmogo ke le Seabuswa Kagiso Swira a re Matsobane wa digagatla o tshošetša mmeane morwatoli mash molepo ga molepo a re se slebs a wona ena ke bona a botša Alfio se nnete dilo tša santara di a mošomela ke mašegwane molepo ga molepo mošate ka mo bošega ka mo a ke le lebogeng tšwelang pele go kgatha tema ala

0: ke tsene ka mogomo mo magagešo dumela nka moka lena botlhe-botlhe mo leka balena gona dumediša mo mosegareng o mogolo wa leono aga ke khumane bjale gona ke khumane bjale gona magagešo le satellite thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa ka šale mo toropong kgolo ya Polokwane. Dumelang magagešo, ke nna Dr. Moloko Mašamaite, gomme ke na le o ratile ke bone se ja fofo bjale ka kolo ee wankgatlha monetho di a tsona gore re kgone go bonana re foka re ya ka gore ke le batheletše e re lebakele le re leboge ba o batlilego pele ga rena ke bolela ka ba le ba lenaneo la sedibeng le ba mananeo a fetilego pele ga lebo ka moka re a leboga e bang le rena le lena magagešo ke nyaka gore ke name ke thome ka tsepedi tse tharo ka ditaba tse re nang le tsone ga keno magagešo lona stan re go leboga monnagešo bethametso tse swai go tswa go iri ya lesomepedi mo federation ya bašomi ya COSATU yo e bego e beakantse go tshwara kopano ya go kgetha boeta pele ka midrand e feleleditse e fega kopano yeo morago ga gore go be le dikgoakgogano moo baeta pele le maloko ba bego ba sa bone dilo ka leitlho le teng go fitlhelela president Zingiswa Losi a tsebiša maabane sebokeng sa bora ditaba gore kopano e a fegwa mo gongwe motlho mongwe kata ya busa ya beakanya kopano ye ka leswa morago ga lebaka la go lekana kgwedi kantoro ya presidente e tsebišitše maabane gore setlhopha sa dingaka tša presidente Cyril Ramaphosa se mo eleditše gore a khutswe go se nene morago ga leemaema la dikopano tše dintši tša letsatsi le lengwe le lengwe morago ga gore a boye kopanong ya dinaka tša BRICS ka kua New Delhi go la India. Bobedi presidente le motlatsi wa gagwe Paul Mashatile ga ba gona ka kantorong gomme go ya ka keletso ya dingaka tša bona ke ka mokgwa o le bonang ba sego ka dikantorong tša bona. Kantoro ya moporesidente e tsebišitše magagešo gore mešomo ka moka yeo e bego e tshwanetše gore e beakantšwe goba e beakantšwe ga botse pele ga nako e tla tswela pele ntle le ditšhitišo ka ge go tla šomišwa ditona tše dingwe tša mmušo go phethagatša merero ya kantoro ya moporesidente.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: ntšha bokgwadi ba gago bjele ka sa pay le spa go tše pokoletšo ya go fihla go 80% go di šomiša

0: tja NutriFresh Kitchen Essentials. Go reka di jwele tja go swana le 2 liters spa carbonated soft drink. Di fokoba di fetse pedi ka 22 rand. O boloka 6 rand. Goba 2 kg Speckle long grain parboiled white rice ka 29.99. O boloka 15 rand. Di tlhoko tje di thoma ka di 8 go fitlha di 21 September. Re stoko se sa le gona. Re spa fela. Go ne le dipeelo.
1: Rena re baga modise dile botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsiba kala modise re le boga mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwane re topetse ka mo go saga go se fane o swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
2: ge ba o hletse go kwa ke dingwe tsa ditaba le bono tšheletse le nane o lata ba go gomme o khube ke tšetse dimosho tšobele FM mo shati wa tsebo le boithabišo.
3: Re sa tsela pele magage se le ba ke ma bialo sa tshele tshobela FM ya le khotla kha tshola Afrika Borwa a tshele tshe e mo le tsaba tsa mo magage se se to puse sengwe sa musa di sekwedi jo ka Don Park ka Boxberg ka ekurulene ka province ya Gauteng meso nya le khono se se tsha palo ya batho bao ba bola ilwego e bile le basadi go senyane ka morao ga nako ye nyane mo le ga bialo go sa tsebi go gona mulai go ba bola ke bo mang boetapele bja mapodisa ka Gauteng ka thušano le boetapele bja province o akaretšwa le tona kgolo ya province Banyasa Letsofe le bona ba re ba gare ba lokišana maano a go thibela goba go hwetša mmolai goba babolai bao ba bonalago ba sa bona le gorena ke bona bomang le kgonong le komišene ya matlanga e biditše mokomišenare wa bosetšhaba wa kgoro ya ditirelo tša tshekamollo ya bagolegwa ke bolela ka correctional services mmago tšhethu bakgale gore a tla thuše komišene ka botlhatsi bjo motho mongwe yena a ka bago a ena le bjona ka dikgolegong tša naga ya ama dikgolego tša naga yeno thubakgale o boditše komišene gore nako le nako o botša batlhankedi ba gagwe go ba gojana le go dira segwera le bagolegwa ka ge seo se ka paleditša toka go phethagala ga botse mabakeng a mantši o bontšhitše gore wa kgonega o botsišitše gore na go kgonega bjang o kgonega bjang gore bagolegwa ba kgone go tšhaba ka kgolego mmona ba tlhapeditšwe bošego le mosegare a ke e gomele magage šo re tsene moo

0: re tlela pele magage se metse ke le se metse re go tswa go iri ya le semipedi madume a rena semmušo šeaue re a le amogela ka moka lena magagešong re kgolofela gore tsotlhe di le sepelela gabotse le setsedi tsogile o ka bona e fitha nako ane o se o tshoo tsoga o tse o re na le bothata ee ga re tse o na bothata bja bolwetse o ba go dia jang e ka gore nako e ke nako e le gore batho ba tshwanetse ba ba emaema ba dia je dingwe le wena o tsarebetse o lokile ereke seke ka letlhodi ya magagešong bathele ke le kgono ke lebaka la go lekana ngwaga o tee ka moka mola commission ye ya Mbuyiseli Madlanga e tlhomilego le go theletša mabothatse ka moka letsatsi na lesomešupa kgweding ya lewedi ngwageng wa go feta ke ka baka leo re re go le kgone ka baka la re ke la lesomešupa kgweding ye ya lewedi setse e le lebaka la go lekana ngwaga bjalo mo ngwageng o fetilego komišene e kwele bothatse bja ditlhatse tše lekgolo le lesome mo matšatšing a lekgolo masomešupa nne a ditheletšo gare ga bao motlho mongwe a tsweletsego pele ga komišene ye go bile le maloko a maphodisa a bosetšhaba a diprofense go balwa le mokomišenara wa ditirelo tša maphodisa a kwa Zulu-Natal e le go Lieutenant General Ntlhantlha Mkhwanazi gape le mokomišenara wa bosetšhaba wa ditirelo tša maphodisa a rena Aforika Borwa e le go General Fani Masemola le bala le ba lekala la the Hawks maphodisa mmasepala a ikuruleni a JMPD Johannesburg Metro Police Directorate ba National Prosecuting Authority ke ba botšhotšhisi ya bosetšhaba ba IDEC le ba IPT le maloko a mangwe le ditsebi tše dingwe dile tša ba tša tshwaleletša di bitša komišeneng ye komišeneng ye e etilwego pele ke moatholo yo a rotsego modiro Mbuyiseli Madlanga e nyakišitša ditatofatso tša bosenyi bomenetša le go tsentšha-tsentšha nko ka gare ga oba motlho nko ya dipolotiki ka gare ga tshepidišo ya toka ka nageng ya rena ya Aforika Borwa le ditaba tša phethagatso ya molao e lebeletše gape ditatofatso tša gore mekgatlo ya bosenyi go akaretša mekgatlo ya go gweba ka diokobatši e ka ba itsene ka gare ga oba motlho mongwe e tlhotse khuetso ye nngwe sa ka ya go bonwa molaong ka gare ga mafapha a go fapana-fapana a tshepidišo ya toka le phethagatso ya molao se se akaretša maphodisa lekala la the Hawks maphodisa a mmasepala ba botšhotšhisi bja bosetšhaba korenkane gore state security agencies le ba le ba ditirelo tša kgolego magagešiela ga e le bona lekgono mmakgotši thubakgale le yena a batametše a botšišwa diputšišo ke a kgolo ya kwagala tabe magagešo re nyako e lebelela lekgono go ya ka komišene batho ba ba tsweletšego pele ga yona ba bangwe ba šetše ba golegilwe ba bangwe ba le bantšwe le melato ya bona ba bangwe ba tsweletše kgorong tša ditsheko ba bangwe ba emišitše mešomong ya bona ba bangwe ba itokolotse motho a di etokolola mošomong ka baka la go bona gore bjale gona o ka re metse a tsena ka ntlo e takelefe motlhala tlhogo ya IDEC Andrea Johnson o ile a nore morago ga fauwe a nore bana ke kgopela go rola modiro a rola modiro morago ga go thaya ka komišeneng yeno eupia ngwaga o wa mathomo o tla gape nakong yeo komišene ye e tswela go pele ka mošomo wa yona gomme ditlhatse le mabothatse a mangwe o sa dutse boletetse magagešo o na le ba bangwe ba ba dumelang gore ei wa bona re naana gore komišene e tata e phetha ga botse ge e ka bitša bo mokete le bo mokete le ge ba sa bolelwe ka maina le kgono leno komišenare komišene ye e biditše mokomišenare wa bosetšhaba wa ditirelo tša maphodi wa dikgolego tša Aforika Borwa makgotsi thubakgale pele ga e ke begile magagetso ore a tswele pele go fa botlhatse mo pele ga komišene ye e reng ke le botse go ya ka sengwala seo se lokolotswego ke komišene mesong ya lekgono ba kgopetse Marius van der Merwem yo a kilego a tswelela pele ga yona bjale ka witness d goba tlhatse d van der Merwe o ile a bolawa ka la tlhano kgwedi ya mantsholo 2025 a thuntšwa pele ga lapa la gag putšo ye kgolokgolokgolokgolokgolo ke gore bana bjale ka gore ka morago ga ngwaga o wa go fiwa ga botlhatse komišeneng ye re setse re ithutile eng baešo ka boemo bja bosenyi boemo bja bomanager le go tsena-tsena gare ga tshepidišo ya toka le ka maphodiseng a Aforika Borwa kudu-kudu lebeletse tabane ya phethagatso ya molao gomme ge komišene e feditse mošomo wa yona go ya go direga eng ka ditšhišinyo le diphetho tše komišeneng e tla tlang le tsona pe itlotla le ditaba komišene eno go iša pele ka poledišano ya lekgone magagetsho ke nyaka gorete re bolelele re lebelele le ngwaga o wa mathomo wa madanga komišene gorena e utulotse eng go rena dipušo ke dife tše botlhokwa motho mongwe tšeo di sa nyakang gore go be le dikarabo tsa tsona le gore setšhaba se ka letlela eng ge komišene e phetha mošomo wa yone ka gore tšatti lengwe e te tshwanela ko phetha mošomo o e fe presidente pebo e re re fitlhile mo gomme nyaka go iša pele ka poledišano ye le setsibi sa ditaba tša mo go šoma o bosenyi criminologist gomme re ya boya ka morago ga se
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
2: Metsotso e mehlano fela e ka fetola tsela yeo o tlhatswago ka yona ka Omo Super Soak hand washing powder dipatso tša manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mehlano fela e šoma ka lebelo gore o hloge ga nnyane gape Omo Super Soak hand washing powder e tsošološa diaparo tša gago tša šweu tša taga twa tša mebala tša kganya e leke le kgono Omo Super Soak hand washing powder se tloša dipatso seo se sa tlolwego gona bjale ka lebelo
3: Reboledišana le ditsebi, baetapele, basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamoratwa la tabakgolo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Age pela gona re ka tswela pele magagešo metsego masomepedi tee go tswa go iri ya lesomepedi go iša pele ka poledišane le kweleng ke bolela ka yona magagešo re nyaka go boledišana le setsibi sa tša bosenyi mo ba ba ithutileng kudu ka ditaba tša ga mokgwa bosenyi bo diregang ka gona re na le professor kholofelo ra kubu e le go morwedi ya mothi kgwatsisa lebelo ka gore hei setogolo sa balobedi sese se re na le sone marae kgwedi ya bokgwa e dilo te tsa bokgwa ke kgwedi ya bokgwa prof madumeši a gore a le amogela
4: mora
0: leboga prof mpute prof go ya ka wena ngwaga o wa ditheeletso wa komišene ya matsanka o re utululetse eng ka seemo sa bosenyi ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa re no e thoma gona mo
4: re no e thoma gona mo mašamaete naga e a tseba gore diphetho tsa mola lefapheng la molao di be di sa tšewe ke bao ba swereng office diphetho di be di tšewa mafelo a mangwe a itseng metseng e mengwe e itseng gape e rutile gore ge re bona motho a swarwa ga a tshware ka gore o molato o tshwara ka gore o kare o botlhale kudu ebile o tseba kudu ka mona sephodiseng dintwa tša bona re kgonne go kwešiša gore e be se taba ya gore mang o molatong ke taba ya gore mang o wela ka lefatsheng le lefe naga e ithutile gore tsotsi e apara uniform tsotsi e kgona go ntšha order goba kaelo ka molamolaong dokete ya nyamela ya dula ya sesepele namile gape ye e thušitšeng le go feta ke mafapa a magologolo a tshwaraneng tša molao bo ideke gore diphetho di be di tšewa ka difounu di be di tšewa ka mmala re be re okitimiša o ya ka gore wena o ka re o tlhalefile kudu wena o kare bokamoso bja gago ka moo ka re o wela ka lefapeng lela gape re kgonne go kwešiša lebogolo bja polotiki ka molamo diphethong tša molao ra kgona gape ra kwešiša le maatla a tšhelete le gore e le ka mona mafapheng a molao di-tendera tša gona di a tlhatlhwa bjang di sepetšwa jwang ka nako mang gape ra ba ra ithuta le goreng ge ba šetse ba go nyaka go tlatetša ka molato ba di o tatetsa le ka molato o sa o tsebeng ke ka ge le bona go bo mo commissioner a ibile ba ba suspendilwe gape ra ba ra ithuta le gore nka kwala bo masipaleng mapodisa a bo masipala ba ithilela ka mo go baratang ba tlhabana ka mantsi ba tsielana di-petracing tsa nnete di-suspension kore e be di ketima godimo lefashe batho ba be ba na le mmušo ka gare ga mmušo diphetho di-tendera gore re hira mang ka nako mang mašamaite e be e le taba ya gore o ka lefapeng le lefe le ge o ka phosa e be e le taba ya gore ga o na magatso e le gore o jeela ona ka gore wena o wela ka lefapeng la ba nang le maaka gore tse dingwe tsa tse re ithutileng tsona gore docket e ya chika-chika docket e ya omelela gape re kgonne go bona gore aoa tender le yona ka cell phone e kgona gore oa berekang ka kwa gare a tshwantse o tsea sephetho mašamaite wa kgona go botja gore ka ke boka wena mphe boka ebile gape ke le ka mola ke kgona go ba le kgwerano le wena e le gore o nyakana le tendera ka mola ke berekang ka gona gore ke tša dingwe tse re ithutileng tsona gore ge ba setse ba bona o ka re ebile whistle blower o ba o nyako bolela ba tla go diela molatonyana mo fashe gore bophelo bo tlhakatlhakane napile re reng re ya go suspender ba tswele pele ka mmušo ya bona ka gare ga mmušo
0: ga botse profonto e ra gore e tšere nako e direga re sa e bone pele ga ge motlhomo commission e be e kana re bula matsa wa tseba ke kgatha ke taba e bolelang gore go bile le ditatofatso tja gore megato e mengwe ya bosenyi go akaretsa le megato ya go gweba ka diokobatsi e ka ba be šišitsene ka gare ga mafapha a toka le ka maphodiseng se se direga bjang banna gomme re ka re ga botsebotse go bile kotsi go ka kang gore dilo tse di kgonagale
4: go bile kotsi-kotsi ke gona gore batonaga e phapharega o bona gore re se re bolokege ee mafapha ao a sa tshwanela gore a tshwarane a ba a tshwarane ke e tlhalosang gore mašamaite o ka gopola re ka ba re na le mengwaga ye lesome re ntši re re naganeng kane re sa winintswa ya bosenyi ka monageng ata bo mokae jele ditsweletswa tse dingwe tse di tsweletseng di kgonne go bontšha gore le ka sebela e winya ka gore basenyi ba le ba patela dikolofisi basenyi ba le ba patela dintlo le ka dikoloi ebile ba bangwe ba rereng ke banna ba molao ba le re ya go reporta go bona ke bona ebile ba tseyang dipheto ebile ba be ba setse ba be ba utswe le ge ba tlile ba re ba tlile go re searcha ba tlile go re swara le a e bona gore matlanga eno bontšha dilo tse e le gore di na le mengwaga-ngwaga di direga fa bangwe ba ba se khumanang ba le mo melatongye le bona ba khumane e le gore dilo di be dintsi di sepela gona ka tsela e e le gore ba itsweditse pele ka gore o ka lebelela ga se batho ba ba reng ba hirilwe maloba go tsena ka mo melaong ke batho ba e le gore ebile gape ba ruteile ka gore matlanka e ruta gore rena ge re be re lebeletse gore bosenyi bo dirwa ke batho ba o tseye sekolong re bona na se gore bosenyi bo dirwa le ke di-professor bosenyi bo dirwa le ke batho ba o ruteya le ba o tseba molao le bone ke ntse e le gore naga e be e se a lebelela gore nka re ke tswa sekolong ke ruteile ka fetsa ka baka tlaka dientho tse ke di
0: diangke leng botse prof ka baka la gore ga bona tsabe e nyaka kore e diao ke buse dibuso tsa gorena ba nnagane batho bao ba le bokgoni batho bao tshwana le bo professor e ba ye kae dilo tse di dia ba sa kgone go eletsa ge megato ya bosenyi e kgona go hwetsa khuetso ka gare ga ditirelo tsa maphodisa a rena aforika borwa ka gara lebotho la go tshwana le the hawks ka gara the national prosecuting authority ke bolela ka botsotsisi jwa bosepa goba mafapha a mangwe le a mangwe e ao amega ga botse e bontsha re felo mo bo o sena bokgoni le yo bonnyanennyane
4: bokgoni be o e bona mašamaite ke dipheto o diogetha o lebelela ka thoko nnete o dutse o e tseba bokgoni bjona re ka bolela nnete ka nageng re na le bjona edio ba fela gore napile ke le motho ke sena maikemišetso wa mošomo ola ke tshwanetse go o pheta ke no lebelela ka thoko le nna ka wena and e nngwe e boimakudi ge e le ka ele ke lebelela mašamaite ke gore ke le monna wa molao ke le lephodisa ke feleletša e le gore le nna ke tshireletse lapa laka ke tshireletsege ke feleletša ke sena kgetho kabe ke wela melekong ke dingwe gape le le ka lebelela maphodisa a re a loditseng di-detective ba tsona di-investigator ke re di be di seba nnete kabe di tloswa tšatsing ka pelanyana matlanga ke gona e re laetša gore le tsona di-kidnapping ba re ngwana o utswitse ngwana o utswa ka gore motswadi wa gage ka ko officing o phetha toka ele o phetha toka napile ngwana wa utswiwa o utswiwa ka uniform
0: ao banna ao banna ke tsane tseo tsa bona le yona commission ka bo yona di-commissionare di tshosetsa a se gale re kole gore ba bangwe ba bona ba tshosetsa gona ga kua gare ga kua gore ee lena le tsebe gore le lebeile leitho re le lebeletse ao banna aoban
4: ya wa botshosetsi bona bogona botletsi ba fapenga ka moka botshosetsi bona le go kwishora ba nya ka gore bona ba le ba di commissioner le bona ba tshikinyega gore ba gona ba tse ba botse gore gona le tshatsi jo ile gore dikile tsa tshikinyega ene tsuka ya bona ya phethagana le bona go ba be bana le tshepo ya gore o mongwe ena o tshwantse o no la kha site ka ge ba tsiba gore judge tse dingwe le di magistrate ba bangwe di bail di ntshitswe mo le mo le mo le mola tse di sa tswanelang jo ke ge ba pressa button e ba tsebang gore ba kile ba pressa le fapeng le litse
0: o tsama re kwile gore batho bao mntho mo ba tloletse go pele ga commission ya ne le ya matlanga morao ga ba bangwe ba tswa ba bona ba ile ba golegwa ba bangwe ba le ba ntshwa le melatutwi ba bangwe ba emitswa mishumo ya bona ba bangwe ba ba itokolla motlhale yo rena go khopela o itokolla na di tla morao tse di bontsha gore commission ye e setse ena le khuetso mo ntweng khatano le bosinyi ibile ba ga e fenya ntwa ye ba bangwe ba re they are fighting a winning battle madangae o bona gore tae kgona ya e loisha ga botse o ska e araba butshwe o tae araba ga morao ga bana

0: dikolotang taba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magare nga tsona e rinya pele wa ka re jwa tsa gore mapolisa ka gauteng a sa dirile boipile tsho mang ka pa mang yo ana go le tsedimo sa mabapi le dipolao tsa basadi ba mmalwa ka e kurulene ya gore a itsweletse mojotsisi wa maloba wa ka Northern Cape o filwe kotlo a mme re some kgolegong Inga da Freedom Party di rile boipile tsho ba diterišana tseo di nabilego tsa sediplomata mareng a Africa Borwa le United States ke Stanford Marshall o thobela FM ditaba ka botlalo e rinya pele
2: Now the quality

0: Mokete o swaretse tsona ka leleme la geno go tabagolo Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: botsukene o profo rona ditlamorago tse di re bontsha gore komišene e setse e na le khuetso mo ntweng kgatlhanong le bosenyi gomme ka bogona
2: re ka re e ina le khuetso re bone di kholego ka nnete bang ba itukulutse bang ba emisitse mara leeto e sale le letelele gape e bile ka re mmuso ke go ka dula fase wa lekola botlhokwa ya commission ya go tshwana le ya matlanka go ka gore le ya bona le nako e bile gore ba ba file yona e bontsha botse gore ga se e lekane gore ge ba etswa ka masepala o tshwana le memasepala e nngwe go tshwana le tsona di-province go tshwana leng ke ka mokana ga tsona di-commission tsa go tshwana le tsebe di sa tshwanela gore ebe tsela ba reng ka sekgowa ba re di-periodic ke ya kgwedinyana e la e fedile re lebelele bosenyi ka mogoboleng ka gona ka monageng gore di-commission tse di so di nyakega lebaka gore gafetsa gafetsa re kosisa gore no e a tura e na leng e na leng but bjale tsa go tshwana le tse re di khumaneng ge le lebeletse mašamaite ebe tlotso wa re ke kgwedi tseneng diphiri tse di utulutsweng ebe di tlotso wa di utulutsweneng ka gore re kosa gore re emetse gape dišišhini go tswa kae yona commission e se sengwe se e tshwanetse o se tlisa ke diphetogo nao ke commission efe e tlo tla e lekola gore ge ba dirile dišišhinio ka nnete di a phethagatswa na ka gore se sengwe gape ke gore ba tlone re fa ripoto go tshwana le di-commission tse dingwe namile mošito wa no tswela pele o mongwe a thoma lefapa la gage ka mo ba ipoditse gore aa o sana mo ba tla yang go reporta gona o ka reng kabe ba re ge ba fetsa ka matlanka go diriwe gape tsela ya go tshwana le ya matlanka ya gore batho ba tsebe gore re lokologile ge le sa phethe re ya kae ka nako mang ebile ba tlo le kodišiša o fitlha kae
1: wa tsewa ke ibusabusweng gore ka letlhakolo le lengwe go golega ga batho morago ga gore ba tlhage pele ga komišene gape ka nako e nngwe re no makala motho re mmona komišeneng ka morago nyana ko ba raoa ebile ba re o tshwere motho ola go lekane na goba motho mongwe re tshwanetse go lebelela diphetogo tse dingwe tse e le gore di tseneletse ka gare ga ditlhongwa tsa toka le phethagatso ya molao gore ei motho o le ga a tsweletse mo pele ya komišene re tshwanetse re mošale morago o fitlha mo le mo le mo o fitlhela re mo golega
2: e tshwanetse go ba jale mašamaite ka gore golega gore le gore motho o suspendile ba o golegilwe namine naga e tshwanetse e kwešiše gore o feletse kae natile gape re seke ra diaphoso ya go kitimiša motho individual fela re kitimiše le yona organization le system le a bone sebopego sa tsona dimafapha ka gore ke sona se tlhotseng mathata ga se batho fela nne le sebopego le tlhokego ya dingwalwa le yone ke yone e tlhotseng mathata e le kepimišaumre kepimiša mokgwanadi fela re raoa re tshaba re re šule re tshwanetse re lebelele morago kua aba tse di kgontšhisitseng gore a feleletse a itseya maatla a itaola na ebe e le eng gore re kgone go thusa gore le ka bosigo ge re change-a lefapha goba re re kolomaka lefapha napile re tswalelela le ka bosigo gore tsa tseo tsa kgonagala mara ge re ka no thabela fela gore shule o tswerwe o namile o filwe mengwaga ye 20 ka kwa morago ra fetsa re o boela morago le gona re tshwanetse gore re lokise gore e sa tsoga ya diragala
1: prof mbutse commission e kwele gore botlhatsi jo motho mongwe ya ditlhatsi tse lekgolo le lesome 110 mo matsatsing a 174 ka pono ya gago bjale ka setsibi sa ditaba tsa bosenyi palo ye ya botlhatse e re botsa eng ka bogolo le go raragana ga bothata bjo bonyakišišwago komišene e
2: ke bothata bo bogologologolo bo bo raragane go fetišiša be re sa lebelela be re sa lebelela gore o tlotla o tlhokagala gore le ba re WhatsApp e botlhokwa le message o ile gore ebile o phumotse o botlhokwa le banka le ke gore be re sa di lebelela ka mokana ga tsona dilo tse kogore le ka kwešiša bogolo le boima jo e le gore commission e ne a tlhakana le bjona jale e ba setse ba re 110 witness tsona tseo tsa o bolela go gona le ka kwa gore napile e ba re ba ngwala fashe ba thieletsa go kweletse taba tse dintšintši tsa goreng di tshwanetse gore le ge ba tlo dira disešhinyo ditaba tse di tsweletseng ka moka le tsona ka kwa di-recommendation ka kwa dišišhineng le tsona di tswelele namile naga e tle e kgone go fetoga mara se segolo ke gore tse ba di kgweditseng ga se tsebe re di lebeletse tlhakatlhakano e ba e kgweditseng ga se e re be re e lebeletsege se sengwe gape re gopole eng ge bantsi ba diša batho ga matlanka go ba le di-investigation tse dingwe dinyakišišo tse dingwe ka masaeteng e e le gore namile motho o re a theoga stage ka bose o lefapa la botšhotšhisi setse le tseba botse gore re eme kae re tlhakantšha dinotsi namile o diang ke gona bele le bona ba shetse ba re wa suspendiwa ba bang ba gopela o itukulla ke le ke commission ya mathomo ile re e gona o tsitsingela napile ya bia batho ka mogolo e ba biang ka gona ya poula batho le taba tsa bona ka mogolo re matlanga e di e gonne go dira ka gona
1: mbuje Afrika borwa e swane je go fetola mogwa wa go lwantshana le bosinyi kudu kudu bosinyi jo bo rulagantswe go ka ona kudu motho mongwe re lebele di tatofatso tsa go re bosinyi bo ka ka mo go bosinyi bo bo beng ka ona le ditlhongwa tse dingwe tsa mmuso ke ne go ka rena ge re lebele di lena prof bosinyi jo bo rulagantswe go kudu kudu bile bo rulagantswe ke bana ba ba reng ke bona dikonokono tsa bosinyi Afrika borwa e na le maano a go lwantshana le bothata bjo
2: ke ka le mabele ba bosinyi bo bo rulagantswe na le mengwaga ngwaga rentse re dira dingwalwa re le ka go botlhalosa South Africa bontsi bo re palela re ya odimo le fatshe ka baka la eng bo kgethegile bo ikemetse ebile bo na le maatla that is why re a le bonyaka goreng le ge ba re o tsea sephetho then ke ya go ba kotsi ya gona gore o tsea sephetho le o mongwe wa lefapha la bona ke ka re le gore bosenyi bo rulagantsweng bo ya iketla bo ya naba mengwaga ka gore bo šomiša tšhelete note tšheletenyana bo šomiša maatla bo šomiša botlhale jabe bja re ka godimo bja re polotiki bja botswalela bja re kgonae go naba and ga se bosenyi bjola bja gore re ra bo thomas mangema no ke bosenyi bela gore re dula ra plana mašwana itse ra ofa policy o ba document ye e le gore otlo go e bala wa kwa re ye ngwadilwe ke professor itia botse ke ntse ke nyaka go tatetsa ke ka mogo berekang ka gona namile la tsiya la isa pele ya naga la rawa re be re bona o ka re nyaka tender ya Medicare akere ke ntse ke tseba gore rawa ka kwa nna ke lebeletse 2 million ebile a ke na le taba le gore ba ya kae ga ba ye kae ebile a ke na taba le ka tendi tsa hospital le gore mepetle ya taetse a ke na taba mara koi ngwana ka tsela ye e tshileng ka goreng ke wa lefapha la bosenyi jola bo tseneletseng re re ge re dira dilo ra be a ra šomiša the very same policy tse di tshwanetse gore tšhireletsa ra di kgona le go di turn around ra di bea ka tsela ya gore di re kgotsofatse re khumane se re senyakang
1: o bolela ka turn around prof o nagana gore Afrika borwa e tla tsoa e kgonne go dira sana seo le reng ke turn around ya thoma o di a dile kwa tsela e le goreng basenyi ga ona mo ba ka tšhabela
2: wa bona tseo ke sephetho sa polotiki motlhang naga ye e ka re ge e lebelela crime mašamaitse ya e lebelela ka mogo crime e leng ka gona le sebopego sa gona ra tsea diphetho tsebe re sa di lebelela seo se tlotla se diang se tsenelela ka ra megopolo le diphetho tsa bosenyi gore pele ke diang tse ngwe le ngwe mo South Africa ke tlo thoma ka dula fatshe ka re kana o tlo diragalang ka mo South Africa namine mafapha le ona a tlo ba bofilwe ka tsela e leng gore le ona mafapha ntle le motho a gona o ke tloela ditabakelo tsa gona di gona gore le ke re ke tsentšha letsoo di-system di gona go blocka ke a ikwešiša jate gore botlotso wa re bo winne go nyakega ka segoa ba re ke political win ere re ketima ka polotiki polotiki ya rena ikwešiše gore re lela ka bosenyi bja mohuta mang ke diphetho tsa mohuta mang ke re tshwanetse gore di tšee kgathanong le bosenyi ele ge re tsea diphetho tsa polotiki re feletsa re lebala gore na bosenyi bo re senyetsa go fitlha kae bona naga ene ka maoto basadi ba bolaiwa se sengwe ke diphetho tse be re di tšea gore ke bo mang ba batlang ka mo nageng bo gongwe a re kgone le go kry-a botlhatlhe ke dingwe gape ke gore nna re ba phanisha bjang re ba otla bjang e ba dirile bosenyi ka gore ba re ba boelela ebile ba bangwe ke ge ba tseba le gore ga re na tlabakelo tse di itseng le go ba fumana ka diphetho tse re di tšereng ka polotiki re sa gopole gore re tlo go ba tša setšhaba then ke diphetho di le tša tšewa tša tsiwa maatla gale nke bosenyi ka mo nageng bo se ka mokgwa bo tšhileng karolong ka gona
1: prof mbuje ka taba ya maikutlo a gago ka sephetho se se tlilego le ba national prosecuting authority ke ba botšhotšhiso ya bosetšhaba sa go gogela melato ka moka ya general masemola morago o ne re o ekwa ka se wa reng
2: le mathomang re ile ra botsiša ra re ge le motšhia le mophareitsa le bomatlala o be a dirileng sa go tshwana sa go tsamaisana le bomatlala ba rile ge ba nneya pele ya naga ba nneya o kare le wa senga ye sekolong a re a di lebelela a bona o ka ba be ba berekišana ba enwa segong se se teng gantse e se bjale mara mafelelong ra kgona go bona gore ka gore bo o na le mašoba ka kwa bo ideke mafapheng a magolo a tshwantse o tšea diphetho nka le baka le o lila bona bya le a poulera ka mokgwa ile a tswana go poulera a poulera ka gona jate he ba re le gele ba re sepetse se boela mara ra kushisha ka nnete gore le bene le khoso le mathomong le le bele motshia le motsamaisha le mmia le fapeng la batho ba ile gore ga a tshwanela yena ka mo bele ka mogolo wa lefapha gona le tsebedi motshwanetse tsebedi tla be ebile ba di ya tlhatlhile ka sephiring ka gore bona tlhogo o le tlhogo ba tsere diphetho tsa mofutao ba tseya so ba fa matlala nna bo o tseba na be sa tshwanela go ba ile ya ba ya tswela ka ntle ka mokgwetsetseng ka ntle ka ona mara e re ruta goreng ge ba nyaka go poula ba nyaka go busha ba tlo diya ka mokgo mara e ruta setšhaba goreng motlho mongwe a ka ba ba diya taba tsa nnete nka ge e le bona ba ile ba tshwanela go mo gorometa ka mokgwa ba mo goromediteng ka gona
1: prof ke nyaka go ruma le wena naga e nngwe le nngwe le nngwe man e tshwanetse e be le botlhodi jo bo tloga go botsene fashe wa tseba bo kgona go dia dilo na dilo tse nkane di direga batho ba tshwanela ko go bolawa ra ba ra feta go basadi wa bosenyane ma motho a re bolela ka basadi ba 9 ba ba bolawago ana ka mono e kurulene intelligence ya rena e ka ena bane nkane dilo tse basadi bone di seta
2: intelligence ya rena e gona bosenyi bo diragalang ana bjale le ge ba re o na le intelligence o tsena ka gara mogopole wa mang wa leng ka mo nageng motlho mongwe ebile a le ka nageng a sena le ka mangwalo o tsena bjang ka mogopolong wa gage gore o phetha o tšea sephetho sa mokutamang gore e re ke kitine ke ye campton thaka goba ke ye kaekae ke tšee body ko e latlha kae kae and-e body tša gone e ne ka lemoga ka moka mo di latlhiwang gona ba nyaka gore re di khumane jale intelligence gana mouweni le ba re o kgona o bonela pele o bonela pele bjang le bona ba lefapha ba latlhwa ke eng melao ya rena ya naga ka gore ka molao be re tshwanetse go ba e le gore dipoleke tse dintsi mo bareng ga o be le di-camera mo bareng ga o be le security mo bareng ga o be le dipatrolo dilo tseo ka moka a digo jene di be di tlo kgona go di thusa eng botlhodi bjo bo tseneletseng gore kgone go bona bokgoni bja bone gape ya ba tse dingwe gore le ba ba leng ka mo nageng ga se responsibility ya bona bao ba lefapha la botlhodi gore ba lekodišiše gore na ke mang a tsenang ka kwa di-bordereng ga a tsena o tlo re senyetsa go fitlha kae goba ba bangwe ba e le gore ba ntšhitswe kgolegong ba se redi o tswa kgolegong ka gore motho e le gore o dira bosenyi jo ke o a nang le bokgoni ke o a kgona go ithuta mesepelo le mafelo a basadi goba tsona di-victim tse a nyakangwe di gobatsa ebile a ba a fetsa a rata le attention kudu gore le le naga ke be ke nyaka gore mo ke bolaileng gona le kgone go busisa gore ke bolaetse kae ka gore ke o tšea ka bea mo e le gore o a khumanega
1: ke bolela le wena e le gore ka kua captain parka boselegabedi ga raro megato ya go fapana-fapana ya go etsa bo march and march e re e nyaka go fa maphodisa memorandum gore maphodisa le a palelwa batho ba a bolawa a le setšhi le khumana le motho lo ka o motlee banna bothate o nagana gore ba tla e kgona
2: o e kgona ba ka se e kgone he ke rena re tshwanetse o thušana le bona maphodisa gore napile o a dirileng taba ke mang o mongwe sa mo wena motho o a tseba o a kgona go bona gore ke mang ka nako mang ka gore motho a diang lee ebile a ka ba a tsamaya le ka sefatana a sa tsamaye ka sefatana o mongwe wa motseba o mmone sa mo wena and-e ebile ka sebe motho a thomang bosenyi kgwedie ke motho e le gore le gale o ba ntse a dia o dirile bosenyi is either o ile tronkong a boa oba community mo tlogetse goba ebile a tswa community ya rena mara maikemišetso a gage motho ke go di gobatsa naga ka gore le a bona gore o gobatsa ba dia goreng a re khumanile a fetse e ka ba ebile e se motho wa campton park e ya kgona e ka ba e se modudi wa campton park a dio ba lebeletse gore okay kwa campton park kwa nka dia bjale ka sepela ka ya e kurulene goba ebile e se motho o motlen o mongwe a bone gore ka campton park ba dia bjale le nna ka mo e re ke dire bjale
1: prof a re gome nko o ne mbotsa ka gore ngwaga shebile ke ngwaga le kgono ke ruma le wena mo o nagana gore out of 10 komišene ya matanka jale ka setsibi sa ditaba tsa bosenyi obile o le professor o bo ka fafa bokae out of bokae
2: ana bele nka ba fa 7
1: ya
2: re ntse re sa ya pele nka ba fa 7 ka re la sebakeng ke le fa 7 ke dingwe tse bedi le kgatlhanong ya le lena ke time ke nako ke dingwe gape di kereka tsela dira lokile ka bona kudu batho ba di tlo feta o feta na pile ke re le bona re signe mo politiki le yona ile ya nyoko le ka go ba sisinya na mile le go tshosetse so re sa lebeletse gore triela ba gona yang go pusha morago dilo tseo ka mokana ga tsona mafelong ba gona o tlisa sengwala sa mafelelo se se ka ra tshang dipheto go kana re
1: prof ke le buile go lubile tsena lo wena mma
2: a wa le bogamme
1: Ahe, ba tle tshiji u bole dikwela o tletse tshobela FM le go tlhagatswa la Afrika Borwa le wena re ne gore o re boledishe ka taba ye commission ya matanga le gore se e fetsa ngwa ga ka moka e shoma e shumela tsaba ba tlo ba ntse ba di commission di bile gona empa ye ya o tshwana le ye a sa ga no ba gona ga botse ka ba gala gore e di bile le dipoelo le di ka bonana NGC fetse
0: tshele tshe manane o a rena a o fisha mo setlengseng

0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke a bušeletsa batheletsi ke lebaka la go lekana ngwaga mola komišene ye e thomago ke eng goba motho mongwe a re nofore bothatso ke bofe bjo wena o ileng bja tsanya šhedi ya gago kudu-kudu ka gara komišene ye mola komišene ye e thomago ka gore ba tlile ka bontši batho ba gona ba tsea ba tsena ba etswa tati lengwe o tsena o tati lengwe o tsena o o ba lebeletse ke mangwe a ile a dia gore a tsanya šhedi ya gago kudu-kudu go feta ba bangwe ba ba botsišwa

0: batsanageng wa lealea ge wetse wa lealea gore le go leka gae o e kwa kwa re setsengwenyana se re gwatha o gadima kua le kua outse gore ke ba le gore go diragalang e fela modimo tlano o dula le modimo maphelong a rena dumela tle thobela re a loja nna ke mankoko baby wa ka motsweletse ke Dr Bzene ye e leng gore a e dira gona bele re lebelela gore ke bela gore ka gare ga e ba le nna letšatšeng la lekgono ke tse di feng tse e leng gore tlabe re ipsina ka tsone a ke la bone ba bantši ba rele o le re o di tswakile le re o di tswakile motsweletse ka mosupolo ga re tlang ka ra bona a re tlang ka ra bona motsweletse re tla ka re bona ke ka mokgoneng gore re tswakile ka gona re tlabe re kwa dikoša tše nne tse e leng gore tlabe di tswakile gore wena o tseba koša le mopedi wa yona na ke tse dingwe tse e leng o tlabe re go tshwaretse tsona rena re tlabe re tseba continent ya Africa wena ya ba le gore ka gare ga tše ka moka re di dirang ka gare ga tše ka moka re tlo tswelang pele go di dira modimo e tlo no ba e le modimo dumelatlhe wa ka motsweletse Dr Bzen
1: thobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
2: Mino ke le tabo, mo go ibalena.
3: Hashtag Mino ke le tabo.
4: Hashtag Mino ke le tabo.
5: Hashtag Mino ke le tabo.
2: Mankoko baby, mo shupulogo, o fitlana botlhano.
6: Ile a pele o fitlana ka ile a boraro.

JTG Gospel Choir bana le kholega Jesu ke mmoloki waka o neile bophelo nna le bona ka re ga maemo ka mokeleng re ikhotse re le ka gare ga ona a re mo leboge ka bakala gore nna le bona re sa gona go busa moya se ka bakala botlhale bya rena ke ka bakala gore o beile letsogo o sa beile letsogo a re mo leboge ka dineko ka moka go boima go itswa ka ga e wa le ya go tsena ka

0: Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa diyalemoya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
1: ho tsomana
2: ha ha ha ha
1: tsantate o bona ha lo fukotse ho le ka ba le bagakeng
2: ke la ke moya
1: bina.

0: Tshabela Limpopo. Kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta, gomme difoka tse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di-30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o kgwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgono. Bambelela Business Awards e maatlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
1: Bino ke lethabo mo go ibaleng nna.
2: Mushukulo o fitana botlhano.

0: The truth is, a peanut butter and jelly. I want my soul to be saved. Ye mo sempedi tsa rumisi tsona lona re ke la go iriela ya bobedi go bele ne ya Thobela FM ke go boditse ka rena lona tlabere kwa ka AAD 2026 gore ka bele gore go diragalang re lebeletse gona ke kwa Air Force Base ya ka Waterkloof re tlo kwa gore ka bele gore keng tse leng re di diragala mo re go nyana ga tse
1: le tjatjile lengwe le lengwe gona le maAfrika borwa ao a ikhafa go go thusa ditshabatsa ga bo bona Shoprite e tloga ile ka morao ga bona e tlisa kholofelo le phetho go ba o ba e tloka go kutu
2: ka metso me ke a le tsamisa ina la ka ke nna ga mo khumo tswa ga agora go ja go phaini fa e consolidate re le boga Shoprite ka go matlafatsa meloko e e tla go malane go a basa re le boga Shoprite re le boga
1: Thusa Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno kgetha projeke ya selega yo e tlhoka go thego go *120*189# Act for Change tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Aforika Borwa tšatši le lengwe le le lengwe USSD e lefela 20¢ mo metsotswaneng ye 20 go na le mabaka le dipeelano gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Lephalale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka labobedi le la masomepedi le wedi ngwaga kwa ketepedi masomepedi tsela ka ile ya senyane mo mesong fa go tla bego go ketekwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies lenana ona se di beng go Thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: tja SABC ye o ikemego e sa tshego le tlhakolo magareng a tswana e ringa bora ro mangkoko wa ka re tswa tja hore ra motse wa eThekwini Cyril Qaba o maemo ngapele le nane o na bonkhetheng ba ANC masipaleng wo dikgetho tja dipuso tsela ga etse o litla go tswara kgoleng ya dibatsela mona go tapetse wa tlhabolo le ya go ka KwaZulu Natal Mbali Shinga o tswela pele ka ntwa ya o tswela pele o balelo kola NFP le o boloka setulo sa gagwe ka re go tentara mela o la ka provinceng yeo maporisa le mbopa nyakana le monna yo a sa tsweyego yo a ba itlhamilego ka sethunya morago wa polao ya monna wa mengwa ya masomenne go la petanenge ka ntanyana gazaneng ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro
1: re leboga phuthi mme o metseng masompetsenyane fela re ke la go ire le ya boraro nna le wena re tswele pele mo e leng gore re na le bo advocate tlhabanna o latse ba go futlha mo lešetseng le boletse ka nnete ke ya kwa gore tše dingwe tsona awa re itima go bona le go ithuta ka dinaga tše dingwe ka go di etela a re tsweleng pele re kwe gore ka ba e le gore nna Madagascar motho ga ka etela ke tše di fentse leng gore a ka itsena ka tsona ka baka la gore go ine re le mo go yona ke ya bogwa a re nyaka go no tseba fela gore na bjelo ka mo peding ka apara eleng ka apara matlhautlheng ka apara eng re nyaka go tseba le tja batho ba bangwe ba baagišane a re tsweleng pele advocate
2: ga re tlaka mo motho a ka bua ka tsa temo ke buile ka go lema ga rice rice e lemwa ke bo mme gantsi ke bo mme ba ba lemang rice ko Madagascar sa bobedi nna le wena batho ba tle ba ya Durban wa tlhe o bone batho ba bitsang le bo richa ba ba tlang le go ka go palamisa ka mo mokotleng ga itsedi bo richa ba tswa ko Madagascar gonne Madagascar le gompieno go santsene go dirisiwa motho a ka reng megoma tota go santsene go na le diphologolo go santsene go na le dikgomo tse ba dirisiwang yaka a form of transport le go fela ka Madagascar ka 2013 ke ile ka di bona dilo tseo kgakedi so dilo tse ditse ke di buang le wena kgakedi ga ke a di gugula ke di bone ka matlho ke a di ithuta ga ke le kwa Madagascar koo
1: kore ka baka la gore le boletse ka rice gore ke e leng gore e jwa mesong mose gare le bosego a gona le bogobenyana ge nka ya Madagascar ke tla ba ka bake ja bogobe
2: ga gona bogobe se se bontsha go kgathise ba nang le sone ke meriana ga re bua ka tsa health le tsa di-indigenous herbs nna ka re buile pele e fetileng ka thoko Madagascar e simila le Aforika Borwa ba nang le ditswa mong tse dintsi ba dirisa di-oile thata di-oile tse di tshwanang le bo citronella o di eucalyptus se bo di kgama moya le di-oile tse ditsere batho ba di dirisang Madagascar e na le motho a ka reng tshosometso le bone moo mmino wa bone ke buile ka one ke tsa gore o lekile re tla le ka onna ntse re tshwana ka mmino a re dira kgang ya go lebelela Aforika ke lekile gore go na le pine engwe ba bitsa la nitra manga manga ga itse dipine e tswa bo salala ka 1969 mo mminong ke tsa re pine e ke e beela mo se re se bonang mo Aforika Borwa ka dipolao tsa basadi gore pine ya Madagascar e bua ka kagiso e bua ka go nna le motho a ka reng utlwano le fa gore le fa re le ka mo mathateng we always have to look at the sky is always blue ke yone la nitra manga manga ka mantswe a mangwe le fa re le mo mathateng a go ka go bolaiwa ga bana le basadi dipina tsa kwa Madagascar le tsone di na le tshosometso ya phodiso yaka mo ga re bua ka gospel le ko Madagascar ba na le mmino wa bone tshosometso ya sefora e teng ko le tshosometso ya se-British ka mantswe a mangwe ba ile batla go ka tsenngwa ka mo bokolonialeng ke ma-British le mafora ledi la teng le ko godimo kgaitsedi ga ba dirise dollar ba dirisa euro ke ledi le e leng gore le nang le go nna bokete ga o lebelela ke tsa re ke bakae bareetsi kgaitsedi a re reetsa ditaba re sheba di-money exchange kgotsa go tla mo business a ke tla re ditsenye rona ga re sebe gore dollar le ranta euro di tsama yang go botlhokwa re itse dilo tseo ka gonne ko Madagascar ba phela se re se bitsang ke eurozone euro e bokete thata ga o lebelela le ranta le di-dollar mme the currency ke ariari ba rata mmino le wa Aforika Borwa se kileng ka se bona kwa ena ga go tshamekiwa Lucky Dube ba ne ba tlola go tshameka Brenda Fassie ba tlola go tshameka Yvonne Chaka Chaka ba tlola Miriam Makeba ka mantswe a mangwe tshosometso e teng le ka mmino wa rona wa mo Aforika Borwa le ko Madagascar le sa motho wa artist ke gopola la ke dilo band ngwa go fitileng ba ne ba le ko Madagascar ke se go bontshang tshosometso ya mmino wa Aforika Borwa le wa country le ya island e bitswang Madagascar or Madagascar motse mosate e le Antananarivo.
1: Eh, ka mogolo fetsang go bolela ka gona, motho a ka iputsa gore wa tsaba Madagascar la mafelo ga ke kwa, ba be ba re wa tsaba keng e ya dila, ya itlhakela. E fela ke kwa gore a gona lo dire ntshiteng ka yanga ithina ka tsona. Ka retswe re ka reng, ke engwe re tlhakatlhaka tse leng gore di a itlhokela go ba wa ya ikhona.
2: E khona ga itse di ya ikhona e bile ba dira le trade le Afrika Borwa ra ba thusa ba ikhona di buile ka ka rice. Ha ke se ke tsene ka tlhapi by the way. Ha ke se buile ka fish. Fish le fishing industry, the mining industry ya paro buile ka tsone. Fa se gore Madagascar is a poor country. Gantsi di country tsa continent ya rona di re wa poor ke ba batlang go senya ba utswa di minerale tsa country tsa rona tse di mo gone continent ya rona. E be if you are a labor se ke teng go na le tlala ko ya ka dira se molela ka Ethiopia na le ena re bua ka this segment ra bua fela ka gore Ethiopia le te ga gona tlala mare ga ska gona tlala se se leng teng ke fela motho a ka reng maemo a loapi a nnang teng ba na le go nna le di-cyclone na le di go nna le di-cyclone Madagascar go nna le dipula tse dintsi la re bua yana le yona gompieno Madagascar e ko godimo ka dipalopalo tsa bolwetse bo bitswang gore ke the mpox ke leroborobo le leng gape le le tlileng Madagascar e na le di-challenge tse e leng gore continente le most of our countries tsotlhe tsa Africa di na le the same challenge mme ke raya gore nna o ke ditseng ko teng kileng ke a koo ga ke a bona tlala ke bone batho ba ba leng self sufficient batho ba ba dirang tsatsi le letsatsi.
1: Advocate Siphumantile ne ne ke lebogile re a tseba bjalo gore Madagascar gona ka kua Antananarivo go keng tse le bre
2: Antananarivo
1: Antananarivo ke la bona ke tla ituma le me mara
2: ya le boga tle kgaitse dipula keo ke re ke le go baretsi mme re ntse re kgaitsedi a re ke go ntsha molodi ka dinako tsotlhe tlhaselo ya bana le basadi le borre ga se ntse re ka batlang e nne teng ka mo kgweding ya ngwaboso a re nne le tlhompo for mmele wa mosadi. Mosadi ke nkgo kgaitsedi, mosadi ke letlapa.
1: Wow.
2: Mosadi ke a building block, ke mme wa setšhaba. A re lekeng ka ditsela tsotlhe. A re bua ka continente, mathata a re bonang le maAforika Borwa a gotlhe a dipolao tsa bana le basadi. A re lekeng gore go nne le khutso, go nne le kagiso mo gone continente ya rona.
1: Advocate ke le lebogile bang le letšatši le le botse. A ke masme pere pere metse tsere ke la go irele ya boraro ga ile re filwe M a felegetsa playtime ya rena ka gore re ya go boka morena.

0: Maduka.
1: Dumelang tle, morao le botlhale, re sa lebale ba bona ba rena kua gae.
0: Dumelang bagwera.
1: Dumelang tle, morao le botlhale, re sa lebale ba gora ba rena kua gae. Helege, dulang fase re ipsineng ka kanegelo ya rena ya lehono.
0: Yeah.

0: dipapadi ka khonima jiba dikwete fa disafisha
1: kele bo ga Stanford matlo batsetsa batshwela FM madume le tlantse ka sepa gare go tshoa iri ya buraro mohlatlhi wa fana ba fana pitso mosimane o kgethile ba raloke ba masome mararo a ka retsa moraloka gare wa stopa sa Kaizer Chiefs le bogang maboe putse ditejana Luther I seen mo ile gore go na le dipego tsa gore yo kileng ya ba mohlatlhi wa bo radino mo stopeng sa marumo a garlands ile go makhatsa mashilo o gona fa uwe

0: Zaya Katumwa Golokota Pilagafa Rufile Minogo Matema are Otseperile Morena can nete ka Gospel Thursday at Tabela FM Moshati Watsobole Witabisho Metsotsabele Kelo Sometaro go ya iring ya bone wena o ringe motheletse go tlhogopile di shadow ya rena ke ka lebaka la eng go bolelwa gore basadi ba swanetse go dirang ba tlhomphe ya kere ba tlhomphe bana ba bona go mme bile ba ra se maikarabelo a mosadi go rata monna wa gagwe maikarabelo a oe ba file mang ba file monna ba re monna ke yena santseng go rata rati ka lerato la love love leyang kwa kere bjale re nyoko kwa go tswa go wena botheletse re na ke ka lebaka la eng go bolelwa ka tsela eo ke ka lebaka la eng mosadi a sa tshwanelwa go rata monna wa gagwe oupša o tshwanetse go mo tlhompha re thušeng re kgone go kwešiša batheletse letheletse ka mo di-deming tša rena at poela nomkansi gapele etobla FM yaka are ko ngore na le rumetse ka horeng wa mathomo show
1: are go dumedisi se se poela
0: hello
1: mola na o bona wa re msadi o hlompha monna monna o rata msadi
0: okay
1: o re monna ke yena a khia go msadi go khia re bolela ka o freya ke yena a freya o msadi msadi wa amogela se monna a mmotjang sona ena ka tlhago mosadi a na lerato monneng yoo ka mokwa go lebile a llale ka megogo a llela monna a llale bophelong o llela dithoto o raro o lebile dithoto tsa monneng gore se a se kgwe jago ishmaele kwale sese ka mmabosa thabakhulwane
0: ismaele okay ke maikutlo a gage a re ko bokweso
2: Madam Speaker, on a point of order, Molatelo Connie Constance Cafao, Hajid Jagadumela.
0: Hello.
2: Okay, now Cosmos City to check him with Hakomolatiki. Mam Ganzi, Kanan or Leva Kagore, Ekanova Elor. Akira Mosadi, Rahoni Kopella Ratoko Mune. Wa Rarue, now Ole Mosadi. Uno Dula Wim, Wim is a one away Lurta Balakato Moena. Monna ke yena a kgethang a re ke nyaka mosadi bona wena o ka se kgethe monna o ne o dula wane ore wa ka wela monna o rere o tla ditseela ena ka lebaka la gore tabe e yena a tlileng jale ke nagana gore motlho mongwe polelowe ba e lebeletse ba e beile ba lebeletse mabaka a o tshwana le ana uwe e re ke boele ka thoko ke lesirogele
0: re leboga tlou re ka no ba tšea ka mogala a re nape re ko rona ba reng go 086 000 2452 wena o reng motheletše 086 000 2452 ke ka lebaka la eng basadi ba tshwanetse go rata oba ga ba tshwanelwa ke go rata banna ba bona ba tshwanetse go ba tlhompha ene yeo e molaleng ba e boletse ebile ke maikarabelo a rena e fela ba re maikarabelo a go rata a se a rena bele ka basadi ke a banna gobaneng ba boletse gana ka mokgwano re thušeng re kgone go kwešiša re amogela go ntshirogele thobela a ge le kae a re na le ka bothata tabashe ba re nna re tshwanetse le tlhompha lena le tshwanetse ore le re rate
3: pila mosadi ga ena lerato le le loyal gakotse
0: le le loyal
3: a kere mosadi no a kana ore for example a kana o rata chiefs chiefs rangiwa wa jeep ore o rata sundown
0: yeo ka re ke a banna lena le kgone go gotlelela setlhopha sa lena le ge e le gore motlhomongwe a se bapale gana ka mokgwanola le be le ikemišeditseng ka ona
3: erno wa o se ke wa bone ke bana re chiefs jwa ba la ko stadium ba itlogele bone e rata fela so le gato la monna le loyal ya le chiefs jwa le le lwana
0: ha mara my brother go ka lebelela gantsi mo dikamanong ge bangala ke bomang ba o ngala ka pela ke mang ke mang wa tla re nga wona e ke tjwa ke tjwile a ke sa boya gantsi ke bomang
3: ke ba sa di mo sa di mo nna ga la tla ke mo re go mo
0: Batumunna
3: hono kram sadi a sa shuma ka biri ni sa mi cha me ka gai anta sa shuma ki mo sa poto wa wa batum sadi a ka no kram mere ko yana fo tre man se a wa so jo wona gar munna a sa le ina bo sunta a jo ka ntuna a ko no go ru dira
0: no ke mai kutlo a ga gore a tlompha ile re a leboga a re tshe ba bangwe re ko rena bona ba reng o tlhobile di shadow ya rena tsobene
4: hi hi
0: hello we hi hi
4: Hai,
0: ke nale ka bana nauka. A ke nale
4: ka botata tabashi. Eh, wena ka tabe mo ya ya fa marisha na lindu tsa marata.
0: Eh, re thuse re kgone go kwishisha.
4: Eh, ya ka wa tseba gore wena go ile nna go ntle le mo tafuleng ke tabe le ngore e go ona ya phila ene o ile go ntse o bolela bolela o bolela mo sengwe dira ka mo sengwe ga draft le dingwe
0: yebo yes
4: ba se tlhoka ine ka tawa tsa marato
0: a ke o tseba tla ka tsone
4: so le re ile ka go ya ka butung ba efficient ke ba efficient
0: aha
4: kalu sa mala go 533 gore munna o sentse a rate mosadi wa gagwe mosadi yena a tlhomphe munna wa gagwe ke go ya ka mogo ba efficient bolelang ka gore language
0: ya go kwa
4: ya lo mari na pele e bolela tabeng gore na why munna why munna e sentse e be yena a ratang mosadi wa gagwe ba ka gore ba bolela gore mosadi sentse a tlhomphe tlhompho e ke se dira e tsene so mari ba e bontsha gore lerato gore ke matsapa gore lerato di gore ke matsapa e tsike courage gore o rate motho na ba bolela ka nna ba bolela so ba bolela gore monna o tsamaye go ratla le matla gore a kgone go shireletsang mosadi wa gagwe ana ka pe engwe ya kono kono ka gara ga ditaba ke ka ba e bontsha gore ka ba lerato e tsike courage
0: Yeah.
4: Ba bolela gore a man should provide for monna sentse tsebe yena wa go provide ya le ke mo o tla ba o ntsha di tsenya ka lerato wa
0: o be tse lerato le hore le ka tla la imela basadi ka hore a ke re provider ku wena be le ka monna nna ke sone tsho go tlhompha
4: wena go ya ka buka ya ba FCC bolela gore tsagago go go ikokogetsa le go tlhompha and then ntle ba SA mola ya go ile le tsone o le mosadi gore ge o ka re mo go gapa dia wa gago wena go se le bale nka no re tsela ya go se go tsa mo go se le bale go monna wa gago e bontsha gore monna o tlo kgwa a tsaya go fa le fatshe ka lebaka la gore a bona gore wena wa mo tlhompha
0: A o ka bula kreke wena. Hey.
4: Yo, I'm good.
0: I know mane re le boga.
4: Ke go na moka ka tlhaba ya madi. Ke re ke go having you.
0: No, thank you very much. O bomo shiro mo gala go ntshirogele. A ka bula kreke ka nnete. Thobela.
5: Ka thobela FM, ke Joseph Manana ka mothembisa ke.
0: Hello Joe.
5: Madam Speaker.
0: Mm.
5: O bua na ntshenka e bolela. Ka bona lang ke gore ka bibeleng re bolela ka bibeleng le ntshela modimo le re ratanang ya gore mosadi ga a tshwanela gore a rate o santse a tlhomphe a ke bone ile yona
0: okay le baka ke re nya ka gana mo
5: le baka gore lerato a kere le thomile ko eteng kana ko Adam a kopana le Eva ene jwale le rato le la lile la aparela batho ka moka ba santse ba be le lerato a ono ba reng o santse gore a be le tlhompho ka ba lerato
0: go ya ka wena lerato le ke maikarabelo a ka le a gago
5: a sa monna fela a ka ba monna fela dilo di ka tsone go tswelela lerato le ka tsone a ge
0: Joseph o buletse o kwa gaetse ra o leboga tshelang pele go romela dikgatiso tsa lena tsa mantsu @thobela_fm ya ka ke le tlhala la Facebook gape le @polanomkansi thelelang ka mo di DMing tsa rena re ka thabela go kwa mantsu a lena le gore wena o reng go tlhopha le ditshano ya rena

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng ga tšona the Immaculate One le Madam Speaker re ka letela tša gore mokomišinare wa ditirelo tša tshokollo ya bagolegwa Magothi Thobakgale o re ga a tsebeselo ka ga dipego tša go šwahlišetšwa ka ntle ga ba bangwe ba bagolegwa go ya go ba bosenyi. Kgorogo le ya tsheko ya Kukompo e ntšhitše taelo ya gore modulasetulo wa ANC ka Kapa Botlhabela Oscar Maboyane a lefele ditshenyagelelo tša semolao tša badirakgopelo. Mokgatlho wa Not In My Name o ipiletša go banna go tšea kgato kgatlhanong le dikgaruru tša bong le dipolao kgatlhanong le basadi mo nonageng. Tšele tše dingwe ka iri ya botlhano go Thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show ka tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Connie Machipa, dikgwetše fa di sa fiša.
3: Ke leboga tsebiso wa ga Maebela, batheletši ba Thobela FM, ditaba tša dipapadi ke tše. Re ya go lebelela setlhopha sa Afrika Borwa sa basadi.
4: Constance, Constance, Majipa, Connie, Connie.
5: Wankwa.
4: I'm not a fella, Jolabi.
5: Kelebora, Madam Speaker, but it's about FMD, Tabatani Papadi, Kichekia, Otoma, Kata Cricket. Most of us, Africa, Bura, Paralukan Papadi, Ya, Wune, Hatano, Zimbabwe, whomever to pile toss by Heta, Rorebona. Batla beta mo le ba tshwara dile mekiti mo e makgolo mabedi le metso e mehlano ke di wicket tse nne tse re di wile mo la Zimbabwe ba dile mekiti mo ye le kgolo le metso e tshila di wicket tse nne tse di wileng re a mona nyasha kwa nzura o se tshe a dile mekiti mo ye mehlano go tswa di kgwele tshe tlhano tsa kgwele ya maoto ke tshe o di latelago mothusa motlhatlhi mo stopeng sa marumo Gallants Satra Govenda o re ge ba ya go thuna le Orlando Pirates ka la morena ba ya o bona papadi ya go fapana le tseo ba diralokileng mola setlha sa thomang go dipapadi tse tshela tseo ba setse ba diralokile ba tlhabane ba ntwa ba kgonne go ka raloka maleka go tse pedi ba fenya mo dipapading tse nne mantsibuka le kgono Orlando Pirates bone ba tla lešišana godimo lefatshe le Durban City yane le mbothuma o akareditswe mo go setlhopha sa bafana ba bafana se se ya go thulana le Guinea le Eritrea go dipapadi tša AFCON tša ngwaga wa 2027 motlhatlhepitso mosimane o re lebaka le legolo le dirile gore a akaretse yane le mbothuma mo tlhopheng se ke ka baka la gore o a nwesa go dipapadi tse seswae tša diralokileng diphatšone ka moka mola setlha sa thomang o shetse a noshe dino tše nne ebile o kgethile le Cassius Mailula mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns yo le ena a rekole dipapading tše lesometse diphatšone ka moka o nositše dino tše nne go dipapadi tša Carabao ge re ya go ruma ka tsona mo setlhopha sa yona Brighton sefantšhen setlhopha sa Manchester United ka dino tše tharo go tše pedi mohlatlhi wa setlhopha sa Manchester United Michael Carrick o re solane yena o re bathekgi ba sole yena ka baka la gore o dirile diphetogo tse seswai go setlhopha se e le goreng se fantswe ke Manchester City ka nno e tego lefela mafelelong a beke gomme o gopola gore tsona diphetho tseo tse dintsi tse a di dirileng di amile ka mokgwa wa rekeleng ka gona kgatlhano le Brighton o se shute gobane tse dingwe di tshatla e reng e o latelago mošate
2: dipapadi ka Connie Machipa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Tsane le fasi la mebotu le meedi khamo le muwa
6: kharibe ye botsi ya go ikhantsha go 89.5 go ba app ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo
7: tsala tsala se tlhopha sa ntshoro ga le speaker le mo tsone tsinka mo khasho le khono le papadi le speaker go bona nnete monna sone tsho rata mosadi a gagwe mosadi a hlomphe monna gagwe taba ya gore monna rata mosadi ko re a tla kgona go mo tlhokomela a ba tla kgona go mo šireletša gape a ka se morate a ka se tla tla mo tlhokomela ebile a ka se mo šireletše o ka šireletša ntle e le goreng a o e rate yeno mara ga a ka mo rata o tlo kgona go mo fa tlhokomelo e le goreng e lekane a ba mo šireletse ka mokgwa e le gore go lekane ka gona jale mosadi le ena o tshwanetse ne gore a rate motho a tla ba mo tlhokomela ke ka mokgwebeng ka gona a bone gore re ka tsoga re šhentšhije madam speaker mamokantsi le di monepo ke le ka mamankgaele ga molepo ga kgoši molepo

0: tsa khone majiba di khwete fa di safisha
1: e ke le boga stopa sa Africa bra sa basadi si thupile papa di ya bona T20 ya bone ka ofenya Zimbabwe ka mkitimo ye masume a siswae Roni Gabriel ke motlhatlho wa setlhopha sa Richards Bay o itokolotse Cassius Mailula o rile lengwe la mabakati le gore a boe ka mo nageng ya Aforika Borwa ke gore a tla kgone go bapelela Bafana Bafana e ba le rena ka seripagare go tsa o iri ya botlhano
0: dibapadi ka kgone majiba Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: Le ke le tjaji le a fa sebola
1: Sontageng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebola ke tla be ke re le Dr. NJ Rasakanya go ka lona ya rena ya ema ophile go mena o tla ba are o se ke wa epolaya re gona ka moka
2: re gona ka moka bo pele bo sa ya pele o se epolaye
1: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuda o tla ba are
3: bitla dia ya feta le mo
0: le
3: nyalong go jwae
0: le ke le tjaji sonta ga mesong e ya bora ro ke la ga ina botsenela mo go thobela FM mo shato wa tsebolo go ithabisho
4: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso
5: never a kutlo e dira yeo bona o botse phetola ke please gore nna le ena re tla kopana
6: ke tjalla bonele tsa mahlakung ka lebaka la papadi ya kgwele ya maoto magareng a setlhopha sa Orlando Pirates kgatlhanong le Durban City ka seripagare go tswa iring ya bosupa re tlo go tlisetsa mahlakung ka metsotso e mehlano go tswa iring ya bosupa 5 past 7 bosigo bja labonele mahlakung.

0: metsotso ke masope ditshela fela re itswela iring ya bosupa go mošhato kwa tsebo le boithabiso thobela fm ke lekgotlagaso la aforika borwa a re lumediše magagešo nnete gona re fitlhile go lenana la mabaleng a dipapadi ke lenano la go ikgetha kudu ka gore papadi e gona magareng a setlhopha sa durban city le orlando pirates ka kwa lepatlelong la amstel arena gona ka kua letsebegang fa gore ke orlando stadium ke mo e le goreng ke papadi e tsena ma e re lokela gona ke go boditse maabane ka gore papadi e tlogo o tlo e fa ke Dr HOD o sepela fale e ke the commentator kwa ga tshwedi magagešo go moletšatšhina la kgono ba gona gona mo go mošhato kwa tsebo le boithabišo se nka go botšang tsona ke gore ona e no tlhoa tsebe o kwa gorena ba go swaretšeng ka gore nako yona shea sa re dumelela gore nna lona re kano tswela pele ka mokgore tswelang pele ka gona nna ke tlifotlifse twa ka megala ke bokone gomme ke sepela falele nati nice nati kwa ga kobjana ke motsweletši wa lenano le mošupile go fitlhela batlhano nna ka bela gare wa le lokišetša gore lo di sepele gabotse e re ke go Dr HOD ga mmogo le e ke the commentator ke ya go bona ka tsela e
1: papadi ye e tlišwa wena ke Dr HOD tsamago dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo papadi ye o itlišetšwa ke e ke tshwene tshwena maišibe mo go thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
2: Kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
1: papadi ye e tlišwa wena ke Dr HOD tsamago dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo papadi ye e sekasekwa ke e ke tshwene tshwene ya maišibe mo go thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
3: mošhato wa tsebo le boithabišo motseletši wa tsebo la fm ke fa o re tsenang gona o bo bolela nnete e fela e kgaoga ya no a skise e ke a bona re ka mo fela go kgaoga fela batla di bona go tla lokišega se swantse gore se lokišwe gona fa motheletši wa tsebela fm wena tshwene ya maišibe o tla boela ka matlhakoreng la ka le letsogo la nnyele wena gore sebete se diang dinama tja makhura di diang ke bone gore go ne motho a ka lesang dinama tja makhura a re o lebelela sebete ba gona e
4: jalo gone ke ya ke ikwa
3: wa ikwa
4: gabotse tree
3: ke a leboge motseletši wa tsebela fm kechesbaka se ke ya godimodiša kgole le kgaose mo leng gona re tsena papading ya mantšhibeng a letšatši la lekgono papadi ke ya Orlando Pirates ba amogela first passa baamogela first passa durban city motheletši wa tsebela fm re tlo ba le motsotso wa setu re lebeletše go bolawa ga batho ba bantši ga basadi ka kua go la campton park ka kua go la ekurulene ke fa o re lebeletše gore ditiragalo tša tlaišo ya basadi dipolao di tswela pele tšatšing la lekgono re kwele dipego tša moragoraa gore go kgweditswe setopo sa bosenyane mola go a thoma go hwetšwa ditopo tša basadi bao ba bolailwego ka kua tikologong ya ekurulene re se tshwela ka maare seo e ba motsotso wa setu go namile re netefatša gore re sedimoša batho ka se be le ona motsotso wa setu wa go bolela gore kgatlhanong le tlaiso ya basadi re kgatlhanong le polao ya bona le bana ka kakaretso gomme rre bao e bego bona ba dira bošula jo re golefela gore letsogo la molao le tla ba hwetša la šoma kgatlhanong le bona gomme ba ya mo ba swanetseng go ya gona e le go ntlwana swana ka mo dinonsepo chine mo jereka jereseng masupedi ne mo tlhopheng sa Orlando Pirates. Christopher Kistor ke ena malokwane wa letšatši la lekgono, gomme ke be ke sa bolela sepo chine jereseng masupedi nne jeresi ya boraro mo morago ke nang kosi Conan Daba ya botshelela le bone siema ya botlhanong kosi Nathi Sebese ya masometharo tsela ke na kamogelo sebelebele mogare ga lephatlhelo jeresi ya masomepedi senyane mthetheleli mtiane jeresi ya masomenne seswae sepue masilela jeresi ya masometharo tharo thapelo mokobodi go ya kua pele tshepa moreme ka jeresi ya bolesomete ya bosenyane ya nelang botumo ya masomenne senyane ke na kabelo kgosi tsile lebeletše mo setlhopheng sa Durban City ka mo dinongo Frederick Asara jeresi ya masometharotharo mo morago jeresi ya masomepedi nne ke ena John Mokone ya masomepedi supa ke ena fao seabonka msome ya botlhano ke ena sephamantla ngangana ya bobedi ke ena bandile shande gare ga lephatlhelo jeresi ya bolesomeseswae pokanpol brooklyn pokanpol ya masometharo ke ena fao taylor sengam ya bone ke ena fesilo xaba go ya kua pele ke gaston sereno jeresi ya boseswae ya masome ya mabedi jean lebumba ya bolesomešupa ke ena Kyle Jackins ka fao bopanego ka gona tlhopa sa yena fao Khalil Ben Yusuf mo tlhopheng sa Durban City bolela le wena tlhopha sa Orlando Pirates ka boso ba apere boso ke semonyamange nkane ba namehile ba tla iša leboa mo karolong ya pele ya papadi molaya le re tlhopha sa Durban City ka marokgwa mašo le dijeresi tše botala lerata sky blue ba tla thoma ka go iša borwa mo karolong ya pele ya papadi jaba e ragala kua pele nxanxana ke šetse ke boletše fa gore Christopher Kistor ke ena e le gore goke malokono a letšatši la lekgono o rile banna ga le di bone motse bjalo gona di bone naga e le ge e namehile di bona naga motheletši wa tshebela FM e le ge bjalo gona di bona naga re bona re tla bona gore na e ka ba e le gore ka gore re a tseba gore tlhopha se sa Durban City se fela se ba le manganga kgatlhano le Orlando Pirates ke seo re kang go se bona na mo letšatšing la lekgono seema re e ragela kua pele ba etse ba e fela mo ntaba ke ena e ragelang kua pele dikela tšatši ba lephatlhelo yo kgwetša mang ga re batla le yona tlhopha sa Orlando Pirates fela ba tshwantšha maoto ngangana fela wa etšea aiša ka botlhabela tšatši ba lephatlhelo maemo a bosupara ba beto crosso go se itsile tsentšha leoto mo go ena mo gare ga lephatlhelo tlatlhamolola tlhopha sa Durban City ragela kua pele e tla tswela ka ntle ka botlhabela tšatši ba lephatlhelo a ke noši motheletši wa tshebela FM sekaseke wa papadi e ke ena e ke the commentator ke ena e ke the girl tloba sepitšana le nna mo papading ye godumediše e ke
4: aga gomme napile ke nape ke re tameng ka moka ga lena tšhetšhela le kgone le ke mo e le goreng papadi ke kgolo Dr HOD Orlando Pirates o gopola gore ba tloga ba kitimiša go go ka letswae kudu ke lebeletše setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka ge ba le mo maemong a bobedi mola setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba le maemong a pele tšhetšhela le kgone le o gopola gore setlhopha se sa Durban City ke sa e le goreng se rata go napile se swariša bothata setlhopha se sa Orlando Pirates ga ba bonolo gore ba senoše ka lebaka la gore ba rata go dula morago
3: go bea le motheletši wa tebela FM a re boele papadi mme a ba raga Orlando Pirates ba be ba re ba leka Orlando Pirates ka yona kgoleo e le yena fao kosi kgona ndaba ya ba e le gore kgole kela kua kgakala ga botsebe e le yena yena lang botshoma ga ba le re ekela kua kgakala kgoleo boela papading re motsotsong wa bone karolo ke ya pele ya papadi Orlando Pirates ke bona ba be mo kgoleng tea kgole ba e fa ena fao ke ena thapelo mokobodi šetša kua morago maemong a botlhano ka morago ga santsa sacle karolong ya tlhopa sa bona tlatlha le yona sebese wa ešeka bodikela šhese ba lephatlhelo kgole wa etswa o e fa ena fao ndaba gona tsela ba e bea mo gare ga lephatlhelo ba e ketlha masilela šetša kua morago go radino ke ena fao sepo chine chine le ena wa etswa o e fa sebese o ya gannyane ka bodikela šhese ba lephatlhelo bišetše ka radi etin tša gabo o gona kua morago ke ena fao sepo chine sepela ka yona ka gare ga di etin ore banna bulang ke lefeng kgwele tlhabela šhese ba lephatlhelo wa enyaka ke ena fao mokobodi wa etša o e fa ena fao mokobodi ka botlhabela šhese ba lephatlhelo maemong a bobedi tša o e regela kua pele e fela e ba kgole e tswela go ka ntle ba retatlhelo ka tlhopha sa Durban City ge tšhe ba e fotse moragonyana gannyane abela ona khole batla isheka le jackens we bshetse kwa mra go radino ke na frantic asare sare lena we shema mo ngabra roka botlabela tshetse le patlelo gona jone mo kone e tshewe regala pele nyana ga nyane tatlele yona ke na fa senga tshewe regala kwepele gore le pumba tsho ke le belo ya ba ile gore e tsena mo dia tlenge tsha yana fa o sipo chaine topa mo pele ga yana fa o le pumba sipo chaine o tatlele yona kwa mra ga tšea kgoleo e bea kgaufinyana le yena maemong a bone ba tladire phoso ko mora golano pirates fela ba etšea ba dire phoso wa rago whity ba etswela ka ntle sephotšhaine ke bone re ba tla dire phoso mo morago ya ba ene gore nnete phoso o ya diregala ya mopalela yana fao taylor senga Taylor Senga ya mopalela kgole ba romela khutleng ya ba khutla pele ya popadi mo karolong ya pele motheletši wa tsebela FM ba nyakile o dira phoso e ba ka se lebalego tlhopha sa Orlando Pirates re boela popadi ke ena fa o ka estan sereni wa ikuka ka re ditiri ba ntšha kgotseng fela ka gare ka ntlenyana ditiri ba bosetse ka re ditiri tlhopha sa Durban City nyaka o raga e tiša le botho ko morago ba re ba ntšha kgotseng tlhopha sa Orlando Pirates ba bela gore ba bona phoso e ba nyakile go dira phoso e ba ka setsego ba e lebetse
4: kane re sego mo e le goreng motsotsong wa botlhano ke fa e le goreng re bona setlhopha sa Durban City fa e le gore ba ne ka gona pile ba phuleletsa le morago la setlhopha sa Orlando Pirates ge ba ya pele Dr HOD ba ya pele ka moka ga bona setlhopha sa Durban City ba ya go tlhasela empa fela setlhopha sa Orlando Pirates ke se e le goreng metsotswana e re fetileng go yona ke sona se e le goreng be se tshwara kgwele go feta Durban City
3: bjalo motheletši wa tsebela FM nyakile o dira phoso ya ka tsego a e lebetše mothethelele motiane go seo se diregilego setlhopha se se ralokago sa Orlando Pirates se se se tlwaelegilego gomme ba tla tswelela ko gore le bona ba itšhupe gore ba nyaka go feleletša ba e ba gona mo tlhopheng esena fa Abselama Ugwadu ba tla tswelela ke gore ba itšhupe gore ba bontšhe gore ba nyaka go ba gona mo tlhopheng sa yena fa ugware karata ya serelwana go yena motheane karata ya serelwana go yena fa motheane a ntšhitše selepe o sa kwile botlhoko ka tabela e dirilego fela re boela papading ke kgwele e le gore go e kamokanelong ya tlhopha sa Orlando Pirates ka botlhabela tšhetši ba lephatlhelo e tla tloša ke tlhopha sa Durban City ba etšhe ba ikukela go ya kwa dietene e tla nyaka ditlhogo kwa tsentšha ditlhogo kwa morago ba e kitimela ka bodikala tšetse ba lepatlhelo ba tla boa le yona kwa morago le yena fao nta ba efa yona fao ke yena sebese ba re ba e ragela kwa pele mogare ga lepatlhelo ba tla etšea gape Orlando Pirates e le yena fao maselela wa etšeaoše ko thoko tla boa le yona ka botlhabela tšetse ba lepatlhelo sebelebele ba mfa yona gape oa kitima sebelebele troopers wa etšea o e ragela kwa pele o efa yona fao yenela mputuma mputuma le yena wa lebelana kgolo o tla ešhoko le le yona kwa dietene mputuma wa etšhe ba e fetiša yo bona go sebelebele gore ke a raga a tsentšha loto ba gana ka yona kgole tswela ka ntle ka botlhabela tšhetši ya lephatlhelo e tswela ka ntle ka botlhabela tšhetši ya lephatlhelo ba raebe kgwele ya tlhopha sa Orlando Pirates bona gorena ba tla efotša kae kgole mo gare ga lephatlhelo etšha ba bea kara santa seka le sebese dikala tšhetši ba lephatlhelo kgole ba etšha o efa yona fao ndaba yena wa etšha o fitšhetša maemong a bolesomete gona fao le yena tshepa moremi moremi o ebošetša moragonyana go yona ndaba ba lebelana kgolo o tlaiša ka gona tsela ba etšha o efa yona fao tshepa moremi ka bodikala tšhetši ba lephatlhelo ebošetša morago o efa sebese le yena o bea kara ga santa sekela mo gare ga lephatlhelo o tla boa le yona seema le bone seema gore banna bulang ke lefeng kgwele o ya le yona kwa pele fela o iša ka bodikala tšhetši ba lephatlhelo o efa yona ndaba ka langela wa e gapa ba etšha o efa tshepa moremi maemo a bolesomete ka bodikala tšhetši ba lephatlhelo robeta cross o betiša motho itswela ka ntle gore ba le dieting tša bona tlhopha sa Durban City tatlhelwa ka tlhopha sa Orlando Pirates ba efoša ka lebelong daba efoša ka mogare ga lephatlhelo ba mfa yona gape ndaba ba etša ba efitša ba ebošetša moragonyana ga nnyane ba eketlile gare ga lephatlhelo ba re ba etša ba efa seema a re bona ba troopers go ya kua pele e fela e ba kgole ya go bapalela itswela ka ntle ba rebe gol cake e tla ba gol cake setlhopha sa Durban City ba o re tsebang ga botse gore ba fela ba e ba bothata kgatlhanong le tlhopha sa Orlando Pirates ga ba name ba dumela go fenywa ga bonolo kgatlhanong le tlhopha sa Orlando Pirates le passa Durban City ba dumele go fenywa ga bono ga re tloše morago e sekala e tloša e sepela bana ba e tloša kwa morago ba e raloka gona kwa morago ga ra leetentšha bona ba etše ba efa sebong ka mosomeng ga re o eragala go ya ka botlhabelaešhee ja lephatlhelo ya palakgole e tswela ka ntle ga re tlatlhelwa ka tlhapa sa Orlando Pirates belebele tša o efetša kwa morago nyana ga nnyane ba eketla ba efala yona fa o siama lena wa etša o efang kwa senate esebese na lebelela ke ena sebese gore kgolo o tla ešoko ka bodikalašhee ja lephatlhelo ra etle keno ke ena nkosin kgona ntaba ntaba le yena wa etšakalang ele o e ragala go kwa pele mo pele ga di etene e yana lampothoma ka tlhogo o efa tshepa moremi maemo a bolesomete ke yena tshepa moremi a gona tsela a re oa feta ba tsantšha loto go wena o agana kua morago ke yena fa o fetse letlhaba wa etša o e ragala kwa pele fela e tswela ka ntle ka bodikalašhee ja lephatlhelo ba ra ebetatlhelo ka tlhopha sabetatlhelo ka tlhopha sa Orlando Pirates bane tshepa moremi o ya le yona molagare ga lephatlhelo wa etšea kgole o efa yena fao ke ena amtiane ba ya le yona ka botlhabelaeeo lephatlhelo a gona tsela go wena sebelebele wa etšea bišetša morago nyana ga nyana o efa siama siama le yena wa etšea efa yena fao sebese ka bodikalaeo lephatlhelo ba efa ndaba taba le yena wa etšea efa tshepa moremi o e dira leporogo a gona motho ya ba le gore ba ntšha kotseng fela e tswela ka ntle le ba lepanka ya bona Orlando Pirates ba efoša ka lepelo ka mogare ba e bušetša go wena fao ndaba ndaba wa bangaya o ya le yona pele ndaba wa rufa yana fa mputumo ya ba e le gore ba boletše dipolelo tša go seswane mongwe o bolela seswaile mongwe o bolela se sengwe ya ba e le gore ga ba kgone o kwana ga ba be ka letlhakaleng le te
4: ke bone gore re bona setlhopha se sa Orlando Pirates ba le ka gona pele ba ka tlhasela setlhopha se sa Durban City re bona nkosi kgona ndaba a kgona go tšea di-cross tše di telele a neeletšana ga botse le tshepang moremo empa fela kua pele ga a bona le ga botse janele mbuthuma kudu ke lebeletše le yena kabelo kgosi tsile ke boe le goreng ga a sa a kgwatha le ka kgwele le e tee kua morago ke moe le gore setlhopha sa Durban City ba tloga ba buile ka moka
3: a tla boa le yona kwa morago ke ena nganana aeabea mogare ga lephatlhelo pokgambole ba lebelena kgolo tlhaeseka ka botlhabelaeea lephatlhelo ba efa mokone aeabe regela kua pele ke ena fa o john mokone ya ba le gore ba tla busetša go wena go tswa go custom serenyo ba eaba efa mokone o efa serenyo serenyo a re oa retologa ba mojabang me fa semolokwane gore a kgona a raloke ga botse a be kgole ya tlhopha sa Durban City ba ra ebe kgole ya tlhopha sa Durban City wena monna motiane a raloke ga botse ke bona o kare ka baka la karate selwana ya ekgweditšego o tla solola ko gore a tlhokomele eke
4: ka nnetse karate serolwana e mathomo e le goreng o e kgweditše ke mo e le goreng o tswela pele go bapala makgwakgwa le mo go sa nyakegeng
3: e tla tloga ka tlhopha sa Durban City fela go nna le seo malakwane a se bonego le ka go bona gore na go diregileng fela ke bontšha e le kgole ba ile ba entšha ya tswela ka ntle ba re tatlhelwa ka tlhopha sa Orlando Pirates e le noto Orlando Pirates noto Durban City re mo karolong ya pele ya papadi motsuko wa bolesometharo wa papadi moteletše mo karolong ya pele mo lebakeng le re tla efotše kwa morago tlhopha sa Orlando Pirates ba e thoma go tswa kwa morago ba etša ba efa nkosi nati sebese ba etša le yena wa efa ndaba ka bodikalaeee ba lephatlhelo taba etša e bea mogare ga lephatlhelo wena fa kena tshepa moreme tsentšha loto ona ba motšhela ona bekgompoloru ya le yona kwa pele fela ba tsentšha maoto ba gona ba e ragela kwa pele Orlando Pirates wena fa mpothuma ke kgole e telele e tsena mo diatleng tša Frederick Asare e tsena mo diatleng tša yona fao Asare ba efotša ka bodikalaeee ba lephatlhelo maemong a bobedi ba etša ba e fetišetša go wena fa o xaba xaba le yena wa lebelela kgole ba tlaiša ka ba tshentšha maoto go wena fa o lebumba e tswela ka ntle ba re tatlhelwa ka tlhopha sa Durban City ba re tatlhelwa ka wena monna fetse le xaba o tla etlogelela yena fa o bandile shande gore e be yena e fotšeng kwa pele e bontšha e le yena fetse le xaba ga bjalo ga botsebotse ba tla fošang kgole e kwa pele a re bone xaba o e foša ka tatlhana ka bodikalaeee ba lephatlhelo ba tsentšha maoto tsentšha ditlhogo ga botse pokganpole ya pala go yena ga etšea Orlando Pirates kwa morago fela ba tsentšha maoto setlhopha sa Durban City malekgone wa kgale mara leraloke ga botse la raloka ga botse go wena fa o ndaba e be kgole ya setlhopha sa Orlando Pirates re noto Orlando Pirates noto Durban City motshotsong wa bolesomenne karolo ke ya pele ya papadi moteletši wa tabela FM motshotso kwa bolesomenne karolong ya pele ya papadi wele papadi ntaba tabela tsa tswa le patlelo tsa bi a mo gara ga le patlelo ba le ka gore tlo ga ka na kgole yo Orlando Pirates fela ba re ralo ka makgwakgwa le ke bona ba thoma khormetjana bona ba thoma khormetjana yena fa Kyle Jagans le yena tapelo mokobori Kyle Jagans le yena tapelo mokobori ke bona ba khormetjana le go seo malokone a se ba go akwana le sona mokarlo nge pele papari
4: e ke net pe ke mo goreng e Jagans o ba tlogana pile a gomaretse yo wa ga mokobodi fa le goreng o ile ana pile a mogaphaka letsogo o ba mopaledisha a re o sireletsa kholiela
3: ka le ona ona para sa ra ga go pele fa le ba buisa ka di tlogo Durban City mo gara ga patlelo Jagans tsentsa tlogo ba tsa ba fitisha yo wa la gona fa le bomba tsentsa lo tlogana ba motshela ona mo gara ga patlelo ba re batla le ona ile ena fa botoma ya ba le gore gona tsela fela e boela go yena ba iketla ba lebelela gona go lo batla e shoko ile ka pasa ona no Paris ba tsa ba e fa ma ba e shoko tsoko o ena fa o simpio masilela ba tlabela tsetsa le patlelo sebelebele e ba re ba e buisa tsa go yena gape ya ba le gore ba itse ba e tshola ka ntle ba re tlatlhelo ka wena monna sebelebele ba tla fotse ka mogare ba lebelana kgole ba tla ishoka e jaba e fotse moragonyana gannyane go wena fa le bone seema seema le ena wa eketla wa ja e fa nkosina tse sebese sebese o tsena le yona ka re lenga kapasa Durban City bikala tsetswa lepatlo le fan daba daba le ena wa e jaba bja gaufinyana go wena fa o tshepa moremi ba tsheba fitshe tsa kwa pele wa pela ga di 18 kapasa lano barat yo wala go ma ba raga regla kwa thoko Ragala Guatuko Masilela Kolevoti, but look over and look about this Capasa, Orlando Pirates, Abai Lore. Never sent to Gore, but fell let you by Ragala Guatuko Tabacol kick Ragachi Guatuko Masilela. Well, a popping. Rabata Leona Tapasa Durban City, Kamukana Tapasa on the Pirates, Efela by Chio on the Pirates of Shija Kumra, Wafa and Afosi Pochaine, Mamongabone Kule, Waja Wafa and Afo Masilela, Waja Waisha Kuapele Siema, Trupazia Mutsi, Fela Makule, Yetelele, Utaitiba Kumra, Frederick Asare, Waketa Frederick Asare Kumra, Valabel Nakolo Tashakano Sipele Leona Gargari Tina Sare, Mitilegaba Tawai and I Tope. Neto drebelo wa topo wa lebel na khlo tla shaka wa fotsa ya ga botlabela tshe tshwa le patlelo wa tsha wa fa tshon mokone le na wa tla le ona wa ga pa nqanqa betsa re ba nna bulang ke le feng khwele wa tsha wa fa na fa o se phamandla nqanqana nana le na wa ke tla wa lebelela ga ona tsela fela o nyako ya le ona kopile u bise tshe fa o gona mokone mokone le na wa ke tla wa lebelela wa tshe tshe mo ma nga botlhano ga ke tlile ko mra ele na fa o tsaba wa lebelela ona o tla shaka a botseke nqanqana wo wa lebelela ro tla shaka wa tshe wa fa na msomi tsia bonka msomi le na wa tshia u isha wa ga botlabela tshe tshwa patlelo batlale ona fa ba iketlile tsa pasa Durban City a gona tsela ba itse ba busetsa mora go nyana ga nyane bo ena fa pa khampone ba tsa o iragala go ya kopele a e fitlo gona fa le bomba ba tsentsa le tlogolo no pare e fela ba ba tsela na Jagans wa le bela mo pele ga 18 Jagans ba itse go tlo go fa qaba qaba e tsela pele wa ka mona ka mo ke ena fa o qaba Jagans ra etle keno ba mtsho mo fa yana ka touchline e ka bodikala tsetsa le patlelo wa ratlo ga o tla le ona o ya le ona kopele ba itse ba e fitse khole ba e fa ena fa o pa khampone a gona tsela e tshola kantle ba re tlhelo ka tlhapa tsa Durban City tlhapo tsheka mogare e le ena fao fizile tlhaba ba lebelana kgolo tla sheka tlhaba ba tsa wa fosha fosha go ya go yana kwa di 18 e fela ba tla itiba ba ntse go tsindaba ba re o ira gala kwa pele ba itiba go tla bua le yona ke na se bonga bosome ba tsa go ya ka botlhabela tshe tshe le patlelo o e forecasting serinyo wa itsela tsela maemo a bosome tse ba tsentsha lo tu wa gana fela ba motshela ona ke sebelebele wa gana ka ona kgolo e sebelebele o tla bua le yona ba tsentsha lo tu e tshela ka ntle ba re betsa tlhelo ka tlhapa sa Orlando Pirates fela wa epile e tshe sebelebele hore ga e be kgolo ya go tloga fase ba be ba le gare ba nyathela ebile o kgorometsana le ena Gaston Serino mamotlha o ka re ba tletse ka dintwa baraloki ba setlhopha sa Orlando Pirates ke
4: ge ke lebeletse ena Kyle Jagans ke o e le goreng o šomiša maatla mo bogare ba lepatlelo ke o e le goreng o napile a tšea setlhopha sa yona Durban City mo bogare ba lepatlelo a kgona go thupa dikgole ga botse yena le pogempune ba tlhoga ba kwana bo e le goreng ba napile ba fiketsa setlhopha se sa Orlando Pirates bogare ba lepatlelo
3: We are on the television. I saw the Noto and the Pirates of Noto, Devon City. Because not a CBC. I shall be a more and as a portion of Tilimoma among Abatano Chilacamodino in Chagabo. Maybe a Magara Patelway, Catalina for Masilla, Chacabatabala, Chacola Patelay for Tono Losiema, I shall by Shacham Ragonian Aganiane, by Fana for Masilla or Ira Quepele, by Laura Chacopele by Wusha, Ilana for Cabello Hositile, by Chabay Wisha Combra, by Fana for Kianangos and Atisibisi, by Chabay Biamara Patelo Catashloin, Camtalara Patelo, Abra by Ragal Quepelo, Lano Parents, Yabala by Tulela Combra, Etapa, Sadeven City, when a already no for Chagua and Afa Cabotabala Chichwal Patelo for Gaston Serrino to the new Shecha Kumra Wifa and John Mokoni how Philly and Alan Ocho from Somi Shecha Mrawa and Asare Asarwa Keta Walbelo Haraka Amaradi Tino Echo from Kuni Ugolena Echo Mopelari 18 but that red Poche Fella by Ola Wana Serrino Ukitimagatas and Cabotabala Chichwal Patelo Ragala Kuapele Catasla and Efela Kulechola Cantle Echola Cantle Baraveta Telaka and Amanabona Siema Wale bana o tla fotsa ka se mo fetse ko mra o e fara dino ke na fa o se po chaine chaine le na wa ke tla wale bana go tla sheka re bana buleng ke le feng kgole ba ra tla ke no ke na se se maemo nga botla o ya ka bodikela tshe tshwa le patlelo bile o ya lona maemo nga boraro ga gona tsela wa itse o isha go thatsela ne ka bodikela tshe tshwa le patlelo ke lenga ka phasa wana go yana fa o ha re regela ko pele ndaba ya pala ba itule e tshola ka ntle ba re tla ka wana mona ndaba mitara o ti fela ka pele ga mothalo wa gare ga le patlelo ka bodikela tshe tshwa le patlelo o tla fotsa ka mo gare ndaba wa itse wa ifosha ka tsatsa na ka bodikela tshe tshwa patlelo tsa botse ntse tlhogo a re ntse go tsimbae busha gape ya bana re ba tsantsa re tlhogo gape tlhopa sa Durban City fela kgole wa itse ba fitse tsa bana mphotoma wa roga le kgole kgole ya fokola e wana mo di atlentse na faust a sare ragle le kgole kgole ya go fokola ya ba ile gore a sare o e topa ga bonolo wa le bela re tla fosha ka o tla fosha ka wa isha ya ka botlhabela tshe tshe le patlelo wa ke tla ba le bela se bonga msomi msomi o tla le ona o ya le ona kwa pele tsantsa le o tuba mchelo na ifela wa ile la msomi o e tshia gape wa isha ba mme fa se mala kwa no ra e khona ra lo ke ga botse le na tla pasa Orlando Pirates e be kwa le tla pasa Durban City la ra lo ke ga botse go yena fa msomi Naman nama silela wara luka gabo wala popari ya khule wala fa go ya na fa o tsaba a ro fara di no nyakile ono isha tsaba ro fara di no nyakile ono isha ka no ntsha gabo e feta mothuko ya khutle e le khutla ya matoma ya Orlando Pirates Inyakile ba khaka masalo mabe eke
4: ke bona gore nye e ka nete a se khore e ba ile ba boledishana ga botse yena le a sarekwa morago gore ke bušitse go le morago empa fela ke kotse le gore nye inyakile go diragala e le gore nye e tlhotse khutla ye le gore nye ke a Orlando Pirates
3: o tswa ka le ba budikela tshe tshe ba le patlelo khutla ke a Orlando Pirates motlhele tshe wa tsabela FM o tla ragala ka mogare ele yana fa wentse le na ka mogalo sebelebele I was taking a foul, Mukobori Karate, Niagar Togo. Why could I am with Bella Batara or Chaka? The Bob Tabala Chetwell Patello. Atai Chow Chaka, Bob Tabala Chetwell Patello. Where I look at Yanaka Villanana. I tell you, I wish you a quarrel when a foul, Crosser would say, but Takama Tuli, Radinoa Sore, Chola can take up the Gala Chetwell Patello. Patelo ga tapasa la no parats mra o nyana ga di etini ka bodikela se tswela patelo ka fotsa ga mogare mo kone wa tshe fotsa go ya kopele wa tshe wa fa fa yana le mpotuma bona tsela o nyako betse cross fela ba itse ba ba rumela gape khutleng e ba khutla ya boraro tapasa la no parats khutla ke ya boraro tapasa la no parats mo tele jwa tsela FM ele no tola no parats no tota ven city le mo mo tsuzuma masumberi ne karlo ke a pele ya papare bone tsapa moremo wa ikuka ikukela kwa gori mo ifela e ka ba goal kick e ka ba goal kick ke se pila le yana e ke the girl mo papading e ke
4: aga ke fela goreng e sa no ba lefela go lefela tlhopha tsepedisang ngangane empa fela tlhopha sa Orlando Pirates ke mo ile gore re bone ba ragela maga a mabedi go xa go mararo ka ga di 18 tsa tlhopha sa Durban City fa ile goreng ba tshe di kgole tsa bona e le tshe ditelele bo gare ba lepatlelo o fa ile goreng ge re lebeletse ga botse ke mo ile goreng ga ba gana pile ba gona go fithelela bo yanele mbuthuma kwa pele empa fela ga ke bulela ka yanele mbuthuma tshe tshila le khono o gona go ya mo ra go a lata di kgwele tshe ile goreng o tloga a papala papadi e botsikudu go lo ba o tlhokega fela dino o ka tshupense sa Orlando Pirates
3: sepotsene o tla tlisa go mra ho le bana go lotla sha ka sha kwa gona fa le bona sema tshe tshe gona sepotsene e ke tla ba le belela tla le yona go mra go maemo a botlhano tshile ka raga di 18 tsha ga bo ore bana bulang ke le feng kgwele wa le bana o tla kgola e tla sheka ba tsha o re gana go ya kwa pele tsentsa tlo go nna nana kwa mra ba gitimela ka ba ka buritela se se le patlela fela ba e tsheka pa sa ona pare e le ena fa tsa pa mremi ba tsha be ga o fele ena la go na tsela ba le belela e le ona no pare tsa re loka di 1-2 ba e tsha kgole ba e tsha ba be mo pele ga di 18 ba re ba tsentsa le tlo ya pala o tla re gana ka ntle ga di 18 ba ga kgola go fokola ora ga kgole go fokola go setsile wele papadi mokone tabela tshetso le phatlhelo ba tsha ba e fetisha ba e busetsa morago tlhopha sa Durban City tla boa le yona kwa morago e le na fao se bonka mosome ba e busetsa go yona radino ba ba beile ka fa sa kgathelo lwano pharetsa ba kgone ntsha kgole o ya kwa pele Durban City ditela tshetso le phatlhelo ka setan serenyo wa e thula wa e fetisha kgole o e fitsetsa goma go tlale yona le bomba ba le yona kwa pele kogen pola re ragale kwa morago bo tsena Jackens ya bela re e raga kuri ba gol ke kwa ntsha ka lebelo ko mra go le bona siema ba ishe ka botlhabela se tswe le potlelo o e fa ka mogolo se belebele ke tuma ka tsela no tsho re ga le kwa pele ba e tiba ko mra go mo gare ga le potlelo wa e ba ka ba e tsheke na fa o masilela tla o shala fa se malaka no ra e kona ra lo ke ga botse wana mona po gempole e be kwele ya tlhopasa Orlando Pirates ra be kwele ya tlhopasa Orlando Pirates Noto Orlando Pirates noto Durban City Noto Orlando Pirates noto Durban City Arbona bae bushetse kwa mrago ke pasa Orlando Pirates ke tla ba lebelela go lotle sheka tin le bomba ba monchi che karate serlwa ba mralo kwa fa wa jo karate serlwa na mathomo mo tlhopeng sa Durban City ke bala tshetse le patlela le bona siema bo ba fetisha kgole fetisha go yana fa mo kobo go tsetsile ba tsha fa se belebele tshule ka lebelo ba ta cross ga mo tsho feletsa romela khutleng nanana we romela khutleng nanana ga bona gore e fitlile o lona pirates ba khutla ya bone go tsho ka le bo botlhabela se tshwere patlelo ele counter take e botsa tapa sa lona pirates
4: go ba tlhokile mathlatse sebelebele ka nnete go setsile o tloga a napile a mofile cross e botse empa fela ke mo le goreng ba napile ba ithula ba ntsha metsi ka ntlong setlhopha sa yona Durban City
3: kukela ka gare ga di 18 yaka motho wa go e feleletse e fela ba rabe goal kick ba re ntshitse ke le na Orlando Pirates wena mo nang nkosi natisibese abe goal kick setlhopha sa Durban City tla tlosa kwa morago Durban City ba e tsha ba isa go ya ka bodikela tshetse wa lepotle ke tla ba lebelela ke ena fao kaba tshetsa morago ana nxanana wa isa go ya ka botlhabela tshetse wa lepotle le fela gona tsela ba tla bua le yona Orlando Pirates sebelebele ba e tsha kgole wa e fa mokobodi lena wa e ketla wa lebelela go lotla shaka ba ba tshela ona ba dira phoso le bumba wa e tshea ya le yona kwa pele le bumba o na le bana ba bararo ba mothikile ba ba e le gore ba rawa phoso ka wena monna le bumba ba re phoso ka wena monna jin le bumba a tla boa le yona Orlando Pirates tabela jetse ya lephatlha le baaketla e tlogela gona fa masilela nena wa lebelena golo o tla shoko e fela kua morago tla boa le yona radino a sare e ja baebe ya gona nganana maemong a botlhano ešhaka bodikela jetse ya lephatlhelo o e fa fesile xaba le na ona tsela o e tswelela o a boela kana morago fela o a tšea wa retologa o e fa serenyo ba motšhele ona ke ena serenyo baebe ya gare ga lephatlhelo wa e lwela xaba yo tšhie kua pele ke ena le bumba true pass o iragela go ye kwa pele barao tshetšhimololwane ba re o tshetšhimololwane wena mona bandile shende ba re o tshetšhimololwane bandile shende e tla ba kgwele ya tlapa sa Orlando Pirates o tse o bontšha yena ka bo yena jo e kgomiše ke bona ba e fotše ka mogare ba re malokwane o ba laetša re tsotse ka ntle e fotšo ka re ka matsho serenyo tsentšhele o tumo go yena ba motšhele ona gape gape fela wa e lwela mo gare ga lepatlelo e le yena fao jackens e bišetše kua morago o e fa yena fao sebong ka mosome mosome le yena wa e ketla e bišetše morago nyana ga nnyane o e fa nganana ka itšea ka letolangelo e ragale kua pele tlabela jetse lepatlelo godimo a kgara yena fa mokone tsone mokone wa e tswelela gona tsela o boela ka yona morago a itšea e bišetše kua morago e fa mosome mosome le yena wa e ketla gaufi le yena atontet ba bišetše go yena mosome a e ketla le yena oa lebelela rena golo o tla e shoka ba ra e tlekene morago nyana ga nnyane e le yena fao e le yena senga ba tšea bišetše kua morago radino a sare kukela go ye kua pele ka bodikela jetse ya lephatlhelo ba e thula ka ditlhogo serenyo fela kgole yo wola mo maotong a Orlando Pirates ba tla boa le yone kua morago e len le bone seema o e tšeo e fa sebelebele o tsene ka rong ya tlhopha sa Durban City ka botlhabela jetse ya lephatlhelo o e tlogela ona mokobodi yena o bišetše kua morago wa lebelena gore o tla shoka wa re a leraloke ga botse Durban City ba bona phošo ka Durban City ba ralraloke ga botse gona mokobodi ba ralraloke ga botse gona mokobodi ebile le yena wa laetša gore gabedi banna serenyo nthelo ka makgokgo gabedi banna eke
4: kgwele goreng serenyo ka nnete wa ke phelaetswa gore gabedi o bolela le malokwane gore dira se sengwe ke fa e le gore ke bona a setlhopha se sam yona Durban City baraloke ba bona tšhatšhila lekgonele ke mo e le goreng ba tlišitše maatla ba thula dibapadi tša Orlando Pirates gomme ke lebeletše gore Orlando Pirates kua morago le bona ba ne le go itebala ba se ka lebala gore Gene Lubumba ko e le goreng o tloga a le kotsikotsi ga ba ka molesa ko e le goreng o tlo ba tlhagišetša kotsi gopola gore sale a noša kgatlhanong le yona setlhopha sa Orlando Pirates
3: le bona seema ke ena a le mo kgoleng o boa le yona kgole wa etša o e fa masilela e šhe ka botlhabela tšhetšhe ya lephatlhelo wa e fa yena fa ka mogolo sebelebele sebelebele ga ona tsela e bišetše kwa morago o e fa le bone seema ka nong ya tlhopha sa gabo lena kgaosinyana ga santa sa ke le mo gare ga lephatlhelo o e fa yena fa o masilela o bišetše kwa morago o e fara dinosipo chine chine le yena wa e ketla oa lebelela gore banna bulang ke le feng kgwele ya ba e le gore a tse gore o tla iša kuma o e fa yona kgaosinyana ba dira phoso ba ba tšheela ona tlhopha sa Durban City ba le yona kwa serenyo ka raneting serenyo nyako bete roso o e romela khutleng sipho chine o sa bolela gore ba tlhokomele kwa morago eke
4: ya ba tlhokomele kwa morago ka lebaka la gore ga gajwatso ke mo e le goreng ga ba sa kgotlhana ga botse bo le bone seemo ba ne diphošwana-phošwana kua morago le bo nkosinathi sebisi ke fa e le goreng serenyo o no fela a itaola-taola a e ya ka fa le ka fa
3: wele papadi motheletši wa tsebela fm re bone ona ba tla ra loka bjang kgole e le yena fao kasten serenyo o tla ra go tswa ka borwa botlhabela tšhatši ba lephotlhelo khutle re mo motsotso wa masometharo sa karoloke ya pele ya papadi wa e kuka e godimong ya ka ditlhogo e feta ya godimo ya ditlhogo tše bona ka moka ba e kitimela pele ga e tswela ka ntle mosome ka bodikela tšhatši ba lephotlhelo ba tsentšha lothogo yana e tswela ntle ntle ba ra e betsa tlhelo ka Durban City ba ra e betsa tlhelo ka Durban City o lebane le di-18 tša Orlando Pirates ka bodikela tšhatši ba lephotlhelo ga pjale ele not Orlando Pirates not Durban City ke fo checka mogare ka bodikela tšetšwa lephotlhelo nxanana ga re bona tla fo checka wacha wa fo checka ra di-18 ko bola ka tlhogo ko morago ba entšha kotseng e fela yo wola mogare ga lephotlhelo wacha ba e bušetše ka ra di-18 gona serenyo e beya fase ga botse ka ra di-18 tšulele yona ka ra di-18 ga gona tsela e bušetše morago nyana ga nnyane wacha kgole e fa tšone mokone mokone wa e kukela ka ra di-18 tlanya ka tlhogo ya pala go pogonpool ka bodikela tšetšwa lephotlhelo ya kitimela lebumba gabtse shando wa e fa pogonpool crosso ka ra di-18 nyaka motho wa go feleletša Why topa mama otunga ba raluki ba gabo ya na fasi po chaine bilo sara kuru bonche kule botloko
4: kanetse o bontsha kula botlhoko ka ga ba sa bole a sa kgone go boledišana le le morago la gage ka a kgone o kgonne o thulane le sebapadi ka yena kua morago yena ke motshwaradino wa setlhopha sa yena Orlando Pirates po China ka fa e le goreng ga ba ne diphošwana-phošwana tse dintšhi o le bone seema kua morago
3: ba na le diphošwana-phošwana tse dintšhi kua morago nnete gona We are on the television, what's up with FM? Well, Papa. Well, Papa, Ingele. Not all on Pirates, not at the Ben City. Suppose I know what I do, Chakomra. Ba bušeditše go yena ga etša go eregela go ye kua peletsela mothela wa gare ga lephatlhelo ba e kobola ka tlhogo ba e fetiša fela kua morago gona mosome go etša go efa a sa rera dino gore a eregele kua pele lena go etša go eregela kua pele ga gona motho wa setlhopha sa Durban City o tla boa le yona kua morago le bone seema ba lebelena golo o tla shoko gore banna bulang ke lefeng kgwele gore a etle keno ke yena sepo chine o mo fa yona ka regele etene ba etša bja maemong a boraro ka bodikelašetse wa lephatlhelo lefang kosinati sebese wa e fitšetša go yona ndaba wa nthatsi le nao le ka gore ke a e fetiša ka ba e le gore ba ralerole ke ga botse Durban City ba rarole ka botse wena monna xaba ba ralole ka ga botse go yena tsepang moreme ka e bošetše kwa mora o tla boa le yona sepo chine mo pele ga dilane ya di-18 tša gabo ba lebela gore tla iša kaa ke semisekel ga e tšea o iša go ya ka botlhabelašetse wa lephatlhela ba lebelela na gole o tla iša kaa ga e bošetše mora ba yona sepo chine le ena wa iketla go sepela ka yona ka mogare ga di-18 sepo chine ga nyaka nno balatedi ba setlhopha sa Orlando Pirates ba tseba gore a banoše bonolo kgatlhano ya Durban City tša go eragela kua pele nako e fang pothumo ka radi 18 yena wa tšea fa tshepa moreme ba ba e le gore kua morago ba e kgola mosela fela yola go ntaba ka bodikalasetse wa lephatlhelo nako betsa crosso ye godimo botho felele tšao kae radino wa e kola ka bane re tswa ka mo diatleng ba entšha kotsing ba e regela ka ntle ka botlhabelasetse wa lephatlhelo
4: ba ntšhitse ka karolo ya kotsi ke ena sephamantla nganana o e le gore o phološitše a sare o e le goreng o ba tswile ka gare ga dipala tša gago e tlhokile motho wa go e feleletša ka setlhopheng sela sa Orlando Pirates
3: serenyo ga etšea kgolo efa pekganpol šetša morago go wena fa nganana lena wa etšea efa serenyo efa nganana o efa xaba ka bodikalatsetsa lephatlhelo ya fitšha efa pandele shando shando lena e fitšha ka touchland wana fa o lebomba lebomba gona tsela gore ke a bangaya ba tsentšha leoto wa motšeela yona e fela malokwane gore le boša lebomba oralerelo ke ga botse le boša lebomba e be kgolo ya tlhopha sa Durban City karolong ya tlhopha sa bona mmitara otee fela ka morago ga mothela wa gare ga lephatlhelo ka bodikalatsetse wa lephatlhelo mmitara tse pedi fela go tloga mothelong wa ka bodikalatsetse wa lephatlhelo e tla ba kgolo e tlošago ke tlhopha sa Durban City nganana ba etšea go eregela kua pele kgolo e telele ya go ne o tsena mo diatleng tsa sepo chine o tla lebelela kgolo o tla iša kae noto Orlando Pirates noto Durban City tsoko wa masometharo senyane karolo ke ya pele ya papadi boele papadi ba boa le yona ba etšea efa yane le mphothuma mphothuma a gona tsela iša ka botlhabelatsetse lephatlhelo mokone o e kgala mosela yola gona pekgonpol ke di-one touch ba a feta tlhopha sa Durban City ba ralo ka kgolo e botse ba re ba iša kua pele jagans ka botlhabelatsetse lephatlhelo tsentšha le otokena fao le bone seema ba tla boa le yona ke amogela sebelebele o bea mo gare ga lephatlhelo tsentšha maoto e fela monna o šala fase molokwana gore papadi e botse ba tla le yona Orlando Pirates ba etšea ba efa go setsile ka botlhabelatsetse wa lephatlhelo ba ba e le gore a gona tsela ba motšhele yona ba efa mosome mosome le yena wa etšea efa yona fa justin serenyo efa mosome mosome le yena wa e ketla wa lebelela ba tla e bopa o tswa ko morago ka botlhabelatsetse wa lephatlhelo

0: dia ya maema empafela rena e ka se yamega motseta doctor re gona fa fa ile gore re tlhono ba fa ga botse se ile gore dia diragala bona ka fa re lebeletse tlhopa se sa yona Durban City nka bolela gore di bapadi tse ile gore ndi tloga di bapala di bona la ga botse Kasten Sirino le yena Kel Jagenze
1: ka bona ba tsheba fa le bomba wa gona China. No one wants to see you. Cross over the tin. Why are you melancholy? Ele kule amote jagan sa ichera ikukala kuapelo wana lubumba. Kibekche chike marile eki.
0: Ga ke na lubumba o ile go reng ke buletse maga a mmala gore stopa sa Orlando Pirates le morragola Orlando Pirates ba ska itibala ba robala ga swara kgwele o dira metlholo yena wa ga jin lubumba.
1: Metebele kule botse ka tapa sa Durban City ba le phosho la no parats ba itere Durban City a tla ra go tshoka bo robo tlabela tshe tshe ba le potlele khutle Kasten Sirino la loka le nyane ba re bona ba tla tshe tshe bana Sirino ra ikukela kwa di 18 ka bala ka tlhogo ka mogare ga di 18 ba gana la no parats go di mo kule ba le ka go ntsha go teng fela yo wala go yana fa Sirino a bukela ya botlabela tshe tshe ba le potlele ba ikuka ka di 18 ba le bumba ka tlhogo ba gana kwa mo ra go tsentsha tlhogo ba le ka go ntsha go teng e fela ya gana go joka ga di 18 ba re ba itsiya e lena fa Jagans e fela ba tshela na tsapa mo remi ya mo ponoga e tshela ka ntle ba re betsa tlhola ka tlhapa sa Durban City digela tshe tshe ba le potlele mo ra go nyana ga di 18 tshe tlhapa sa Orlando Pirates. Tava motsotsoti fela o tlang go ketse mo karolong ya pele ya papari. Ga re bona ba tla fotsa ka ile na nna na wa fotsa ka ra ga di tini. Fela malokwane ora fushang a go fotsa lana parats. Bona la tsatsa bone eng ka nna nna na. Ba fotsa enanda ba fotsa ka funyana le yena. Shetse go enanda ba. Ba tsere ngana go ya mo gara ga le patlelo yo wela fa go ena fa masilela re bona wela no kopele a runja through pass ngana na o e khala masela o tsaka bridela tsa tsela patlelo Sirino a re wisha go ena fa bandile shando a tsikena le bumba ya pala a bela re kwa mara go sebise re tsa we fa le bone seema seema le na wa ke tla tsa be khofilena a tla bua le yona ke ena fa mo kobodi re tsa we fitse tsa go ena fa masilela a bela re mana kwane ke tsa pala ka tla matamalla be ri laboraro ore tsama le go ikhutsa ka rlo nyapeli ya papadi ba ya go ikhutsa le noto la no paretse noto tlhopa se sa Durban City gona tse dintsi tse motho wa ka ngwalelang ka tsona gae e ke mo lebakeng le
0: ga gone tse dintsi tse le gore re ka bolela ka tsona empa fela se bontšhang gore setlhopha se sa Durban City ke mo e le goreng ba raloka kudu papadi ya magoga re bone ga ba gwetsa dikarata tse serolwana Luamba motsotsong wa bo 20 supa Pogeng Pulu motsotsong wa bo 40 Jackens le ena motsotsong wa bo 43 re ka re go tswele dikarata tse nna ge ke bala le ya Mthiani ka setlhopheng sela sa Orlando Pirates mola dikhutla ebile tse nne Orlando Pirates tse tharo setlhopha sa Durban City dino e sa noba lefela go lefela
1: noto Orlando Pirates noto Durban City motseletsi wa tsabela FM ka fa papadi e fitlhile go felong ka gona ga bjalong gomme se se ra gore ya go ikhutsa e le lefela ka matlhakoreng ka moka re tla boa re bona ona e ka bare diphetogo e tla ba dife mo karolong ya bobedi ya papadi ga bjalo re ya go ikhutsa e le noto Orlando Pirates noto Durban City are kopane gape mo karolong ya bobedi ya papadi
2: papadi ye itlišo wena ke Dr. HOD tsamago dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele FM mo shato wa tsamale boithabišo papadi ye e sekasekwa ke eke tshweni tshweni ya maishibe mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo thobela FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa
3: o kgone go tsoko e ka go thoba pelo
2: le boithabišo
4: tlholompšha ke yeo mo go channel Africa go thoma ka la 20 setemere o tlo itemogela di-podcast tse tharo tsa Channel Africa tse o ditlo go thabisa la bobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 minutes la boraro le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seed ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation di podcast tse tharo maphaga a mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano tieletša ube o bogela dipoledišano mo channelafrica.co.za gape o ka ya go Channel Africa mobile app gape le mo go SABC Plus go thoma ka la masopedi tee setemere e ba mmogo dipoledišanong mo Channel Africa the African perspective.

0: kwalela maswale re tshile maburuka le na reng
1: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
2: batho jo Thobela FM na mele ke nne tere bola karolo ya bobedi ya ba pare Dr. HOD una le egi the commentator tshweni ere na re boela ka thoko go meka gore yalo tla go bana le naga pele tshina go latla ke go tsatsa maga shogolana na mabaleng a dipapadi Dr. HOD ka bogo le egi the commentator not Orlando Pirates not Durban City
3: Papadi ye, iti showe na ki Dr. H.O.D. Tamaro. Dula fasi, wipsi neka papadi ye, Rotobel FM. Moshato wa tima nwe itabi isho. Papadi ye, iseka sekwa ki eki chweni. Chweni ama ishibe, Rotobel FM. Moshato wa tima nwe itabi isho.
4: Moshato kia tebo lewe itabi isho, motele chiwa, Rotobel FM ina milere buwela. Karlo nyobe diya papadi, bile kubona kona li petro kumotopenge. Sa Durban City utagopolo rile go ikutse ka rolong ya pele ya papadi le not Orlando Pirates not Durban City gomme ga bjalo Orlando Pirates ba isha borwa mola Durban City ba isha le bua mo ka rolong ya pele ya papadi thato go shiwe re bone Kirsten Serino tsho tshe ka ntle sa mokelo maseko ke na tseneng ka mogare
5: Rengi samkelo maseko utseni ka mogare o tshwile yena Gaston Sirino nna go ya le ka nna ka mogolo rengi go ka gona Gaston Sirino o ba a gona go ya pele a shitse a thoma go tshwenya le morago la Orlando Pirates o ya ka nna motlhatlhi o montshitse ka pela nka be mthlomongwe a mo femetsotsonyana empa fela re tla bona gore na maseko o tla re ga tsena a dira mitlholo ye le gore Gaston Sirino o ba a itlhola ka mo letlhakoreng la Orlando Pirates na
4: o bia le motele tshwa tsebla FM le not Orlando Pirates noto Durban City Orlando Pirates wa tshwa re gale kwa pele yo ho tsena fa yana le mbotso ma o nyago tshoka le belo e fela o gona kwa mra go radi no asare ba gana ga yona khole wa tshwa re gale kwa pele tsenjari tlogo ba re o tsitsi mollwane wena monna le bomba Baro tseche mollwane le bomba. O le bomba ga botse wa gegile a ka hotsa tlhopa sa sa khona mo ralosha a ka ba le khama joeke.
5: Ka ne tune le emo le tlogang le botse kudu le ga raga wa khona go bona gore di shoto tsa gagwe ga diraga. O raga e le ka mannete. Ke mo ile gore o tloga a lekile sephochaine magame a mabedi go sha wa mararo.
4: Le bona siema. Yo la tla kgwele le bone seemo o ragala go kgwele kwa pele-pele yo tswela ka ntle ya ba goal kick ya ba goal kick Patrick Asare e le ge ba tla e tloshe kwa morago Durban City ka mo dinontshe ka borwa ba boa le yona kwa morago e le yena fa o tela senga tse ba ragala kwa pele ba ithiba mo gare ga lephatlhele ba tlatla le yona Masilela, a tshe fa sebelebele, ya le na kopile, ya na sebelebele, nya go raga! Fetaka tuko ga dino. E fetaka tuko ga dino, khole yana fa o ka mogolo sebelebele. A ba nya ka go tlatsela go tshoko morago.
5: Sebelebele ko ile go reng papa di agage machating ya ko ile gore o tloga a ikukile ka nnete wa gona go bona gore le ka mogolo gore o tloga a napile a ragile go lela o doba a tlhokile mathlatse a isha ka letlhakoreng la guja la motshwara dino wa Durban City
4: we alo motele tshwa tsebela FM tele ona lo no paratsa gape gape go gara gara patlela wa fatsa pa moremi dikala se tshwara patlela wa tshwara fa se pele pele ga le bana go lotle shoka na tsela ba itse ba bise tsa brago ba na fa masilela go gara gara patlela ba ketla na tsela ba fa masilela ba tshwa shoko tshoko ba fatsa pa moremi ba itse ba kwa morago ba gana ba ntse go tsimpa khan pol ba regala kwa pele ba regala kwa pele ba e kitmela ka botlhabela se tshwara patlelo ile nang go sina tsi bishi wa tshwa e fa sipo chaine ba be mo mai mo ngabona mo gara gara patlelo ba ketla masilela o se tshwa bana chaine ba tshwa fa le bona sema wa ganya ka brikela se tshwara patlelo se tshwa go na fa masilela ena wa ketla bo le bella gore bana bulang ke le feng khole ba tshwa e regala go e kwa pele bana fa tsa pom remi ka le kwa mora go ba tla thamolla ba e busa Durban City ba lwela kwa mora go sebese ba itsea gore ba e fetisa ba tla le yona ba itsea go ya kwa pele ga re bona ba le yona kwa pele mokobodi ba itsea ga gare gare 18 ga re bona gore ke a raga ba itsiba wa gana a sare e le kgole ya botsea ka mogalo sebelebele
5: ka reretse kamogelo sebelebele ko le gore mo o tloga a fisha o fitlhile ka sebelebele ka gona ka dira di 18 inch tlhopa sa yona Durban City fa le gore o tloga a moragela e le kannete o do ba tlhoka matlhatsi
4: go tla ke ma tomo mo karlong ya beria papadi ya London Pirates o joga bo robo di kala tshe tshe le patlelo hele ya botlano mo papadi nye yo ba ikwetsa go tlhopa sa London Pirates ai kuka e go di mo nyaka di tlhogo Chako tsinko mara go pandile shande ya baloro wa felesetsa arbano tlale ona ke yana fa le pumpa we fa shandu ka botlhabela tshe tshe le patlelo arbano shande wa etsolela mo pelaga na founda ba me bo tshe tshe go mara go e ke tla ba le bela tlhoba tlhoba tshe ya go fili yana bona fa le yana Jackins ga tshe fa tlhoba tlhoba wa le bela la a bona tsela tshe tshe tshe go mara go ka nna tlo phasa ga bo wa e fa yana fa musomi musomi le yana wa tshe tshe tshe ra no asare asare ka ra di tincha ga bo ka lo tlang ya le wisha go ya ka botlhabela tshe tshe le patlelo arbano ka khara we bi ga bo tshe tlhoba wa e tshe go le re fa Jackins ba tshe tshe ma o tlhela ba e tshe ga pe ka phasa Durban City ba gana ka yona mo gare ga lepatlelo ba etša ba efena fa o tlaba ba etša ba ebušetša moragonyana ya ba e le gore ba tsentšha leoto Orlando Pirates ba re beta tlelo ka tlhopha sa Durban City tle foše ka mogare go tswa ka botlhabela tšhetšhe ya lepatlelo re bona gore ba tle foše ka bandile shende yena tle fošeng ka mogare gore banna yampele ke kgoneng go lefa kgwele ba re o tšere nako e fela o tla e foša shande ba ra e be kgwele ya tlhopha sa Orlando Pirates o tšere nako monna shande o ka tšea nako e namile e ba kgwele ya ba le ralokang kgatlhanong le bona ke melao ye meswa e tsenego ke gore ba e phafogele sebelebele ka bodikela tshe tswa lepatlelo ba iša karleng ya tlhopha sa Durban City e le kgwele ya go ya go yona fa mputhuma bana ba tla e šireletše kwa morago a e tšea a tšelela ya ba le gore ba a e thiba a ba re ba a e šireletša ya ba le gore yena le mputhuma kgono e kgasa pele ga ge e tswela ka ntle ya tiba ke yena fa nganana mo mothalong wa dino re badile eke
5: ka nnete be re tloga re badile ka mokgwa e le goreng yene le mbuthuma o kgoditse kgole ela ka gona fa e le goreng re be re lebeletse gore ka nnete e tla ba nno empa fela a e thiba yena nganana ke legala bobedi a e ntšha a sare a tswile ka dikoteng
4: e be e le kgole a e lwetse go yona kabelo go se tsile ya ba e le gore ya mo palela yane le mputhuma tle foše ka mogare ka bodikela tshe tshe ba lepatlhela Orlando Pirates sebelebele ba etša ba efa yana fa mokobodi ba etša ba ebušetše ko morago ba efa sebese tshe ka botlhabela tshe tshe ba lepatlhelo ba tlatla le yona ndaba o dira phoso ba tsentšha leoto pandile shando ba e tšea tlhopha sa Durban City ya ba le robile ba e kgaola mosela Orlando Pirates ba boa le yona ba re bana bulang ke lefeng kgwele e le yena fa o ndaba ba etša ba efa tshepa moreme wela fase fela ba e tšea gape mogare ga lepatlhelo mokobodi ba re bone ba le yona kwa pele ba etša ba efa yana fa ke yena go se tsile ba etša ba e fetiša fela ya pala ba ba tšea le ona ba etša ba efa tlaba ba etša e ragela go ya kwa pele ba e ragela kwa pele yo wela wa lebumba ba iša ka bodikela tshe tshe ba lepatlhelo ka rena tlhopha sa gabo mogare ga lepatlhelo ba tsentšha maoto e le tlhopha sa Durban City yo wela gape go yena fa lebumba a re o e ragela kwa pele ya ba e le gore ya pala e tla jo boa ka Orlando Pirates ba boa le yona ba ya le yona kwa pele troopers ye botse maemo a bosupa a bolesomete moremi ka ba le gore wa e latlha ga re o tshetse molwane ga re o tshetse molwane tshepa moremi a be kgwele ya tlhopha sa Durban City e le nnoto Orlando Pirates nnoto Durban City motšheletši wa tshebela FM re le mo motsotsong wa bosenyane e le karolo ya bedi ya papadi e tla e tloše kwa morago seabong ka mosomi ba ikuka ka leoto la go ja etsela mothalo wa gare ga lepatlhelo ba iemetše lebomba ka kgara le ka go e bea fase e fela ba motšhe le ona ba efa le bone seema tshe ka botlhabela tshe tswa lepatlhelo ndaba tša go e ragela kwa pele ga e ragela kwa pele ba e fetiša ba re bone ba tla le yona Orlando Pirates ba re boa falepa e fela gona mosomi wa gona ka yona kgole ba efa tlhaba e ragela kwa pele go pandile shandu ya pala e tšela ka ntle ba re betatlhelo ka tlhopha sa Orlando Pirates foša ka lebelo ba itšea ba efa sebese ba itšea ba efa le bone seema ka leng a tlhopha sa bona ya le yona mona mothalong wa gare ga lephatlhelo ga e ketla o wa lebelela yena fa o seema ba itšea bea kgaufi le yena ba iša ka bodikelašetse ba lephatlhelo masilela ya bela gore ba itšea ba iša gona sebelebele ba efa masilela masilela ba itšea oragela kwa pele maemo a bosupa gona sebelebele tsena ka gara di 18 o nnanana tlhatlhamolola mo go yena ba re kgolewe a be khutlha Arabe kuta ya tapasa Orlando Pirates. Ya botselela ya papari.
5: Khale tsika mogelo sebelebele khoelo go reng ka rlong ya bobedi ya papadi utloga a thunya ditlase re re ka nete. Ga o mmona gore o gona go ya pele a ntsha di cross a ntsha di kholetse le gore nge o tlhoka mathatse na pile ke mo ile gore nge yena nganana utloga a napile a pholusha le morago la yena Durban City.
4: Are ba ba tla re nga na gore te pasa Orlando Pirates go tla go tsokala ka borwa bodikela se tsiba le patlelo. Wala bana khlo tla sha ka ba raite mona tsepang re mo gabse ke na a go setsile ka bana go setsile re lo ka ile nyane ba fa na fa mo remi bo ya mo pele ga yetino ra ga le khole rumela kutleng a sare ba mo le kile se be se ya le khole a ba ile gore rumela kutleng e le khole botse
5: go setsile go tswa khutleng a ifa yena CBC a raga shoto ke mo ile goreng yena a sare o batloga a eme maemong a makaone a ithula ka letswele ya tshola ka ntle ka go dimoga ka dikota
4: re mo ba tlhareng ka nna ga biela ba ikukela kwa di etimnya ka dikhogo ba ntse go tsinkwa mora go Durban City pele ba e kitimela to pasana na parents she tsaka ra ga di 18 e go di mo a sara a bolele mora le kwa ga bo ya ba lo re ba dira phosho yo che ke na fo a go ba che ba fo ke ba yela na mbotuma ra ga kwa ga gano siema wa fitile Orlando Pirates ba dira bojotlhejotlhe ka fa ba ka kgonang ka gona yana e leng bothuma efa seema ya ba e le gore e betiša monna e tswela ka ntle ba khutlha ya boseswai bona o tla e kuka gape kgogo tu o shaga seema

0: Motsotsong wa masometlano seswae karolo ke a bobedi a popadi motheletši wa tsebela FM. Khutla wa ikhuka gabotse ka belo go se tsile gomme go jana fa o le bone seema o e latlhela ka mogare.
1: E tloga e napile e kwagetse e bonetse ka nnete go tswa marithong gore ka nnete e tla tswala phaga gomme ka nnete setlhopha sa Orlando Pirates go se itsile go tswa khutleng a e fa yena seema fa e latlhela ka mogare a sare o ne kwa ka nnete binabine.
0: Go bjalo motheletši wa tsebela FM Orlando Pirates ba tšheketa pele mo papading e seo se ra gore setlhopha sa Durban City ba tla tswana ko gore ba leke go bua morago mo papading e le kwano Orlando Pirates noto Durban City. Kwano Orlando Pirates noto Durban City. Happy people.
1: Bolo gore setlhopha sa Orlando Pirates ka nnete karolong e ya bobedi ya papadi ba tloga ba napile ba buile ba gatelela kudu setlhopha sa yona Durban City. Go bolela nnete Durban City karolong e ya bobedi ya papadi ga sa ka re bona ba e ya pele ka dikgwele.
0: O tla boa le yona kwa morago Orlando Pirates ndaba tlao e ragala kwa pele yo kopana le mosomi mosomi wa e busha a e busha wa kopana le yona sebese fela ba ithula ka tlhogo mo gare ga lepatlelo e le ena fao Jagans labalero ya pala o tsentšha le o topegan pol a re wa ejamalakano o re a raloka ga botse wena mo napegan pol ga e bekgwele ya tlhopha sa Orlando Pirates ba tla entšha ka lebele Orlando Pirates e šhaka bodikalatšetša lepatlelo ba e fa sebelebele ena wa etša ba e fetiša ba le yona kwa pele a re bona Orlando Pirates mo pele ga di 18 ya pala ba tsentšha maoto fela ba e lwela ba etša ba e fa tshepa moremi moremi le ena wa etša o e foma yona e lamputhuma ya pala fela ba raga ragala kwa tuko e le yena fao mokobodi ragala kwa tuko mokobodi are bekgwele ka tlhopha sa Durban City ba bona phošo ka tlhopha sa Orlando Pirates le one Orlando Pirates noto Durban City papadi ka gotlologa gona mo go stiši sa gago sa mmamorado ya tshobela FM. E ke tekele ke yena a sekasekang papadi e a ke na Dr HOD godi kwa ga tsamayago motheletši wa tshobela FM re mmogo gona mo papading e ya mantšhibeng a letšatši le lekgono re bona gona ba tla dirang ka yona kgolo ya tlhopha sa Durban City. Masilela ba montšhe karate e serolwana montšhe karate e serolwana Masilela ba tla boa le yona kwa morago sephochaine ba lebelena golo o tla šhaka ba itšhaba bja mo maemong a bone ba ratologa o tla le yona ke ena fao Masilela le bala re ba e fetiša ba e fa sebelebele ke le yona kwa pele wa e tswelela motho wa feta ba e tlogela gona mokobodi ba bametša o ya kamo le kamo o tla beta cross ono ga gona tsela ba itšhaa ba e fa Masilela Masilela le ena wa itšhaa bja gare ga lephatlhelo ba e ketla ba lebelela Orlando Pirates ga botlhabela tšhetse wa lephatlhelo tshepa moremi tshepa moremi ga gona tsela bišetše morago nyana gannyane ba e ketlele ba itšhaa ba e fa motheane yena wa lebelena golo o tlašheko ba itšhaa ba e bja maemo a bolesomete gore ba betle beta cross e fela ya pala kgolo e tšhela ka ntle tatlhelo ka obtse call ke ka tlhopha sa Durban City ba re call ke ka Durban City ba e tloša e lennyane ba e fa mosomi mosomi wa e gapa wa e ngangabetša go tswa ko morago ba itšhaa bja mo maemong a bone timela gore a e fetiša pagan pol ba itšhaa ba ešhaka bodikala tšatši ba lephatlhelo tšea ba e ragela kwa pele ke ena john mokgone o e ragela fa gona le bomba maemo a bolesomete ka bodikala tšatši ba lephatlhelo ba motšhela ona kgole ba mamotšhela ba bua le yona Orlando Pirates ba e bea gare ga lephatlhelo gona fa mokobodi ke ena a kitima ya le yona kwa pele ga re bone ba gapeletša ke ena fa go se tsile a radi 18 ka kamo le kamo go se tsile ga gona tsela ba e kgaola mosela ba entšha kotsing ko morago ba itšhaa ba e ragela ka botlhabela tšatši ba lephatlhelo wena xaba xaba gona tsela ya kamo le kamo ke ena fisile xaba ya ba le re wa gapeletša ore ke a bangaya ba motšhela yona e ba motšhela yona ba e latlha e ba e latlha o tšea mo gare ga lephatlhelo ke ena fa senga Jackens ba lebelela golo o tlaišheka ba tlogela bandi le shando shando wa etšhe bišetše kwa morago ba e fara dino asare asare le ena wa e tšea kgole o e fa yena fa manganana nganana wa etse o re ragale kwa pele e ba itse ba e fela ba gana senga ba etšha ba ba eša kwa pele maemo a bosupa e le tlhopha sa Durban City ga botlhabela tšetša lephatlhelo sebese wa gana wa etša o e fa yena fa o radino ke ena fa sephochaine ba e fa sebese ka botlhabela tšetša lephatlhelo ba tsentšha maoto e fela ba re tšwetše ka ntle kgole kgole ya tlhopha sa Orlando Pirates ga re bekgole ya tlhopha sa Orlando Pirates atla fotse ka mogare tlhopha tsa Orlando Pirates ka botlhabela tshetswe lepotlelo karolong ya tlhopha sa bona ele one Orlando Pirates noto Durban City one Orlando Pirates noto Durban City tabo le ona kwa mra go tlhopasa Orlando Pirates ele call kick se pochaine call kick se pochaine wala ba na go lotla se kae se pochaine o tukla go jela ga go wa tshe re go ya ka bodikala tshe tshe la patlelo ka qaraba le ka go itiba e fela ba e lwela ba e tshe tlhopasa Durban City ro wa feta dikala tshe tshe la patlelo John Mokone bare Allah mralo ka gabotse ba be kgole tlhopha sa Durban City bare be kgole tlhopha sa Durban City kwano lono Pirates noto Durban City
1: go ba go fitlha ka nako e Dr HOD ke moele goreng metsi ba nwa dibeng sete go a laetsa setlhopha sa Orlando Pirates karolong ya bobedi ya papadi ke reng ke re se ke ka lebaka la gore ke lebeletse neeletsano ya bona ge ba ya kua dipaleng tsa yona setlhopha sa Durban City re lebelele Thapelo Mokobodi re lebelela yena Masilela go se itsile karolong ya bobedi ya papadi Orlando Pirates ba tloga ba bapaletswe le matsogo
0: se belebele ba e fetisa go mputhumo ka bale gore go e latlha ga re o e fa ena fa Mokobodi ka bodikela tšatši ba lephotlhelo ba re betatlhelo ka tlhopha sa Durban City ke ba fetsa go ya kwa morago ba fa nganana le maemong a botlhano gona msome ka re ga dilan mo pele ga di 18 ba iša go ya ka botlhabela tshetse ba lepotlele kgole ba fa yena fao ba qaba ya ba lori ya pala e tswela ka ntle ba fetsa ka lebelo la Pirates go tsheka mogare o tla le yona ke yena fa motsiane ga lebelana kgolo o tla tsheka ko tshoka ka botlhabela tshetse ba lepotlelo bona ba busetsa go yena fa motsiane yena re bana bulang ke lefeng kgole ba tsheo iša go yena fao sebese sebese ka rolong ya tlhopha sa gabo ditara tse mmalwanyana morago ga motlhola gare ga lepotlelo e fa fao seema ba iša ka rolong ya tlhopha sa Durban City fela kua morago ba gona ba busetsa go yena fao asare asare ke redino tlhopha sa Durban City o iragale kwe pele tsela motharoga le ga patlelo e boa ka tlhogo yena fao seema e tswela ka ntle ka bodikela tsetse ba lepotlelo ba rebetsa tlhelo ka ona monna John Mokone go lebelana kgolo o tla ešheka o tla fotse ka mogare ka tlhatlhana ka bodikela tsetse ba lepotlhelo wena fa o le bompa bompa le ka gore ke a fitsha seema o tsentšha leoto yo wala fa gona fa o Masilela Masilela le ana wa tšhea o ebišetše ko mora o e fara dinokeana sepho chine sheko o tsoka gona sebetse go ya ka botlhabela tsetse ba lepotlhelo ba e bitsa ra etlekeno ke ena fa o Masilela ba tšhea o ebišetša go wena fa o sepho chine o e fa sebetse ka botlhabela tsetse ba lepotlhelo maemong a boraro ba tšhea o e fa o Masilela le ena o ya le yona kwa pele botlhabela tsetse ba lepotlhelo ba ra etlekeno e le ena fa o ndaba o mo fa yona e fela ba e lwela ka botlhabela tsetse ba lepotlhelo Durban City ba ba latlhegela wa e tšhea ke ena ndaba o tla le yona wa e fetisa True pass e ba khole telele tsena mo ya tlentse na sare a si na go fa John Mokone ba di kala tshe ba lepotlelo o tla le yona ba tsha wa fitse tsa karolong a Orlando Pirates ba fa na fa le bomba le bomba ba ra o tshetse molone ha be khole tlo pasa Orlando Pirates
1: ha ne to bolela nnete tsa tshe ka karolong ya bobedi ya papadi e John le bomba ga bona le ga botse ga ba gone go mo fa di kgwele go tsana le ka faele go reng re bone go ema felelong a karolo ya pele ya papadi re lebele tshe ga re ba lepatlelo ko Genpool le yena Jagens ka ge ba kgoditse dikarata tse di sorolane ga ba sa kgona go napile ba bapala ba iketlile mo bogare ba lepatlelo
0: one Orlando Pirates not Durban City dikela tshetse ya lepatlelo ga re bone yane le mphothoma ga re wa feta ba e le gore ba gana ka bodikela tshetse ba lepatlelo ka kgole e tswela ka ntle ba rebetatlhelo ba rebetatlhelo ka tlhopha sa Durban City ba nyaka go dira diphetogo tse pedi Durban City ba ntšhitse ka montle Fezile xaba ba ntšha gape le yena Kyle Jagens ba tsentšha ya mogare Hashim Domingo Hashim Domingo gape le yena Ethan Brooks. O reng ka diphetogo tse?
1: dipetoga tshe di tloga di laetsa kudu ge ke lebeletse yena Kyle Jenkins ko le goreng ka ke setse ke boletse gore ba ba sa bona le ga botse ka dikaka bakala dikarata o montshitse empa fela re tla bona gore rena go tsena ga yena Hashim Domingo le yena Ethan Brooks go tla tlisa dipetogo mo ga re ba le patlelo go ya pele ka setlhopha se sa yona Durban City ba tla gona go ikarabela
0: ele wana lana parats na do the ben city go se tshimetse ka bago ye masome peri peri gore popodi e fitle bofelo nako e sale gona gore go ka direga se sengwe gona popodi nye a tabwa le yona komra gona no parats wi fi na fa le bona sema ena wa tshewe fara dino komra go kena sipo chaine go se tshwa gona le bona sema o ya ganya ka dikela se tshwa le patlela ba ka mokarlo nga tlapa sa bona ona no parats e ke ba be mo gara ga le patlelo gana fa o masilela go tlo go gwana ntko sna tsebese ena wa tshe fa mo ntaba ka tlabela tshe tshe le patlelo ka tlotla ke tima ka touch line tsha wi sha kwa pelo nya go fa tsapa mo rebe ha re bona ba le no ka gara di 10 ba pra di 10 ba raga tu o sha ha Baru ishan noya wana ya wabedi tapasala no pare tapamuremi. Elere watle ka kule ole kanta teke buze tapasala no pare. Tu ala no pare. Nato Durban City.
1: Tswela pele go bontsha gore ka nnete se ba tloga ba se nyaka setlhopha sa Orlando Pirates ka mokgwa le gore be ke bolela ka gona neeletsano ya bona ye botse ge ba ya pele moremi a raga shoto ya dishoto ba tla re le ge ba ya gae setlhopha sa Durban City ba tama ba bolela ka yona shoto ya moremi
0: go bjalo motsheletši wa tshabela FM a mofile kgwele gabotse yena fa o se mphiwe masilela ya ba e le gore raga ka leoto la go ja tshepa moremi o e latlhela ka mogare ke setlhopha sa gabo sa Orlando Pirates se tiša pele ka noche pedi go lefela go fitlha ga bjalo to Orlando Pirates not Durban City
1: se a se makatše doctor ka lebaka la gore Orlando Pirates o tla gopola gore ba setlhogwa ba šhaletše morrago ka dipapadi empa fela se ba nyaka gore dipapadi tše e le goreng ba di bapala tše šhaletše morrago ba netefatše gore ba di thopa ke seo ba se dirago tšatši lela lekgonelo go kgoboketša dintlha
0: otlhele yona nganana ba tšhea o e ragela kua pele o nyako e fa Ethan Brooks fela e ba kgole e telele e tswela ka ntle ba goal kicks po chine e tla ba goal kicks po chine jalo ka kgauso le yena go na le nko sena tsesebese nana wa itšea bja gwena fao mokobodi tlabela tsetswa lephatlelo ndaba o tla le yona ba le yona kua pele Orlando Pirates tsena karolong ya tlhopha sa Durban City ba itšea ba efa tshepa moremi wa lebelana go le o tlešhokae ba e tswalela ka langele o ya ka mole ka mo a gona tsela o boela ka yona morago ba itšea bišetša moragonyana go sebese sebese le yena wa itšea kgole wa efa yena fa go se tsile ga re bona opela ga di 18 motho wa go raga o kae ka ba e le gore kgole e tsena ga botse mo diatleng tsena Patrick yena a sare e le kgole yena fao se simphiwe masilela tsena mo diatleng tša Frederick Asare ba nyaka o nošano ya boraro thapa sa Orlando Pirates to Orlando Pirates not Durban City
1: karnetse Durban City ke ba e le goreng ba tloga ga jalo karolong ya bedi ya papadi ba bulegile mašuba fa e le goreng e setlhopha sa Orlando Pirates ba itirela ka boithatelo re bona le bo masilela ka moka ga bona ba kgona go ya pele ba napile ba kgona go nyaka go noša dino tse dintšhintši ka ge dino di le botlhokwa kudu-kudu
0: ba dira diphetogo tše tharo Orlando Pirates yane e leng botuma o tswela ka ntle motiane le yena o tswela ka ntle go itsetsile le yena o tswela ka ntle go tsena selepe go tsene le yena a polish Sebastian Peterson Peterson eke le Apollos ba tsene ka moga
1: ga re bona Sebastian Peterson e le papa dia gago ya bobedi tswana la go tswa gona ka kwa na geng ya Norway e fa ile go reng e re tlo bona gore na tshetsela le gone le ka ga yanela botuma a tshetse ka ntle a ka dira eng re bona le yena a shone a police mo le gore ra tseba gore ka nnete a shone a police ga khona go tshwara dikgole go khona gore go ya ka fa le ka fa a raga dikgole tshe ditelele
0: tsena ka mogare e shone a police o shone a police arbuena poparinge le bona siema momra wa chebe mo gara gal patlelo nya go fena fa a police ha chaba e fitisha ka sere tba e fa a police o tla lona ka lunga te paso te ben city abri gala je jwal patlelo ke na fa o se bele bele arbona ba tla isha ka khule ba chaba e fena fa ma silela yana wa chaba isha gona fa yana fa go se natse sebese ba je ke di one touch all on the pirate ma mabul se mete gona fa o muremi ka ba tsentsha lo tuko mra ba ba ntsha go tsing e fela yo bua ga pe ka te paso lo no pirate ke na fa onda ba ba chaba e fa sebese sebese wa chaba e fa lo bona siema siema lana wa ke tla wa le bela ba e bitjo ra te keno ka bri la jejwa le patlelo ele na fa o se bele bele bi mushetse go yana siema siema le na wa ke tla tla le yona tsela mtsela ga ga le patlelo ba tsho e fa se bele bele ba tsho e fa siema ba le yona kwa pele ke tla bazala no parent e bo khole e botse a police ba e ma bu shupa ra tla metse cross wa e kuka ke botse nya ka ofele tsho o tsentse ditlogo kwa morago ba e ntse go tsi nana na a re wa e ntse a se tsho go tsing ba e ba ka le bumba o nya go itse ba tsho le no parent ba pele ga 18 ba ga pele tsho a re bona space tien ra ba groso siema o wa ba raga ba tatamolla ba intsha o rotla le ona le bumpa ba tsentsha lo tswa mochele ona ba botlhabela tshe tshwele patlelo ba u tshetse bra ba fa na fa ke nang go sina tsi sebese le na wa itse fa masilela ba itse ba fa ma tsa pa mureme e fa masilela a fa sin spastien a mo fona ga botse ba intsha go tsing go mrago ba bua le ona mo gare ga le patlelo ba re bona Ethan Brooks ka bri ke le tshe tshwele patlelo ba fa jone mo kone mo kone le na o tla le ona ba e tloga la kgole wena ma wena fa le bumpa ona tla u tshetsa mrago ka lenga tla pasa ga bo ba tshe wa fa nana na lena wa lebella re tla tshekae go gara ga le patlelo ba re bona ba ba fitisha ba e lwela tla pasa lana parent ba la ba gana tan bros wa lebella na khlo tla tshekao ba re tla kene jone mo kone a buri ga le tshe wa patlelo mo fa yona lena wa fitisha ga nyane wa e fa na fa domingo ga ba re ba tsentsa lo tshe tshela ka ntle ba re betsa tlo ka tla pasa Durban City
1: karolong ya bobedi ya papadi ke fa e le goreng re bone a shone a police go tseneng ga gage ke fa e le goreng o kgona go dira mekitimo e mebotse re bone a kgona go ntšha crosso ye e le goreng Sebastian o ba santse a ithutse ka tlhoka e le o motelele mo e le goreng ile ya mofeta golela a tlhoka matlhatse
0: o tšheka mogare mokgone o e tlogela fa shimontomingo ga bale re ba tsentšha leoto gona fa pakgon pol ba gana ba entšha kotseng counter attack yaolana parat olana kwa pele a tšhelaka mabelo tsapa moremi o tla e foma o pela ga di 18 mazilela ba tuko a police ba ithiba ra dinosare kwa morago ba entšhetse ka ntle ga bodikela tšhetse ba lepatlelo
1: kanete a police ko ile gore nke sa tsho bolela ka yena gore o no tsena le go fisha go fisha go fisha a tsia papadi a ikuka go tloga mo ile gore nge di papadi tse ile gore di tswele ba itere gona fa ile gore ra bona gore kanete ka le tlhakoreng la go ja gona le bophelo ka sopeng sa Orlando Pirates
0: a tlale a nanda ba tabela je jwa le patlelo ba bo tshetsa mora go nyana ga nyane ba e fa sebese ba re bona ba tla tshe ka kgole gore na o lebelela go tshuko nyana ga nyane o tla e fa mang ba re bona ba ke Orlando Pirates mo gare ga le patlelo masilela go tshuko e ga tabela je jwa le patlelo ga botse ke sebese go ba tshe o tshe go tshuko o e fa moremi nda ba le na wa tshe e fitisha o e fa moremi moremi wa lebelela o bona ka ona morao ba tshe kgole fa sebese ba re bona le na wa e ketla mo gare ga le patlelo masilela ba jawe fa le bone ka re se tsa ke le mogare ga le potlelo lena wa jawe e fetisha ba le na kwa pele ko la no pirate ba khola musela ba bua le ona true pass ba nya go ntse na fa le bumpa kwa pele e fela ya ba ile gore ya ba palela yo tiba ke na chaine wa jawe fa le bone siema siema lena wa e ketla ba be ka ntse nyana ga se tsa ke le mogare ga le potlelo ba e fetisha a police ba itse o nya go fa Sebastian Peterson ba le right topa mo mautu nga gagwe ele yana fa asare ba ketla ke na sare ba e fosha ya ka bulikela tshe tshwa lpotlelo e foma a tsha ba e fa na fa ke na ke na fa o Hashim Tomingo o nya ko e fa na fa lo bumba wa gapele tsha Tomingo ra etle keno a tsha mo fa yona a tsha go ya ko pele a tsentsha ma tuba gana ba tla e buse ko mrao a botse ke na Tomingo a e ba ka nga pelo ba tsha se pele pele o e fa na fa o se po chaine chaine le na wa le belala gore bana bula enkele fengkhole ra etle keno ke na go se netse sebisi gore re ke ska go fa yona ke bua gare ga lepatlelo ba e ketle ke gona ba e busetsa go sebese gare ga di 18 tša gabo yena wa tsa efa sepo chaine ba e raloka gona mo gaufi le ge mana ba a le gona ba ba tshoge ba e fanta ba ka botlhabela tsetswa lepatlelo ba e tlatlhamolola mo gona e tswela ka ntle ba re tlatlhela ka tlhopha sa Orlando Pirates o tla fontshe ka mo gare ba re ntšhitse ko wena monna senga ga e be tlatlhelo ka tlhopha sa Orlando Pirates ndaba o tla fontshe ka mo gare nkosi khona ndaba ga re bone gore na tla išheka ele tu Orlando Pirates not Durban City go itetsa ga botse gore Orlando Pirates re ka no bolela ga botse gore ba tsere motlo ba tlhabile mogopodile ba buduletse go fitlhela baka le ke no kgolofela gore ya ko bone gore ba tla bua tlhopha sa Durban City ke taba gore mogopodile o tšhabile le motlwa ga re bone wa gapeletša lebumpa ga re bone o tlaiše ka e kgolo ya lebumpa maemabotshupa betha crosso e tsena mo diatleng tša yena fao sepo chaine o ifotse gona mo kgaufinyana maemong a bone ba bua le yona Orlando Pirates ba e fa yena fao apoles ba e busetse moragonyana gannyane bona fao ka mogalo sepelebele ba e fafao se le bone seema seema le yena o etšea o efa chaine o ebusetse go seema ba eketla ba lebelela karelong ya tlhopha sa bona ka bodikela tšatši ba e bitša fela seema o eketla o ya le yona mola gare ga lepotlelo ba gautsi le yena o etšea kgole o efama wa eša ko thoko ba e fanta ba ka botlhabela tšatši ba lepotlelo le yena wa etša gore o e ragale kwa pele ba dira phoso ko morago Durban City ba nyaka go etšea ya ba le gore ba kgona go e lwela ncanana o bua le yona wa etšea kgole o efama o efa yena fa brok ethan brooks ja ba e busetša go Hashim Tomingo ya ba le gore ya pala epala ba echia ke na fa se bele bele ba che wiche che ko mra we fa se po chaine chaine ore ke fa ma para e tle ke no ke na fa o simpio masilela masilela le na ga o fule yena ba che khule we fa na fa se lepe a le bela o tla i shaka se lepe go mela mona ke khala o ba ja go mela se lepe ba ba e fa na fa se postien o sha la fa se ba mo chelo na khule ba tla bua le yona ba e fa ma mo gar gar patelo tla ba ga pelecha ba le gore ya pala e pala ke na ba tsa Orlando Pirates wa bua le yona ga re bone ga nyaka go ntšha yona fo Fredericks ga re bone ba gapeletša Orlando Pirates ke yena fo moremi tsapa moremi ka radi 18 ba re crossa etle ba mo tšha bambe fase malokwane a raebe khutlha malokwane a raebe khutlha ya Orlando Pirates ya bosenyane go tswa ka bora botlhabela tšatši ba lepotlhelo
1: Harese ke bona gore nge tlhopa sa Orlando Pirates e moremi ke le gore nge o tshwarisha le morrago la Durban City botata e bile ke no bolela gore tlhopa sa Orlando Pirates e ka moka ga sone ke bela gore nge ba tloga ba papala ge ba ya pele ba tlhasela tlhopa sa Durban City fa le gore ga se sa bonala le go bonala go mme ke mo ile gore nge le yena Sebastian ke le gore o leka ka mogwa ka gona empa fela ke khutla ya bolesomo ya tlhopa sa Orlando Pirates
0: tepa tapelo mokobodi ke na tloiragaleng ka mogare

0: padre phosa ba itse ka pasa teben tsitse mo gara ga le patlelo ga re bona ba tla isha ka a gona tsela ba ka mole ka mo nna wa ga pelecha o ya ka mole ka mo re bo ka bona na bolo tla isha ka maseko ga ba lo ra gona tsela e go sna tsela e boela go ma mo gara ga le patlelo ba ga pelecha ga bo dikela tsa ba le patlelo yo bo ka ena tsone mo kone mo kone le na re bona ke nna ke nya go fa motho ke tshimi tshe mira le siripa re papadi e fitla bofelo ngana na wa isha ka bo dikela tsa ba le patlelo yo wala go ena bongane junior mthembo mthembo ya ka mole ka ba tsentsha lo tsho wena sebelebele itjola ka ntle ba re tatlhelo ka Orlando Pirates
1: ge le tlhopa sa Durban City sona re ka re hlapi golo fela le raga ge ile metsi ona a phya wa lebeletse ke bolela ke reng ka se ka lebaka la diphetogo tse e le goreng di tlisitswe empa fela diphetogo tsa gona ga di a tlisa diphetogo ka setlhopheng sa yona Durban City ka ge ba sa swara bothata gore ba kgone go ya pele ka dikgwele
0: chaine ragala kwa pele kgole ya ba le re ba itse ba batla bua le yona ka botlhabela tsetse ya lepatlelo Durban City ga itsea mo gare ga lepatlelo o tlatla le yona ke ena fa Ethan Brooks ga bodikala tsetse ya lepatlelo ba e fa ena fa Mothembo ga re bona le yena wa e fetisa tsitse tsa go ya kwa pele fela ba itsea ga bonolo le Pirates belebele ga e bea mo gare ga lepatlelo ba ratile go batla bua le yona ga iketlile le yona le Pirates ga itsea ba e fa sebelebele le yena ke di one touch mo gare ga lepatlelo e le yena fa Sepuesilepe ga itsea ba itsea go tsoko go ntsena tse sebese ga ja we fanda ba nda ba le na wa ketla wa fitse tsa go ya kwa pele a tsentsha maoto wa gana msome ba ra rwala ka botse msome ara wa ra lo ka botse wena monna sia bong ka msome wa ra lo ka botse sia bong ka msome go yena peki mabusa ile ba tla bitsa ba thuša pele gore ba tsene ka mogare o ntshe le ena peki mabusa
1: ke ena jeresi ya bomasome nnete beki
0: ke ena peki wa ga mabusa re ka reng ka papadi ya go fitlha ga bjalo e ke se motlho mongwe re kang go seswaswaela mo papading ye
1: se re ka seswaswaela mo papading ye ke go nore setlhopha sa Orlando Pirates ba tlhoga ba le godimo ga setlhopha sa Durban City fa e le gore Durban City le ga jalo ga ba tlhobae ba le leano le e le goreng ba ka tla ka lona le ge go dirilwe diphetogo empa fela ba sa fikeetsa ke sona setlhopha sa Orlando Pirates o tla lebelela ka mokgwa e le goreng diphetogo tsa bona di tlile ka gona ba tsene boselepe ba tswile bokgesi itsele empa fela ke mo e le goreng setlhopha sa Orlando Pirates ba itirela ka rati kudu-kudu ka ge re lebeletse le bonkosi Conan Dabe ba gona gona pele ba kitima ka dikgwele ba ya pele go a policy ke sa ile gore re ba tloetse ka sona gore ba sware dikgwele ba neeletsana le yena Sebastian
0: Remo motsutsungwa masumi a sinyane wa papadi motheletsi wa Tobela FM ke le Thabo fela mo kepensa Orlando Pirates ke ile ka kwa motho a bolela e ke a re Orlando Pirates e tla ba re isha dipetlele ka lethabo le ba re fang lona re tla ba re amogelwa maokelong
1: ba re matšatši a le a lethaba go miemiela o ka re a boile
0: ba re a boile matšatši a lethaba mo tlhopheng sa Orlando Pirates e tlogile e thaba la go feta setlhopha sa Orlando Pirates ga bjalo to Orlando Pirates not Durban City
1: e ke fa e le goreng Durban City go ne o bolela nnete tšatši lela lekgone le leano le batlileng ka lona ga se la ba šomela go tloga mathomong ka ge ba sa ka ba kgona go napile ba ya pele ga botse le kudu-kudu mo bogareng ba lepatlele go tswa ga yena Brooklyn Pogenpool le yena Carl Jackens ke fa e le goreng bo napile go fetolositse dilo tse ka moka ga tsona ka letlhakoreng la Durban City ka ge ba palela ko go swara dikgwele bogareng ba lepatlele
0: nnete go bjalo bathekgi ba tlhopha sa Orlando Pirates ba tswela pele go lebogiša maroti mogašwa o rialo re Durban City ke dijo tša rena tša ka metlha re ka se kebe rana maradi lesa hutamo segodi le yena re thobela Dr. HOD nna ke re Orlando Pirates e tla feta ka dino tse pedi go lefela ke segodi hutama ka mo Lushof gae ke Winnie Mandela a kgosimake Martin Mokgetlho ile thobela HOD ke go theleditse ke le Thembisa Mosading ke re Orlando Pirates ya thopa ka tse pedi go lefela tse Durban City mola ele gore Sam Nkwana le ena o rialo re Dr HOD se nna ke wa leloko la masa la go se iphitlhe ke re fetišetša madume go Ali Abubakari Malatši molatedi yo mogolo a ke sa kgona go bona go ya kua pele zeple godi zeple ena gore Orlando Pirates e feta ka tšepedi go lefela re boele papadi motheletši wa tsebela FM e le tšepedi tša Orlando Pirates lefela la tapa sa Durban City re mo ba okeditše ka metsotso e metlhano re mo motsotsong e mebedi ya metso e metlhano ya malokhwane nganana ke ena a tla le yo re kgole e kwa morago ka lenga topa sa bona sa Durban City bešwa ka lenga Orlando Pirates ka bodika la tšetši ba lephatlhelo bo efa ena fao mothembo fela ba tsentšha leoto gona mothembo fela go nganana o iša kwa pele Hashim Tomingo a gona tsela o ya ka moleka mo ba etša bja mo gare ga lephatlhelo ba etša ba e phatlhalatša go ya kwa gare ga lephatlhelo ba efa ena fa ke ena ebele yena fa samokelo maseko a gapeletša a re ba le yona kwa pele fela ba gana Orlando Pirates ba etša ba efa Sebastian o kare Orlando Pirates a ba mothakgalele a se ka bona a diile phase ya go ba bose goba a dirile se sengwenyana e fela motlho mongwe o sa tsho a re bone re boela phopading ke ena fa mothembo wa iša kwa di-eighteeneng le bone seemo a e tatamolola o intšetša ka ntle a bodikela tšetši ba lephatlhelo metsogošetše ya mebedi gore phopadi e fitlhe bofelo tolba motsoko rialo ora go jalo gona ke tlabegile gore na go diagang le kgone ke sa bone sele fela re lebogiša RDA ya RDA ya ke tsore orang RDA
1: le nna ke gore go e kgwetša gabotse mme
0: Two Orlando Pirates and not Durban City. Eva Quelle at the Pasa Durban City, where one of Monaca Mogolos of Belosora Lucabose, where now Pongani Junior Temple. Hashim Tomingo, and I'll clear a galaway of Quadi 18. I want to tell Rabian Tomingo, Uka fell like Kukabose by Tiba Comra. O tla ntšha kotsing Sebastian a ntšha kotsing malokwane o re a le moralo ka gabotse yena fa Sebastian Patterson e tla ba kgole ya thepa sa Orlando Pirates two Orlando Pirates Natura Durban City. Papadi ka go tlhologa station sa gago sa mmamoratwa thobela FM re golofela gore o ipsinne ka papadi ka fa re go tliseditsego ka go yona ka gona ka gore le rena re ipsinne go go tlisetse yona ke na le ena e ke tekela ko morago ke ena fa seema ba lebela golo o tlaiša kae le bone seema o bišetse kwa morago ona china ba etša e fang ko senatse sebese yaka botlhabela tsetse lephatlhelo e fang daba daba le ena wa e ka tla oa lebelela a gona tsela o tla boela ka ona morago ba etša e fa sepo china ka re leetsintša gabo le ena wa e ketla maemong a botlhano e fa le bone seema tšetse metswana e ka bago ye masome a mabedi gore papadi e fitlhe bofelong eke a go sana se ba ka se dirang Durban City seo ba se bolela Orlando Pirates ke sa gore o are cruising nicely
1: ka nnete polele ngwe ke e le goreng wa kgona go bona lore le nneeletšano ya bona karolong ya bobedi ya papadi ba tloga ba buile ka metela setlhopha sa Orlando Pirates ke ka fao ba thutšego setlhopha sa Durban City mašoba re bona nnotsepedi
0: gatlhale yone ba le yone kwe pele Orlando Pirates Sebastian wa e nyaka a efa moremi a re efa Sebastian Patterson ba e tiba kwa morago ba tla boa le yone ba efa Tomingo wa ratologa wa lebelela le yone o nyaka a ikukele kwe pele go ya ka botlhabela tšetse ba lephatlhelo tlhogo kwa morago ba gana Orlando Pirates nko senatse sebese ba etša ba e bušetše kwa morago ba efa sepo china le yone wa e ketla malakwane a re kgomo e lamoletše ke trekere re ke le lamoleleng Durban City lechepala gatela mathomo lobedi la boraro gore papadi e fedile e fela e le ge ba thupile papadi ka noche pedi go le fela Orlando Pirates gomang gomme dinoka moka di tsene mo karolong ya bedi ya papadi e le yena fa o tlhogo ye botse ya go tswa khutleng ka yena fa o le bone seema ya ba le gore o tlale kgole ga botse kabelo kgosi tsile krotso ye botse ya wela go wena fa o tshepa moreme a e feleletše ka mo gare ka le o thula go ja go tšea ketla pele e re noche pedi mo papading ye ke ka fao papadi fela o ka gona motheletši wa tsebela FM
1: e kganetse ke bone gore ba bontšhitse setlhopha sa Orlando Pirates gore tšhatšhilela lekgonele ba tloga be ba tloga ba nyaka ba kgoboketsa dintlha tša bona tše tharo ba kgonne gore kgoboketsa re lebeletše dikhutlha tše e le goreng ebile tša go kabelelwa go tše senyane ka Orlando Pirates mola setlhopheng sa yona Durban City re sale re bona dikhutlha karolong ya pele ya papadi karolong ya bobedi ya papadi gona ga se ba latswa le ye tee ka ge re bone diphetogo tše e le goreng di dirage ka setlhopheng sa Durban City re bone bo progenpool le yena Kyle Jagens ke bone o ka re bogare ba lepatlelo ba rile go tswa na phile setlhopha sa Durban City sa thoma go tšhikinyega le go feta
0: timimo bapaele a re kua mathomong a re matlhatse le matlhogonolo go tlhopha sa Orlando Pirates Samson Mathabatha o re re mmogo ke le ga Mathabatha mphaganeng nnepolo mafalo o rialo o re dumela motho wa bosešudu ore ka nnete matšatši a Pirates a go thaba a buile o šetše re nomakgosi le a ba lebogiša mapakapaka bangwe bangwe ba re ba sa šetše eke
1: ba tla fitlha ba sa dutse ebile ba tlogile setulong sela sa bona ba dutse maemong a bone ba tla boelela maemong a boraro e segale
0: molao malatši rialo dumela HOD molao a re dumela ka JP ke gore lebogathekgo a lena ka metlha batheletše ba tsebela FM Dr HOD AK Marutu ke re a ke bone Pirates e tla obeša watu ka ba bolela kwa moragonyana Daniel Mokoni fela seo se fetogile meeting mako le yena o rialo tobela Dr HOD ke itsena ka papadi ke re mwamwamwa bogobe jwa koko bobose ke meeting mako crince bitiela ke a leboga moshot moshato mogolo re ka reng re namele re apeša papadi e ka lepae re ka re ke papadi ebile papadi ya mohutamang jašeng la lekgono eke
1: kudu karolong ya bobedi ya papadi ebile papadi e le goreng e be e tloga ithunya ditlhase e le ya maatla kgogedi re bona Orlando Pirates e buile mo e le goreng setlhopha sa Durban City go bolela nnete e be ba palelwa le ko go kopanya dikgwele tše pedi go iša go tše tharo karolong ya bobedi ya papadi
0: go bjalo motheletši wa tsebela FM papadi e fitlha bofelong gomme e fitlha bofelong ka borialo e le ge setlhopha sa Orlando Pirates ba fentše papadi e ka nnotše pedi go le fela ke leboge eke o re ke wana ga maišibe
1: tšhwene
0: ya maišibe
1: ke motho wa bosebete sebose meromerong
0: aga
1: sebete sephala dinama tša makhura ditletse
0: e kwa go kwele ke a go kwa e ko rialo gore awa setšhaba dinama tša makhura ditletse
2: Papadi ye e seka sekwa ke e ke tshweni tshweni ya maishibe mo go thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho papadi ye e tshwa wena ke Dr. HOD Tsamago dula fase o ipsile ka papadi ye go thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho jalemiso
3: probably di shana jalo le mam maralo ke mala o feng o ile re o ka tsoga o phatalaja gathano le dipolao tsa basadi le bana
4: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
3: are
4: bo bo e sa hana ngona jwale go tlisa dikeledi mahlong a ka bana every morning ha o bula tv ho na le o mong o bulailweng o retlilweng o entsweng go entse jwang bana ba ko hae go entse jwang tle ke a kopa
3: ke nnete ke nnete
4: bana ba entse banyana ba entse
2: jalemiso bosupologo go fitlha la botlhano
5: goa ka ina botshelela go fitlha ka ina bosiane mo mesong
2: thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo thobel fm ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
6: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM. Nna ke nna Peter Mabula Moshat.

0: Hallelujah, Hallelujah, ah, batung, he, kwese ke mathomo ke kwa, ah, re ke ang so le mtshele jwa tobela febo, lena, ya tla ntirang, eh, ya tla ntirang, le re ke ma, barke tsabs David. Tonchito, eh? What is it? Take him away like a lacala. Can't you put your rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, rago, I'm going to go to the house. Next of my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, my little girl, ke le batse le gore ba dumela go lenyalo le ba sa dumela go lenyalo bia le papa di ke le gore motshelo jwa tshwele fa mo e sa sara ka ntshitse pia ka nyo ya motsweletse waka bia le o re khunadi o no tshwela pele re tla notla re e bia ka ntse ga botse ngwana gosi o no tshwela pele o no fa ba tshele ditabe re ko gore na mothlomo ba e bona biang ba swa re tla notla re bua le ba yeng ba rena nako ya rena ke nnyane ka kudu ka matla gore re ka tla ra kgona go itsetsa pele ga botse motshele jwa tshebelo fela le ko le re tlo bolela ka taba ya lenyalo le fatenset masihlalisane a ke tsebe gore fatenset le masihlalisane ke eng ka polelo ya gabo rena ene ke bolela nnete motshele jwa tshebelo fela a ke le ke gore motlhomongwe ke re a ke tse ke eng masihlalisane fatenset ke ka Afrikaans masihlalisane ke ka Sezulu ka pelela bo rena nagane nto e ga botsekeng go na le dilo tse dintsi tse e leng gore batho ba ba sa nyalanang ba di dira thoma ka bana wa latela motse kore ra thušana ra tlhakanela dikgwebo goba ra thušana mo dikgwebong kore dira nto ngwe le ngwe e leng gore ba nyalane ba ka e dira eupia a ra nyalang motho a go nyala le wena eno ba ntshole ya gone gore o mma go bana bjale le kone ye re nyakang go e lebelela re nyaka gore nke re tle re lebelele yona taba ye ya fatenset gore banna basadi a re boleleng nnete ke potisa gore na le kgono na go sana le go sa tlhokagala gore motho o mongwe a nyale goba a nyalwe ka lebaka la gore dilo tsetse ka mogare ga lenyalo re setse re di gwetsa pele ga gere ka dikgwetsa pele ga gere ka nyalwa baswa ba bantsi ba e le gore ba nyetswe matsetsana ebile ke a bona ba dira meketseko ya go boa bogadi ya go palelana ka mogare ga manyalo go na le dilo tse dintsi tseo e leng gore re a di dira tsa go godisa bana go no re tla no boledišana ra godisa bana ba rena le kgone le re nyaka go bolela gore na wena o ka phela bophelo bja banyalani le motho ntle le ga go nyetse go ba o sa nyalwana kore a ke nyaka o tsanela kudu ka gare ga yone ke no nyaka gone o ka gore na baswa o ka dula le monna a sa go nyala wa mo tlhatswetsa wa mo apeela wa mo ainela kore wa ba wa ele ga gabo wa dula ga gabo wa dia dilo tse ka mokana ga tsone wa dia dilo tse ka mokana ga tsone o sa ba nyalwa banna bona ba go kae banna a e ka bale ka dumela basadi ba ba dia dilo tse e le gonne o ka re tlo go tsa magale mentsi go tswa ka thembisa mone thembisa ach ke a go botsela ere re ile go kwetsa megale mentsi go tswa ka Thembisa. Yeah. Awo, re mara botse. Re mara botse. Ba so arubuleleng, lenyalo go ba awa a re nyalo ikhunatse. Re no phidishana. Go ba ke go kona go phidishana. Ke go pela gore nke ke bolele le baso. Wena o re khuna di nna go kaone ke no phela le motho re sa ra nyalana. Go ba hore a e khuna di motho mongwe ke le gare ke di a bialo. Re tla ba ratla ra o tla nyala. O di bona bona byang tse tsa maphelo. O di bona bona byang wena. Tse tsa ma marat. Re ke ba benkele ke ba fela ke tlo ba ke bolela le baso. Ke hopela gore go se wena moso boile morago re kwendi gopolo tsa baso.
1: Lo ba wale loko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e buile mo matšatšing a mararo fela o seketša go fitlha go 50% go dintšola ka jebelo ka di-6 pack dife goba dife tše pedi tša di-100 gram tša yogurt ya clover goba tropica ka 30 rand o seketše 18 rand di-410 gram tše nne tša Right Brand baked beans and tomato sauce ka 35 rand o seketša 17 rand di-175 gram dife goba dife tše pedi tša sesepe sa go tlhapa sa Protex ka tecofas ya 24 rand 750 ml ya domestic Stick bleach ka 26 rand le di 9 package pe di di toilet paper ja 2 ply ja baby soft ka 99 rand da fela o seke ja 81 rand di hotjela go fitla ka sontega sa di 20 ja September 2026 ga Shoprite fela
0: jela pele mo tsela tsa tsela fam ke ba sona ba di metso tsogile iringe la rena ya bole some mo shata kwa tswa le bitsa bisho le go ka ganya ntela gore gona re go tsegela at tsobela fm ya ka mo Facebook x Instagram mo mo le TikTok a re tsela pele ne le wena mo tsela tsa tsela fam re bolela ka go phuthana ya go phuthana le lenyalo gore na o kana mile wona wa phela bophelo bia le ka makotu so nyalwe lwena mo nna ka dumela mo sadio a phela bele ka makotu so nyalwe kur na re ke be ga matla gore nga mabedi kur o thabile bile o tswile le mpa o dutsile khona re sa ba munyala wena he awa munyala 086000252 ba thaba go le kitla ba drop mosasho a re mokwe nqanqae 086000252 mina
3: kungwa
0: hello
3: eh le kae
0: re bona le kae
3: Awa robo.
0: Ke moswa.
3: Ke moswa.
0: Ke bolela le mantle.
3: Ke go bolela wa se ga ile.
0: Oh, okay ngwana mma.
3: Ah. Le ke ma tlalisana.
0: Bari.
3: Re ke ma tlalisana.
0: Eh, ma se tlalisana ra phuthana, fat and set. Hey, yeah.
3: A kre ma ke ke ba le nyala le ba ho ja pele.
0: Bari ngi.
3: Lenyalo le tla go ja pele.
0: Lenyalo le tla re go ja pele.
3: Eh.
0: Mme le wena o e bona bjang wena o ka dumela go dira taba yo ka dula le monna sa go nyala.
3: Awa.
0: Wa wa phethaga tsa tsa makoti.
3: A o ke re ba le tla go ja pele. Ma yona se nne.
0: Ora ora e gidu tsinyana le yena ke mo putsile ka mgo mo gala bo wa geshu a ka senyala.
3: O ja la tsa. O tlo go nya o tlo go nya la shopeng se se nae
0: mawe No, why Ghana? Why Ghana? Tabe ya African safaten seto. Why Ghana nang?
3: Aye, nang.
0: Koko kule choka ine kia olebo wana mama.
3: Afya na yo.
0: Baru bana kunet. Dilo shichi kama kana kachona. Na ukarunya kwa raka television. Television ishi mahal. Kutasho sairek. Uirake lan kwa rigon. Hmm? Dumele nsa be.
4: Leka wana mama.
0: Ora shabu wana mama. Yebo.
4: E rapone vale jilo ja tura ngwana mama.
0: Dilo di tura bya ngwara.
4: Go tla na o nyala ente nna gana gore re fa tlo supporta hape. Eish, go mathata.
0: He, go ba nne go sone tlo be mathata ka lebaka la gore lenyalo le tsamaelana le gona go supporta bana ba gago le mosadi ya gago. Le go tshegana.
4: Ntse ngwa ga gore le batswadi abasari swa legale.
0: Batswadi ba dira eng?
4: A basari a swa legale.
0: Ba dira bang batswadi?
4: Gale o ne o re ge o tlisitse maybe mokgonyana ga o ngathelanyana ga o le ngwetši go ne bala ba sa go ngathela mo lotlhile le client.
0: He banna na ora o reng na banna
4: yona mara ke nnete ngwana mama.
0: Hey. Pele wa nauring o ka dula le khuna di o sa ba monyala go dela lotse ka mangana ga tsona o ka sa monyala.
4: If you know you watch everything, ke bona ora ona botata nne.
0: A o monyale. A le bona ka re tabe ya go dula le basadi le sa bala ba nyala, itlo le bakela mathata ge o moti wa lena tlokofetse go ba ngwana tlokofetse.
4: A wa gerno rno bi akanya go ya ka mkhobane keng re ba re kwana ka gona.
0: Wa tsa gore bona o tlokofetse gore mosadi wa ga go wena mma o bana ba o dulalena sa monyalang o tloshala a roile magala hlogo ge wena o tlokofetse.
4: Ke bona ntshikere go rno bi akanya nna le na rhala ka moka.
0: Wa tsebe gore wena go bi akantsha le yena. Family ya geno ga e gona fao ene ga wena o tlokofetse a ba motsebe ba geno. A so monyala.
4: Awa. Kare ntle le gone gore as long as re bia kantsije re tseba re okay rena le ngwana ka o tee ke yo and re mea ka nja so ke shore ka sabo le botata nna
0: he phela o phela ke phela ke go le bongwe ngwana mma sha sha gora
4: bye bye
0: he laela no ka rena ke nyene ka gurugurugur re bia kantsije motselo jwa tsabela fe mo go tlobolela le ramolao. Re be ya ka ntshitse go tlobolela mo makoti. Re be ya ka ntshitse go to. Re sonetse go tlobala ngengisha no engwe serious kudu ka matla le gone. Biele re tla be ya kanya ga botse, re tle re lukishe tabe. Tabe ya go dula le monna sa go nyala ene le bana ba go no dumela go no ra wa o di tshitse. Na go ne ntire ka idi. Ba nna ngwe. Mathata a leng kwa pele. Ares, are kwe ndi bela tsabela hello.
5: Hello.
0: Eh wara.
5: Ya. Lega.
0: Sapo bian.
5: Alisha.
0: Yebo.
5: Ya.
0: Wena o dira bian o dulela khone ndu sa ba monyala as long as a le gona dilo di le stopong a ona thata a o sa nyala.
5: Ah, ke ne o ka be so long as a ndila ntengwe le mwa ke na thata.
0: Ko marana. Yele. Ga ka ya ga e o tlo dira ba o tla molata ba go monyala.
5: A ka ya ga e.
0: Eh, a ka tsama ya a re nyala.
5: Ah, msadi a tselonye se mo rela ntengwe le ngwa go nora ka ga.
0: Ko mma ba. Nampile le no itlogela le rutse mmogo.
5: Re rutse mmogo re he.
0: Mara le fela le bona mathata ba tshoko bona le ona a. O tlo monyala mola tlhoko fetile setopo.
5: Ah, bo.
0: Le na poka le mela re ikwa le re nyale ka 400 ja le ntara se tlhebana.
5: Ah, we get serious also.
0: Pelo kwa le sanya le bana ba modimo le dutse le bona ene ba le direla dilo tse ka mokana ga tsona.
5: Eish.
0: Ba le direla bana, ba le apela ba le tlhatsetsa ba le ainela ba le diela dilo tse ka mokana ga tsona le bosigo ba gona basadi ba. Mara wa le sa banyane ge ba ba morata.
5: re bona example je di ntse ja gore mosadi go ka monyala ka re wa morata
0: go baneng lenyalo la khona di le sonetse gore o le lebelele ka leitlhola la lenyalo la gago manyalo re na aswane nyala batho bawe
5: ya ja lo tsa ifite ja ke di ngora no bona ka re ke ba tsadi ba tsana ka mo
0: na ke tsane le mosadi o leng gore mthlomo o tswa go ya bogadi ya seng ke nyalo nna wa o ntshantsa le motho a buileng bogadi wa o ntshantsa le motho o leng gore o teletse monna gagwe wa o ntshantsa le mosadi leng gore o be a sa rate monno o be a rata dilo tsa gagwe wa o ntshantsa le yena
5: a gore wa nyala le khono ya tama ga mtswana
0: go ba leng o ntshantsa le yena o sa tlo o nyala
5: Ah, ke tla ja gore ya ja lo tsa ifite ja jedi.
0: Na le na na
5: ba re ba tsana ba tsadi ba tsana.
0: Na se rena dipuli ba thona, se rena dipuli se ke ra fetela ke lo tsa leo.
5: Ah, o ile wa so.
0: Ah, tshi ke go kwela wa re ke go le boga ke.
5: Yeah.
0: Ah, tshi thank you.
5: Thank you.
0: Yo, mawe, ba re pudi ya ja lo tsa. Ile fete ka moka se se ra gore le ba tsadi ka moka re ya swana. Ba ba tsho bo mbogadi. Ba emetse ba tsadi ka moka. Ba o leng gore ba tsietse basadi ba banna ditšhelete ba emetse basadi le gato gore mo go leng dilo tse dibe basadi ka moka re ya swana mo go leng dilo tse dibotse basadi a re swana ke nyaka gore nke ke boe ke tle ke ko basadi rona basadi ba gešo ga botse le reng banna ba gaotse wa ba sa re nyale re dutse le bona o kgotse o mo file bana ba e ka bago ba bane ba bane le setene a o naso mo le dutse le hirišitse kore wa tsaya ke mathata Taba tere sa tlo bua le tsone re tlo bua le ramolao ka lebaka la gore mathata e ba a mantsi kudu ka matlhage o ka ba lelego ka mogare ga fa ten sete le masetlhalesane ye ya rena ye ya go phuthana e re sa tlo bua re tswela pele nna le wena re bolela
2: Ye Big Red Weekend kwa Shoprite ka shop. Thola u 750 ml wa Hennessy VS Cognac for 499 rand kuphela. Nana mayima pa ma 6 pack amabili angu 500 ml bapiya I Heineken Lager noma angu 330 ml e Savanna Cider for 190 rand. Abuita isayelo banga phansi kweminyaka engu 18. Kutholakala kuze kube umhla ka 20 September 2026 kwa Shoprite ka shop kuphela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka Clientele, ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: Tlhala mtsaki mo ke yeo mo Channel Africa go tsama ka la masumipedi tse setemere o tlo itsemogela di podcast tse tharo tsa Channel Africa tseo di tlo go thabisa lebelela le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenano la tech in 60 minutes la bra le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenano la go bitswa planting the seed ka labone o tlo go kopana le lenano la go bitswa Channel Africa conversation di podcast tse tharo Mapaga a mararo a ditaba Africa ye ti ya dipoledishano tseletsa o be o bogele dipoledishano mo go channelafrica.co.za gape o ka ya go channel africa mobile app gape le mo go sabc plus go thoma ka la 21 september e ba mori e ba mmogo e dipoledishano mo channel africa the african perspective
2: Tobele FM ke le ga ile mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: re tsela pele ke so sa imetse tso ya iringela rena ya bolo se metse mela fa mke le khotla khashala Africa bora mo shot botsi bo le boitsebisho le ke nna nna mo solo ba ka mo sona ke no vrpa se hlasela mo bore gore tsela pele re a hlasela bo shi re bulela ka lenyalo le masehlalisana gore na go baneng wena o ka phela bophelo ba motho a nyetsweng o sa nyalo o ka mo pili cha monewe biale ka khosi a sa go nyela o tla go nyela biang wena o se di fitlhe le queen o mo dirile ena king eh o ngari ba sa dwaga se takile kwe ka mo thempisa ke le match le go ona mana ke le match ka mo thempisa wa ka le ba ka la re sa tlo boela bolela ka yona gape o bona ke mo khailong gore lenyalo le lebelelwa ka tsela yempe lenyalo matetse le lebeletse ka tsela engwe ya mohuta ene sa go kusa botlhoko ke gore ga mo sa dotia dirile a ka dira ntwe ya go tshotsile e ja locha e re fitetse ka mkana ga rena le rena re sa nyalwa le bana ba rena ba masia ba magare la ga bara ngwana ngwanyana o tlo no tshela bana di chalete o a swana le bo khunadi e bana biang go bana ngi ja locha le nyalo a se taba ya se hlopha ke ya batho ba bedi ene ga le sa kwane le na mola le ikanne gore rena re le monyadi le monyadi wa re tlo ratana ra ba matlhokong le lethabong ra hlomphana ra thegana ra dilo tse ka mongwe wa tsone o mongwe ga sa dire o mongwe a re ke a tsamaya go se ka ba le bothata a kry ana o sa kgona go dirilo tse e le gore le tshepišane ka tswa ka gare ga tsone ke tse tsengwe tse e le gore di a direga matsetse a mothelo jwa tshobole fela bo mma gore rena ba na le mongwage ya go feta masome a mane ba dutse le botata gore e Ares arukwe shiba batho baka hello
1: tropa mutima mau eh kuna ntho ho
0: mutaka
1: kuna
0: korie
1: eh ke mla pele ri ka mo suba yeni
0: yeah
1: ke motho mo ga skoror
0: mwana mama
1: eh ere na o botse a batho ba di mo ba tsalisa le a tsona ka baka la hore ni o tla ka ntlha ba thata ga nne ke ntlwa le monna a se ba nyala ka thoma a tsoka pala ka go hlalosetsa ga nne ke mathata
0: ga pege monna a tloko fetse a ba go tsebe ka kua o go tsebe
1: la
0: ena
1: o ba ntse ba nne o tsama go dala motse mo ra go ga ile le yena le nna ke tsentse ke skin tshe se tsheka
0: o go tsebe le monna a ena le ngwana le khuna dikae kae ba re nna re tseba khunadi wena ba sa go tsebe monna le mongwa ga go dikana
1: wa e bona taba ya ona
0: be le wa e gana masihlalisane a re phuthane wa e gana
1: ke re mase a e gala nna mapale di ke a e gana
0: wena
1: ke a e gana se khunadi
0: ko go kule ngwana mama ke a leboga ke re
1: a e be bosego bo popo
0: ei taraso o bongwe sira mama gala dimela tsobela hello
2: ke se a mara hei nna ke bone ke lemile the hard way
0: ke a o tlo wena dintse tsa ha o di sepitse ya
2: a gore nagere nagere fatten set na tlale se ane a se ba mbisa ne re tsaritsa leng cohabitation ke go mo mo sha
0: wa ga pa molato wa ile sa molato
2: go botsa sto
0: o diregileng o no re tlalosa ja ga ka bo ripana ngwana mama
2: sister ke dula ke dutse le motho 2 years ka moka re le sharp re le happy family motho mo o tlholanya na be di araba di maraba o ke mutse
0: ao
2: yo se suna di gila bora le nyalo pele ga lego
0: ao
2: ya ke ntira e se mo nna e
0: be le go ile go aba bya malapeng a mabedi ka ga bo le ka gene go ile go aba bya
2: ka ga e botho ba go lobe ile ba na pa ba ikushisha ba tlo tsene ba motse problem e ke ka ga
0: eish
2: ba no problem go re le ba re agri le motse la modidisha go le la se mokobi le se munyala
0: wa munyala a tlokofe
2: se tsimadi tsene ga le shira le le se ba tenteng ka sa tarpa ka mo gara ga le ka
0: a wena
2: a na na re bona mutlolo sa ka
0: that's why o nyetse motho yo ka le tsatsi la bolukilweng ka lona
2: Exactly.
0: Oh, when are tlhoka go boledishana le wena? Hey man, ke gopela gore nko ntumele dinomoro tsa gago nke re tle re dule fa se re tle re boledishane le wena ka tabai. Le go ka ba tlhoka ina gona botlhata.
2: Ande botlhata se tsuna.
0: Ke a go leboga wa re.
2: Thank
0: you. Yo, mara le ya go mathata leng gore a tla le masetlhalisane. Ke re a ke na botlhata. Wa mko o reng? O re ke gomo ya moshata. Wa e gapa mlatu e ya. O tla nromela nomoro ya gago mo Facebook. Re tsonetse re tle le boledishane le ena. Re tle re tlhoke setsimi mo go merere ya setso. Gore na motho ga a tlhokofetse wa le apara lesirane a bolokwa ka lona kore yo motheletso a thobalefe moe yo ke šhana mana ta mme banna batho ba kwatile ba kwatisitse ke manyalo kore manyalo a kwatisa batho mo e leng gore banna ba sa nyaka go nyala ka lebaka la diphoso tse di dirileng ke khunadi ande khunadi a se moga tjago o ne mosadi a gago mo botse wa go diretse go bana go dira le motse a go tlhokomelela le motse mara a o mo nyale ka lebaka la gore o re basadi ba matšatšia o re nyetse ka moka wena o re nyetse ka moka gore go basadi ba matšatšia re na pase re na basadi ba gago go baneng mosadi wa gago o mo rata go mma go bana ba gago o dutse go le ena a go phutsilego go tsamaya ba go tlhompha ka lebaka la gago a o mo nyale ka lebaka la gore khuna dutse o palelana le Petros. Kuna lutjo palana le Petros ke kwa ngwana modimo khuela gore ba ka mone so ba palelane nan lang ka so go nyaka ija lotse re fitete ka moka ene le rena basadi basadi ga monna sa ba go nyala nkele duleng ga bolena le loma ke di chikidi na le loma ke di chikidi ka moga bolena na basadi le sheletse banna morago ba salenya ye kuru ibe ka setjongwe bia le ka mo segwe o dutile ena bona mola uri setjo le sona ses di rena metsi tlhogo di le tshepedi ai rena ke tsama e bana na ka rena bile nyane ka guru guru guru na ka rena bile nyane kuruka matla nna ke re a re le mushaneng a re bontshaneng a se ka ba lotho o skwa swara mosadi gago go ba swara monna gago ja le ka mogoelong gore ka mola ba ga tshaneng dilo di ba sepelela ka gona go dutse le khuna di wa gago mo botsana a go file bana ebile le ka gare ga mokhukhu wa lena o tlo monyala ka tsatsi la bolokwang ka gona a wa banna ba gese asadi le rena nke re tlogeleng go hlwa re dutse re sa nyalwa re sheje banna morago le nyalo ke tabo e botsuku duka matla tja gore basadi ba 3000 matsetsana ba tlhala ba dira madira madira ba palelane bawe go tseba ma motho mo wena o mongwe wa ba e leng gore le tlile go nyalana le mosadi wa gago o nang le ena o no o nang le ena le go ba mmogo la phedisana nako e telele ke dula ke bolela ke re ke bolela ka taba tsa manyalo ke bolela ka taba ya gore ka gare ga lenyalo go tlhokagala tlhomphano le kwešišano le go thegana tlhomphano le kwešišano le go thegana mara rena majana a se ra lebelelelo tseo rena re lebeletse tšhalete basadi ba bantšhi re nyaka tšhalete go tswelela go tshwana le happiness so o sene tšhalete basadi a ba go nyake a ba go lebelele kore a ba go ganyoga basadi re ganoga banna ba ditšhelete ba e leng gore
3: lemokuriane o na le tšhelete ena ola ke ramokuriane a kere rena a ba re ganyoge e bo mokuriane ke bona ba ba le ditšhelete ya wa ikgantsha ngwanenyana
0: ke itseng
3: ao a kere gore nna a ke ne tšhelete ke a ke tshwane le mokuriane
0: ke fa motlala ka wena gore go o swana le happiness so o sene tšhelete basadi basadi ba matšatši yaka e seng ka moka re nagana gore monna go tlhoka tšhelete a na lerato happiness nko o isware mo moremogolo tšatši le lengwe tabe
3: awa ko e tshwara ka nna setšhompu o mpololotse gore a kene tšhelete bone gore a wena notlisa lenaneo la batho ba tlhoka tšhelete o ra wena
0: e ke sa re ke ya go poula motho waka
3: e ompotse ba banna
0: ke sa re ke ya go poula motho waka a one taba happiness re nna ke
3: tsamaye se kampitsa motho wa wena mane ke tloba ka o betha ao wa ompitsa motho wao
0: ke one ore ke go tlhalantšha le batho
3: o tla nthibela ditsela
0: he banna
3: o ntswalelela ditsela
0: wa sona happiness batho ba nana gore moga jaka
3: ka re wena ko wena wetang o botsa batho ore nna ke nna motho wago ya gonadi Ae, o paletswa ke rutle mo nyaka. Yo we padile yo. Ga wana lo botsa.
0: Hey, ya.
3: Amara o bo sa fitla mo o tswa batho ba theke ba ke o ba tsa go di rata. Ya. O gore ke tle ke a pertai. O re sa tsebore.
0: O die. Kwe bebile sesh. E re ke tsa mara.
3: Hey, a bonya. He o nyakile mo lefatshe wena.

0: ke leboga ke leboga ngwane yana ga mathabathe utla kitima bontsha gore awa le khono dilo di fetugile di ka se bopose fibele ke tloga ke bolebogile o botheletse super go sela ke metsetsele se mpedi ka bra o ga iri ya lesome re ya go boledišana le Monica ya ses Monica Matebula re boledišana le yena botshe gombia le khono ka ge letseba gore o tswa fale Leo Cell Center re boledišana le yena go tlo kwa ditaba tsa Leo Cell Center gore na di sepela sepela ka sebopego mang meriana ya bona le bona ba reng ka yona o tla gopola gore botshego bjo bongwe le bjo bongwe ka malabo ne ses Monica o ba a ena le rena go tlo boledišana le rena ka meriana ya Leo Cell Center le ka moka tseo ba di direla go batho gona fa le Leo Cell Center ke ya go mosora ka mogala motheletše wena o ne o ba gona fawe go tlo theletša tše ka moka tseo a tlile go go botsa tsona nna nna ke sa re madume ga lapiše ka sa gagešeo mowe gae a ke na le alila mola ke tlhatlha pokeng ke ena motsweletši wa lenaneo le mme bošogo bjo bongwe le bjo bongwe magareng ga mošupologo le llabone nna le wena motheletši le yena tlhatlha pokeng kgobokanela lenaneo le goba kere re kopantšhwa ke lona lenaneo le la moremogolo leo e le gore le bolela ditaba tše dintšhi fela tša go fapafapana ge e le gabjale ke kgonne go e kopantšha le bo ses Monica Matebula gona bjale mo mogaleng dokotela ses Monica Matebula ga me amokela ka nongonongo wa ena wa moremogolo me amokela e ena a ba hlengwe
1: Aye, bahlengwe ninjani. Mara bahlengwe. Ke le wa itla ka gore ba re bona le ntse ba re ke dokotela ses Monica. Ke ka me ba. Ke tsaya wa.
0: Ke go jele, kahle kahle kwa shotanyana hi we dokotela ses ngwana mane. So tsika go gongola te tatle ta atela go fuka tsakase a te se helela
1: Hey putsi tar le ba tsaka ka ba kena ba re kwena dokotela ses Monica
0: Ya
1: ke ba kwena ses dokotela Monica ka hela ge nang ba hlengwe mara
0: Me zomen jani ses Monica
1: izumbile mina mthunde njani
0: ah ihlayisekile ngwana mana kuna siphetho
1: a cancer of name
0: ah eh Leo Cell Center ke se ke buditse mo challenge wa Tshobela FM ka yo na gore tlo ba rena le wena khaitsiri ya ka ba tse ba gore ka malabone o re tlise tsa ditaba tsa maphelo go tswa ka ntorong ya Leo Cell Center tia di lesses Monica challenge ke khaitsiri
1: ke a leboa le o dumedisa motheletši wa moremogolo a ke ba dumediše fela wa tsa ke ba dumediša ke thabile gore mabane ke le ko Genfes
0: ba
1: e le gore go ne go na le ntate o mongwe o thomile mo rona ka February a sa bone mabane ga re etshatlo ke na consulta e be e le gore ke motho se a kgonang go bona o kgona le go berekisa phone ya gae
0: ya
1: o kgona go bona tsela
0: ke a gokwa
1: le ga e le gore motshegare go sa tshabanyana ka lebaka la letsatsi empa ga le changeanyana letsatsi e be e le ka re la dikela motho at least a kgona go ke direla ntho engwe le engwe ke bolela ka motho e leng gore o ne a le totally blind a sa tlhotse a bona ga re bolele ka taba ya cataract because cataract ga e le gona e tshwanetse e le operatewa e tlosiwa kere mara ena e ne e le taba ya glaucoma wa bobedi ka jeno o thomile kgwedi e fetileng le

0: ne le taba ya mahlo ne keneletse ke maketse ba ra ke gona o bona kwa
1: o
0: e le gore ke ntho e ne e se jalo ba ne ba tshwarwa ka letsogo ga ba tshwantse ba kena ba tlo consulta jalo tseo ke ditaba tse monate gore ke bolela so ke tlhakise le taba ya gore o mongwe o thome ka January ka February e be o mongwe a thoma kgwedi e fetileng e tswang mo yona kgwedi ya August awa ke kgwedi e nana ka mora beke beke e ele
1: kgwedi ke September se sbenik kgwedi ke September
0: yona kgwedi e na September
1: ya
0: ke third week ya ha ena
1: oo
0: o na le 3 weeks
1: ke a ukwa
0: jale ke batla go tlhakisetsa motheletse gore ka nnete mmele ya batho ga e tshwane ga e amogele ka o tshwana and ga e phakise ka o tshwana o tsaya maemo a nyakile a tshwana ke wa February le wa September mare o mongwe e be e le gore ga e sale a tla la mathomo ga e tla la bobedi ka jeno e le second visit ya gae e be e le gore go berekeile kgona go sepila bote mmele wa gae o maatla kgona go balansa empa he taba e re tlo bolelang ka yona gape e tseding ka jeno ke taba ya lebanta di-shingles batho ba bangata ba lela kudu ka di-shingles
1: e re pele o re botsa ka tsona sesbonica ke ne o tsaya papatso kgaetsedi ya ka gore re seka tla e papatso e se ka tla re tsenaganong ke a boya
0: ke letile
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na lešadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
3: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgone go fetola plan yaka ka ga ke rata
4: pheko yago ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ele ke bo humana kae bontsi bjo
4: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together Vodacom
5: Yippee Great Weekend kwa Shoprite ka Shop. Thola u 750 ml we Hennessy VS Cognac for 499 rand kuphela. Nana maimapa ama 6 pack amabili angu 500 ml bapiya I Heineken Lager. Noma angu 330 ml e Savanna Cider for 190 rand. Abuita isa yola banga pansi liminyaka engu 18. Kuthola gala kuzo kubo mhlaka 20 ku September 2026. Kwa Shoprite ka Shop kuphela.
6: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. Le e sena go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Dikgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
1: tlholompšhwa ke yeo mo Channel Africa go thoma ka la 20 lewedi o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlogo go thabiša labobedi le lengwe le le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 Minutes laboraro le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Planting the Seed ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Channel Africa Conversation di-podcast tše tharo maphakga a mararo a ditaba Africa eti ya dipoledišano theeletša o bo o bogele dipoledišano mo channelafrica.co.za gape o kaya go Channel Africa Mobile App gape le go SABC Plus go thoma ka letšatši la 20 lewedi ba mmogo dipoledišano mo Channel Africa The African Perspective ke boledišana ga meale le Mrs. Monica Matebula ke bona ba re botšago ka meriana ya Leo Cell Center ar bo tsa ditaba tsa maphelo ka malabona so Monica yana le mahlwena
0: okay you can feel hantle o le busy nyana ka mo ne ke shebile date ba tleng ka yone ba le ba September ke ba tle ka di 3
1: oh yeah
0: yeah ka di 3 and then ba jumpa be ke feeling la bone ba tla ka ena ke second visit ya bone e be ile gore go direkeile ebile ne ke ya ke lo lebala taba tse botlhokwa pele ke kena tabeng ya henia re na le bontate ba bangata ba ileng gore mohlapulo ga o sa tswa kapa o tswa ha bohloko kapa o tswa o fisha ebe ebe le gore o ba bohloko yo tsatsing lena ke ha go ba le ba bang ba re hape motšhini o le o nthusitse motšhini o le wa go lokisa di pelvic floor muscles ke hona o hlapuluwa botse le ga ke hlapuluwa mhlapuluwa ka o matha o betha kwa ha o sa blocker and ha o sa ba bohloko ha o sa fisha ka mantswe a mang ke re go bontate ba e leng gore ba na le bothata bo ba mohlapuloo ntse re le gona ko leo cell center jale taba ya di-shingles ba e bangata ba lebetsa lebanta le e leng gore ga lebanta ga letla motho letla mothoma ka go ba le fever ba bangwe ba ba le tlhogo ba gatsela ba ba utlwa mmele o lapile e be e le gore mafelelong go latelela mofišo gona mo le tlo tswang teng ke gona mo go tlo fišang kudu then 1, 2, 3 ya be e le gore go thoma go tlhaela rush e ka reng ke di-blisters e na le metsi ka gare mara bohloko ba teng ba lebanta bo sala bo fisa ka gare a ke re lebanta ga ngata go ya ka o fapana ga batho mara ga ngata le tsea bo ma 3 go fitlha go 4 weeks gore le fole mara la gona go tswa ka pela e be e le gore in 1, 2, 3, 4 days la gona ba e le gore le covered black e le nyakang go covera yona kapa e leng affected jale ke ga le ka fola ka ntle ka gare le sala le fisa le sala le tlhotlhona le sala le ba e leng tho e le ka re motho a ka ngwapa and ka re ga ra nama mo e leng gore motho a ka se kgone go fitlhelela letsogo la gage ke peine e bohloko e e leng gore ga se peine gore motho o utlwa bohloko mara o a tlhotlhonelwa o a fišwa ga ra nama go sena ntho a ka e dirang jale ko leo cell center re kgona go ba thusa ka lebanta le e leng gore le fodile ka ntle le laba la sia ka gare kapa le ga e le gore ga le so fole ka ntle le ka gare ntse le le bohloko re kgona go ba thusa ka lone go na le ba e leng gore le ba emetse o fitlhelela maemong ya gore le ga ka a ka gomanyana ke diaparo go ba bohloko ba bangwe le ba emetsa gore ka sefubeng le ka mokokotlong go feleletsa go ba le dipeinse ba kwalega le moya jale ga se taba ya di-shingles fela e ke bonang ka re batho jalo ba lla ka yona kudu ka yone le taba ya hernia ga re bulela ka hernia ke lump e tswang go bona mo groining mo kapa ka lower abdomen ka thukwa go mokgobo e be e le gore ntho eo e tswelela ka ntle e penetrata through di-muscles tsa ka mo dimpeng e be e le gore wa go gomoga mo wa e bona ntho ga motho a pressa wa e fila gore ka re ke le khuranyana ka re ke ntho ga pusha ka mnwana ya kgona go botlhela ya ka gare kudu-kudu motho a tswa oseng e be e le gore ga e bonagale ga emelela dinama tsane ga di theoa ke gona e thomang go bonagala kapa ga e le gore motho a fetsa go ja e thoma go pusha kudu jale motho a re a tla ko leo cell center ga re motlhatswa lela henya ele e kgona go fokotsega ba bangwe e kgona go tlela dinama tsane di kgona go tlela madulong e be e le gore a isa le ntho e motho e mo tshwenyang ka kudu ka lebaka la hernia ba bangwe e feleletsa e ba sokodisa gore ba feleletsa ba ba le acid reflux ba bangwe e be e le gore ba ba le heartburn e sa feleng ba ja dijo a ba sa digesta botse e be e le gore go na le boima motho a tshwantse a swalowe dijo ga a e ja ka lebaka la yone re sa lebale batho ba maotuweng re gona ko leo cell center wa tseba re bona batho ba jumpa re bona batho ba sepila ba iketlile ba itshina ka go sepila kudu motho a kgona go e berekela ka lebaka la di-hepsi tsa ko leo cell center e le gore se segolo ke eng se re se etsang gore batho ba kgona go fola kudu ka tsela e makatsang ke lebaka la gore di-hepsi tse re ba fang tsone motho re mo fa di-hepsi tse tsamaelanang le maemo kapa le mathata a gae re sa lebale taba ya go tlhatswa lela e bohlokwa kudu-kudu-kudu ka lebaka la gore motho a tlhatswetse lela ga se re mo fa ditlhare o le o nwa ditlhare godimo go lela le hlwekileng e be go kgona go ba le absorption ya ditlhare tse re mo fang tsone ga se go lokelela ditaba tsa gore bo mo metšhining dieng-eng di bereka jalo mo mmeleng gore ga re sa dila le ditshila kapa mmele a o a tlameya o thoma o lwantshana le ditshila e be e le gore sentseng ditshila re dintshitse rona e be ile gore mmeli o thoma o amogela ditlhare go thoma pholo ke mo ile gore batho ba gona go fumana pholo ya bone kudu ka ka katila engwe e makatsang putjisa hape ke gore motho ka ba mo aditseng teng are this Monica ka gore na ke dula ke lapile na ha ke hi ke a tlhatsa ga ke a ntlwa nong ke ntsha madi kapa ke ntsha moya fela ke a phusha ga ke phusha neneng ke tshwanetse ke kenye menwana kapa ke berekisa spoone ke dula ke na le hiccup-o dilo tseo tse ngata-ngata ke karabe kore ko le yourself center pheko e gona ka lebaka la gore ga re o checka re o fa ditlhare re o cleana re deala le malwetse ao a mangata-ngata ka lebaka la gore go tlhatswa lela a ke re go ntsha tshila mo mmeleng jale malwetse ga a tsebe gore tshila e ya kae go diragala eng kapa nka re mmele a o tsebe empa ga tshila e le e tswa kaofela mmele kaofela wa buelwa wa amogela pholo jale ditlhare tsa teng go tsamaya jalo metšhini ga re sa bolela ka yone ka lebaka la gore re na le metšhini e tsamaisanang le malwetse a batho ba tlang ka ona ga ba etla ko Leo Cell Center o se se Monica. Ke kopa go fetisa taba ya bohlokwa. Go na le gore ga ntse re bolela moyeng so a ke re go bolela Monica. Monica ke Monica a le one. And Monica o bereka a le one. Leo Cell Center ke Monica. Jwale ha e le gore motho go na le se a sa se utlwisiseng o mphumana dinomorong tse re ba fang tsone motho a tlotla a fumana thuso go Monica. Go na le ba reng a kere le a berekisana le ba bang batho kaofela ra berekisana ka gore kaofela re bereka ka malwetse re le ba bangata re le jalo empa disebeletso tsa rona ga di tshwane. O mongwe le o mongwe o dira se a se dirang go ya ka tsebo e a na leng yone.
1: Go kwagetse se se Monica molaetsa gago o hlakile go hlaka e beka kahle na bahlengwe e sechangane re se ba mo se bele tindlebeni ya se se e se tsonga first class hina e beka kahle na bahlengwe re se ba mo se bele tindlebeni ya Sesho e se tsonga first class. Hina hi veka kahle hina bahlengwere se bambo se beletin jebe.
0: Hi tsonga se hlantsweka.
1: Ya.
0: Se le ti bukwe. Ke tsonga se le di bukeng.
1: Ere ke ma go putse se spuri ka gore ka malapo be di khaitsedi ya ka o hotsa gala fa le Giane Makosene section A magareng ga iri ya bo shupa mo misong o fitla ka iri ya bone mathapama ke mo ileng gore ba ka le khotsa gona ka malapo be di gale khotsa gala fa o se tsmane ka le mafelong a mangwe le a khotsa gala o ka botsa motheletse gore ke kae la feletsa le ba file le dinomoro
0: ka Monday manta re tholagala go tsanile Morgan Street e motho ha itla teng a phone re mo fe direction gore o tsamaya jwang Monday engwe le engwe beke engwe le engwe a khonuk re tla ba bona beke e tlang ka laboraro then first re tla ba bona ra deboga mabane re le gona re tla ba bona hape ka di 30 tsa kgwedi yona ena ya September kwa na mwana matlang go Shell Garage Polokwane re gona ka malabone le malabohlano beke engwe le engwe ko 82 Hans van Rensburg motho a fetsa o kena ka gate ya ko Rondebosch yona 82 ya monyako wa boraro ga kena ka letsogo la gago la go ja motheletse monyako wa boraro ke mo o tlo fumanang sesemonica teng ke phita gape ke re monyako e emeng kao fela ga re e tseba se ya rona Monica o ko number 3 fela ko Pitori re tla ba bona ka di 26 Saturday se re yang ko sone ko khona Francis Bartley Sisulu Princeton Place office ya mathomo kapa office number 1 dinomoro tse re tlo re tholang mo tsone ke 065 664 6778 065 0154-6778. And we are 0151-1-1-0-1-6-5-1. 071 ke tla le bolella gore le tlo thoma go iberekishane ena le mathata a yone ke mo ke tlotseng ke re go bohlokwa gore motho a founa nomore re mo fileng yone a cheke gore ke ga monika na ke gona o tlo fumana monika ile gore o chekile mara nomore ya 071 ile ya re fa bothata re sa tsebe gore gona moyeng go ile go etsagala eng jwang empa motho a berekise tshoche pedi
1: Africa ya dina lady tla ba ikopana le Debula ha Vembe ya ke le nano la kafale Palapala FM la go raloka dikosa tsa Africa le swana le la kafano go thobela FM la Africa ya dina lady manane wa a tsena kana ko eti ka iri ya botshelela go Palapala FM le thobela FM a fela kana ko eti ka iri ya sinyane biale go fela go iba le mabaka a mangwe a bohlokwa mo e le gore Thobela FM le Palapala FM di ya kopana tsa hlakanela le nano le tsa kopantsha manano a ra gasha ka Tshivenda le Sepedi
7: aye Palapala FM aye aye Thobela FM aye
8: ke nako ya go keteka kgwedi e ya borwa
7: mbeke mošomo ya TV ihasha twi na Afrika ya dinaledi
8: go thoma ka iri ya botshelela mathapa ma go fitlha ka iri ya senyale bošego mokibelo ngwana wo wa na lesome senyale le wedi
7: Afrika ya dinaledi na TV tsonaketsiwa ka tobaele maine kheba Professor Mahlaela ba re re go tsheka tuba yeli
8: le seke la tsaelo a ke le nana le la go ikgetha
7: wa tangana na bompho we na mokwasha happiness make
8: tobela ndandu
1: what's up king ka o nkwe wena ke ga saka Tshivenda Thobela FM ya Cooperative ya Afrika Tshipembe. Ya, botsi tui. Ke re dzina langa, ndi Happiness Thobomaka, ndi Mukwasha. Ke bolo botsi, ka bokibelo. A bona Thabo, mtheletsi, tsaka pukuntsha mare mogolo, e ba bona fawe. Re kgaogana le dipuku shidi ke tsepedi yo yisa overcome ke fenche puku ya ngwalwa ke matselane mama bolo ke kolobe ya byatadi ke moka mothopo wa ditamba ele ntombe sentu mfunzi re ya ikgarihlela puku e bo shegong bya le khone mo tshelechi wa Thobela FM ka nnete go bolela ditaba tsa yona o setse o tlwaetsane kana o setse o tlwaelane le diteng tsa yona ke puku yela e le gore re anegetse ka mosadi yo go tshego ke Ntombe Sentu Mfunzi a ile go akatwa bjale tseka moka di malebana le taba yona yewe go tlhalosa ka fa o katwe le go botlhoko ka gona e fetotse go bophelo bja gagwe ka gona e mo kwešitše go bohloko ka gona go bile go thata ka gona bophelong bja gagwe gore taba ye e tle e feleletše e fodile e tšwile mo go yena le kweletše dintšhi go ya ka polelo ya matshelaneng mamabolo le rena e le ge re botšiša ka diteng tša puku ye bjale re tlo ba re boledišana le mongwadi wa puku mo nakong ye sa fedišego pele ke tlabe ke mo letšetša kolobe ke mo ka ratlharakwa tše dintšhi malebana le puku ye ebile re tla ba re kgaritlhela ge e le gore mohlho mongwe o tlo nyaka go tseba gore ga gabotse puku e ya tlhotlheletso ka mokgwa o gabotse yona nnete gona e ikemišeditše go tlhotlheletša kakamoka basadi ka moka bao ba ile go ba gapeletswa thobalano ka kgang basadi ka moka bao ba ile go ba gapeletswa thobalano ka kgang ba ile go ba katwa e nepile wa tseba go ba tsošološa gore go bona gore lena we bophelo ga bo felele fa wa tseba keng o ka tsošološega moyeng o ka tswa ditlhontšela wa se sa hunyela go bona batho wa se sa re taba yeo yonnawe wa se sa phelela dillo mosadi o ka bophelo bja gagwe o bontšhitše taba ye bjalo a bontšha taba ye bjalo bjale re feleletša puku ye le mongwadi wa yona mme ka morago ga fawe re tlo ba re swaragane le puku ya matlhong a lenaba ya ngwalo ke le kaumihlape le yona o tlatle o itheeletše re a e ruma bošegong bja lekgono puku ye re tla bolela tša yona ge re tlabe re le go yona eupša maana gwa thwadi ke ra ditaba mokgoboketše le mongwadi wa ditaba ka fano gore na o tla kae ka ditaba tša gagwe tša go nyakišiša taba e kgolo ya kgwebišano ka diokoba tše ka gare ga ditlhotlho tšeo di aparetšego bakgoboketši ba ditaba o tlo mokwa motšheletše ge re tlo ba re ruma puku ye bošegong bja lekgono e ba gona fao motšheletše ke a boya
9: happiness thobomake go moremogolo o go tlišetša tšaaka pukung la bone le lengwe le le lengwe go thobela fm iri ya lesome fitlhela ka iri ya pele fa re go tlišetša diteng tšaaka pukung tšeo di go agago moremogolo thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
2: le kgone mo powerflex plan le master v re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
3: oh master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ga ke rata
4: pheko yago ke powerflex ya vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: nyane ke bo humana ka e bontši
4: e kgwetšagala ka go vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together vodacom
10: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšhweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulanaga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo se nwe madila wa fetša wa otlela gape o se nwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
2: le kgone mo powerflex plan le master v re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
3: oh master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ka ga ke rata
4: pheko yago ke powerflex ya vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: nyane ke bo humana ka e bontši
4: e kgwetšagala ka go vodapay app goba online tšwela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tšwang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together vodacom

0: ke botse marantate a go robala ke go wa o kata
1: ya
0: o robala e le gore o wa la kana go a ke le papana ntate mai so ntate o go robala ka hang wa go kata o bona ya ka dilo bona dilo o be a ntshware ke tshipa
1: kokore ka mantšoma o ra gore wena ka lebaka la diphapano tseo le maikutlo o ba o sa nyake go tsenela thobalano
0: e se ka ba gore be ke sa nyake be go sa kgona ga gore nka tsenela thobalano ka baka la gore a ke re fapane and-e ke a lla ka mo ke a lla ka mo gona le ntse re fapane teng ke a lla ka mo
1: ya
0: so a gapeletsare a ke tshipa ntate make ke yona ileng yang kusa botlhoko gore nnata sa ke re tseka ke tse dintsi because ga metlha o ba re ka fetso mpetha a nrapa so e ile ya nkusa botlhoko ka bogare o ile a nkata a ntshware ke tshipa and-e ke kemang ke papa go bana baka
1: nkoko e tshwaraganyane u fa socialnet kolo be o kwešišang ka taba yona ye le gore wa tseba motho mosadišiwe wa thothomela ebile o feletša a kgopetše tshwarelo ntombe o kgopetše se kata tshwarelo a sa tsebe gore ga botse ke kgopelelang tshwarelo mmaši o kgopetše tshwarelo a sa tsebe gore ke go tshoga bogale bja sekata goba ke eng ga botse fa kolobe o kwešiša taba e bjang ge bo e bapetele ntombe
2: o nyaka ke tla reng go pholosa bophelo ba gago because motho fu wa mmona gore o tlo a ka go bola hauso le ge e le monna a gago like mma bolela motho ga a tshwere thipa ntate make o like ntombi ya boletse o gobela tshwarelo le fa dilo tse o sa nkang o di dira kore deep down wa tseba gore a o phoso mara for sake ya gore o sa nyaka go phela o swanetse o ne o mo rapeletša motho ke nagana gore le basadi ba bangwe o ka ba nenyela le gore motho a o kate fela gone gore a se ka go bolae le ge e le gore a sentse o eng yakang
1: oya hei wa tseba se senator e re ke go leboge kgaetšhidi ka o tlile ka ntlha ye nngwe ye e leng gore re thoma go ikwešiša bokaone kudu ka lebaka la gore mongwadile ena ngwadile ka yona ke nxanxa se ka seo seile go sa go diragalela mo bophelong bja gago ke leboga kudu o boledišana le wena kgaetšhidi yake
0: Thank you.
1: Tobela FM Moshate Watsebo Lebui Tabisho 086-000-2452 Kulube, whatever Ibile Resabolation Le ya toka ka lebaka la gore ka letlhakore la ntombi re bone gore toka ile ya phethega eupša e re pele re tla ntlheng ye ke tšee mogala o mongwe shufa ke ya go tamiša motšheletši tima radio thobela le kae
3: ke tabetse polelo ena ke rata ya se yona mara anyway banna ba o gapeletsa thobalano a se yona
1: ya
3: mosadi a sa nyake a nyake
1: ke a go kwa
3: le nna ke na le experience nngwe bana sele ba re ke katile ke sa kaka
1: o wena ba sa le ba re o katile o sa kata bja lefa re bolela ka bao ba katile go ka nnete ngwaneso gona re e tlogele gana fao ke go leboge
3: mara ba o le rong ba e fostela yona seo
1: ke lebogile ngwana mma ke go kwele molaetše o fihlile age thobela fm moshate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 ke tšee motheletše o mongwe shufa ke ya go tama motheletše
4: ntate makele kae
1: rona le kae re rona wa rra
4: ebile pele le nka re nka tšha dinumber tsa bana ba khumele ntate make go katwa go boima go botlhokotlhokotlhoko too much
1: go katwa go boima
4: ya ne kopa nka re nka tšha le dinumber tsa ka sana re re tsamaya re te tlhaela bohlhono la tsoko re le banyana re le banyana ba babedi le bašone ba babedi ra kopela lift
1: a mapele o mosadi wena goba o monna
4: no nna ke monna motho ne ke tsamaya le ene ba ile ba katwa
1: o ba ile ba katwa
4: ntate
1: e le basadi e le basadi
4: e le basadi rena re dirile mempeto ba beilwe godima rena sekgwentsoko

0: Ya, ke a kwa ngwane show yo.
1: Ke go posha number tsa ka ntate mme.
0: Tshwara bya ngwane show a go ne molato ke di tsienya na kapela ke tshwara bya loka tshwara bya tsoga ke tsie. Motheletsi ka kgola o kwa tiragalo ya go garolwa matswalo ye motheletsi yo a e bolela go. A ke tsebe re ke motsie ke tla bua go wena.
2: Dilalemiso.
3: Probably di shana jalo le mam maralo ke mo le o feng o ile re o ka tloga o phatalaja gathano le dipolao tsa basadi le bana
4: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae. Please, can we stop the killing of women? Women are the creation of life. Every morning, how bula TV, when I lo mong, o bula ilueng, o retilueng, o yentuingi. When se joan, banaba ko hai. When se joan, shekia kup.
3: Kenneti.
4: Banaba runa ba yente.
2: Dilalemiso mushubuluho go fitlala botlhano
5: go ka ya botlhela go fitlala ka ya botsiane mo misong
2: Thobela FM o shata what's bona boithabiso
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redco unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
7: na ba utswa re mushu Afrika borwa o shumisha byang masheleng a sechaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tse o ditlago re tla ba re buledishana le ba auditor general South Africa a chapter 9 institution established to support country's democracy lenyaga auditor general South Africa e ketika mingwaga ye legolo le 15 re lebeletse go thusa sechaba go kaona fa ja Afrika borwa re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona abelo ka motudi wa Afrika borwa tshele tsa lena no la kgwebo ke tshelete go thobela FM mushu go mo lo mo ngwe ka sepagare go tshola go ira bososwae bo shego lena no le litshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
8: AGSA auditing to build public confidence
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redco unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: re bo le di tsana le matshelane mmamabolo motheletsi mongwadi wa puku ya ke fentse ka se khosa ba re ke yoyisa kolobe wa tseba ke be ke sa nyaka go tla ka tabengwe mo go wena ya toka gore ge re lebeletse ditaba tsa ntombi nne tlo gona re ile ra feleletsa re bone mokati wa gagwe a lebane le toka ke nneta o tloa ka kotlo ya mengwaga ye masome pedi pedi go bo lebeletse ntombi o boledišana le yena kotlo ye e mo wišitse pelo o ile a ikgotsofalela a re ka nnete molato o motho o a o diile go godimo gaka o lekana le kotlo go ba kotlo ye e lekana le molatuo ka lebaka la gore kolobe ke botsešapotšhe ka lebaka la gore pa bantšhi basadi yona wa tseba nna ke dira lenaneo le kolobe ke boledišana le setšhaba ngwanešo se sengwe seo se kwešago basadi bohloko ke gore a katwa a ye go bula molato dikgorotsheko tsa rena goba ditshepidiso tsa melato ya rena go thoma ditišing tsa mapodisa ka monenageng o ka setse bore bothata bokae a re mola a katilwe a tseba sekata se swerwe a tla re ka morago ga lebakanyana ena a sa emetse go tloseka a maka le setse motho a sepela fa le mmileng a lete a re kgane ke tla bitswa ke tla bitswa ke tla bitswa ke tla bitswa a tsoga a biditswe ke na le dipolelo tse mmalwa tsa go tswa go basadi ba bolela ka yona taba e ke ka lebaka leo ke botsiša go taba e ya toka orena ka nnete toka tshepidiso ya rena ya toka ka mone nageng e kgona go lefeletša basadi mo go kwalago gwa tloga go kwala gore go llile mogwane go lofa a wa tseba monna wa ka tsoga a bušeleditše le ba bangwe ba tla tšea motlhala ka yena
9: ke nagana gore toka ya rena ga e dire jalo ka metlha in fact ke nagana gore gantši banna ba go katwa ba reng ka sekgwa batla re they come off lightly a ba gwetse mogwane o ba swanelang ka nako tse dintšhi ntate make and-e that's why go na le di-case tsa gore motho o tshwere o katile ne neng o tswele o katwa gape gantši ke nagana gore ake kore ke a iputsiša ntate make gore ke taba ya tsona di-judge a kere le a tseba gore ka di-case tse tsa court yena motho a katileng o tla tswela le lawyer gantši and-e I think nke ke lemogileng toka ya rena mogae mo gantši batho ba ba dielang ba ba bitsang di-public prosecutors gantši o kry-a one nke ke lemogileng a ba gole gabotse batho ba di-lawyera tse di ba ba bitsang baemedi ba batho ba go roba molao gantši ke bale o ka re ba bohlale kudu ba kgona go kgwetsa ditsela gore ba kry-ele batho ba bona di-law sentences and-e ke nagana gore ke yona bothata boo bothata bo bongwe gape ntate make re boletse ka yona beke la go feta taba ya batho ba ba rena maphodisa a rena ge ba dila letsaba tja tato gantši ga ba etse serious mme a ba leditse mogala one jalo o boletse gore o katilwe ke monna gage eno ba ra kgona mmotsiša mara o tlo o kry-e le gore a sanka a ya go e bega tabae because molao wa rena maphodisa a rena ga ba etse serious taba e gore o fitlha like potsiša mathomebe ba tlo gore o ka kwata jang ke monna gago because ka mo monaganong wa rena re nagana gore nto ya e kgonagale so go nyakega kore dilo tse dintšhi di sa nyaka go loka
0: kolobo wa tseba o swara taba engwe taba yone e o e bolelago gona nna empontšha gore gona go sa nyakaga thuto ya gore gona ka tokeng ka lebaka la gore šimowe ka gare ga lenyalo batho ga ba kwešiše gore o ka katwa bjang o le mosadi ka gare ga lenyalo ka lebaka la gore monna o nyetse
9: ke monna wa go nyetse
0: ka tlhatholo ya kato e re kato ke thobalano yeo o e gapeletswago a ke tse bore ke ka lebaka lang eupša ge e tla ka gare ga lenyalo e sa kwešišege te taba e go botsang ka fao aforika borwa goba badudi ba bangwe ba naga ba ka bago ba nagana ka gona ba kwešiša gore ka ntle ga lenyalo ee go lokile o mo gapeleditše awa o phošo eupša ka gare ga lenyalo awa ka sere o phošo a mo gapeleditše gape ka mosadi age
9: ke dilo ntate make wa tseba re tshwara ye nngwe e golo ka gore bothata bo bontšhi o nagane le bo rakgadi bo mma bo koko gantši o thieletše ge mosadi a nyalwa ba reng ba go diang ba go laya ba tla go botsa ba ba botsa basadi ba botsiwa gore lenyalong go a dula lenyalong go a kgotlelela monna o mofe se a se nyakago so
0: ya ditaong tse dingwe o hwetse ba bolela ka yona taba ya thobalano seka ba ba tsoga o timile monna a nyaka thobalano o tla moraka ya ka ntle seka ba tsogile fa monna sa a se nyaka go na le dipolelo tsa go iša gona fao ka nako ya
9: ditaoan-e ke tsona tse di senyago ke tsona tse di senyago marabe le sa botsiša taba ela ya ntombi ka taba ya go sentence ya mothola nto ke goditseng go ntombi ke taba gore fela gore mothola o ka diseleng o ka morago ga ntlhe o ko toronkong e kgotsofaditse ntombi because go ya ka yona o dutse ane le gopoleng ntombi o bereka ko correctional services gore motho o tshwere o kere ke ntho ele ya mathomo e mo kgotsofaditseng mengwaga and le a tsela gore gona le gore ba re motho o tla ka tsena ba re le 22 years a gona go o itshwara ga botse ba mofukoletse mara ka nako e ke bolela le ntombi ke mo mo khotse fa di tseng ke go nore motho ba ri le ya ka
0: ka hore ga ke lebelese ka mo pukung ka fa o golegilwe mengwaga o latlhetswe kgolego mengwaga ye masome pedipedi eupša re tseba se sengwe ka bononageng gore e ka sebe mengwaga ye masome pedipedi go na le tabeela ya gore o tlo tswa ka tebalelo parole parole ape e bolela gore just forgiveness o tlo tswa ka tabeela ya tebalelo ka morago ga mengwaga ye itsego ya yona yo wa ke tsebe gore e phethagalele ja basadi toka go ba bjang go ba ka nnete re sepela ka molao le go le bjalo a re ikwe go tswela pele go tswa go basadi ba bangwe kolobe ke tshikira bathelitshi ba bangwe ke tshee mothelitshi shufa bothelitshi ke a go tamisa tobela
1: ere
0: gona re ka buša lena
1: aorona make ya tama go tsena
0: a ge ke a le ke go le bogisha ngwane
1: nna ke mo mokopane mo bana ke khala go
0: a ge
1: le se ba gore nna ke le ka ya le go tsoa go re go bona ngwana me ke nna le mototsoko
0: ya
1: le se ba re u le di ala ngana mola e ke tsena mola kere ke fa ngwana tse dingwe mosadi a raoa a re tsene ka mo mosadi o raoa o ka tswa ka mo ke tlo botsa rona o nkatile which means ke ena a katileng nna
0: o ba nyaka thobalano mo go wena
1: na nyaka thobalano mo go nna
0: bala ro ka se mo fe thobalano o tlo re wena o mokatile
1: di le ga mo le ga mo ka mo apele tsa thobalano
0: a ke kwishishini o ba re go ka se nthobale ke tlo botsa batho re wena o mokatile bala wena wa tshosha ke ewe wa gapele tsa o robalana le yena
1: ke mo go nang gapele tsa ga ra ke re tsa re le bana o ka bana o ka ana mo
0: Upya teletse gape geng ke bo ska dumela go robala le mosadi o we ana mila go tiela magato a maka go be go tla ba molaleng ka gore ge motho a katilwe o ya dirwa ditiko tsa gore ka nnete o katilwe na e ka be lo re peu ya gago e setse mo go yena na go ba mohlomong go lokile e be tla ba molato ka lebaka la gore go na le go shumisa dikondomo o tshusitswe ke sewe ke moka wa gape le tsa tsenela thobalano le yena
1: Eh
0: mwana shwe re go botsa mo re no bolela mo ka kato yeo ile go gore e bile gona ya ka nnete motho a ikemiseditse go kata yo mongwe ya ga o ka e kwa gore e tswelela byang o gapeleditswe ka mokgwa o mongwe a ino ba kato yeo re boledishana go ka yona fano ngwana shwe e upya ke a go kushisha
1: o ke se ke a le
0: mwana mmage
1: thobela thank you
0: age e re ke tshe motho le tshishu ke a go tamisha motho le tshishu
10: Imagine guy.
0: Re bona re ka buša lena.
10: Na gore ke tsola gore botlhe ke ka nnete ya bolela gore batho ba ka tiwa mara a ke re fa mo sala polokwane. A tsaka ka go bona ba bontsha mo go ba re mo go su ba sa di lena le tlhaishwa ka mala per na le miago swi le ka tshabela mo gore na a e gona ntsa mo tlhono. E la go se arna di establishment that the market. E lo la pena.
0: O arna di theotse o ile gore ka nne re ka re le na thaba mokgosi le na ba o ile gore le tlaishwa ka dithobalano tshabela mpa.
10: Tshabela mpa. E ba le ba tswa go tletsa tsimogo. Ka se se ba ka wa ba tswa ka tiyo re se ba ka mara go na mo re tsa tshabela ntate mate. Ka se se ba ka re go lela ntate mate.
0: O
10: e like se mara gore ke ba gore tate mate
0: a o tla go kushisa ka lebaka la gore go ile go ka go tswa taba go thweka mono Africa borwa ana ba rileng go dimo ga every 7 minutes mosadi wa katwa
10: e ba ba ba tswa ka tsho mara go na mo ba ka tshabela
0: ya a go leta ke nya ka ke ile ka tsia mogala wa muiso mongwe fa a rile make inteletse motho o nya go re fa maitemogelo a gagwe a seo se ile go saka sa hlaga ga bane le bagwera ba gagwe pele ke nyaka go motšea ke mme moyeng ke nya ka go motšea ke mme moyeng ke kwe gore na taba tša gage a ka rrare Thobela FM mo mošate wa tsebo le boithabišo lebelela supanako sela motheletše ke metsotso ye masomepedi seswae go ikala iring ya lesomepedi ebile ke nyaka go kgaogana le kolobe ga bjale botheletše tletle re kgone go tlo tsena pukung ye nngwe re kgaritlhela ka pela ngwanešo gona tshwara bjalo ya o ile wa tsena fane mo moyeng wa kgopela gore ke tle go wena ka pelanyana o nyaka gore o anegela taba ye nngwe o kwala taba ya kato ile ya go tshwara gampe go ile gwa tlhaga ngwanešo nko o re botse
11: ntate make ke ile ka tseya ke tšhoni a mpotsa gore o etela girlfriend ya ke mo feleletse and a girlfriend ya hae e na le tšhoni le nna di kanapa ka di tshwara ka yena so ka ge re le dithaka ra ya ko a ke moka go a ba bjao re a lefele yona la tsoko so etse ge e ba bošigo ge re tswa re tsamaya so ka bona a jealous girlfriend cousins e re lebeletse so ntse re hae ka mo re nyaka dikoloi tsa go ya hae go tlile koloi mora ga rena e be e ema ra nagana gore okay ka re haikele e re namele ra namela ka mogare ntatemake re namela ka mogare koloi ene ile ya sobela le rena mo tshontshone ge kefo a tshontsho re phulo e tseleng ya feta ka rena ntatemake
0: ya
11: ish so mo e fitlhileng teng dikgwatsela ka bona le le 1 hour drive ka mara sekgwatsela ba selo sa teng koo ke ile ka ra retho ntatemake ra kgele la diaparo ke moka nna ka beiwa fatshe ke mošimane le a beiwa fatshe kore re four so ba tsangwanyanola ba nne ya godimo a ka make le tšhoni ya ka ba tsangwanyanola ba nne ya godimo bašimane bana ba le six so ba tšhentšhana ka banyana ba le godimo ga rena
0: kore ka mantso a mangwe kore ka mantso a mangwe lena ba lepatlamiša ka dimpa laba
11: no ke lebeletse godimo ke lebeletse godimo ba re tswalele maoto wa bona o lebeletse godimo o tswaletse maoto
0: ya
11: ya motho kgona o patlama ngwanyana a bule maoto bona ba kene
0: o kore ke ra gona gore la re o batswa ka mokgwa le bolao bja baninyana bao ba bego ba katwa
11: ee banyana bao ba beile godimo a rena ntatemane
0: lena le bolao bja bona ke moka ba katwa ke banna ba tshelelago ka morago ga gore lena le bethwe pele
11: re bethwe pele make ke bolela bjale le nna ke dinne ko bafa meno ka etela no a ke na mena mo pele
0: o baile ba go betha ka selo mo pele wa tswa meno
11: ka tswa meno so
0: ya
11: ya re go katwa gore me le tirikamo ba ntse ba tšhentšhana e fere tekano nka re ya 3 hours
0: aowa wena
11: ya ya 3 hours o wa hafetsa o kene o mongwe o hafetsa o kene o mongwe o hafetsa o kene o mongwe so nna ba mpethile ka mara wa sethunya melone so oraro e digamsetsaka ne ke kwile botlhoko too much
0: ya
11: so o na tshwere sgupo sa petrol a re a re fiseng batho ba ke moka ntšha sgupo sela sa petrol ke moka ba re tšhela mola ba re tšhela sekgweng mola itsa ba re tšhela ba nyakana le lightara modimo lightara le be ya se light make ba ikgwarenya ba ikgwarenya ka bona e be e fedile he ore ditiro tsa modimo a ketse ba ikgwarenya ba ikgwarenya ya setšhomi ba re tlwaela gona mo ntate make ke moka ge re sepela poleke le re sa itsebeng re nyakana le mo re ka grandpata or re kry motse re khopele thuso moo
0: ngwaneso e tshwarenyana gana fao o kwele botlhoko ga kakang ka tabe e o diileng
11: e nke ile botlhoko ntate make ka gore ngwanyano ke be ke sepela le ena itse o tswa sepetlela ja thapa dikgwaetsa ntate make
0: a ja thapa a ikgwaetsa
11: a ja thapo a ikgwaetse
0: o tlhokofetse ge re bolela ka sesebaka
11: o tlhokofetse ntate ma so e le bolela tabeleng re maena back ko morago salebone e ba e tlhokofalang kare yena ke yena jeileng nna gore ke beke betho ke beke tlhoke meno because of jealous girlfriend boyfriend ya gae ke yona e ileng ya dira mothulaganyo tse tsotlhetse tsa gore gore ebiwe re be re bethwe
0: ngwaneso ke go kwele ke noba ke ganetswa ke nako fela gore nka tswela pele le wena ka dipotšišo ke lebogile kuduthea ee ke a leboga o fole ngwaneso o fole aga motheletše ke nyaka go tšea motheletše o mongwe gape ke nyaka go tsiya motheletso mongwe gape o e leng gore re tlo fetsa lenaneo ka ena motheletsi o ke tlo kitimela papatsong ke moka ka ya go ya ke tlo kitimela papatsong ke moka ka morago ga fawe ka ya go motheletsi o le ena o na le se sengwe seo a nyakago gore botsa sona motheletsi o o na le se sengwe seo a nyakago gore botsa sona re ke bone fa e bagana fao motheletsi ke tseye motheletsi o ka morago ga fao re setse ke motsere ke mmeile moyeng ke tlile go tseya papatso ka morago ga ge ke tlabe ke tsere papatso re tlo theletsa motheletsi o le ena a tlagetsewego ke se sengwe seo se ilego sa ka sa mokwesa bohloko kudu bophelong be gagwe a ke nyake one ke reng ke tseng papatso ke a boya
12: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tseneng go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
13: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
14: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
13: Master V ke gwetsa kae deal ye
14: e gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tswiretse jang pele
13: ke tla dira bjalo
14: bona le dipeelano further together Vodacom
15: a ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpia go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetlagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena gomagoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tshobela FM mo shateng wa tsebo le boithabiso ke kgonne go e gokagantsha le motheletsi o mongwe wa rena re mmeile mo mogaleng e tlo ba tlhokaina ka ge di boikgokagantsho le nna botletse la gae o kgonne go mphihlelela ke moka go ntemoša gore o na le seo a ka se bolelago malebana le seo re boleditšanago ka sona kgaitšedi madumeši ago ka go tama le go amogela lenanong le lamore bogolo bošegong bja lekgolo go tšaka puku re gona kgaitšedi ya ka wena kgaitšedi mpotse re bolela ka katofa yeo e le gore e tšweletša maikutlo a bohloko kudu go basadi o diragaletswe ke eng neng go diragetšeng
16: nna ke dirile ke malomi ya ka moratho wa bommaka
0: ya
16: malomi ya ka moratho wa bommaka o nthomile dilo tse ke na le 12 years ntate make
0: mengwaga e le somepedi 12 years
16: mothela o ile a ntlaisa tshekano ya 3 years ka moka
0: ya
16: a ntlaisa ka thobalano ntate make sometimes ge kelela a tšea keresa e light le a bona metsi a kerese a go fisha
0: ee ke a bona ge kereseso
16: a tšhela mo sesading sa ka ntate make
0: ai wena
16: ekere e kelela ntate make o thola mpethe a mpethe kore satlhogo se se change colour ebe se se green ge a botsiša gore o mpethela eng a go tsaba le loko gore nna o nruta di homework nna ke slow lena tsharela gore
0: o bo sa kgole gore o ka ba botsa ngwana re show
16: ke palelwa go tsama a ba le ke fa palelwa ba ntse e go tshe bo tlokoma ile re ke feletse ke tsaya magama ra re gore ke polase eng go ba di tshe kudu ntse tsama ke Mutola o ba gona go tsiya le kerese o thomongwe kere mthomongwe kere ke a go elela tshe kerese a ile ka ka mo sithong sa ka sa busaka a fetse re go entsha a ntse e pinta tsama ke
0: khatile ka
16: ora la ka moratho wa bomma
0: moratho wa bomma go ra gore le go fitla le legono le bomma wa saka wa babotsa taba
16: a sanka gore bona ba no makala behavior ya ka like gore ke ngwana le gore nke go tsheka gare ga botlhoko bo bogologolo ke nwele diparafene ke nwele dipilisi ke try le go ke gama mara go palela ka botlhoko bja motho le ile a ntshepetsa ka gare ga bjona
0: o sa le gona yena o sa phela
16: o sa le gona o sa phela ntate mmatšhe
0: bomma ba sa le gona ba sa phela
16: ae bomma ba sa le gona
0: o reng ga a kopana le wena bogolong bja gago
16: ebile ke mo lebeletse ntho le ka rebila a e moje total
0: o ka ra e modiselo
16: ko rebile ke mo lebeletse ka rebile a bonile phoso le ga tsetsetse
0: go tlile bjang gore e fitletle e fitlhe mafelelong
16: go tlile bomma ile ba nyalela poleke nngwe then ke ge ba ntšea ba ya le nna lenyalo poleke e nngwe
0: mo ba nyaletswe go gona
16: ee namile ka sa kgona go ba mo be a dula gona be ke dula le ena le bokoko wa ka le bana ba bangwe ba bomamogolo
0: taba ye o diragaletse o na le mongwaga e lesomepedi lesometharo
16: ka 12 years
0: ya 12, 13, 14 mengwaga e meraro ka moka gona bjalo o na le mongwaga e mekae
16: ana jole ke na le 38 ntshatsa mak
0: o na le 38 e sa go kwesa botlhoko
16: ko reng kwesa botlhoko kudu
0: bogolong bja gago a saka wa nomo le bantšha wa re wa tseba gore o nkwešitse botlhoko bjang goba le ya boledišana
16: ke gona ana bjalo ka re ntho ke gona e ka reng e golola letšatši ka letšatši ke gona ke reng ke nyaka gore tsetsi le lengwe ke mo foune le re tlhakane ke mmotsiše gore ntho a ba e dira na e mina na or motho mongwe a ke tse go re bile a ke tse gore ke mmotsiše gore ene ntsatse mašhe motho la ga thoma kore gaa tlo thoma a tša rape a ka no re bitša le bana ba mamogolo a ke di a ka re gore diša di-homework ba le ba bangwe a raoa lena tsamayang le kgonne o ke slow lena a fetša a ntswalele ka kamore kore bjang rape a gona le batho ka gae ntsatse mašhe a ntswaleletša ba botsa gore nna ke slow lena
0: khaitsile a re tlogelegana fawe ka lebaka fela la nako ke go dumela pholo bophelong bja gago e ke o ka ba le leano le lengwe la go kgona go ntšha taba ye moyeng wa gago mme magareng ga tse dingwe nna ke nagana gore e ka ba go ikopantšha le ena wa boledišana le ena a ke tsebe kolobe pele o ka tloga kgaitsedi aka kolobe a fa o kwele se ke sekolego
9: ke theleditse ntate make ke ntse ke rebelela gore basadi ba tatwa ke batho ba bo bona ka tse dingwe tse kore gantšhi lebelela story sa nteng di re a se bona ke stranger ko tseleng mara nke jaaka mogae ande gantšhi ge ngwana ka mogosese a ba le ka gona ge nke ba bolela gantšhi o gwetsa family e sa believe because e batla re wena o rata maaka ke dilo tse di botlhoko kudu ande ke no hopa gore sese a ka ba le maatla le ge se fela go gatlhana le malome go mmotsa ntlo a dileng go kry-a thuso maybe go di-psychologist go di-social worker go ne re ano kgona go dila le yona because ke ntho e botlhoko e mo tlhabetseng and until a dira something ka yona e ka se sepele
0: kolobe ke lebogile mantšho a gago kgaitsedi ka ke leboga kudu go boledišana le wena kere
16: ka leboga ntate ma
0: kolobe re kwela gape ka moisa ola wa gore botsa ka fao basadi ba be ba beile go godimo ga bona e le ba fetišitse bolao ke moka ba ka twa ba lebeletše kolobe o ka reng ka yona taba yeo re setse re bolela ka bohloko le bosehlogo bja kato le ka fao e ka amago motho ka gona mogopolong
9: ntate make wa tseba ke kore ke a mo kwela monna ba bolela gantši e re nagana kato yes re gopola ntho e tlhabelang basadi mara re boletše matšatšing a le a fetileng gore ge o ka kwa ke gopola ke go botša ntate make ke re if nka kwa ba re wa gešo o katilwe ke nagana gore ke ntho e kampi o ka ke kry-a o dia diphoso le wena ebile o nnyaka mothoo so nna I think my call ke o mmušo wa rena gone ntate mongwe ba fonile e le ya ona bolela ka taba gore a gone botšhabelo re a bakwa bopresidente ka moka ba bolela GBV hishap mara ntate le reditše nto ngwe e important gore a gone botšhabelo ga o ka bale nna if nkebe ke le somebody wa ko parlamenteng ke nagana gore go ka ba le a separate department ya go deala le taba e gore bosesi ba ba fetso founa o kgone go ya polekeng e o tsebang gore ge o ile moe o ka bolela ka mokgwa o tlhagetseng wa tseba gore ga o tlo judgiwa o tlo thusiwa ke nagana gore ke tlhotlho e re tshwanetse re dia e se re le nna badidi ba Aforika Borwa gore re thuse mmušo wa rena gore ba tseye taba e much more seriously than fela go no e bolela fela ko di-staging fela
0: kolobe potšhwa ka ya mafelelo go wena ngwaneso ka morago ga fao gore o tlotlo o kgone go fa batheletše dinomoro le maano a gore na ba ka hwetša puku e bjang kolobe batho ba ka moka ba fetile go lenaneo le ba kgonne go goletša ba kwešitšwe go bohloko ke taba e ya kato ba swanetse gore ge bale ba kwele ka ga bophelo bja ntombi ba swanetse gore ge ba ikwa ka bophelo bja ntombi le ka mokgwa a fentšego ka gona bohloko bjo a kgonago go phela ka bophelo bja gagwe a kgonago go phela bophelo bja gagwe ba swanetse gore ge ba mo lebelela go diagaleng a ba direng ka tseo ka moka ba dikwelego
9: go na le ka moarabuka go na le
0: ke rata gore go pele o ka bolela ngwaneso ke tšee papatso ke a boya
12: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
13: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošego botlhe
17: o na le scroller lightes
13: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
17: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
13: bjale nka e humana bjang
17: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele go ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
13: ke tla dira bjalo
17: go na le dipeelano further together Vodacom
0: tlholompšha ke yeo mo go Channel Africa go thoma ka la 20 lewedi o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlogo go thabiša labobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 Minutes laboraro le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Planting the Seed ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Channel Africa Conversation di-podcast tše tharo maphakga a mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano theeletša o boobogele dipoledišano mo Channel Africa .co.za gape o kaya go Channel Africa mobile app gape le go SABC Plus go thoma ka letšatši la basomepedi tee lewedi e ba mmogo dipoledišanong mo Channel Africa The African Perspective kolobe ke be ke botšišitše potšišo ngwanešo o ka tla go yona
9: e ke sa bolela ke re ka mo bukeng ya ntombi o na le mantle a šomišang gantši le gantši ka sekgowa o re I'm a victor not a victim ke mofenyi ke ntho I potšang yona gantši le gantši and ke bona gore e nnerekege because ntho ye ntombi a ba e phuša gore ge nka dumelela gore kato e ntlhakatlhakantšhe e ntšeele bophelo ba ka o raya gore mokati wa ka
0: ofenje ya
9: so a go fenye nna so ke nagana gore a ke a tseba gore a se ntho e ka ba mobebe mara ke nagana gore go batho ba experiencetseng kato ge ba ka leka go gopola gore go katwa a se mafelelo ya bophelo go leka gore ba be le matla ba kithe matla. Of course ba swanetse go nyaka thuso go di psychologist go batho ba bo bona mo ba ka kreang support le ge e le gore batho ba katileng ba bangwe a kereya ke ba re ba no phumelela ba tshwarile mara o ka ipotsa gore bophelo ba ka a botlo fetsa ke motho o e leng gore a ke motsebe le go motseba ore le ge e le moraja o ka ge ba bang ba boletse ke nagana gore ke ntho e ka ba thusang. Ntombi ke example eo and-e ntho e nkgatlhang ka Ntombi ke gore ke ona go batho bona ba ba founileng ba Ntombi is always available ge batho ba monyaka re gona re ka ba connectelen because ka nako e nngwe go bolela le motho a experiencetseng ntho o experienceng go kaone go phala from go tswa go rena go ba bona di-psychologist fela bao ba thusang.
0: Ngwaneso wa tseba ke go kwele kolobe a re fetse lenaneo motlhomphegi. Motheletše ga a nyaka puku ye ya tlhotlheletso ka mokgwa o a ka e hwetsa kae le gore ge batho ba ikwa go na le ba bangwe ba nyaka go tsena lenaneong le kolobe go noya le ka fao e leng gore go na le kgatlhegelo godimo ga tabe ka bona ba ka rata gore motlho o mongwe ba boledišane le mokgompi e ka ba diphatlalatseng tša dikgokaganong tša phatlalatso a ditaba ba ka rata go boledišana le yena ke bolela ka social media platforms ba ka dirang ba boledišana le yena bjang le gona malebana le go ka hwetsa puku ye ba tswa maano afe kolobe
9: nna le Ntombi buke re itiretse yona so a e hwetsa ba le ka gare ga mabenkele re ithekišetša yona so ge ba nyaka ba ka ntheletša mo
0: 082 7988 7992 772 772 go ka di bušeletša kolobe
9: 082 7988 7992 772 and then bata le ko Facebook ke gona ke matshelane mamabolo bata bata kopantšha le nna go Facebook go ba Instagram ka moka ka tsona ke matshelane mamabolo and then nna ke tla ba kopantšha le Ntombi le yona buku then ge ba dira ba ka founa re tla
0: boleaoletabangwaneshomatshelane mamabolo ke mo ba ka o hwetša go gona go social media platforms ke mo ka ba boledišana le wena gona fawe kolobe re ke tšee sebaka se ngwaneso ke re ditaba nna le wena ga se tša re felela re feletswe fela ke nako re re ka di bolela ka mekgwa e mentšhi motlhomphege kudu ka lebaka la gore batheletše ba sa letša ba bangwe ke a bona ba sa nyaka go ntšha maikutlo bjale le bjale eupša nako e re feletse ngwaneso a gone taba ke rata go reta kolobe ke be ke go leboge goba o iphile sebaka malabone ka moka mane o boledišana le rena fa molaetša ba rena go se Sentompi leno ba botša gore ka nnete re be re ratile go ka ba gore boledišane le bona eupša le ge ba sa kgona re no re ga ba tie moyeng ba tswele pele ka mošomo o mobotse wa go leka go tsena dikgopolong tša banna gore ba kwešiše gore kato e bohloko bjang ke lebogile kudu go boledišana le wena kolobe
9: o leboga nnantate make fo sebaka se le re fileng sone
0: ke a leboga motlhomphegi age Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness thobo make ka ra sealemoya sa gago go tšaka pukung tša more mogolo go Thobela FM wa bona
18: Happiness Thobomake go more mogolo o go tlišetša tša ka pukung la bone le lengwe le lengwe go Thobela FM iri ya lesome go fitlhela ka iri ya pele fa re go tlišetša diteng tša ka pukung tšeo di go agago more mogolo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona mošate wa tsebo le boithabišo Roma re boledishana le le ka o mishape ke kolobe le yena monna ai jaga ke tshiba le kolobe tsa batladi le ka o mishape ke tloba ke go kgaga tshitele yena ka bogala bona go ke sa ferisha go pele bo teletsi ke re no re koshanyana ga nyane fela ka re ka bra go yona koshaye ya ba gore awa re tsena ga botse botse botse go mahlong alena na ko shaelang ka go tshela go yona e kae re ke bona ya ko shashi man ko shashi siyakhuleka kuwe bayede baba fiso

0: tjaka pukun chamre bo kholo tshipana go sela ele metsetso emene kamera o fela ga iri ya le sumi pedi palakata ka gare ga la botlhano rena ba ba biambiang ya ke la botlhano hi ya gona mlatu mahlonga le naba pukuyi engwadilwe ke le kau mehlape kolobe a biatlane madume shiao
1: ebela
0: logona
1: logona
0: logona mhlomphebi
1: eh
0: a kona le malatulo munyane eh a kona le malatulo munyane beke ja go feta nna le wena re be re sa sorgane le taba ya Mwanegatwadi warena ile go shimi masemola owe ka yena o nyaka go gore bontsha ga botse o nyaka go gore bontsha ga botse so ga botse mokgoboketse wa ditaba ile go sona so mokgoboketse bya ditaba botloga go bosenyaka go motho so ile go gore pele thereso e tla tswelela ka bokgoboketse bya ditaba go tla be go bile ka gona ka letlhakoreng la mokgoboketse wa ditaba le mongwadi wa tsona kudu yowe a nyakišišago ditaba tšeo di fitlhilego wa bona investigative journalism bokgoboketse bja ditaba bjowe bo nyakišišago ebile ga botse bo fatišišago bo na le go tšea magato a go iketla kudu go nyakišiša ditaba go tlo kgona go tsweleletša setšhabeng taba yeo e phelago re be re sa lefao letlakaleng la masome nne seswai ke mo re emego gona ebile ke kwa fa o re ge nkano go balela tše pedinyana tše tharo tšeo o re botsago tsona kolobo o re e be e le iri ya lesome ge ke fologa sefatanaga sa botlhe motsaneng wa Penina Park ke rile go lefa motledi ka fologa sefatanaga seo se rile go sepela ka foša mahlo molemola gomme morago ka tshela mmila ge ke le ka kua ga mmila ke ile ka emiša ka mosepelo ka ntšha pampišana yela ke sa lego ke tsentše ka morabeng wa borokgo e be e le pampišana yela ka go itopa fase lebatong phapošing ya diokobatši polaseng ya MJ ke ile ka e lebelela leina ka lebelela leina la mmila ga mmogo le nomoro ya ya mmila gomme ka tseba gore ke fihlile gona ga botse ke moo re le go gona gona bjale moo e le go gore wena go ba kere moane gwa 24 bjale ka moane gwa 20 ditaba ka moka didukuluga go godimo ga gagwe e le go yena re mo phegeletše go ba kere re mo tlhomile go mahlo a nyaka go tshedimošo ya diokobatši bjale o fihlile moo e le go gore a la la kwa dikopanelo kwa kwa ge ka serage fa e tlatla tsa kgamelo motho yo o nyaka ditaba wo motho o ke mokgoboketse wa ditaba wo ebile tšeo di fitlhegilego mo o nyaka go di tswetša molaleng gore setšhaba se tle se di tsebe ge re le mo ga sa tlhwa re ba le botlhatsi bjo botletšego bjo bo feletšego gore na ka nnete MJ bannawe le bagwera ba gagwe ka nnete ke boradiokobatši na o tlo re bontšha taba yeo kolobe tshwaragana fa ngwaneso ke a boya
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le le how-to tutorials.
3: Master V, ke nyaka dilia data e ka nthusa go gore ke kgone go like le go subscribe manene go a ke rata go di channeleng tsa YouTube.
4: Ah, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh Master V, ke gotsa ka dilie.
4: E gotsa gala fela ka go Voda Pay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jong pele.
3: Ah, ke tla dira bjang.
4: Bona le dipela. Further together, Vodacom.
0: Tobele FM moshate watsebole boithabiso ibile kolobe ka magare ga pukwe ya ga go fa go bontshagala gore bya le o fitlile plaseng o dumedishana le mo kekera shimi mama bolo o dumedishana le moleta dikgoro go ba motho a ka re mohlapetsi wa motsebisha gore nna ke nna shimi mama bolo ke ra shimi masemola ke mmiri wa ditaba kuranteng ya Limpopo Straight Talk ke tlile mo ka morero o itsego a e ka ba o gona morena manamela kolobe e thome gona fa o e pukue ya gago ye o re botse gore go diragetseng go fitlha pukue e fitlha mafelelong nna shimi mmamabolo o atlegile tabeng ya gagwe ya go nyakana le bo MJ le go nyaka go bonana le bo bona ba o ka mokanya ka go bonana le bona re botse ngwane sho bo manamela bjale le bjale go dira ge tsheng go tloga fa
1: ke a lebo
0: age
1: fini ma semela o rile go tloga o rile go fitla wa go wa marana manamela ke morana mana mala ke logo petisi la di chalete mo shoma province
0: ahe
1: a ke tsa molisa di khoro khorani a u tshe hore na ka ba morana mana mala o na ka gaina le tsa di khoro ara awa morana mana mala le msa di gawa ba sa tshele ba ile ga ya ba sa ile ga ya ga mana mala ya lu tsena ka monku o tla go tsa mushume jo msadi o na ba re ke rosa o mo tsela ka montu nga mo le tsela morena mana mela le msadi a gagwe ga ba sa tswile o ba le tsela ka montu o tla go tsa mushume jo msadi wa re rosa ga tsena ka ka ka ntlong a se go rosa di sa tloga a se go rosa di sa tloga a dula a dula nyana ka ntlong ga dula nyana ka ntlong a tla go gopola gore nka ememe ka montu nga bone botse wa ntlo yo we ka re mo ga ja di dutu a bone botse wa ntlo ga di tsi a ema ema ka mo ntlo mara o a bona le ba tlo le

0: sa bupi sa Ntswana sa bupi ke sona se bonana se le mo lerateng e rile ga lebelela a bona gore motho ore ke a mo lebeletse e kaba morwa wa Manamela ba nnetsa re ke popi wa ka kakanyo ya gage ga thabila a busa a lebelela sepatso sela a bona sepatso se e kaba sepatso sa tshokobatši ga a seba petsang sela a se kgweditse go polaseng ya ng a bona e kare sepatso se sona le sela a se kgweditseng a se bone dikadibokiseng tša polaseng ya ng a thoma go nagana gore ge sepatso sa polaseng ya ng se tshwara le sepatso se e le go leraneng la bobi e le go ngwana Manamela morwa Manamela gona gora gore motlho mongwe ng le morena masedi ke bona ba re tšheditsego morena Manamela diokobatši gore a kgone go direkela ngwana gage e le go bobi e rile mola kere sephetho sa gore a tsamaye a yo begela maphodisa ka morago a kwa modumo wa a kwa motho o e kare o etla ka mo phapošing motho ola ile a bula lewati ka bula lewati a fetsale motho ola ke mošomedi ola ba reng ke Rosa kora Rosa o mo kgoleletse ka ko phapošing ya bobi a sa lebeletse bobi a sa makatse ke setopo sa bobi le sefatso sela sa diokobatši ge Rosa a mo roa a re o nyakang ka mo phapošing ka mo ntlong ya morena Manamela ebile ke wena o bolaileng bobi o rile mola borosa ile a thoma go moroa a buša a mmetha kara yena Rosa a betha sima semola senke a ke toele Rosa o rile go dira keo a bua a tla a tswa ka mo phapošing o rile mola a sepela a le mo phasetšeng a fitsiwa ke se sengwe kara yena Rosa a wela fashe a idibala ka idibetse sima semola ile a thoma a se gore a direng morago ile a dula setulong ngwana ka mo ntlong a letile ntlho mongwe ba a lekgatamelong a letile o rile go letsa morago a tšea ke boroko oa swara ke boroko o re mola a tshwere ke boroko a le rokong ka morago a fafošwa ke se sengwe o ile ga phafoga a kwa modimo wa sefatanaga se le ka ntle se ra gore selo se le ka jarateng goba ka setseng ila le pidamoteng a bula gareteng gore le a lebelela a bona sefatanaga se le kgorwaneng
1: kolo batla ke botsišengfa ka ge šime mmamabolo a ba a le lesolong la bjale ka raditaba la go nyaka go tlo tšweletša gore golo fa go na le diokobatši a be a ngwale a bege ka tsona ke kae mo pukung moo go tswelelago a begile ka tsona di tsweleletše nneng setšhabeng ditaba tšeo tša gore ka nnete go gweba ka diokobatši
0: ka gore ng o gweba ka diokobatši a kry o tlatse o bokgwedite polaseng nako a le polaseng o ng le morena masedi wa tla moraga moo o rile pele a sepela a topa pampišana e ke yone ya go mmontšha gore ya go bontšha pampišane ke yone ya go moiša ngwakong wa morena Manamela
1: ke swere pukue gona bjale go tswelela kae mo e lego gore bjale re bona taba tse ka moka di ya go tswelela Limpopo straight talk ke tlo go botsa gore ke tshwenya ke ge šime mmamabolo a le ka fao ngwakong o mmontšha gore o feleleditše a e ba le bohlatse bja gore ka fao go gweba ka diokobatši mothuši o rapaletše ebile go bontšha mo melomong fa a be a eja diokobatši goba a ješwa diokobatši maikemišetšo a šime masemola ke go tloga ka moe go ya maphodiseng eupša šime masemola ke ra ditaba nna ke be ke re gane o tla re go tswa ka fao ka tshedimošo ka seo a se bonego ka fao ka tshedimošo yao a ihweditšego ya ba go kitimela go ya go ngwala ditaba tšeo gore di tswelele setšhabeng tšeo a di bonego ka ge e le raditaba bo raditaba kolobe ga ba re go kgoboketša ditaba le ga ba ka hwetša go

0: a le bosenyi ga ba kitimele maphodiseng ba kitimela go ngwala ditaba tseo ga se maikarabelo a bona go ya go bega ditaba tseo go bega melato eo gore ke kopane le sa gore le sa gore le ga ko go ya go bega ditaba tseo ka lebaka la gore ga se lephodisa ke mmiri wa ditaba eupša puku e ngwadile ko wena mogolong aka ke neo nyaka go tseba gore ke ka lebaka lang a nyaka go phegelela go ya maphodiseng le gona ditaba tseo di tsweletseneng kuranteng ya Limpopo Straight Talk
1: maikemisetso a šima semola ga a leka ngwakong wa morena mananela ebe e se fela go tlalea morena mananela gore o tlalea gore o godie morwa morena mananela a rapaletse a bolaile ke dikobatsi ae tlalea gore o goditse setopo ka botse ae tlalea polao ya bobi morwa morena mananela le le moro o kryile setopo ele a bona sekwatsi se sele ranela bobi o lemogile gore bobi itlhokofetse ae tlalea case ya polao murder case oba duma go botsa maphodisa gore gape kebe ke ile ngwakong wa morena mananela la mathomo ka kgwetsa morwa morena mananela bobi a tlhokofetse
0: golokile ke le nkarabile bjale ke phegeletse go bona mo ke phegeletse go bona phihlelelo ya seo e le go tlhologelo ya Shimi Masemola go feleletsa ditaba tse ka moka ka ge e le ra ditaba a di tsweletsa kuranteng yeo a e šomelago ka ga a dikile a nyaka maele gore a dieng go bora ditaba ba bangwe e tshwaregane fa ngwane šo ke tšee papatso ke tla ba ke buile go wena mo nako e sefedišego pelo
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
4: o na le scrolla lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgodi tše pedi tša YouTube Premium mahala.
3: Bjalenka e humana bjang.
4: E khotagala fela go Vodapay app. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele.
3: Ah, ke tla dira bjang.
4: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
0: Kolobo sa le gona ke ngwana mma. Kolobo sa le gona?
1: Sa le gona.
0: A ge ngwana eshu a re tswela pele ka ditaba. Le be le sa araba.
1: Ee, ke be ke sa araba. Kere, Shimi Masemola, o rile mola e santse a tswe a ye maphodiseng go bega setopo sa bobi a kwa sefatanaga a kwa modimo wa sefatanaga ka ntle ka jarateng go baka setshenyi se se ra gore monaganelo wa go yo gotswa ebile wa fela ebile a ya ditsikangopeng a phaya garepeng a lebelela ka ntle ga a lebelela ka ntle ke ya kgorwaneng ebile a bona sefatanaga morena mananela le mosadi ya gago molešana le moleta digoro ebile a dumela gore motlho mongwe moleta digoro o ba botsa gore go na le moyeng ka mo ngwakong ka montlong ka mo o tlile go le ena ebile a tseba gore ge morena mananela a ka fitlha a mo kgwetsa ka ko ngwakong goba ka ko ntlong a busa a kgwetsa le gore bobi tlhokofetse ebile le rosa o dibese mare morena mananela o ba tse mo direla kotsi o ba ka se rate a se monaganela gore ke ena a bolaileng bobi ebile ke ena a betšhileng rosa mošomedi wa ka lapeng a ba idibala ebile a tšea sephetho sa gore a tswe a tšhabe ka foo e rile sefatanaga se rile mola setla se lebile lebating la ka pele la ntlo ene a tšea sephetho sa gore a tswe ka ditsi ka ngope a tšhabe a tswe ka setsheni a e phološe ebile a dira jalo ka dira jalo e rile ga a fofela ka ntle a lebelela kua goraneng a bona gore moletsa digoro ola a mo kgweditse gore ga a tsena ka ngwakong ga a gona ebile a tea sephetho sa gore motlho mongwe moletsa digoro o tlile le morena mananela le mosadi ya gage ka ntlong gore o tlogee mola goraneng o nametse sefatona sela o tlile le bona ka mo ntlong so ebile a kgona go tswa bobebe ka gorwana a e kgwetsa a le mebileng ga a ditse a kitima mo mebileng ga a lebelela morago ebile a bona sefatonaga sa morena mananela ila thoma o kitima a khwatisa lebelo o re mola a khwatisa lebelo ya pele a bona sithuthupi se re ile ke motsetsana motsetsana ya lebella morao a bona tshinima semola a kitima a mushije morao a morao a tshinima semola e be le sekwatla na gasa marana mananela motsetsana ya ga kanega fa sifisa sa tega tega morao sa munisha sa uisha motsetsana o sithuthupi se se se ka fa tshinima semola ba ga sa o tsetsa motsetsana morao tsatona sa morana mananela tsile sa tshaka ya ba gaise le motsetsana wala wa uisha ke sithuthupi se se ile sa fa tshinima semola ba ga se se botsa sa go timatimela le mebila morao ile a ikhwetsa a lebane le sefero sa lefelo la o bogela di tshwantsho la stay time eko ka o tsetsa tshula tsena mogo e ka fa chapter la ka rua ya ni e fela go
0: Oya,
1: ba dipeng tsang yang kwana.
0: Eh ke tswa ke go kwa botse. Ke mo puku e felela go gona.
1: Ae, ke mo karolo wa chapter ya puku e felela go gona. Re le re nyaka dipele pele a gona botsatsa nka tsela pele.
0: Nna ke nyaka go botsisha taba ye. Re lebeletse mmiro wa ditaba.
1: Eh.
0: A ke puku kolobe e swanetse gore botsa e swanetse go bolela le tseo di diragalago mo bophelong o dumelana le nna bale ge re lebeletse ka fao e leng gore tshinima semola o emela bo raditaba ka gona ke leka ga go botsiša gore ke raditaba ofe le ge e ka ba e le monyakišiši wa ditaba ka mono Aforika Borwa goba go gongwe le go gongwe owe a eta go a o ba melato ka mokgwa o le go bea melato le go bea bophelo bja gagwe kotsing ka mokgwa o a ke gana gore mošomo wa go kgoboketsa ditaba le go bega ditaba o kotsi o ba mafelong a kotsi mo go thuntšhwa go dithunya bjale le bjalo eutlwa ke tlhologetse gore nko o botse motheeletše se sengwe ke ka lebaka lang o tlhamile mokgoboketsi wa ditaba wa go tsena ka malapeng a batho wa go tswa ka matsikangope wa go no tsena wa go eta a tshela melelwane ka mokgomo e le go gore a ka latofatsega a ka swarišwa a ka hwetswa ka fao a bolawa kolobe ke ka lebaka lang mohlambi mokgoboketse wa ditaba a sena maitshwaro a boraditaba ka go ba le magomo a go tseba gore mo ke tla tsena ge ke dumeletswe mo nka se tsene ge fela ba sego go sa kgathale gore ke kgoboketsa ditaba ke sa boela potšišong ela ke go botsisitse go yona gore kolobe nkane tshinima semola a sa emela bokgoboketse bja ditaba ga botse ka mokgona nna taba e ga e tlo lebiša mo tabeng yoo re ka re go o ka re o saeditse ponagalo ya bokgoboketse bja ditaba ka gare ga puku ya gago kolobe a ke tsebo gore o le ka reng gana fao
1: ee re ke e arabeng
0: ee
1: la mathomo a re rebelele mokhuta a puku e ke ngwadile gore ke ya mokhuta mang
0: re
1: na le mefuta e mentši ya dipuku ya dipukupadi re na le puku tša marato pukupadi tša marato tša macowboy bjalo le bjalo babadi ba diputu batho bare ke seka tshwatse ke a re ke genera mofuta wa padi yeo o e balago pukupadi yeo keke ya botseka goba ke tla lebiša ka sekoa ke tla re ke crime fiction goba detective fiction ke pukupadi ya botseka goba ya bosenyi gantši mo pukupading tša mohuto oo moena ga tshwadi o kgona go dira se sengwe le se sengwe o kgona go senya gore a fitlhelele bosenyi a ka senya yana ka boyena o tula ba se le ga di wala pupu tsa mkhutu ga ntshi le ga go tsere rena ga thwadi go ba ile wa ka mpuku ba gona o dira go se e le gore ba nya ka go expose go se go ba go tsere tsa go se
0: kolo ba re go buchise puku ye ke puku a mkhutu ma
1: e ka ga tare ka pidi ke puku ta ya go se go ba ya go tsaka ka sekoa ke tla re ke detective fiction oba crime fiction ka ke boletse pukupadi tša mokhuto moena ga thwadi goba baenewa ba kgona go dira se sengwe le se sengwe ka mo pukung le bona ba kgona go senya e le se segolo e le gore ba nyaka go tsweletša basenyi ba bagolo go feta bona ba nyaka go bontšha babadi o ba tshaba gore ke ba nyaka go expose o seeni le bona na go ba gona go senya mari le re tshenyo ya bona a siela e kholo ya go lekana le ba ile ba le ba ba expose ba ba tlo le tsa ke botsa mo khutlo di gona ke tsanya go dubala ka magiso mohlomongwe le ba bala pitsa o sala le ja go change ka change o James Patterson o Ruth Rendell wa data Christie wa Karen Slaughter le tla bona re tlhokomela dikutu ka mo le ka mogare ba enega ba enega le ba enega tsadi ba senya le bona bana ka molagare mari maikemisi ka magolo a se go senya e di ba go expose ba senya o le go tsweletsa morero wa bona wa pukuiwe
0: kolokile kolobe ke a go kwa ko puku ye le tlhalosa gore ke puku ya party
1: e ke puku ya party senya
0: kolokile le tlhalosa puku ye gore ke puku ya padi
1: aowa ke puku a ya o senya ora re ke crime fiction oba detective fiction a ke re re ke puku padi ra re ke fiction
0: aowa
1: re re ke crime fiction ra re ke puku padi ya o senya
0: a ke gane kolobe ke tloga go tshele ditse go bolela ka puku ya fiction o bolela gore puku ye ke ya boitlhamelwa ke re ditaba tseo di bolela go ka fa ke self fiction e le go sona eupša kolobe puku ye o tlhalosa gore ke padi padi ke be ke lebeletše ka gara padi ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe kolobe re lebeletše thulano yeo e le gore e tla tswelela re lebeletše tsweletso ya bothata re lebeletše thulano yeo e leng gore godimo ga yona e tla re bopela ditaba go tloga gona fao thulano e le go gona ra bona go gola ga thulano ra namelela le bothata bjo bja thulano ka gare ga puku ya padi go fitlha ditaba di fitlha sehlweng ra ba ra tla ra bona tharollo ya bothata bothata bo tlo rarologa ka mokgwamang ka gare ga padi re lebeletše dilo tse di bjalo ke na le tlhoke ke na le kgopelo go lena kolobe gore ka lebaka la gore ke hwetša e nthata falela mo gongwe kolobe ga botse dithulano tša gago tse pedi tseo ka re bontšha go tsona goba dithulano ka gare ga puku ye e le o re go ke padi go sa kgatha le gore o e bitsa gore ke fiction ge fela e le padi go swanetse go ba le dithulano go swanetse go ba le thulano e kgolo e leng gore re bona ka yona bothata bo gola taba ye o e tlhalosa ka eng gana ka mo pukung ye kolobe moo re ka kgona go go e bona ga botse
1: ere tswela pele ka pukue re bona morena nkare yena shima semola o rile go tšhaba ka kwa ntlong ya MJ nkare ya morena Mananela ka kere morago wa gore a tsene a tloge lefelong la diswantšho la go bogela diswantšho a ya gae nkare a ya hoteleng kao a bego a hirisona nakonyana e rira le mo bosegong bo a lora torompe a lora a le kare ga lepokisi a gokile maoto le maoto a tsentšhitswe sa ka tuku ka molomong o rile go phafoga a ja sepetlha sa gore a tloge ko hoteleng ya Garden Court a e nyaka hotele ye nngwe ile a yago ye nngwe gona mogolokwane ba bitsa gore di-Queen Star Hotel ga a le fao o rile ka tšatši la mathomo o robetše o rile bošego a phafoga a kwa lešata ka mo setsheng ga ye kwa lešata ka mo setsheng fa a bula garteng a phala garteng a hwetša lešaba le lentšhintši ka mo setsheng sa hotele le opela ge le opela lebe le re a tswe re a mo nyaka o bolaile morwa wa radipolitiki wa rena nketse ba ramang ba rabobi ba rare o bolaile kobi morwa Mananela ba ra yena ba ra yena šini ile a lemoga gore batho ba ba nyaka yena ba nyaka go mmolaya ka gore ba naganela gore o bolaile bobi
0: kolobe e re ke botsišeng fa ka mogare ga puku ye o re go ke padi ye ke nagana gore le mothelesi ba rena ba bangwe ba e le go ba barutiši ba ka no tseba seo padile ga botse ba tseba seo padile go sona go lobe ka fa golwa kgopolo di fitsepedi ka fa ka mo pukung ya gago e go ka no re bopela a kere ke padi golwa golwa kgopolo di fitsepedi tseo di thulanago di lwago ka moanega o moanega thwadi o wa gago o mmupile goba a wela lehlakoreng lefe la dithulano ka mogare ga puku ka fa go lwa dikgopolo dife tse pedi ka mogare ga puku e ya padi
1: nka re la mathomo re na le moena wa thwadi e le go šimo masemola o a nyakang go utulla goba go senola ba go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go ba di go tlhagisiwa investigative journalist ke ka kgola matho la bobedi re na le bagwebi ba diokobatši ke le go nj marana masedi le marana manabela ke tla re ke ba bale gore ba tila ka diokobatši ola e ka lebelela ke matho kura mabedi o mongwe la mathomo ola o nyaka go thusa ola o nyaka go senola ola ola o bela taba gore o shibe mathomola a ka ba tsoga a utlwe ke diphiri tsa bona ora re ke thulane tepedi ba tsoga edi bala ka re ke tlhopa tepedi o ba ke tla re on one hand ke shibe mathomola o nyaka ba senola on the other ke bale ba nyaka go mushitisa gore a se ke a ba gona go fitlhela seng ke ka ebi ke re ke di thulane tepedi
0: yeah thulano tse tsepedi ke a gokwa e u tla di fitla byang se tlhweng wa nesho mo go tswelela go gore pele ka moka dilwele dikgopolotseng re bona nka tsona mafelelong e le go seo mohlomongwe se ka re ka re go ditaba pele di boela sekeng go ba re lebile tharollong ya bothata ka gare ga puku ka fa
1: e re tlhokile go tshepa la pele a grelo la mafelo la re feleletse sima tsela mola a le hotel nyong wa go le go ila a le go yona o ile a re go le mo ga gore batho ba beng ka mo jara teng to bala tedi ba mogaka ke tedi mogaka o ke mogaka o busha ba mo nyaka ba re a ga tsone ba re ke yena go le ile mo rwa wa mrana mananela bo ile a bona gore ka ke ba bantši ile ba nyakana le yena ka mo jarateng goba ka mo setsheng ba ka mmolaya ile a tswa a tšhaba ile gona mola ile a tswa a tšhaba ke mmona nako ntši a tšhaba a tšhaba eng ena batho bana ba a lekang go ba expose ba goba a lekang go ba senola goba beanyaneng o rile go tšhaba a ikhwetsa gape a le mebileng ke ka molemoga ga botse botse motho le gore ile o fetsa nako ntši a le mebileng a tšhaba ga a tsewa ke a tšhaba ile a fitlha mo le gore ile a ikhwetsa šete a leka ile ba mošhala morago ile ba tsa ko hoteleng ba mošhala morago ba ditse ba mošhala morago le mo teleng ile a ikhwetsa a ke bore ga botse ile a ikhwetsa ga a tšhaba a e ka jarateng goba ka setsheng se sengwe se e le gore a se sa loka ile a re ga a tšhaba a wela ka jarateng ya mosadi o mongwe wa wela ka mebele
0: ke feditse buka e kolobe ke tloga ke a ona mo ke sa e balago kolobe padi e feleletša e ke boletse gore re swanetse go ba le dithulano ditaba tsa padi di bopiwa ke thulano re lebelele ge bothata bogola bonamelela go fitlha botlo go fitlha setlhweng padi ge fela go tlano ya le gore mongwadi o ifetsa ka sebopego sefe eupša re swanetše go bona letlhakore la dikgopolo goba letlhakore le le itšego leo re ka rego le fentše goba le nyakile go fenya ge ditaba di tlabe di rarologa ditaba di boela sekeng re re bjale re hweditše tharollo tharollo ya puku ye tharollo ya bothata bja puku ye ke eng ke putšiwa ka ya mathomo le gona ye nngwe ke botšiše taba ya gore na ke ka lebaka la eng ka lebaka la gore šime masemola ke ra ditaba re sa kgone go bona phegelelo ela ya gagwe e theile go godimo ga thulano ya gagwe le letlhakore le lengwe e sa tswelelele moshomong wa gago wa bora ditaba ra bona ditaba tseo diphatlalala ke putshoka
1: e a dipo re di arabe ka moka go ba ke direbe krar ke di arabe se tsenye go ba ke di arabe ka itse ga itsena
0: araba
1: ka tshubunya ma selong re bona shuma semola a go re go ja tharolo ya botlhata bo ya sa se tshe go mora o rile go tloga e le wa re fuku ke ntse telele ke a ile thoma a ile tsala ke sa tlo ntse ke tla pele ke bona shuma semola a tshaba ntse re mona tshaba ma selong ile a ikhotsa le kereke nka ra le ma ditleng a tsala a sa roba la utleng ile a roba la ma ditleng a tsa o ya morao a ya kereking a tsaletse a sa tsere a direng a tshaba ba ke di ba mkhatso o ba nyaka go mmolaya ma selong o rile go tloga kereking a bona re buka gone ka gore shimo a ne tharollo ile batho ba le ba nyaka go mmolaya ba ba experience a bona ra a e police station a e wa tsala sefe gore ke ne go thata le banna ba bangwe ke nyaka go ba expose ba re tsha di go batsi ba tsheko ile ba motheletsa ga go tsama podisa ba e tsisa ka ba ba mo tsa re awa ta go bolela ntwa ke dirna le o tlhatsenyana ba yona gore go ne banna ba ba itimo ba re tsha di go batsi ile re khausile go ba tswara ga ne ga le ga e tsena ka mo police station mo ntle mo ile a bona spatana se go ra re mo tlhongwe se tsi mo lo tlo ja tsone se tsa tshwile ba ma naganela gore ma tsene nga ka banya ka o wa police station a ba tswarisha so ya ba tsaba gore ga tsena ka bua ya bolela le maphodisa le maphodisa la ba tshwisisa ebile ba mmotsa le bona ba ne le tshedimo se nnyane mabapi le banna ba uri ga etwa a tsamaya a imologile ga nnyane gore gape matselelong tabela yaka ya go nyakisa dikobatsi ka re e tla tsisa mapelelong
0: e re ke tse papa tsokolobe ke a boa
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
3: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
4: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh, Master V ke gotsa kae deal ye
4: e gotsagala fela ka go Voda Pay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tswere tse tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom.
0: Gatela pele kolobele sobele sankarama
1: ke tsere tsa tlakae ke re tsa ke re nge tse ile a re ga e tla ka police station a go tsa tsata na
0: ke ke rata go bona ka fa o puku ye ka gona e ra rola go se wena o re go ke mahlakore a mabedi a dithulano ka gona gore na mafelelong puku ye e ra rola bothata bjang na dikgopolo tseo di bego dithulano tse pedi tseo wena o tlhalositse gore ke dithulano gana ka mo pukung ka fa ke rata go bona gore a kere o rile dithulano tse pedi tse ke tsa letlhakore la diokobatsi ba bangwe ba rekisa diokobatsi o mongwe o nyaka go ba senola a kere le re ke dithulano tsa gona e bjale ke nyaka gore na thulano tsona tseo di fela ka mokgwamang go bolela nnete ka gare ga puku ga se ke bone kagego ya tsona le go nnamelela ga bothata bja gona ebile a motlhomong emphatlhile nna a se ke di bone tseo ka moka eupša ge o re tlhalosetsa gona bjalo ke nyaka go bona gore na na bona bothata sona seo wena o rego ke bothata se rarologile bjang ba bangwe ba nyaka go utulola ba bangwe ba bangwe ba ba nyake go utulola nna taba ye o e fetsiša ka goreng e rarologa bjang ya fitlha mafelelong ka goreng pele re e tla molaetseng ga botse wa puku wa gago
1: ee go bjalo e puku e yo fela bothata bo ke bo rarolola ka tsela ye moena wa tshwadi o rile go tloga ka police station ka a dutse a fepele a buela morago sepatana ga sela se be se eme ka ntlha ga police station se ile sa tswela sa mothula a wela fatshe a idibala ebile ba mo tsea ba mo isa sepetlela a phaparoga sepetlela ila e kgetsa a dikane tsoti malwa gabo le bagotsi le monno le bagotsi a go normal kwa gabo le bagotsi o rile ga paparoa ba ba mo ba mancha spekela a e kgetsa a le a tsiya go mongwa malwa gabo a go dula gona mo polokwane gore a yo ke tla re ka se wa ka a recover a yo tsheletsa ga le gana mo go mongwa malwa gabo a ntse a dikea ba kuranta a lemoga gore mo kuranteng gore batho bana ba le ale ka ba extinse ba ba tshwere maphodisa dile a ba tshwere a ba tshwere ke dinkobai ke ra gore nj morena mastedi le morena manamela ba tshwere ka baka la dinkobai nketsee ba lata kuranteng a diang a recover from an accident a car accident
0: taba tseo di bala kuranteng efe
1: Ade polo wa ke le dire polo wa ni mar ke a ke ke polo wa ni sampe
0: ya kolobe shimi ma sema la ke mone ka thwati ke motho anya ka go senola bo sinyi ya di uko batse ka mokgwa wa go ngwala ka ge ele mokgoboketse wa di mongwadi le mokgoboketse wa ditaba ebile ke karolo ya thulano ye nngwe ka gare ga puku ka lebaka la gore ka gare ga padi re nyaka thulano ebile ke karolo ye nngwe ya thulano ka mo gare ga puku ebile ke moane go a thwadi yoe ka bongwadi bja gagwe a tshwanetse go a utule bosenyi bjo bo diragalago moane ga thwadi re mo lebeletse ka gare ga puku ka mokgwa a bopiwago ka gona gore re tshwanetse gore mmone mafelelong e le yena mothopa sefoka gore motlhomong re bone goba mofenyi ka gare ga puku gore re tshwanetse re mmone gore ka nnete phegelelo ela ya gagwe ya gore batho ba ke nyaka go ba senola ebile go mmopile gore ke moane wa thwate re mmone mafelelong a tsweleletša bothata bjowe re mmone mafelelong a fenya tabeo ya gore a fitlhelela tabeo ya gore ke ba utulutse ke ba bjale ke ka lebaka la nkutulo ya basenyi ba e tswelela ka kuranta ye nngwe yo ebile o e lebetsego o sa tsebe gore ke a bomang e se ela ya Shimu Masemola o e boletsego ka leina ka bogare ga puku ka fa mola Shimu Masemola e le mo wana bathodi
1: kgopela waraba
0: araba
1: ke boletse kare ka fisa police station a ba tlhalofetsa ka di khone ka di khonona tsa go ba botlhatse ba go a go khoditsego makong wa morena manane mapodisa o ile ba mmotsa ba re se se rena le o tlhatse le rena mabapi le batho ba o ba na o bolelang ka bona se se rena le go tlhatse
0: nna ke go botsisa gore ke ka lebaka la eng go lebe tshele tshampuchwa ke ka lebaka la eng tshenolo ya dikebekwa mafelelong e sa tle ka Shimi Masemola e le go moana ga thwadi yo we mathomong o re bontshitsego gore o bopile ditaba tsa thulano a mathomo ka yena ke ka lebaka lang mafelelong ditshenolo ya dikebekwa e sa tle ka kuranta ya gagwe ka ge o re bontshitse gore ke seo a bego a se phegeletse bjalo ka moana ga thwadi ke seo ke se botsišago
1: ke ka baka la gore o rile mola e tshwanetse a ba senole ba mo thula ka sepatana a idibala a ikwetsa le sepetlela ka foo o ba ka sa kgona
0: kolobe o thudisa tsa mwana ga thwadi ka ka sepatana
1: ao a le go shishi ke re o ri a le police station a bona ka tsena ga police station a bona sepatana e se sepatana se sengwe se le ka ntse ga police station o ri ga itwa morao bo le tsena le maphodisadi ka di ke tama se fa ata na ga sana sela sa ata sa mutshula
0: ke ka lebaka le wa fele ditse go a sa khona go ngwala ditaba tsa kura
1: ke ka mo khotsi ya re leng ka gona gore ma selelong puke e fele ka tsela eo
0: mmh
1: e fele ka tsela eo nga re this exposure o ba o senulwa o ska ta ka yena o ska ta ka yena ka yena o ba ka sa khona ka gore o mutshuti ke se fata na mara ma selelong se go le go gore ke gore ma selelong ba o tlile go ile ba o tlile ke ka mo go ya ka bona
0: ana fao kolobe go na le se se go se sepele ga botse o re mafelelong a buka o tlhagisetsa moana go apere bolela ka padifa o re mafelelong a buka o tlhagisetsa moana ga thwadi kotsi e a feleletsa a sa kgona go phetha morero o la wa gagwe ka ge e be e le letlhakore le lengwe la thulano seo se mpontsha gore puku ye e fela e sena e fela e sena tharollo
1: ga go jalo e na le yona ka gore mafelelong ile ba tshwara gona e na le tharollole
0: go kare ke tharollo kolobe upša tharollo wa gago a se a tlhamega go yale ka fao e le go gore tharollo ka gare ga padi tshwanetse go baka gona o ka se thudise moana ka thwadi ka sefatana o ka se bolae moana ka thwadi
1: a kere go bangwa di ba papana kere ngwana motlho o mongwe ke lemogile gore puku ke tsaya nako e telele gore le fele ka bona gore motlho o mongwe ke e cut-e short ka gore a kere yo le ka sefe 500 pages goba 1000 pages e le gone ka bala phele mmake a re nkane re sa fitlhe motlho mongwe a setse kgodi tse tharo tse nne tse tlhano ntse a e bala santse ka mokgwa o mongwe ke leke goe o e cut-e short ke fokotse ke bone gore na nka tswaiwang nka kgona go tswaiwang ka mogare ga yone oba nka go ma na go tsela ka gona gore re la jang botlhata ka lebelonyane le ga se le ka mogwa e se ga se le yena ka boena mara ka tsela yo nngwe e phethagale ka lebelonyane ka boripa a ke re ngwala ka mogwa o papana bile le di tira ga lore di gata ka mogwa o papana ya process ya rena mo di sini
0: go ngwala ka mogwa o papana ga ba ga bangwa di ga gore go phosa melao ya go ngwala mehuta ya dibuka go ngwala ka mekgwa ya go fapana ga dibuka ga gore go phosa melao ya go ngwala dibuka ere ke tse papa tse ke a boa
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
3: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
4: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh Master V ke gwetsa kae deal ye
4: e gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
3: ke tla dira bjalo
4: o na le dipeelano further together Vodacom.
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke nyaka go bolela ka mokgwa o kolobe puku e re rumile ka yona re ruma ka yona bošegong bja lekgono ngwanešo mola ka sekaseka go dibuka ga botse bile go le fa nna ke sekaseke dibuka nna ke ne o tseya diteng tša dibuka ka ditsweleletse tša setšhabeng re a kgona go bolela ka sela le sela ka sela le sela ka sela le sela ka sela le sela hepya kolobe buka e ya lena e e nthatafaletse kudu ngwanešo go e bala le go kgona go kwešiša gore le reng ka fano mo e leng gore ebile ke feleletse ke gapeletsega go tlo nogre ka lebaka la gore šetše re išitše setšhabeng re no o bolela-bolela gannyane ka yona re no kgola gore ke bukabuka e kolobe e lengwala bukae
1: ya sepedi ke tla re ke ya bobedi ke ngwala ke letle mara go na le tse dingwe tse ke dingwanne le ba bangwe tsa speech
0: gore ke ya mathomo buka e wena o engwadile go ye
1: ee ke buka ka ya mathomo ya speech
0: a gone taba kolobe e tse dintšhi re tlano di bolela ngwana mma ka morago ga lenaneo le re no le ka kgone go bontšhana fale le fale re leboga ge le ngwala ka leleme la sega gabo rena re sa nyaka bangwadi ba bantšhinyana ba go tlo ngwala ditaba ka leleme la sepedi gore ditaba tsa bona ditle di kwalakwatswe mo moyeng lenaneo le ke la go tsebantšha motheletši wa rena le bangwadi ba dibuka eupša le go ipsina ka ditaba tšeo bangwadi ba badingwalago e ipsha sen like selemogile go ka bangwadi kolobe e ka bangwadi gape re ya ga sechaba e bile ka bangwadi gore ke ngwala mohuta o itse go wa buka bangwadi ba fapana ka mengwalelo ya bona ipsha kolobe mela o iketi e pia le ke no re re tla notla re ipsina ka dibuka tse dingwe tsa lena nakong eo e tlago ge le dutse le tswela pele ka bongwadi go fitlha gabjale gona ke lebogile kudu go boledišana le lena kolobe netefatsang gore tšatši le lengwe re amogela e nngwe e ka ba ya direto ya dikanegelo kopana bjale le bjale re tle re ipsineng ka tsona motlhomphegi ke tlhomphegile kudu ka go boledišana le lena lenanong le la moremogolo go tšaka pukung ke a leboga Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso teletše arbona nna ke a laela ke na le alile mola ke tlhatlha phukeng tla botsha re kopana le lena gape lenaneong leo le latela go itlabe le ka la mosupologo tlabe le ka mosupologo ntle le fao re tla kopana go Africa ya dinaledi go sasa ka mokibelo motheletši ke lebokile theletšo ya gago kudu ke a lebogatlhe dillo tšaka phokela a botsebile a sekoše ke nyaka go laela ka yona ene ke yaka koša ya Dolly Parton gare go wena re Jolene ke gone ke o šedišiše gabotse sandile dikgare ditorong tšaka go tlo fitlha ka iri ya boraro
5: I want to do a song for you now that a lot of people have been asking for ever since I started doing the Dolly Show. They asked me why I didn't sing the song about Jolene. Now, this is a true story for those of you that don't know. I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him. We got a whole bunch of red-headed women down here. As a matter of fact, Jolene looked a whole lot like you. You red-headed husky. Oh, so here we go with the pitiful story of Jolene.